0: Sige ha, pabakuda inyo kidney, pabakuda inyo nga atay, mag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw.
1: Kuan blaser jeep ang mga herbal. Para kung kakaon sang prutas siguro.
2: Oo. Ang bintaha lang sa herbal is, halimbawa, sample ha, mighty C or pure C. Oh. Mm. Kung sa prutas, pulo ka rin sa mong kaon.
1: Oh.
2: Sa kapsula nga may tisi, isa lang kapsula.
1: Mas sapos.
0: Like oh. Problema gambat
2: na. Isa kilo nga amargoso. Oh. Mm. Ti isa lang na kapsula sa DTX kay extracted na siya.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
5: Joseph. 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
3: DTX 500. DTX 500. Question of the hour.
0: Dok, anong herbal pwede sa mataas ng cholesterol? Kaga palang habok na, Dok, ang mga...
2: Duga sa yuti.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Makabulig na sa taas ng cholesterol. Then, hindi magsigi kaon mga matamis ng pagkaon. Kaya okay. Taas pag hindi mo cholesterol. Mm-hmm. More on fibers. Because ang fibers, grabe magpa-normal sa mga cholesterol.
0: Mag-DTX 500 ka?
2: Yes, hindi ka DTX 500 because may mga problema sa pagtaas sa cholesterol tungod kay... Higko katamay lang ang mga atay. Should be tinloy mo atay para makontrol ni atay ang imo nga cholesterol.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Ngayon naman si Dr. Ramil Uy, magasiling ang Diyos magapakabay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatya.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Mayad nga balita sa si balumnan. San Remyon Hon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sanded gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
7: Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala gikogin kulbaan, kay may walak ako nga nabalaan. Ang walak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya. Sigurado obos ina sila, gani karon ako nagayom. Kay ang patubas, pertigid kasugong. Kay ang walak nga insecticide, manami gamiton.
8: Ang Warlock nga insecticide ang ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ginan papagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500.
2: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sa una na ko ginan akong ni problema sa akong tubuan sa acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Lichel Manuel, ang barangay sa Bayon Kapi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Nagmighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, saka sales rep.
15: So una,
14: mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
0: Mamaka sa mga butika.
16: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
17: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw,
0: mabibili sa mga butika.
17: Memory Advanced Serum.
18: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Okay ka!
15: Kay kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bilog Pilipinas sa K5 News FM Philippines. Another time, last 8:15, ang takna sa aga.
4: Foro de los Pueblos.
3: Pabalik sa tuloy kagapag, kapangalagad, we are now on our second and final stretch sa Best Commentary Program kay University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
4: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Sa kinandan na ko si Arjan Del Coro.
4: Maarap na pagtadlakay sa mga issue, komentaryo, gargadulot sa tagsaka mga Antikenyo. Arjan Villasor Del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Di magkalipat maglirika DTX 500 Capsule kag Mighty C ang alkaline-based vitamin C. Ang hypertension isa na katraidor na sakit. No? Ang you may be feeling okay right now. Pero pagkasunod adlaw, kibot na mga nakakilala si mo, patay ka na. Ay tungod nga ang hypertension, mahol ang posibilidad nga magka-stroke ka man. No? So kung ma-stroke ka, kung hemorrhagic stroke, iti buksan ginang ulo mo. Kagbulon tong imusin ang clot sa brain mo. No? Kag-rako pa gid, posible nga ma-heart attack ikaw. Kag mag-lead siya sa ginatawag nga cardiac arrest, patay ka man gyapon.
4: Foro de los Pueblos.
3: Amo na ka importante nga mag-inom gid sang food supplement nga makabulig sa aton sini kayong lawas sa pagbuol kang mga barado, sa aton sini nga mga kaugatan na mga toxin i-detoxify gid. Amo na ka importante mag-inom sang Clinica DTX 500 capsule para santa kang Mighty C, the alkaline based vitamin C. Para naman sa mabakod nga immune system.
4: Foro de los Pueblos.
3: Just imagine this herbal medicine sulo pa sa Department of Health ang Ampalaya Leaves. No, kag ang di-sugar sugar cane extra ka mapait ka porsyon kang tubo. No, ang napamatud-an sa isa na ka medical research nga mapuslanon sa pag-detoxify anti-inflammatory ingredients sa aton siring nga lawas. No, so muna ka tahom, muna ka kampyon banwa ang Clinica DTX 500 capsule.
4: Foro de los Pueblos.
3: Of course with the with partnered sa sang ano sang Mighty C, the alkaline based vitamin C para naman sa mabakod naton nga immune system. Available rian sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, namtang kami sa ground floor. Kang Kabasan Building, Barangay 7, San Jose de Bonavista Antique, piyak lang kang San Jose Plaza, unahan lang kang Avon, pasulod sa Barangay 3, Comun. May branch man sa may poblasyon Kulasi, binitlangin kang National Road. Okay, lira dyan sa mga Palawan Pawn Shop. Ano pa na da sa may poblasyon Kulasi da?
4: Foro de los Pueblos.
3: And of course, available man ang mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy kag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa mga pharmacy marapit sa inyo nga mga lugar.
4: Arjan Del Coro para sa Foro de los Pueblos. Pueblo. Foro de los Pueblos.
3: Ang Energy Regulatory Commission o kon ERC nag-issue kang panibag-o nga rules, no? Agud maproteksyonan ang mga konsumidor sa elektrisidad again sa kunong doble nga mga charges na sa pinakadyag ka mga distribution utilities.
4: Foro de los Pueblos.
3: In a resolution number 30 series of 2026, nag-impose jakang uniform rates on other charges that distribution utilities on DUS may collect from the consumers. So, pas sa ERC, other charges may generally be imposed only for specific customer requested or account related activities that create additional costs for DUS o on distribution utilities, such as certain connections, disconnection, and reconnection services.
4: Puro de los Pueblos.
3: So, may piramantood ka mga pwede i-charge ko no, sa mga district utility distributor provided atong mga gin-mention katulad na ginang kung magpa-disconnect ka, no, magpa-reconnect ka, no, kag kun may ano ka pa ng mga certain request sa mga distribution utilities, so you can do so, but of course they are entitled to impose additional charges.
4: Puro de los Pueblos.
3: Ginapayag banwa nga magluwas sa pag-ensure kang notice of disconnection ginapamaan gidapat kuno sa mga konsumidor ang late payment of fees, no? Amuman ang isa ra sa mga nagapa-sakit, no? Nagapaanto sa mga konsumidor, no? Yung mga late payment interest, no? Hindi ko dapat banwa ni mag-exceed sa 2% of the current month's bill, no? Siya nun, sample, bikon may late payment ka, no? So, hindi siya dapat maglaksa mo kung maglapaw, dabi sa 2% sa imo current bill, dabi, no? Example, kung may ka nakabayad to, na late ka to sang September to, or sang sa July, September, dapat hindi mag-laksam, hindi maglapaw sa 2% ang i-charge sa imo sang distribution utility.
4: Foro de los Pueblos.
3: The fee should be presented as a separate line item and must be charged only once per bill. Ang pag-charge kang mga extra costs, no, would still need approval from the regulators. O siya nun sa ERC Dabi, no? Dugang pabanwa that the cost recovered through ERC-approved distribution, supply and metering rates cannot be collected again under other charges.
4: Puro de los Pueblos.
3: So example, sa mga other charges, nagkasulod ba na nagyapon banwa ang ang mga supply and metering rates, no? May ginapataw na nga charge dabi ang mga distribution utilities. So, once nga nakakulik ron sanda, no, hindi ron lian pwede nga ipataw pagid sa mga konsumidor unless otherwise may approval ang taga Energy Regulatory Commission o kung ERC. No? Ang resolution nagalimit man sa pag-charge ka mga specific components katulad ng ilang sang direct labor, deployment and fuel, and replacement materials used for the service arena. Amuling medyo masakit-sakit matuod mo. Actually, we have this discussion with General Manager Engineer Neil Viniegas. Amuling sakit tuod pagid sa mga other charges napatong blah sa mga konsumidor ang mga direct labor, no? Mga tinahon anda nga nagatugro kang serbisyo, deployment and fuel, no, gina-charge man sa mga konsumidor. Mga replacement of materials nga ginagamit sa pagserbisyo, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati, ginalimit mo oi sa ginadula, ginalimita lang, no? Kasi karon mag-expect ka mud nga bato ni Sir Argento, eh, nagid ko not all. Ginalimit lang, no? So doon may mga certain rates lang dabi o percentage lang dabi nga pwede sila maka-charge, but not that exceeding dabi sa kunano man niya ang gina-regulate lang sa Energy Regulatory Commission.
4: Puro de los Pueblos.
3: Ang ERC likewise barred utility firms from including administrative and overhead expenses under the other charges since they are already factored into the approved rates. So, ginabawalan na ang mga utility firms nga magpataw pagid sa mga administrative kag mga overhead, no, expenses nga ginabutang lang da nga other charges kuno. Ang mga distribution utilities have 90 days to make the necessary adjustments, particularly on their billing systems, IT infrastructures, and accounting records.
4: Puro de los pueblos.
3: So, amo lang dya ang pira lang gid sa mga innovation sa pagbag-o dabi sa dyang billing sa ngaton sila nga mga distribution utilities. So, hindi na sila basta-basta lang, friends. So, in conclusion, siling balita, hindi na basta-basta makapataw lang sa nagkarilain nga mga charges ang mga distribution utilities. Well, on the part sa mga DUs naton, hindi niya maka-acceptable gid man kung pwede pa lang. No? Especially ka kung naintindihan tatuod ang way of transmission sa electricity from the market to the distribution. Ito medyo mambal kagid man nga medyo lugi tuod ang mga distribution utilities. Katulad ng ilang banwa kung ang supply bisang kuryente nagnaba, no? Hindi basta-basta maka-transmit ang NGCP. Well, of course, it's beyond of the control man tuod sa mga distribution utilities. And sila, dabi banwan, the only income that they have, kuno, is from the services that they are rendering sa mga konsumidor man nila mismo. Kaya kung basihan lang kuno ang income ng daman, ang ila sini-profit man dabi sa mga generators, no? Kag sa transmission, tidulugi, pagani kuno sila. Kung pasugidon mo ang mga Dios tax. Sa dulugi, mamangani kami kay katulad sina. Kamahal nga daan subong. Kati may mga limitation of supplies. Sa ti kamahal sang coal, no? Kagiban pagid nga mga source of energies nagamahal from time to time, nag-change siya from time to time sa market. Oh, that is why kung pila to ang valor sang coal to, no? May adjustment man sa electrification nga gina-transmit man dabi sang NGCP sa amon bilang mga DUs or distribution utilities. Oh, that is why tindira man kami, nag-adjust man kami sang amon sila nga tawag ni nga mga rates, no? Mga billing dabi namon, that's why nga gina-pass on charges namon. No, kay tinay yan di namon na makontrol, wala gani kami dalugi, especially kun anteko pambalon mo. Sa ti kooperatiba kami mo. We are not more into profit. Ituod man, that is the nature of cooperative mo. Why ka dapat may ginagain nga profit sa imo sini nga serbisyo? Kiti cooperative ka gani. Kumbaga ang mga tao, mga pumulo,

0: Sa 1,300 pesos mo nga bill sa kuryente, naging rate sa imo dahil sa distributor da, no? Ang nagka-supply na si imo, sang, ano ni, sang electricity, siya 900 na naguro, 800 ang imo balay danda, ang imo actual gid lang nga billing haw. Kung basihan ng ang gin-consumo dabi sa balay nyo to, sa 1,300 nga da, kung ibuhin mo na da ang mga tax, ibuhin mo da mga pass-on charges, kakunano pa da nga mga chichiburitche sa mga distribution utilities o companies or mga firms, no? Siya tiwala ka na dapat na bahulgin nga balay dan. Diyan na nga ba rin sa mga 800 or 900 lang. But the moment nga ginpatawan na siya, may mga pass-on charges na ginbuwisan pagin sa gobyerno, di kunding taho gagunto. Ang mga taho ya nag-antos, no? Sa atun ka dyan mga pinalangga yung mga tag para mati
1: Puro de los Pueblos.
0: Amo niya friends kasakit tuod ang billing na tun. While nga necessidad na siya kinanglanon tatuod ang ginatawag ang supply sa kuryente, no? Kay tungod it becomes a necessity na, no? Sa matagadlaw nga tanan, patas ka dyan, no? Kung mabatian kung wala elektrisidad, hindi man kami ka Facebook live di kung wala man elektrisidad. Hindi man kami makawaragwag di sa kanginan kung wala elektrisidad. And all forms of livelihood, no? Almost lang, if not all man be, no? Almost sa mga panangabuian sa katawhan tula, dependent sa ginatawag electricity. Amo na siya ka, ano ni, kakampiyon nga sahi sang a businessman kung mga pampivitize sa dabi. Although nga ka-risky man siya tol, but you know, bahulig sa Gapon ang ginansa man sa mga electric supplier ta and distributor ta kung privatize ha. Hindi siya co-op la kung privatize.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ha? Just imagine, wag kayo may mihimo kung puro padagaan ka lang nila sa mga pass-on charges. Iway ka choice, mabayad ka na ginlang eh. Sang outdone ka na, kagway ka supply na. Amo nang ambal ko gani, bisan sa balay, sample sa balay to. So, nareklamo kami na 12,000 gid. So, una, tignan 7,000 na manada or 6,000 dira na nang bill namon. Last month, at nandung mga July to, 12,000 ang bill namon sa kuryente. Tapos subong naman, bati ko 9,000 naman ko, no? Kasiling ko, daw ay, daw normal naman lang, ah. Daw carry bells naman lang. Di na iabanwa kung ma-justify, justifiable, or may kasarang man eh, nga magbayad ang mga konsumidor sa amunang nga balay, dabi nga gin sukot nyo sa amunang nga kataas nga ano ni nga bill sang kuryente. No, kaginang maano ya man bla, mapanguna-una niya man. Makapaminsar man sa bla, deserve naman ni. Imagine mo nagda 12,000 no, nag 9,000 subong. Ay ti grabe gid man to, may treadmill, may freezer, may refrigerator. May lamp no, nga 24 hours para sa bata. May TV. Magluwas sa aircon nga 24 hours man. May electric fan man, kung saan malipatan mo man mag-gabot kag magpatay. May washing machine pagid. Kada gabi, nag-aplansa pagid sang bayo mo, Mr. Del Curo. Siling ko, wain ako, hindi na ko magano. Siling ko, arin nilang bayad o. Hindi na ako ma-justify, gibla, over time, no? Sample for a month dabi, nga ginpatawan ka na sa mga charges na, huwag gini yung problema. As long as medyo mamba ka ba maka-feel ka sa guilt. But sometimes dumiyaragi niya dabi yung mga instances, sukton ka na sa nga bol-bahol nga siling mo huwag na guntat na gani ko jogging sa treadmill. Kung sa una to gani, daw halos ka na sa kasanagon kung before ko magparigos, gani laga through treadmill. Pag usubong gani nga, sa kabula na, when ako ga doon jaging-jaging gamit ang treadmill, sising ko, andot nga, amugya po ng bill tahaw. Kung sa makapuro paminsar ka man, no? I-relate na siya sa kapasidad sa tagsa ka mga konsumidor man. Example, if you are minimum wage earner lang, gidbi. Hawain.

Kita na ni Arjan Del Coro kay sa tinikal ng istorya. Binahol-bahol man ang sweldo ta sa K5 News FM. Na hindi man sa pagpambog, medyo gamay lang. What about galing ganing mga ano ni, mga konsumidor yang mga minimum wage earner katulad na gilang biban ma kung ikaw sales lady kasi sa Rakamol. No, sales lady ka, salesman ka di ba or basta diyan ka bigaw bra sa Robinson. No, nga as in minimum wage earner ka lang gidya. Oh, ano pa gid? Kung diyan ka man bi sa industry bi sa mga gapahimo sa mga tarpaulin. Nga panghimo da sa mga sublimation. Oh, nga mga minimum wage earner lang gid. How can you, no? Make fit of your income sa daily expenses mo? Because realidad siniban mo, ya hindi lang ya tuod ya electricity ang concern naton. Nga nagataas. Just imagine, sa isa lang ka minimum wage earner, Diyos ko, mambal ka na lang guro kung babae ka nagpamati katlad. Dumambal ka lang rumalaon ka na lang kung hindi malang doktor, hindi malang abogado, hindi na lang engineer ang imo mapamana. Ini yung mga sikat ni mga drug call, gimana yung sweldo mo. Di ba ma-aim ka ni Gidman na sutot na security niya magambal kaya nga para mga asawa, para pamana. Siguridad mo niya. Ang gina ang matter na dahil hindi sila nga namit lang nga namit, gwapo lang nga gwapo. Tanawang ta kung mapakaon kasi nasang kagwapo niya na. May kung makapagusto, kamuna sa kagwapuhon niya sina. Kamuna yung sumong gamater ng kwarta. Oh. Balik, going back to the discussion. Like for instance, nabi ito, oh, hindi lang niya electricity ang concern tadi sa matagbulan nga tanan. In fact, sa mga daily naton nga mga routine, from work to home, vice versa, you are consuming fuel. Di, malmahal ang krudo dan sumong pila. Kung mga motor na gilang nabi, oh, hindi na siya di krudo. Mutang nabi, di gasolina. Di gasolina, sumong di na. Di pila natin 83, nabalik na siya, 84. Dira ng gasolina. Kahit yung nag-rollback siya, no? Agalik yung 0.25 centavos naman to. So, dyan gurugapon sa mga 87 or 86 pesos ang litro sa gasolina. Nagin lang, ha? Butang ta, unleaded, ha? Unleaded. O, oh, unleaded, dabi. Ang imo sining gas. So, dyan sabi sa mga 86 or 87, dabi. Petron nga, ano na, nga price da sa may Michael na da sa, ano daw? Butang ta, dira, nagin lang. 86, 85 or 87. Something. So, butang tato na muna adlaw-adlaw. Kung nang i-movie balay, butang na nagid lang, be. Sa Nose, kabi gubra, dyan sa Robinson, kabi, butang na lang i-mong balay, be. Taga malandog, kabi. No? So, mamotor ka to. Kung paminsaron mo lang, ang malandog is lapit lang man niya sa San Angel, kundi na-locate ang Robinson. No? So, from malandog to, ano ni, to Robinson, kung naubra ka sa Robinson, naka minimum wage earner ka, butang talagin lang bingi mo sining gasto sa sangkasimana mo bi pilaman, 500 ah, or 400. Kung amo na nang inaw para panawan, what if kung may mga extracurricular kapag nakaroon nga ginapanawan? Kanto ka to sa kung din-din nga liko, da, din-din ka da, maba, ano na. Example lang ha, from work to home lang gidya, vice versa lang. Pinaka kwan group 500 o 400 full tank muna na, may pila na nakadlaw. No, butang tabi 500 kada semana ang imong gas lang. Sa motor lang ha. Ti ang realidad banwa mo ni ay. Mayo lang kun ang imong motor impas. No? Shouldn't fully paid da. Pero ang realidad, ang mindset tabi sa mga may ubra, pag nakakita sa ubra, mabakal sang motor. Bakal motor kay imo on service, which is okay gid, no? Because necessidad na gid man yung means of transportation nowadays. Imagine mo ha, bakal sa motor, may 500 pesos at nakadesiman na nga ginabaydan, siya siniyang tawag din nga gasolina, plus kada bulan, ginasukot sa sang duiksam, ginasukot sa sang Suzuki, ginasukot sa sang Yamaha, butang tabi kiti ambisyoso ka, piling mo chick boy ka, gwapo ka, so nagkuro click click kada nga chip man na gani. Bakal ka bi karon click tibulanan mo bi karon 4 mil mo gi man ha
Patrumi, sorry ha, hindi ko karelate kay Cash to being Aerox ko eh. Nika lang istorya eh. O so 4,000 bi ang click mo, iti gamay ang imo gani nga no? Gamay ang imo nga gindown. No, so 4,000 ang imo sila nga bulan. Giyom yung home si K5 Simon ah. Kag si Yado Jason. Agaling kini yung mga big time manigilay mga imaw kuya mo. Dugangan pag hindi K5 Jojem di okay yung ho man. Sumutang rin 4,000 to ang ginasukot si Ibu kada bulan. So, grabe na no, 4,500 or may 2,000 kami sa kabulan sa gas mo. So, 4,000 atin 6,000 na. 6,000 plus ang imo pagid nga bill sa kurinti mo kung ikaw madigay bayad bis inyo nga balay. Wala pa nilabot ng pagkakaon mo pa, Diyos ko gasto-gasto. So, na magambal ka nga mamanok lang ta. Mamanok kita kay nakadawa-dawa kita, subong. Hindi amo na. No, hindi amo na ako na experience yan, subong. Kung gusto mo nakadawa-dawa ka, maisda ka na, subong. E nga man, ang isda na subong, ang mahal, ibukon runti ang manok. Sa una, sa panahon naman, mga na 2,000, buga pa balo-balo lang ito nga malam na to sini. By the way, 30 pa lang kuya, girls ha? Girls. Girls and boys, kili, no? 30 pa lang tayo, no? So, sa una, mga 2004, 2003, 2000, mambal kayo sa una nga, ay, salamat, manok naman na nga ito, sini nga dapli, kay, nakadawa-dawa, no? Naka-uralsa sa pangabuhi, o sa amo na dabi nga bulan, nakapaldo ka mo. Pero pag-abot naman na yasang, ano, subong yung nga panahon, ah, Diyos ko, mambal ka naman yan, nung permi, dapli nyo, baka, baboy, manok. Not because nga manggranon kami, because, mas mahal na tulad ang isda. Di check to? Mahal na yung isda, subong sa karne. Sa atun ka dyan mga pinalangga ng mga tagpermen, that is reality. Di way padalabot, ano pang savings mo na to, no? Ma-hospital ka. Amo na subong guro, gaparamunggo ni sila pinangutang man. Sa atun sila mga pinalangga ng mga ka-K5. Amo na yung realidad, ladies and gentlemen. Dugangan pa sa electric bill tanyo, ay nagataas man. Ang pangadadlaw mo pang pagkaon mo pa, imagine mo paano mo na mapaigo, no? That is why, kadya nga panahon, no? Dapat ang imo sini nga kurso. Ako lang if I may advice, no? Dapat ang kurso, mungin nga buloy ng something nga may puno ganda sa pangalan mo. May prefixes, bla, may mga suffixes, nan. Example, Attorney Romel Jan Del Coro. Dapat mga mugin na dapat yung ngalan may suffix and may prefix na may prefix. Engineer John Jason Sapa. Doctor John Simon Lut. Dapat may mamuna na. Kaya mo na yung mga profesyon nga siling mo dumambal mo man at daway guto ma. Para naman, masuya naman mga doktor sa ako ni kag engineer. Oh. Hindi ka mo sagin ipokrito, ibalaan ko blaswildo niyo. Mambala mas mo, grabe ni sir. Diyan niya, matyag sa mo, mga manggara. Titukod man! Gasugid yan eh, kung nga manggaranon, kung nga way man ko ganinog sugid, dapat! I mean, hindi man manggaranon, bless kita, no? Sa, tawag ni sa pangabuhi, ta. I mean, kamuhang nga mga doktor, kamu nga mga abogado, kamu nga mga engineer, architect, na, muna yung mga, mambala to, mga highest paid ni nga mga ano, profession eh. Ano pagid? Mga IT niyo? No? Mga IT na mga software, ginabla nga mga specialist tao. Naan! Amo na sila mga kampiyon nga mga ano ni sila subungo? Mga big time nga mga profession. Di ba? Oh, ti realidad na niya. So ita something to do with the security. Kaya kung ikaw babae, ti dapat subong enjoy mo na ang kabuhi mo nga you are surrounded with handsome men. Because at the end of the day, maabot ang chimpo, gwapo lang siya, pero why siya ubra, why kamu ubra? Ati, why na? Why na pulos ang pagkagwapo niya, pagkagwapa mo man? Lain gidya kung gwapo ka na, may kwarta ka pa. Oh, gaturo thumbs up si K5G, so no? Si Chakto na, sir! Dibla, lain gidya kung gwapo ka na, may kwarta ka. Mas dami pagid ganiya kung bisan laway ka na, pero may kwarta ka, gwapo-gwapo ka ganyan sa panulukan sa mga chicks. Pati ka, okay, 5G, son.
Oo! Nga na ko ikilala nga hindi magin siling kagwapuhan kaniya. Tambok pa sila sa akon, ganyan, galing grabe, ganyan mga datingan, bla. No, galing kay ti, may kwarta? Ka ba na manaog kasi mong raptor nga, ano na, salakyan? Eh, hindi kami ganyan sinada. Well, ang what I'm trying to say, kadya gamater na ang sweldo gidya tutuod. Gamater niya ang aton sininga parangabuyan because nagamahal na gidya ang tanan. Ang nami, di ang solusyon di tanan. Palinon tani si Donald Trump kay halit niya sa aton niya. Si Donald Trump, kiniya mo na siling gani niya. Ako mapasugot na lang guruto ang makikalyan sa China kaysa kay Donald Trump ka na, oh. Butang katuod, superpower, sabi may sila gapon ang title holder, bis ang champion, bis sila sa mga gira ni B. Pero kung mag-unite, B, ang G7, B matamat, B magkalas na siya, tanawon tagi kung din yung superpower niya sila. Gapinadayaw siya, oh. No? Gapinadayaw si Daddy o Donald Trump. Imaginun nyo, sila to ya sa US, do sa wai lang sila. No, may supply sila sang krudo to, gasolina to na, no, pa dyan ng mga kanon nila, da, pinanglano, nanda, kita ya ganito sa di sa Southeast Asia, oh. Kaya ang Strait of Hormuz, nga mo nang ginagyan, tani kag mangin mayad lang matalunsay lang supply di sang krudo sa aton kagasolina, hindi na basta-basta tumakagi. No, kag ginasirado man to sa mga Iranian. Oh, ginabarakadahan man sang US Navy to. Alit gini niya si Tito Dio Donald. Iyan niyang ginapaminsan niya lang niya. Hindi siya gusto nga magka-missile, magka-nuclear man ang Iran. Eh gusto niya siya lang. Pag magpinang-bully si Yaya. Ay, mga langit, no. Ari Pagido, alas 8.45, ang balita. Pagid, ganyan mabatihan. Ginahatod ka naton kang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka ron, may virgin coconut oil ka pa. Foro de los Pueblos. Ari, mate, kamo sa balita. Taniya, para hindi ka masamigi na trangkaso, sipon kag ubo, mag-Klinika D3 Bio, kaya nga man, may extra virgin coconut oil. Duro sa mga medium chain triglycerides. Nagabato ning monolaurinta sa mga ano niyo pathogens, mga bacteria causing diseases. So mo nakakampiyon nga mag-inom ka dapat sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 kauron, may virgin coconut oil kau pa. Available riyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika marapit sa inyong nga mga lugar. Foro de los Pueblos. Aring kampiyon nga balita, oh. Lalaki nga nag lisensya nga mag-pickleball. Atensyon sa mga manghilig mag-pickleball. Lalaki nga nag-lisensya nga mag-pickleball, naabtan sang iyang asawa, misis niya, nga rugto ya sa hotel. Nan, pickleball pamor. Imbes nga sa pickleball court sa isara ka hotel, naabtan sang isara ka misis ang anak kadya nga bana nga imaw ang iban nga babayi. Naglisensya kunong lalaki sa anak kadya nga asawa nga mahampang masipal sa kunong sang pickleball. Apang tungod nga do may nagaduda na ang asawa, ginsundan sini ang bana agud to nga tukibon. Kundiin ginman bala makadto ang iyang sining nga bana. Foro de los Pueblos. Kagrugton niya na diskubrihan nga indi sa pickleball court nagahampang ang iya mister, kundi nagahampang siya sa iya sining nga sweetie baby. Sa isara ka hotel. No, imbis pickleball court dito kay mo sa Queen's Court o kun sa King's Court man. Nagpangayo lagi-lagi kang bulig ang misis sa mga otoridad kag nagresponde sa lugar. Doon sa ginpangdala ang darwang nga dyang mag-asawa kag ining babayi niya sa police station. Foro de los Pueblos.
imagine nun muna kung ano kahangkilan, no? Sumong na biyo, so nagid man ang pickleball mo, no? Oh, rako na in fact, no, rako na di sa mga pickleball courts sa probinsya kan tiki, di do sa ano bala na nga into healthy lifestyle ka na? Kuno ngay mapabalhas ka, galing tuntun nga ba na? Lain gali ang pinamalhasan niya. Lain gali ang pabalhas ang gusto niya. Kaglain gali nga bula ang gusto niya nga si Palan. Kaglain nga hampak-hampak o kung hanot-hanot. Di ba kayo kung sa Bicolbo, naghanot-hanot, gampak-hampak ka na. Lain gali ang bagay nga hiyahanot-hanoton, kagampak-hampakon. Katunto, kagsalawahan ng klase sa manang. No, di, naguba naman ang mga pickleball goers, di? No, again, pero iniya, mga mambalta din mga isolated case. Ah. Padayon kita sa pickleball. No, sa mga pinalangga, naton ka mga tag para mati. Dabi nga ka viral sang sining pickleball, inintrahan sang iskandalo sang mag-asawa, no? Sa aton sini mga pinalangga yang mga taga para mati. Oh, by the way, speaking of pickleball. Speaking of pickleball, bla. Ako badminton player man ko, pero hindi ko ganyan makontrol. Lain ang control sang pickleball, pickle, kaysa sa rackets ng badminton. No? Muna nga daw, mas ma-appreciate ko gyapon ng badminton kaysa sa pickleball. Pero pa, pangon mo ko pickleball, ah. Do, ga-badminton lang, ah. No? Sa ato, kadya mga pinalangga, ng mga tagparamati. Si Lods ng Antique, say good morning, Sir Arjan. Happy Wednesday. Watching live in Bugasong Antique and happy Market Day. Yun, di ha? Market Day, gilin na sinyo sa Bugasong, Lods. O, tayo di ba tagalawaan kaya? O, kay, Ma'am Maricar Solina Santiago, good morning si mo, ma'am. Siya Bukot Bahol Swildo ang hindi gidman takon mamana. Bisan malaon lamang practical na tulad si Rayamo gid, no? Dapat gidman practical ka na, no? Juan Esparagosa the 3rd, good morning sa sir mga parihas lang kilala tada. Tada man siguro ah, no? Oh, gali ka. Oh, tumbay si mo hindi ko kilala. Josie Bakiran, good morning. Morning lang sa mga taga BIR San Jose kay Boss Mark Bergantino. Salamat gido sa mga taga BIR. Oy, good morning sa mga taga BIR. Good morning. Basta may makita ka mo dang Arumel Jan Del Coro, ako na ha. Basta pwede mapadasig-dasig na damam, sir. Happy ako kay may mga taga BIR nga nagapamati sa aton sining program. Ma'am, no ka timely to, mga ayo lang ko gamay nga pabor. May ngalan ko da, no, Romel Jan Del Coro. Dog lang ko paki process, bi ma'am ako na siya, ma'am. Ma'am kag sir. Ya, yeah, i-grab ko na opportunity do sa ano bala may nagapamati nga taga BIR, dason may kinanglan ka man sa BIR. Ti ato ni kuan-kuan lang man ha. Give and take lang man ha, ma'am, no, sir. Pumabayad kita gapon buwis. Tanga to na yan. Padasigon lang ang proseso, no? Di na itong nagtamyaw to man? Di na itong nagtamyaw? Ma'am Josie Bakiran, liwag lang ko na sa mga friends na sa BIR, ma'am sir, ha? Nga may ngalan ko da, no? In fact, doon na-file na ito na attorney, ligad pa eh. No? Ngalan under sa Romel Jan Del Coro. Ako na siya. Kasi ma'am, bako hindi na si Arjan kay Romel man niya mo. Ako na si Romel, ma'am. Oh, may penalty dan ko do every 5th day of the month na. No, every 5th day of the month. Kay Christine, Ma'am Christine Dingkong Talyon, good morning. Happy listening. Sir Raymart Filamo. Mayad nga aga, good morning ka K5R Jan watching live from Kulasi. Tamyaw lang kami diyan sa Aryan Bakery, yo dia. Ma-join ako sa fun run sa ano niyo? Sa October 17, Raymark Filamo sang Aryan Bakery. Manukot na gid kuya sang TF kuno sa inyo. No?
Manukot na ako sa kapila na tuligan nga nagpuro patamyaw kamo with the commercial value. Mapahapi na kumuta, tagaan mo lang kuya soft drinks. Dasun may tinapay ko dadabi. Ah, hindi, pay na ko na iyak. No? Sa Aryan Bakery dyan sa may Kulasi. Kita kids tada sa fun run sa K5 News FM Kulasi. Join ka mo ha. Oy, si kumari ko, si Ma'am Ann Christine Z. Mudanza. O, lapit na lang mga gatsatanay kami Marini Parekoy. Attend siya kuno sang birthday ko gid sa October 26. Uy, gid niya problema. No, good morning dyan sa imo, Maria, sa di ka subong Maria sa Bilison ka o sa Bugasong kang balay ninyo. Gautoy-utoy kami lolo, kadlaw si imo, mati si imo. Amo lang man ang role ta diskalibutan, mapalipay ta kamo okay naman ko na. good morning na dyan, happy-happy. Alice, ano ka gwapa sang bata ko? Ka cute-cute ba? Si Little Chef. Oh, may activity subong ang ano mo. Ang eskwelahan sang baby girl ko ngayon. Bisan gani, dyan Singapore, sir, ang bagal ng process. Ay, tood ka. Aray, kantahan na lang ka mo. Oh, why na mo, naging lang ng available nga kanta, why na pili. Amo na nakita ko, pites. Hibi lang dakon mahibi

0: Di ba gibi ah? Importante na palipay na kakina. Las 8:59. This ends aton sa ringa pagpangalagad. See you tomorrow. Same time, same station, mga kakifay. Sa technical side, San Jose Station, John Simon Luterio. Kulasi Station Technical Partner, Almay Joy Sanchez Martinez. Station Manager, K5 Reynard Apostol. Bugasong Station Technical Partner, Rams Awakay III. Sa pangalan kang amon CEO, Dr. Ramil Uy, the men and women of K5 News FM Antique Philippines. Ako naman si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon. Santike, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang
6: carotene.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ayan, isang magandang umaga na naman, mga kaibigan, mga ka-K5 and mga ka-klinika. Once again, good morning po sa ating lahat. And welcome na naman dito sa ating programang Impormasyon sa Ikaayong Lawas or Kalamang Pangkalusugan. Atid pa rin sa atin, mga kaibigan, ng Klinika di Alternativo. At kung saan, mga kaibigan, ay nagbibigay pa rin sa inyo ng mga serbisyo at mga napaka-epektibong produkto at mga suplemento, mga kaibigan, na kung saan ay lagi nyo pong maaasahan pagdating sa inyong mga problemang pangkalusugan. Kasama po, mga kaibigan, ngayon ang inyo pong lingkod, Dr. Romero Nedruda Jr., isa po sa mga Doctor of Ministry in Naturopathy dito sa Pilipinas, magbibigay ng mga samot-saring impormasyon para po sa ating lahat, paano pangalagaan ang ating pangangatawan? Gamit lamang ang natural na pamamaraan. Paano agapan ang mga problema hanggat ito ay hindi pa po lumalalam? No, yun po yung isa sa ating mga tinatawag na pinupursu, mga kaibigan, tinuturo sa inyo Napaka-importante po ha na atin pong maagapan ng ating mga problemang pangkalusugan. At nang ito po mga kaibigan ay hindi humantong sa mga mas malalang kondisyon. Gaya na lamang ng ating pag-uusapan ngayon, it's all about diabetic retinopathy. Abangan nyo po yan mga kaibigan, ano yung mga early symptoms, ano yung mga early stages, at paano ito maagapan ng mas maaga mga kaibigan. Kasi kapag po itong problema na to ay humantong na o dumapo na sa atin mga kaibigan, well, it is a very hard. Napakahirap po nito mga kaibigan na atin pong mapagamot, no? Or atin na pong maibalik sa normal yung ating mga vision, no? Because of some reasons na ating pag-aaralan mamaya. At sige, welcome mga kaibigan ha, sa lahat ng ating mga suking tagapakinig on air. Welcome sa lahat ng ating mga live viewers sa ating pong Facebook Live. At syempre po mga kaibigan, sa lahat po ng nakikinig at nanonood all around the Philippines sa ating pong mga pages, no? At syempre binabati natin ang ating mga kababayan na nakikinig din dyan sa may Barangay Batusur. No, ating mga kaibigan dyan, kay Kuya Toto and the Situ Family, kay Kuya Richard, kay Tita Rose, no, sa lahat ng ating mga tinatawag na kasamahan dyan. And of course mga kaibigan, marami din po ang nakasubaybay sa atin, no, ang mga taga tinatawag natin na kulasi, no. At sa lahat po ng mga naaabot ng ating signal ngayon, ng ating himpilan, magandang umaga. I hope and I pray na kayo po mga kaibigan ay nasa mabuting kalagayan, kondisyon habang po kayo ay nakikinig dito sa ating programa. Siyempre po mga kaibigan, ngayon pong araw na to ay araw ng Miyerkules, no? Once again, dito yung schedule natin sa may San Jose. Puntahan po ninyo mga kaibigan hanggang alas 5 po ng hapon. Open po tayo, magbibigay ng libreng konsultasyon, libreng serbisyo para po sa inyo, no? I hope mga kaibigan na inyo pong tangkilikin at bigyang pansin, lalong-lalo na ang tinatawag natin na mga produkto, no, na nagbibigay sa inyo ng tinatawag na kalusugan. Yan mga kaibigan, syempre kasama pa rin po ang ating super trio, ang atin pong DTX 500, the superior antioxidants, ang atin pong D3 Bio, the super viral specialist, and then of course mga kaibigan, the vitamin C or mighty C, the tinatawag natin na alkaline based vitamin C. Nagpapalakas ng ating immune system mga kaibigan, ha? Yan po ang napakaganda at napaka-epektibong produkto na inyo pong magagamit katuwang po sa araw-araw na pamumuhay. Hindi natin yan pwedeng kaligtaan mga kaibigan, kasi lagi nating sinasabi at lagi pong pinapaalala sa inyo na ang kalusugan lamang po ang tangi nating yaman, no? Wala tayong ibang yaman na meron dito sa mundo mga kaibigan maliban sa ating mga kalusugan. Kasi bakit po, no? Even the most wealthiest mga kaibigan na persons or people dito sa mundo, walang ibang sinasabi mga kaibigan, no? Sabi pa nila mga kaibigan, sana daw lahat na mga tao ay magkaroon ng mga gusto nilang kayamanan, no? Bakit mga kaibigan? Para daw ma-prove nila sa sarili din nila mismo na ang pera or karangyaan sa buhay ay hindi siya talaga ang tunay na yaman, kundi yung ating mga kalusugan. Bakit po mga kaibigan, no? Based on their personal experience, they are focusing, no? Nakafocus sila lagi dun sa araw-araw nilang pamumuhay, nakafocus sila dun sa mga daily needs nila to provide it mga kaibigan, no? Nakakaligtaan yung kanilang kalusugan. Of course, they are very busy people mga kaibigan, no? Meron silang tinatawag na mga schedules, no? Halos araw-araw nakakalimutan na yung pagtamang pagkain, tamang pahinga, no? At ang kinahantungan ay hindi maganda, no? Nagkakaroon sila ng karamdaman, terminal illness agad mga kaibigan, which is na ang nangyari po mga kaibigan, regrets yung kanilang tinatawag na nakamtan sa kanilang mga buhay. So once again mga kaibigan, we should be balanced, no? Wala pong masama sa ating araw-araw na pamumuhay, I mean, lalong-lalo na kapag nagtatrabaho tayo, that is normal, no? Of course. Normal po yan para sa atin mga kaibigan. But then again, we should always remember mga kaibigan na make it to your daily lives na magkaroon talaga ng daily supplement. Just remember this mga kaibigan, it is a very necessary to supply our daily needs. Lalong-lalo na paglabas mo pa lang sa bahay mo mga kaibigan, alikabok, usok, init, no, change mga tinatawag natin ng mga free radicals, andyan na yan. No, hindi mo na mapipigilan yan, nakakasalamuha mo agad dyan, nakakasalubong mo agad dyan. Paglabas mo pa lang, pagsakay mo ng tricycle, may sasakyan ka man, naka-aircon ka, no, paglabas mo ay ganun din po mga kaibigan, no. What I wanted to say is, hindi natin mapipigilan talaga yung mga paghina ng ating katawan. Ang kailangan natin gawin dyan mga kaibigan is to supply the daily needs or the daily vitamins, minerals, and nutrients na kailangan sa ating pangatawan. That's why meron tayong mga super epektibo na mga produkto, na mga suplemento. Nakakatulong yan. Once again, uulitin ko personally, pagising sa umaga mga kaibigan, inom agad kayo ng D3 Bio, DTX 500 at saka Mighty C. No? You can use it mga kaibigan. Me personally, ginagawa ko dalawang D3 Bio, dalawang DTX at saka dalawang Mighty C. No? Pagkagising agad yan mga kaibigan. At saka kung meron pa kayong ibang added na mga tinatawag na supplements like B-Complex, napakaganda din po niyan mga kaibigan. Meron kayong tinatawag na mga calcium, magnesium, tsaka zinc. Isa pa din yan. Napakaganda niyan mga kaibigan. Isa yan sa nagpuprotekta sa ating mga pangangatawan. No? And at the same time, tingnan po ninyo mga kaibigan sa mga tinatawag na darating na araw, ay mapapansin ninyo yung pagbabago, kagandahan sa inyong pangangatawan sa pamamagitan po ng pag-inom ng mga produkto na kung saan di kalidad at marami na po ang nagpapatunay na nakakatulong sa ating pangangatawan. Sa mga gusto pong sumali ha, sa atin pong talakayan, programa ngayong umaga, no, pwede po kayong mag-text sa ating text line number 0960-8765-265. Once again, ang our number mga kaibigan para po sa inyong makatanungan, isang lamang 0960-8765-265. And pasalamatan natin lahat ng ating mga kliyente kahapon na medyo madami pong mga kliyente from different parts of Kulasi yung atin pong nakasalamuha kahapon. Well, I am very thankful at nagpapasalamat din tayo mga kaibigan sa mga sumusunod sa ating tinatawag na mga guidelines na binibigay, no? Yan po yung isa sa ating pinapasalamat talaga. It is because hindi po madali sa kanila yan. I mean, hindi po madali sa kanila, no, yung mga pag-iwas sa mga bagay, lalong-lalo na sa mga pagkain na nakasanayan na nila. But for the sake of tinatawag mga kaibigan, their healing, no, they are willing, no, willingness nila mga kaibigan, ay nagpapasalamat po tayo dun. Kasi po, no, isa yan sa ating pinupurso or sinasabi sa kanila, lagi pinapaalala na napaka-importante niyan, dahil sa pamamagitan niyan, nagkakaroon tayo or nagiging madali at mabilis yung tinatawag na healing factor ng ating katawan mga kaibigan. Papasalamat tayo after a few weeks, a month mga kaibigan, no? Yan lang yung pinakamahaba natin, and after that nagkakaroon talaga sila ng magagandang feedback. That's why mga kaibigan, we're very thankful, no? Sa buong Clinica de Alternativo, pinapasalamatan natin yung inyong mga willingness sa pagsunod. At syempre, lalong-lalo na po mga kaibigan, ha, yung inyo pong mga disiplina sa inyong mga sarili. Because we believe mga kaibigan na magiging useless po ang lahat ng inyong mga gamutan kapag po hindi naiwasan yung mga bawal at mga pagkain na dapat munang tanggalin for the meantime para po mas maganda yung absorption, no? Yun. Absorption ng mga suplemento para po sa ating mga karamdaman. Yan. So now let's go mga kaibigan. So atin pong talakayan for this very morning. Napakaganda po din ito mga kaibigan kasi nga po, no, itong klaseng problema na to ay usually ay hindi po ito agad-agad na dumarating sa ating mga kababayan, pero halos lahat mga kaibigan ay meron na nito, pero hindi lang natin alam. Ayan mga kaibigan, na unang-una itong binanggit natin mga kaibigan is diabetes or diabetic retinopathy, no? Ano po bang diabetic retinopathy mga kaibigan? Well, usually ito po ay isang eye condition na kung saan mga kaibigan caused by complication of diabetes. Yan, kapag po meron kayong tinatawag mga kaibigan na diabetes, no, at nagkaroon na ng medyo mahabang panahon na napabayaan kasi po hindi kayo agad nakapagpakonsulta or anumang whatever reason mga kaibigan na napabayaan ninyo yung ganitong uri ng problema, of course madadamay talaga or magkakaroon inang tinatawag na diabetic retinopathy, no, ang an eye condition mga kaibigan caused by tinatawag na complication of diabetes, no. There are some reasons also mga kaibigan bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na diabetic retinopathy. Yan din po ay ating tatalakayin, no? Nadadamage po yung mga tinatawag natin na maliliit na mga retina o mga ugat, blood vessels mga kaibigan, sa loob ng ating retina. Dahilan lamang po sa paglapot ng ating mga dugo dahil sa komplikasyon dala ng unang-una diabetes. That's why mga kaibigan, wala ito pinipiling edad ha. Usually kapag ka meron kang ganito mga kaibigan, no, ay meron talagang komplikasyon sa loob ng inyong pangangatawan. Kaya huwag po ninyo itong baliwalain agad. Kaya isa din yan sa lagi nating pinapaalala mga kaibigan ha, na huwag na huwag na huwag kayong mahiyang pumunta, bumisita, magpakonsulta po sa ating mga clinical branches outlets, no? Kung kayo man mga kaibigan ay meron ng mga hindi magandang nararamdaman sa inyong pangangatawan, yes, no? Try nyo po pumunta at bumisita. As possible mga kaibigan, no, binibigyan natin yan ng tinatawag na solusyon. Lahat ng inyong mga possible questions, lahat ng inyong mga posibleng nararamdaman mga kaibigan, ini-explain natin yan as far as possible para po inyong maintindihan, no? Pag naintindihan ninyo mga kaibigan, maiintindihan nyo rin po kung bakit natin for the meantime pinagbabawal yung mga ganito, mga ganyang klase o mga uri ng pagkain, and at the same time maiintindihan din po ninyo kung bakit ganito at ganun yung mga suplemento na iniinom ninyo. Dyan pa lamang po mga kaibigan, no, according sa study ng mga eksperto, 30% of your problem, no, or disease mga kaibigan ay gumaling na sa pag-intindi pa lang ng tunay na dahilan at tinatawag na mga epekto ng mga tinatawag na mga suplemento at pagsunod ng ating mga tinatawag na mga guidelines. So doon pa lang po mga kaibigan, of course, by the grace of God, tuloy-tuloy po yung healing na inyo pong mararamdaman. Ulit po mga kaibigan, bago tayo magpatuloy ha, ang ating klinika ay open po yan mula Linggo hanggang Biyernes, no? Pero abangan nyo pong schedule natin. Monday, Lunes, Miyerkules at saka Biyernes yung schedule natin dito sa may San Jose. Ayan, sa lahat po ng mga gustong pumunta dito sa may Barangay 7, no? Dito po sa may Kabasan Building, malapit po sa may plaza. Open tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre sa may Kulasi po mga kaibigan, dyan po tayo sa schedule natin is araw ng Martes at saka po Huwebes, no? So kita-kits po tayo dyan ha. Ang araw naman po ng Linggo ay si Dr. Nidruda po ay nasa Miyag-Aw. So, taga lahat ng mga taga Miyag-Aw, malapit sa lugar ng Miyag-Aw, taga tinatawag natin na San Joaquin, no? Ano naman sa mga tinatawag natin lugar, pwede kayong bumisita dyan sa araw ng Linggo para sa libreng konsultasyon. Okay? So, kita-kita tayo dyan mga kaibigan. And, of course, huwag pong kalimutan ha, sa inyo pong mga tinatawag mga kaibigan na pag punta sa ating klinika, meron po tayong laging pinapaalala, no? Huwag na huwag po ninyong baliwalain or wag po ninyong kalimutan na pagbalik nyo po, dalhin nyo yung inyong mga guidelines, no? Kasi po may mga important notes tayo na nilalagay dyan na kung saan, mga kaibigan, part po ng inyong mga tinatawag na supplementation ay dyan po nakalagay. So, para matrace po natin at kung ano yung mga pwede nating gawin or mga i-change, no? Kasi po after, meron tayong mga kliyente na after 2 weeks, pinapabalik natin because of some reasons na kailangan nating i-monitor ng mas maaga or ng mas often, mga kaibigan. Merong once a month pinapabalik or twice a month, mga kaibigan. No, depende po yan sa cases. But then again, the main reason, mga kaibigan, is wag na wag po ninyong kakalimutan ang inyong mga dietary guidelines dahil may mga notes dyan at dyan po nalalaman or dyan po pinagbabasihan yung inyong mga tinatawag na time span of medication or supplementation. No? Importante yan, mga kaibigan, kaya once again, wag nyo pong kakalimutan yan. Okay? So, balik tayo, mga kaibigan, ha? Causative factor, mga kaibigan, kapag meron tayong or bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag na diabetic retinopathy, no? Unang-una, dahil po sa tinatawag na mahabang panahon na pagkakaroon po ng diabetes, no? Yun po, nagkakaroon tayo. Kasi po kapag kasimpleng, akala natin kapag kasimpleng diabetes lang, nasa tinatawag na above normal lang tayo or 7, 8, 9 yung mga sugar natin, mga kaibigan. But then in the long run, napabayaan natin, mga kaibigan, no, nagkakaroon pala ito ng komplikasyon. Huwag po nating hayaang ito ay mapabayaan, mga kaibigan, ng matagal, no? Kaya lagi nating sinasabi talaga, lagi nating pinapaalala na huwag po ninyong pabayaan ang inyong mga problemang pangkalusugan. Lagi nating sinasabi, inaalagaan nga natin yung mga motor, mga sasakyan natin, mga kaibigan, no? Meron talaga tayong time dyan, meron tayong certain time or certain period of kilometers para sa kanyang change oil, para sa kanyang mga maintenance, brake pad, chine-check talaga natin. How about our own body, no? It's the same, mga kaibigan, no? We need to take good care of our body, mga kaibigan, para nga din po mas mapangalagaan din po tayo ng ating mga katawan, kasi nga naniniwala tayo sa kasabihan na if we take good care of our body for 40 years, mga kaibigan, no, that is a scientifically study, mga kaibigan, our body also will take good care of us for another 40 years. Yan po yung isa sa pinaka napakagandang dapat nating isaalang-alang at isipin, mga kababayan, no? Having diabetes for a long time or tinatawag na poorly controlled blood sugar or blood glucose level, yan po yung isa sa mga nagiging rason bakit tayo nagkakaroon ng diabetic retinopathy. And also, mga kaibigan, ha, as what I said before, may mga ibang causative factor din po, no, na maaari tayong magkaroon ng diabetic retinopathy. Is ito din pong tinatawag na high blood pressure in a long time, no? Kapag ka meron kang high blood pressure. Kaya yung madalas sinasabi sa atin or tinatawag, mga kaibigan, sa ating mga napapansin ng ating mga kliyente, Dok, wala naman akong mataas na sugar, no? According sa mga laboratories and everything na ginagawa, mga kaibigan, to check their blood sugar, wala naman, no? Normal, nasa normal level naman, mga kaibigan. But then again, no? Isa pala is itong tinatawag na high blood pressure. Yung dugo din naman nila, mga kaibigan, ay nagkaroon ng tinatawag na pagtaas or alta presyon. Isa din yan sa cause, mga kaibigan, kasi nga, no, remember na ang balikan natin konti ang definition ng diabetic retinopathy is tinatawag na pagkasira ng mga tissue, no, ng mga blood vessels sa loob ng mga pinakamaliliit, pinakafine na mga ugat-ugat sa loob ng ating retina, mga kaibigan. Kapag ka naging malapot lang ng konti, no, yung ating dugo, mga kaibigan, na nahihirapan na, no, itong ipaabot o makapag-circulate dun sa ating tinatawag na retina, mga ugat sa mata, mga kaibigan. So ang nangyayari, no, sumasabog po siya or pumuputok po siya, causing blurred vision or even itong tinatawag natin, mga kaibigan, na glaucoma. Yan, isa din po yan, no? And then one of the factor also, mga kaibigan, is itong tinatawag natin na smoking, okay? And also itong tinatawag natin, mga kababayan, na exposed tayo palagi sa mainit. Ibig sabihin ba, lagi kang nagbibilad sa araw, o yung mga tinatawag natin na mga kababayan na nasa farm natin, mga kaibigan. So init, mag-ingat-ingat din po tayo. And also itong mga tinatawag natin na UV lights, like for example, exposed ka dun, mga kaibigan, sa mga wielding too much light, mga kaibigan, na nagkakos din po ng mga tinatawag na pagsabog ng inyong mga retina sa mata. Okay? So yan po, mga kaibigan, but then again, no, lahat po ito ay naaagapan. Kasi po, mga kaibigan, ito pong problemang ito ay hindi po siya tinatawag na overnight disease or overnight problem. No, it takes time para po magkaroon ito na or ma-develop ito sa loob ng ating pangangatawan. Well, before the time comes, mga kaibigan, uminom na po talaga kayo, no, ng ating mga tinatawag na suplemento, no. Yan yung ating isa sa bibigyang pansin, kung ano man yung mga tinatawag na mga suplemento, no, na pwedeng makatulong sa ganitong klaseng problema or diabetic retinopathy. Kasi nga, no, before we go through, napansin natin, mga kaibigan, mas bumabata, lalong bumabata, no, pabata ng pabata yung mga nagkakaroon ng ganitong problema. Based on our personal experience, mga kaibigan, sa klinika natin, no, sa mga kliyente na nagpupunta, no, halos araw-araw, mga kaibigan, may mga ganitong klase talaga, no, may mga ganitong tinatawag na uri ng problema. So naisip natin, bigyan natin siya ng tinatawag na pansin para man lamang ay maintindihan natin yung ganitong uri ng karamdaman sa ating pangangatawan. No, essential vitamins, mga kaibigan, is ang pinaka-common talaga o pinaka-need para sa ganitong uri ng problema is antioxidants such as vitamin C and vitamin E. Yan. And the good thing, no, wala naman pong pinakamataas na antioxidants, mga kaibigan, no, ang atin pong nire-recommend is our DTX 500. Kung antioxidants lamang po yung ating pag-uusapan, ay number one po dyan, no, ang ating DTX 500. Kaya po lagi nating nire-reseta or binibigay, nire-recommend yan sa atin pong mga kliyente sa ganitong uri or anumang uri ng karamdaman, problema sa kanilang mga mata, mga kaibigan. And also, we have this eye care product, mga kaibigan, no, bagong produkto ng ating klinika, no, na kung saan ay ginawa din po especially para po sa mga eye problem. Sa pangalan pa lamang po, eye care, no, inaalagaan yung mga atin pong mga vision, ating mga mata, no, para po ay hindi lumabo, no, makita pa din natin yung mga bagay-bagay na hindi na dapat makita. ano kaya yun, no? So yun, mga kaibigan, no, ang ating tinatawag na nire-recommend, no, antioxidants is DTX 500, the superior, ha, superior antioxidants. And of course, mga kaibigan, sabayan ninyo ng Mighty C and eye care product, ay napakaganda po yan. Sigurado, in early stage, mga kaibigan, as long as, ha, na hindi pa po ito totally, no, hindi pa po totally nag-block yung inyong mga visions or nag-blurred, mga kaibigan. Kasi kapag ka meron kang diabetic retinopathy, either cloudy or tinatawag, mga kaibigan, na full white yung inyong makikita, or either mga kaibigan, totally black po talaga ang inyong makikita. May mga iba-ibang ganyang klaseng problema eh. May mga iba-ibang ganyang klaseng mga sitwasyon, no? Depende po yan kung gaano kalala yung damage na nakukuha or inyong pong naramdaman or na nakuha dahil dun sa diabetic retinopathy na yun. Okay? So now mga kaibigan, dito sa ating tinatawag na programa ay yan po ang ating gustong ipaalala sa inyo, na lahat po possible ng inyong mga problemang pangkalusugan ay naaagapan na

0: po mga kaibigan itong vitamin B1, B6 and B12 which is, no, makikita din natin mga kaibigan yan, lahat ng mga vitamins, essential vitamins mga kaibigan sa ating super trio, no? Andyan na po ha, ang tinatawag natin na vitamin B and of course, meron din po mga kaibigan sa ating tinatawag na no, itong Clinica D3 Bio natin, meron po yung mga taglay na sangkap mga kaibigan which is nagsusupport din ng ating tinatawag na vision which is necessary din po na i-take natin. Kaya huwag pong kalimutan mga kaibigan ha, umpisahan po ang ating mga araw sa pag-inom ng ating Super Trio DTX 500, Mighty C and our D3 Bio mga kaibigan. And we have no more enough time for this morning mga kaibigan. Kaya po once again maraming salamat sa pagsama, sa pagtangkilig dito sa ating programa. Lagi po ninyong tatandaan mga kaibigan ang ating konsultasyon na mula Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa San Jose at sa mga taga Kulasi din po ha? Meron tayo dyang free consultation araw ng Martes at Webes sa mga taga Miyag-aw, araw po ng Linggo, no? Diyan po magkita-kita tayo sa ating klinika, mga kababayan, no? Marami pong salamat once again sa pangalan po ng buong puwersa ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, K5 News FM Philippines, and of course, mga kaibigan, our CEO, Dr. Ramil Itangoy. Ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Romero Nidruda Jr. Lagi po nasasabi at lagi po nagpapaalalang kalusugan ang tangi nating yaman, kaya dapat natin itong pangalagaan. Magandang umaga po and God bless us all.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan, rumbuhan sa Kalisingo. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa Kalisingo. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingo, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingo. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isla.

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: ¡Gakaron! Aton panayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gakabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Dapat matanaw gid kuya. Kaya mo ning pagsugod nila away tungod lang sa suktanay sang utang. Kagti damo pag inikontra si Chay Kayot. Kagti halos tagakalising ko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos giga mo kay Kayot. Yaw-yawon giga mo ni Kayot. Ang kalain pagid. Kay kun mag-utang kata sa pihak. Pagkadasun si Mana, may dugang. Ay, ba? Amo na nga wala sila ka pang utang sa kay Mia. Diri na sila ka pang utang kay Kayot. Kay kung pilang utang mo, amo lang gapon. Pero kung digto kay Mia, pagkadasun si Mana, may dugang na. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Boy Ramon!
1: Boss Rocket, nanong ka nga doon kapaos ka ho?
0: Kamusta ang kinaguwal sa palibot?
1: Ate, gahulat ka gangla akun balama dayon akun hindi ang eleksyon sa barangay.
0: Sos! Ginahulat pa na haw?
1: Oo, boss eh, ginahulat pa na iya?
0: Hindi na sila dapat maghulat pa!
1: Gangaaman, boss!
0: Loto na ang tinigang. Tapos na lang boxing!
1: Ha? Kang anong bot mo silingon, boss?
0: Tapos na na iya. Humanay na ang tanan. Loto na na iya nga daan ang desisyon.
1: Agoy! Ay, gali ka, boss?
0: Oo. Daw wala ka pa balaga panilag sang gakatabo mo.
1: Ay, nga anong dapat ko panilagan, boss haw?
0: Ang dalagan sang politika eh.
1: Ha? Gadalagan gali ni boss haw?
0: Oo, kung kaisa gani, galakat-lakat man. Amo na, Boy Ramon.
1: Hmm?
0: Hindi ka na mag-asa pa nga madayon ang eleksyon.
1: Ito sigurado, magit boss nga, hindi madayon ba?
0: Hoy, bisan ipusta ko pang kabuhi ko. Mapautod ko sang kwan ko kung madayon ang eleksyon sa November 2, 2026.
1: Eh, grabe ba? Ipautod mo ganyan, boss?
0: Hoy, amo na yan akong pamatod.
1: Hindi gamay na nangadaan ni pautod mo, bukanugo na iya. Ako na lang, boss, ngayon na. Hindi na pag-ipautod, boss. Kaya daw, utod naman nangadaan.
0: Grabe ka man manghikay sa akon ba?
1: Ay, boss, hindi niya panghikay, ah. Kamatura na iya, boss.
0: Daw sa piho ka. Daw dako-dako ginang imo ba?
1: Amo gani, boss, nga wala ko yung gasugid nga ipautod. Kay kabalo ko nga gamay lang ni.
0: Ate, sadya-sadya, you know?

0: Amoy na nga dapat mag-upod ka na lang sa akong kausa, amigo Bantol.
1: Maupod ko nga daw, wala man ito pa kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Kung hindi madayon, subong, base sa palabuton ah. Aber kung pila man katuig nga ton hulaton, madayon gin inaiya ang eleksyon.
1: Madayon gani, pero dugay pa.
0: Ah, bahala dugay ah. Bahala jutay. Basta kanunay.
1: Eh, sabton ko lang imo pag hagad sa akon. Kung may kasiguruduhan na gidga madayon. Pero samtang galutaw pa sa sabaw sa tugabang, no comment ko adaya.
0: Magabo kasi na, dawala kagid gali intensyon ka mag-upod sa akon kausa.
1: Eh, maupod ko gani kung madayon ang eleksyon. Eh, paano ko mag-upod si imo, din ko maupod? Kay hindi man gani madayon. Alangan, maupod ko si imo nga ma-check-in ta.
0: Wahay! Hindi gin mag-upod sa akon sa amo sinagabagay. Kay base, maratrat ka.
1: Kaya ba? Pero speaking of election, amigo Norbing Dimbalonao, we will wait and see kung madayon ng election. Uh-huh. O hindi kay basibla palak lang tanga palak tapos postpone gali?
0: Bahala na ma-postpone. Ang importante, upod ta iya sa kausa.
1: Maupod ko sa kausa basta may kwarta.
0: Oo ah! Napaunahan ta na kagani? May masunod pa na.
1: Okay ah. Basta mag-amuni nga aton kausa nga gagawa ang kwarta. Laban-laban ko di mag-upod ya.
0: Ina iya.
1: Pero amo na gani siling ko eh. Hulaton taanay kung madayon o kung hindi. Amo paglibot-libot ta dala kampanya. Kay base bla magastuhan lang ta tapos hindi madayon. Sayang lang gid.
0: Kung matabo ina, subo-subo na ino.
1: Wow.

0: Purog?
1: Yes, Madam Magdalena.
0: Purog, sang wala ka di ba lakainan?
1: Mm-hmm.
0: May ginawakal si Kapitan Hugakom.
1: Kaya ganun ginawakal, ya?
0: Ano to man? Ay, postponed! Postponed!
1: Haya ba? Animal, pati sa damgo, ya, gusto niya mapostpone ang eleksyon?
0: Hoy, eh. Sino man ang abing mga incumbent kaya hindi gusto mo postpone?
1: Wala eh, di chamba na naiyang.
0: Amo na ganing ang bisan sa damgo ni Kapitan. Ang iya talamguhan nun, postpone.
1: Di o eh, postpone git para ka renews ang loan. Wow, magamusin na damo naman yung mapila sa Water Bank of the Philippines eh.
0: Do abot mo git burog ba?
1: Aha, eh kung matabuho. Samtang garilisana ito sa sulod siyang bangko, si Kapitan, kaga mga kagawad, dali. Sagwa ko yung mabantay.
0: Ay, kagmano kaya sagwa sa bangko?
1: Pagwa nila, bantayan ko sa dayon kaghambalon nga, te, wala kita da.
0: Pusadya-sadya, eh, no?
1: Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!

0: TX500.
1: Special hindi siya sang maayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: TX500. Mabakal sa mga butika. TX500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Dao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX500. Nagtumar ako
3: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX500.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pang api, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops, adlaw-adlaw. Eye care gold capsule mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
3: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Mga mangunguma, kamo bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabinagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
8: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
10: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
9: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
11: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
12: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
13: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Ini si Alana Takardan Marapa.
16: Ko si Joshua Darren Villavion.
17: Ni si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion. of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
4: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: Migo kulatoy, yes, migo bongkoy. Nagtigango ro si Mamburak Dayay. Kanga naman. Daw ga bukal naman, oh. Ba't yun, pwede ganing sound, oh?
1: Ayaw matod, no? Gabukal na.
0: Dual ni ka ba, kay Meg? Gabukal ng tinigang o kung gabukal ng baba ni Mamburak Day?
1: Baw magbukal ng baba ni Ma'am, amo nang malainda.
0: Oo, eh. Kay man... Gawlat tayo galikon sa no, siya mabalik tapos gintulugan nilang tayo.
1: Mag-amon ameg si Mameg.
0: Oo.
1: Siya na lang nga, tunimuan nga superhero eh.
0: Eh? Kagpaano man, Meg?
1: Siya ang superhero nga sleeping ugly.
0: Ano?
1: Oo, Meg. Kahit hindi man siya beautiful, ugly man siya. Amon na nga sleeping ugly. Dali ka, Meg.
0: Ameg?
1: Pangitaon ta ko din na yun, may gabukal nga tinigang. Este ang baba ni Mamburak Day. Pagkaw natulugan siya, Meg. Mukhaon ta siya. Kagambalon nga. Ready na tatanan. Siya na lang ang kulang.
0: Oh, Meg. Amo na dahil patingin mo hunta. Siya konta siya. Madala may pagpang sa tab.
1: Ayala. Sige sa jay, no?

0: Hoy, mari kayot, ari ka man.
1: Oo, ari ako diri agod.
0: Agod pangitao naman si Norbeng di malunhaw. Basi kung diri mo naman pangitaon sa akon si Norbeng, sugiran to na lang kangadaan nga wala di siya.
1: Ay Marites, hindi iya si Norbeng ang toyo ko de.
0: Kung hindi siya sin umanggali.
1: Ang utang mo!
0: Nga? ano?
1: Te, kibot ka sang hinggin hambalanta ka nga ang utang mo ang toyo ko, ano?
0: Grabe ka man niya. Manulong ka gidya, mads kayo.
1: Ay, oo eh! Man kabalan ka eh! Hindi ka madala sa istorya lang. Dapat yaw-yawan na higidyang gusto mo.
0: Ay, abo-ari mo niya si Mads Kayot. Ah, gapang ka na gani. Gaprang kang tao nga wala gani ko inugbayad sa imo.
1: Di ako nagaprang ka man sa imo nga manukot na ko.
0: Wala, prang ka hanay tagalit ni nga duwa. Imahay.
1: Ha? Are ko desubong sa imo gaprang ka nga magbayad ka na. Kay kun hindi, ipasumunta ka!
0: Ay, hala, grabe ka man marikayot ba?
1: Kun hindi kapagid madala, ha, sindihan ta na lang kasang kadila nga ito!
0: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Mayo kay nagupod ka man dayon sa akon, Binos.
1: Ginhagad mo man kumong.
0: Gido, mano ka man nga daan nga. Makaupod mo ko. Hindi bala?
1: Dapat pag ginayambal?
0: Oo eh. Para nami man bala sa akong palamatinan?
1: Si Jupiter bala mo.
0: Eh, doon nagatindi pag inang parong ko eh. Tidali na. Masulod na kita sa mabugnaw nga lugar. Kag maglingaw-lingaw.
1: Atat na atat ka ng gidya?
0: Oo. Para damo naman kita sa mahibo nga kalingawan ah.
1: May kwarta ka daaw.
0: Inano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
1: Amo na?
0: Oo. Ibang na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw nga lugar. Wala magani sila kwarta.
1: Ay, ano na yung klase bugnaw nga lugar man?
0: Sa mall eh.
1: No.
0: Ara ya, bisan wala ka na kwarta, pwede tiya ka pabugnaw. Kagka hangaw-hangaw.
1: Yeah. Abi ko gani, anay, kung lain ang mabugnaw nga lugar.
0: Nye, amo niya galing gusto mo? Siya desadya eh, no? Yeah.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Mga abyan, sundan pa kitin Diyos sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
3: DTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan mag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score gani?
6: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
5: Ilan nalang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
8: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
9: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
10: Muling binuhay mo
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
19: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol
24: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butin. Butika. I Care Gold. I Care Gold.
0: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika at alternative medicine and wellness center, Poblacion Kulasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika, Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
14: Ini si Kirby John Panes Agravante.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
17: Hey, Five! Kalingawan time!
26: Pre, sa una, blang ang manggaranon pa ko? Magkaon ko? Nagakamot lang ko? Pero sa subo nga pigado na ko? Nagakutsara na ko?
27: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao!
26: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng lugar!
17: Hey! Hi!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: TGX 500.
1: Si Erin Grace Paglimutan.
2: Ako may sakit nga diabetes.
3: Sila ang imong gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
1: Mabakal na kamo. Sa TGX 500 namigit ingi sa aton nga lawas.
0: TGX 500 Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan kong may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Purisado ka gin.
0: Extend Food Superman for Men. Abiyan mangunguma. Kamu bala aga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyo nga problema. Rub Out 480SL. Sa Rub Out 480SL, tanan nga hilamon, kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480SL. Sa timpla nga 15 kakutsara kada tangke, tanan nga hilamon, iyagid patsyon.
5: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1057.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
4: Mayad nga balita si Balumnon, San Remyon Hon, Kagsuking Antiqueño. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Kang Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa Kamais Kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sanded gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Kahn Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry.

0: Berry Extract, Eye Kale Gold, ang masking pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Kale Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Kale Gold, kagpatuluan ang mga mata sang Eye Kale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Kale Gold, Eye Kale Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan, wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang Eye Kale Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Kale Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan na wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, magigya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo gigya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Kale Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Kale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: TTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika. Lagi bang matamlay?
0: Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw,
4: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Syrup. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
8: K5 Kalingawan Time.
9: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
8: Hey! Ha!

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. TTX 500.
6: Ako si Herminia Tito.
7: Ilang imo blood sugar sa
6: 300.
7: Din ka nakabati nga may TTX 500.
6: Radyo.
7: Paano mo iniginainom?
6: Ang gadwa. Sa gabi 2.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta?
6: Sobra na lang 100.
3: TTX 500. TTX 500.
8: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
9: dinamit na gid sa akon nga mata.
3: TTX 500. Extends with Superman for men.
10: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gin DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mag Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya.
14: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
15: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Labudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako.

0: tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa. Basa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Samontala nanda mo bisita, langaw-langaw ulo tiyangaw kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas, ganigin sogo ko si tatay nga. Ma-spray na tatay, sige ha-spray tatay. Kingpin kagis mo talamnan protektado. Sige ha-spray tatay, sang kingpin kagis mo. Sa kingpin kagis mo, ang patubas sigurado.
8: Ang kingpin kagis mo ang eksklusibo nga ginadistribuera kang Jimson's Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Muscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
10: So si macrophage ni, ang inihiganti ni nga soldado sang aton immune system, damo siya role. But, may alas si cancer kontra si iya. Amunin yung tawag nga nagalase. Ang nagalase ini, amunin nga freeze si iya, no? Ginadi-act activate si macrophage, meaning to say hindi lang si cancer madamo kung pigaw si macrophage, kaya wala ka nag D3 bio, kaya wala ka activated vitamin D3, hindi lang si cancer ang kalipay, pati si viruses, pati si bacteria gakalipay, kay ang higanti nga manugsuyop sa ila nakagapos.
6: D3 bio,
10: vitamin D3 in D3 bio activates GC-MAF. Ang GC-MAF ni
11: the
10: GCM.
11: The two actor in D3 Bio.
10: Ang muna ang D3 Bio, ang vitamin D3 na kay nami ang vitamin D3 sa D3 Bio nga agani, kinami ang absorption sang fat-soluble vitamin nga vitamin D3 because of extra virgin coconut oil. Kung nami ang iya absorption, nami ang iya efficiency, makabato siya kontra cancer by activating macrophages.
11: Phages only macrophages including your T-cells.
10: Correct, no? Amugin ang nami, but also your adaptive immune system, no? Your regulatory T cells, your regulatory macrophages. Arming your soldier or your super soldier in the name of macrophages basically lowers your cancer probability in a very large scale, around 12%. And according to studies, it's 12% vitamin D3 in D3 bio could prevent cancer by activating macrophages. Paano na? Marilis na siya si
6: D3 Bio.
10: Si vitamin D3 will process the GCMAF protein. That GCMAF protein will basically activate the deactivated macrophages ni cancer. Kasi cancer ni sige ni siya release, nag-release, doon na lumayan ni si macrophages. Hoy, tulog. Tulog ka. Tulog ka. Kimadamo kami. Kimadamo kami.
0: Relax ka.
10: Relax ka lang da, no? Tiyamak mo ang Rottweiler sa imo immune system, ang imo dinosaur sa immune system, ang pinakadako ng soldado, tulog. Di kalipay sa mga bakterya kay cancer, kay viruses.
1: D3 Bio!
11: If you want to win the battle against cancer, go for an autophagy process. Meaning pa, like, pila ka oras wala ka kaon, pero after first meal mo, go for a ketone diet. Ketone diet. Dako nga makabulig, sir boy.
10: Dako
11: ka. Especially nga, before you eat your ketone diet, nakainom na ka sa imo nga D3 Bio.
1: D3 Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mapakat sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: Across the land.
3: Across the seas.
2: And across the nation.
3: You are
2: listening
3: to the dominant
2: radio station
3: in the country.
2: This is
3: K5 News
2: FM.
3: Ang kampiyon sa balita.
2: Kampiyon
3: sa serbisyo publiko.
2: At kasiyahan.
3: K5 News
2: FM.
3: Championing
2: the lives
3: of the Filipino.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. Sa Kulasi Antique, 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 9 minutos makaligad sa takna ng alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: Reynard Apostol, 11 Mbps.

0: Hoy, isara na naman ka madino agon kag manayanaya nga tigirigma sa atin nga mga tagparamati. Aka K5, welcome na sa pagpangalagad kang inyo paborito nga programa sa tion kang tigirigma, ang 11 Mbps. Mga balita kag public service nga imo mabatian sa tion kang lunchtime. And mayad nga aga, good morning gid kaninyo. Today is Wednesday, Miyerkules, pecha 30, no, sa bulan kang Setyembre, tuig 2026. Last day kang September, sa ton nga mga tag para matiti sa Rumaan, October na kita. Ano bala ang mga highlight mga kaki-five sang inyo sininga kabuhi during that time sa bilog nga bulan kang Setyembre, nga amo ang labing unang nga bulan kang bear months, padulong sa December. And ano bala mga kaki-five ang inyo mga ginalook forward, no? Kadya nga Oktobre, ti aton ginalook forward ti ang event kang K5 News FM San Jose, ang Radio Live Reporting Competition sa Domingo, Oktobre 4. Sulagaw ka mo dyan sa Robinson's Place Antique, no, para makita ninyo ang mga sagad nga mga reporter katagsa ka mga eskwilahan nga nangin finalist, no, sang sining nasambit nga kompetisyon. Kagdito man kita, mangin kaimaw ninyo man kami, ah. Ba, mapinasikat na toto. 11 Mbps. And of course, isa man sa highlight, daga utod-utod kay K5 Almay, ano lang, off, ano na, hindi lang, buta lang ko sa, ano, off-screen lang blah, no, kung nagapatay ang suga sa atin nga mga tagparamati kay nagabisyo ang atin nga ring light haw, botigado haw. And isa man kararagyan mga K5 ti siyempre sa babot ng October 17 ang K5 News FM Kulasi naman 10th anniversary. May fun run kita, may sumba, kagmayara kita sang raffle. Eh, sa mga runner da, kagusto nga mag-intra mga K5 sa fun run na to. Hindi ka man runner, pero ti fun run niya to, hindi niya kompetisyon. Sadya-sadya, tanyod laga na halindyas kula si Confederation, Madjaas Confederation Park. Libot na to sa Kamansihan, libot na sa Landone, Kamansihan, pa balik naman ah. Eh, amura mga ginalantaw natin sa atin nga mga pinalangga, nga mga kasimanwa, nga mga event sa kadya nga Oktobre. Pero kamusta ang aton nga mga kasimanwa sa 590 ka mga kabaranggayan sa Jesse Otso ka mga kabanwahanan nga nagabugos sa aton probinsya, ang probinsya kang Antique. Good morning. How are you people? Nagawaragwag na kita banwa sa kadya nga mga tinion pinagi sa tatlo ta ka mga broadcast stations. Sa 95.9 K5 News FM Kulasi, 95.7 K5 News FM San Jose, kag sa 97.3 sa K5 News FM Bugasong. Sa mga kasimanwa natin abroad, sa mga Antikenyo sa luwas katin kadya nga pungso dokon probinsya, i-monitor kita sa Facebook Live Broadcast ang aton Facebook page, K5 News FM Northern Antique, kag K5 Antique Update. Sa kada tigrigma ang imo abyan. Kubos ni mong alagad, si K5, Reynard Barcelona Apostol.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: Hasta kita banwa alauna sa kanyang apon sa pag-inistorya na ikag-diskusyon. Kalabing talupang doon nga mga balita, lokal, nasyonal, internasyonal, kagiban pa nga may impormasyon nga matipon ta sa atin nga pagpangalagad. So bear with me until 1 p.m. Ang inkimaw taman ang aton nga team of reporters sa aton kanyang banwa nga pagpangalagad sa pag-atid ka mga balita nga aton pag-istoryahan sa kadya nga mga tinion. Stay tuned, stay put, kay kita ang bahala sa inyo. No, sa mga pinalangga na ton nga mga ka-K5, sana all pinalangga to. 11 Mbps. Nami ni Blanoy ang ginhambal ni ang komedyante bala nga si Bayani Agbayani bala mga ka-K5. No, si Bayani Agbayani bla. Nanonood ka, Karding? Maganda ang pelikula na yan, Karding. Gamamur lang. Ang si Bayani, ah, gin-interview siya ni Boy Abunda sa Fast Talk mga K5 sa GMA. Sila niya related ni bala sa mga kurakot ng mga politiko kag mga nag-obra sa gobyerno. Siling niya, bal ni Biani, agbayani, kakifay ni Cole, ang bal niya nagakadapat ni sa mga nagapangawat sa gobyerno, involved bala sa graft and corruption, kag mga plunderer nga nagapaawas kang pundo sa nga gobyerno ta, kag kun mapamatud-an, dapat ni sila mga kakifay, death penalty, kuno to. No, pati mga artista, taglima ka K5 ng mga idol na imbirna na ni sila mo, no? Diin, anda gani pangabuhi, kaya mambal naton nga daw kasulhay na gani, kay tinamita na anda trabaho. Ano pagin ayan tanahambal sa mga ordinaryo ng mga Pilipino pata sa aton man? No, sa aton nga mga tagparamatiti, dyan ang akon question of the day tilad sa mga listeners naton. Titabong, happy listening, dyan sa Banua ka San Jose. No, ang aton nga pamangkot, pabor ka bala nga dapat patawan kang death penalty ang mga nagapangawat sa gobyerno? Ti butangan to lang abiting certain amount api or bisan wa ay isang amount basta mapamatud-an nga nagpaawas ka usang pundo kang tawo para sa imo personal gain. Halibuan, nadakpan ikaw nga mapamatud-an, ikaw nga nag-involve sa korupsyon, ikaw banwa sa mga tiken nyo nagapamati sa K5 News FM, pabor kabala death penalty kay si Bayani ag Bayani no'y nga komedyante, ang ba niya pasugot ko da? Kati kung ikaw kuno ang sa gobyerno, gintawaan ka sa katungdanan sang tawo, mayara ka sang puder, so dapat ipanindugan mo ina, no? Nga ti dapat seryosohon mo kag tuntudon mo ang pagserbisyo sa mga pumuluyo kag constituents nimo. 11 Mbps. Para hindi kuno pag isundon kang iban, Ma'am Karen J. Chica. 11 Mbps. Pero no, it's about time that we should impose some greater penalty sa mga madakpan kag mapamatud-an nga nga mayara sang involvement, no, sa graft and corruption and even plunder, because kaduro abit lad sang mga ginaakusaran ka nga nag-involve sa corruption sa Pilipinas and nabatsyagan sang taho ang epekto, no, especially sa mga latest sining mga issues related sa flood control, kag sa iban pa nga mga pamaagi kung paano ginapaawas ang kwarta sang pumuluyo pakadto sa personal nila nga mga bulsa. No, sa atin nga mga tagparamati, so ang consistent kag ang mapag-on, no, kag mabakod nga implementation sang layi at ang kagat mismo sang layi, no, sa atin nga mga kasinaw, because kun may pamatud-an, abi example, abi tutuod, abi ang atin nga nga gobyerno seryoso abi sa pagcombat sang graft and corruption, may mo abi sila sang laye, no, ibalay sang insakto kag iplastaron kag ketob sa madakpan mga K5, mapamatud-an through evidence, mabakod nga ebidensya nga ini nga politiko, ini nga nagaubra sa gobyerno, nagpangawat sang pundo sang tawo, patawan sang death penalty o kon parusang kamatayan, hindi lang niya priso ah. Kaya iba niya mga kakifa, bisan plunder kaso niya, naga piansa pa mo. Pero kon tuntuod mga kakifa, kakoy may isa kakurakoy abi na pamatud-an sa laye, tapos tuod no, napamatud-an siya, and then abo na may parusang kamatayan kag na-execute siya, siguro ang mga nagaubra siguro sang katuntuhan sa gobyerno, no, maduwa-duwa siguro, no, mambal sila hindi tani pagubra konto, no, kay kumadakpan tani kag mapamatud-an, no, why pani na ubos baydan ang aton balay, ang aton sarakyan, may mga utang pa kita temprano pa ni ma-impas kung magkaramatay kitas death penalty. Yan balsang iban sa comment section sila nila, payag po ako sa death penalty sa mga kurakoy sa gobyerno, kaso nga lang po baka maubos sila. Ayo, okay, nauna-una talaray nakita tabla kina before ta mag-program sa atin nga mga tagparamati nga among ina ang pira ka mga pananawan sang atin nga mga pumuloy related sa isyu sang korupsyon na regya sa pungsod Pilipinas sa atin nga mga tagparamati. Karaw ay no, may manakilala kita nga nag-ubra sa iban nga pungsod mga ka-K5. Storya ko lang, before ko mag-headline, hindi man pwede siguro, hindi tanay mag-chika-chika. Istorya sang iban, siling nila sikat ang Pilipinas sa iban nga pungsod. Oo, sikat ang Pilipinas sa iban nga pungsod. Kung ayos, ino, kay di sikat ang Pilipinas sa iban nga pungsod. Manabi, maguna-una nga ang magamay nga pungsod nga duro populasyon. Nga Pilipinas, mangin sikat. Kung kusikat, gin man ang Pilipinas. Kay di sikat ya kita, dyan si Manny Pacquiao. Oh, sang una, sang prime ni Manny Pacquiao, makaka-K5, gabilib ang tao. Because si Manny Pacquiao magboxing niya to, grabe kaduro ang nagalantaw mo. Kita nyo man bisan sa Pilipinas, grabe mga idol niya. Kita gani kung may ginaubra kita, paiway tala mo kung nagaboxing si Manny Pacquiao. Kung sikat gi man ang Pilipinas, titulad sikat man ang Pilipinas. Kahit may mga panibago naman kita nga pa sa patag sang sports nga mga rising star. Ini si Alex Iala, no? Sikat naman siya sa tennis. Kag amat-amat nga nagasikat ang Pilipinas sa patag sang sports. Sila niya, luwas na, sikat ang Pilipinas. Kung kung ano nga klase, kakasikatan. Luwas sikat ang Pilipinas kay tanan nga negatibo nga balita na report pati sa international news. Kaya ano nga mga balita na corruption? Kapin pa kuno pag-usok ang flood control isyo? Sos, bisan kuno mga international media, no'y ginablita agli dito. 11 Mbps. Now, sa atin sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati ay ahay. Hashtag sana all sikat kita ya. Nati, ano pang ginaubra sa ngaton nga gobyerno? Huwag ka mumuhuya sa tao. Lang tawa nyo bla. Now, sa atin nga mga tag para mati, tilad lang tawa. Tugas, garing ini krisis ini mo. Pero tani, maubra ang gobyerno naton sa nagakaigo nga pamaagi para ma-solve ang inibisan pa paano gamay nga ang problema nga bahal sa mga Pilipino kapag taas kang gasolina kag sang krudo, no? So tani may solusyon da ang gobyerno kag way man tagani kabati ang solusyon sa aton sini nga pamalaan sa problema naton sa patay sindi nga brown out medya ni tela do okay na gawa mo. Ay ho, o sa atin nga mga tag para matimang kota. Basahan ta karon inyo mga mensahe. Pabor bla kamo death penalty para sa mga kurakots gobyerno? Yes or no? Why or why not? Chenes. Mga ablita. Ang Project Balsa kag Digital Ministry Competence para sa mga UCCP pastors kabahin kang extension project sa kang University of Antique Taryuli Memorial Campus tutukan ta diyan kag talakayan karon sa atin nga pagpangalagad sa second portion. Samtang baw grabe sang kalalaki noy sa banwa kang patnungon ang ginlampusan kang butilya, no? Nagkagwa ron ta na sa ospital kay way man matam-an pero ang biktima hindi na magpasaka kang kaso sa suspetsado. Check ta ni karon with ka K5 Jimmy Gregorio sa atin news director. Ano na tabo nga may mga amoni nga nagakatabo galinampusan ay kamutin nyo sang butilya. Di ko maglinampusan ay isang butilya tapos patas nino ospital kao magwa sa ospital. Di butang ta hindi rin kao magpagamo because hindi ka na magpasaka sang kaso. Pero garing ang uso abin sa atin digya is ang pagdinumtanay. No, alimbawa kung may atraso ang isa sa imo, isig mo kapariyo sa imo, maabot gid ang time ang tawo. Bala mo alang-alang bay ang aton nga ang sa moral side bala naton sometimes sa iban nga tawo medyo alang-alang. Sometimes mayara gid sang pagdumot, no, sa aton nga mga tagparamati. Istoryahan ta dia karon because amo na ang ginahambal naton mga ka K5 nga likawan ta ang maghalaka ininom-inom especially kon ang imaw natin ti mahilig nga magpinagamo kung nakainom. Kadarwa, no, sa atin nga mga tagparamati, no, is ang paglikaw natin sa pag-ubra kang atraso sa parihasta. Balaan taman kung ano ang epekto sa ginatawag nga gradyas mga kakipay o kung ining pagdamot sa isig mo kapariho. Storyahan tani karon with ka K5 Jimmy Gregorio na tabos patnongon lang pusan kuno noik butilya ulo na timiad nakagwa kag hindi roman magpasaka kang kaso. Check taman karon si ka K5 Family Palanog because I don't know, tulad nga October or kang September nalipat lang ko kung saan o ni nag-umpisa ang pagpuropabatyag kang Super El Nino. Kay ang El Nino Task Force kang antike, no, liwat nga i-reactivate ini, no, para sa pagsabat kag pagtugon sa sining paraabuto natin nga Super El Nino. Nining sang Super El Nino, tiko may El Nino, perti kainit kag gamay ang bubo sang uran mo. Ti ang term nga Super El Nino, ti it is a step higher kumpara sa normal nga El Nino. Turyahan tani karon, ato bangon tani, preparahan tani to, because tulad hindi pa na naton mabatsagan gid sang gusto ang sobra nga epekto sang init. Kay ti ara pakitat ladway pa man natapos gani ang habagat, hambal gani tuligad man sang pag-asa. Hambal ka pag-asa in one or in the next 2 weeks, no? Aton sini mabatsagan na ang transition period between habagat and amihan. Kaya kung magsulod ang El Nino, dyan rin kariya mag-umpisa nga maghubas ang mga suba natin, ang mga dati nga mayara sa mga tubig because nagainuran, because limited ang pag-uran. Meanwhile, hambal man ni Sir Train, hambal niya, bisan nga may Super El Nino, posible gyapon nga iguon ang antike sang bagyo. Because in the history mga kaka-K5, baskog nga mga bagyo ang nagasulod sa Pilipinas, especially kung ara na sa later month sang tuig, just like sa October, November, December. Notice nyo, no, kalabanan sa mga bagyo nga baskog kag nagaagi gid sa landmasta is ang bulan kang October, November kag December, especially kung nag-amihan na. Kaya kung may amihan, abi, ginaduso niya noy kag ginatulod niya padalam ang ining mga bagyo. That is why direkta nga nagaigo sa aton sa halin sa Pacific Ocean pagadto sa Pilipinas. Lang tawa niyo bala ang nanotice niyo, ang bagyo Yolanda, super typhoon, nag-cross gito mga kaka-K5 sa Pilipinas. November man ato. No, dumduman ko sa last 5 years ago, dumi nag-igo man di ka K5 Almay nga bagyo, tublang bagyo Ursula, dumduman mo tumi. Andito, tatoblas Bacolod to, tapos way taka uli Christmas. Kay paano ka maguli sa Christmas kay pwerte ang gale warning kag mayaras ang signal. So, di ba ang sa Northern Antique side, doon nagkaraguba man tong pira ka mga porsyon na tundi sa mga structures. And naigo gito ang banwa kang kaluya kung di ko magsala. Sa atin ng mga tagparamati. So, ato mga later months ato sang tuig. December to mo sa atin ng mga kasimanwa. Storyahan ta ni Corona sa atin ng pagpangalagad sa programa 11 Mbps. Meanwhile, ang Land Transportation Office sa atin ng mga kasimanwa ang nag-draft run kuno tulad sa atin ng mga tagparamati kang isara kamando o kon memorandum order, no, sa posibilidad nga pag-revoke

Ang meaning kariya is mag-slow down ikaw sa pagmaneho. Because kung may pedestrian lane, meaning ginatabukan ina sang tawo, it's either sa piyak nga side may eskwilahan, sa piyak nga side may dyan nga plaza kang barangay, or even duro panimalay, and then gin-plastar ina nga pedestrian lane para imo sininga tabukan. Karon kun ang mga sarakyan nato nagabinagunos ang lagan, no? Usually magka-K5 duro kuno ang balsang LTO, di mga taho nga nagakabunggaan samtang nagatabok sa dalan. Himuon ang ining nasambit nga order para matawaan sang nagakaigo mga kaka-K5 nga pinalidad ang mga drivers naton nga waay gidya sang konsiderasyon sa dalan. I do not know, base sa sobra kadali, sobra kahuros-huros, may dyan man driver mga kaka-K5 nga waay gadali, pero huros-huros man mo. Daw kasarig bala to sa abilidad niya nga daw, hindi, sobra pa siya bala sa fast and furious nga driver bala. Ya kung pwede lang iliko-likoon niya, himuon niya mo. Amo man sa mga nagamotor nga mahilig man magpinasikat. No, nga bisan sa pedestrian lane, waay gid gabahar kay nagatugro pasunaid sa parehas nila kay tarabukan inaasang tawo. Istoryahan ta karon sa atin nga pagpangalagad kay sa Pilipinas abi. Unlike sa iban nga pungsod, nakagto kita mo sa iban nga pungsod thanks to the sa mga opportunities. Halin sa aton nga CEO nga amo ina siya ang isa sa rason mo kun nga agi na palagaw kita sa iban nga pungsod, because manaman anaton kag makita naton ang diferensya sa Pilipinas. Isa sa pinaka duro-duro noing mga stoplight kag pedestrian lane nga nagtunan ko, isang pungsod ka Taiwan. Kita nyo ni mga pusudan sang highway ni kada kanto gina basta may crossing noy mayara sang pedestrian lane kag traffic light mo. Hindi man sila to makapinagusto dalagan to kay madakpan ikaw sang otoridad ta. Pidyas Pilipinas abi, ang kultura na to na bisan diin lang niya to kaw matabok sa dalan mo. Kaya tigado kita yung pungsod kagway na establisar ang traffic naton. So, maintindihan taman ria. Pero garing ti common knowledge na mala na sa aton nga may pedestrian lane, kinangla naton nga magpahagan-hagan sa pagpadalagan kang atin kadya mga sarakyan. Kang Lunes, tingala ko nagpurundo ang sa tubang ko. Pasulod ko dyan sa istasyon, dyan sa hospital site. Nag-anugli sila, naga-flag raising ceremony alas 8 sa aga. Dibla, usually, kung mag-flag raising ceremony, ginabutangan, ganis tubang hospital, nabutangan, gani ka-stop mo. Para indikasyon nga kung nagalupang hinirang, kamo nga mga sarakyan, hindi anay kamo magtabok, hindi anay kamo magpadayon, magpundo kamo to give respect, no, sa atin nga national flag, sa atin nga mga kasimanwa. Daw pledge natin bla sa atin nga pungsod ang pagrespetar sa atin kadya nga national anthem kag national flag. Di bla usually kung sa eskwilahan ka K5 al, may kita mo na may kon flag raising ceremony, di bla gapurundo ang naga-drive sa dala, no? Hindi gidya mga ka K5 malikawan nga duro kita na tibastos. Oo. Duro kita na tibastos mo. Adratong bastos or basiway lang gin sila kamaan nga may naga-flag racing ceremony. Hala, pakurbot sa gyapon sang tricycle, pakurbot gyapon sang motor, pakurbot gyapon kang sarakyan. That's why lang abi, at some point of our life, balik-balikan tama na ngatin nga national flag. Respeto man tagamay kung may flag racing ceremony. Ano gidra ang 1 minute nga kuro kanta kaga bayang magiliw, perlas ng silanganan, handa awit. Why gid ga purundo ga pasibad sa gyapon kaysa ano ga ka-stress mo sa may eskwilahan ni bla? Ga ka-stress ang do traffic aid ni bla? Tapos ang iban, kung maglupang hinira, do ga init pang ulo, labay buhay, may san o pa dyata na matapos, laitro ko sobra ho. Laitro ko sa agtunan ko. Ito inyo man tigamay nga respetasyon be. Sa atin nga mga tagparamate, ang atin nga mga, ang atin national flag, gamay

0: nga respeto araw-araw pa sa atin nga mga pinalangga nga mga tagpramati. Grabe, no? Nanotice nyo na sa atin nga mga kasimanwa hasta karon chika lang tato.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
0: Ang Department of Education liwat nga gin tukso kang kuwa matapos halin 2025, I'm sorry, halin 2021 to 2025, out of 14,000 classrooms maka K5 nga DepEd funded pagi sa DPWH, 9,400 plus GED ang waay matukod. meaning 34% sa atin nga mga kasimanwa ang natukod lamang nga classrooms or number of classrooms nga target sa aton Department of Education paagi sa DPWH. Tidibla, permita halos na lang kada bulan may topic kita sa classroom building, how important it is for the student nga dapat may classroom sila nga klasihan, kayang iban dyan sa gym, ang iban makakifab dyan sa puno, kakasya isang ulo niya kag uniform, maitihan pa kang pispis. Dula pirmi naton na ginahambal nga priority naton ang education. Kita mo ka K5 Almay, lang tawabla sa konstitusyon tami, nabutang gida dapat sa budget natin number 1 ang Department of Education. Or not necessarily Department of Education, but number 1 sa pundo is ang related sa education ta. Because dyan nag-uumpisa ang nation building ta, kag ang pag-sustener kang manami nga kalidad sa mga pumuluyo sa isa ka lugar. Kun ang taho may iniskwilahan. So, pirmi man ginahambal nga importante may mga backlogs kita, 160,000 ka classrooms. Yamakon mo sa 14,000 ka mga classrooms nga target nga itukuron sa atin nga mga kasimanwa. Grabe, no? 9,400 gid ang waay matukod.
1: 11 Mbps.
0: Istoryahan tadya karon sa atin nga mga taga paramati kung ano ang rason sang department or sang COA kag rason sang di sa sining pagpalpak, no, sang sining mga ginahandom sang gobyerno ta or funded na gani pero waay pa matukod. So may mga rason man ina mo, istoryahan tadya karon sa atin nga pagpangalagan.
1: 11 Mbps.
0: Rason, isa sa rason da sa atin nga mga kasimanwati, hindi pa limpyo ang title sang lupa. No, sang tukuran waay pagid maklaruhan sa mga papilis. Pero kung gustuhon sang gobyerno maka K5, pwede nila ni pangitaan sang pagi. Check naton si ka K5 family Palanog sa atin kadya nga mga kasimanwa kay may parabuton kita nga super El Nino. So hindi man pwede nga kundiin na to nga daw mapatay na katas katial kang init kag kamarakang lupa. Amo pa na ang paghulag sang aton mga task force di Santike. No? So iga reactivate, no, sang PDRRMO ang anda kadya nga task force El Nino para mapreparahan kag maplanuhan sang gusto with the other agencies ang posibilidad maka K5 nga madara nga problema sang sining gina-expect naton nga super El Nino. Check naton sa linya si ka K5 family Palanog.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Kampiyon.
2: Mag-reactivate ang nga Antique ka K5 Reynard, no, agad mapauswag ang interagency coordination na paghanda kag pagresponde sa epekto kag ginapaabot ang Super El Nino. Sa media interview kay Mr. Broderick Train, ang head kang PDRRMO Antique, nakadyang ginpayag nga sa tiun kang pagtaas kang temperatura kag K5 Reynard, bahal gid ang posibilidad nga maapektuhan ang tubig, ang agrikultura, pagpangisda, ang health natin, no, kag pagtuhaw ka mga bagyo kag sunog. Kag nasambit man ako nang diyang nasambit ng mga sitwasyon kay K5 Reynard ang ginatutukan, ginahandaan, nakaginahimuan kang mga plano, pamaagi, aksyon kay K5 Reynard. Imaw ka mga nagkalain-lain nga ahensya agad mapabilin ang kahilwayan na kang tanana. Dugang pa ni Mr. Broderick Traina na mag-coordinate man sanda sa may Department of Education na regya sa may probinsya kang Antique, agad magpatigayon kang window time sa mga eskwelahan sa diin 10 a.m. hasta 3 p.m. Limitahan ang exposure ka mga kabataan sa adlaw o kunura. Tanay po mga activities nga patigayuno na sagwa kang classroom sa among nga mga inoras. Naangat ka dyan o hugot man nga ginabisuhan kang PDR at mga Antique ang mga pumuluyo nga likawan na yung pagwa sa balay. Maginam kang tubig kagaan daman ang ikayong lawas kag seryosoho na kag K5 Reynard ang dyang sitwasyon kay hindi natin mamanaan nga basi maglala gibala kag K5 Reynard ang dyang Super El Nino kag matuman kita maapektuhan livelihood natin amo ganyan ba natin kina livelihood kag ang ikayong lawas kag K5 Reynard isaragit sa gina tutukan na kang tanan.
0: Okay. Ano ang mga agency nga kabahin sang task force? Kaya dyan siguro na mga rural health naton or provincial health, no? Ma'am Fem, kag sa provincial agriculture, bla?
2: Yes, ka K5 Reynard, no, lakip sa mga members kang dyang agency. Syempre, ang PNP, ang BFP, ka K5 Reynard, yeah, sarang sa importante ang DSWD man na nga makabulig man sa mga nagakinahanglan man natin nga mga assistance mala ang may Office of the Agriculturist, Office of the Provincial Veterinarian man kay K5 Reynard kay ang kaso man ka mga rabies api kung tiun nga nagainit nagatrigger ang mga animals dali mairita so isara man ra sige natutukan no and sa health natin kay K5 Reynard kag rake pagid nga iban pa no pero rigyan nagid nakasilid ang environmental sector, energy sector, ang social and public safety sector, kag agriculture and fisheries sector, kag K5 Reynard. Magapatigayon man sanda, no, kang meeting, imaw kang nagkalailain ng mga concerned agencies, agad mag-consolidate, magtipon kang adyak-adyang mga action plans, mga kinanglanan, anda agad mapreparahan ka K5 Reynard, kag mabudgetan man, no, agad nga sa tiyon nga, maglala rangid ang tuman ka init kag kinanglanan tanda kang mga pumulo yung may itugro gid sanda nga ready ren lagi ka K5 Reynard.
0: San o ang expected date base sa forecast nga magasulod ya ang pagpabatyag kang Super El Nino kag may time frame sila Ma'am Fem kung saan ori i-activate ini ang Task Force El Nino.
2: Ang Super El Nino kag K5 Reynard sa atan diyang nabasahan man nga impormasyon no halin man sa DOST Pag-asa daw mga kadyaman nga mga last quarter kag 2026 kag mga tenga-tenga man kang diyang 2027 kag K5 Reynard mabatsyagan gid natin ang Super El Nino o kun tuman nga pag saka kang temperatura no and as for the El Nino task force man kay K5 Reynard amo gani ang baratan kay ina ma-meeting sanda no agad mapreparahan kag ma-implement ron dayon kag maka-action man sanda kag makahulag ron man kag K5 Reynard kag magluwas kag diyan no suno pa kay Mr. Broderick Train sa K5 Reynard bisan may Super El Nino nga para buton o kung mabatsyagan kita no gina-expect man sa gihapon kay K5 Reynard ang posible nga mga pagbagyo o kung pag-uran bagad man ang transition kang amihan na ka K5 Reynard base ko no sa historical timeline man na suno kay Mr. Broderick Train nga sa urihi ng mga quarter kang tuwig regyan kid ka K5 Reynard nagatuhaw bala ang mga daragkel o kung mabaskel nga mga bagyo ang amihan abi ka K5 Reynard masamidyang nagaumpisa humali na tenga-tenga kang Oktubre o kung Nobyembre hasta mag-Marso o kung Abril man sa masunod nga tuig ka K5 Reynard.
0: Gamay lang interview ka K5 Fem.
2: Sige ka K5 Reynard, atin pamatian ang kabahin no kang atin interview kay Mr. Broderick Traina, ang head kang PDRRMO Antique.
3: Tama rin no, kay ang Pag-asa nag pagwaran no, kang mga statement, kag iba pa no, kang mga information na rodyan rin ang ginapaabot natin na moderate to strong El Nino. possible na may impact dyan, no, sa Pilipinas, including ang probinsya kang Antique. Kag sa amurang sitwasyon, ang PDRRM Council sa pagpanguna kang atin Governor Paulo Javier nag-imungan, no, kang mga tikang na gipresent, no, kang atin ng opisina, mga lihok, no, para nga mapapagin natin ang pag-atubang kang dyang mga possible nga halit na darat kang dyang El Nino.
0: Mm, Ma'am Fem?
2: Kak K5 Reynard, ato na pamatian si Mr. Broderick Train, ang head ka nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Antique. Amo ra kali kak K5 Reynard, no, sa mga balita man bala kun impormasyon nga naligan naton nga nabasahan nga ang heat wave pala sa iban nga pungsod nakatuga kang daw bahol gawa nga casualty sa anda ka diyang mga ahurog to. So para malikawan kak K5 Reynard nga so natan specifically sa probinsya kang Antique, sino kay Mr. Broderick Train nga hindi man lang dia mga agencies lang, no, ang kinahanglan magulag kay K5 Reynard. Yeah. Dapat may coordination man kag pag man kang atan kadyang mga pumuluhi sa probinsya kang Antique nga kita mismo mangin
0: aha isnan.
2: Siyempre, kinanglan natin ma-hydrate kid mismo kang tubig ka K5 Reynard, and as well as kung wala man ti eratunan nga iban nga tawag ka dyan, nga importante kid nga
0: panawan
2: natunan, o kung natin dan, hindi kid magwa sa may tagsa ka mga panimalay, and as well as kung mag sa resort para maka kapatsyang maka
0: gautod-utod si Ma'am Fem, kindly
2: hanglan man ka K5 Reynard nga mangin aware man kita kag kinanglan man nga isipon man natin ang safe sa kasara ka K5 Reynard.
0: With this, ka K5 family, Ma'am Fem, salamat gid sa report.
2: Balita halina sa News Center ka K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon na K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Durugid nga salamat sa kay ka K5 Family Palanog, alas 11:47. So, kaduro, sinima ka K5 sa aspeto nga pwede gidna nga dapat natun tutukan. Number 1, kargyanti ang health natun. Kaya kung sobra kainit mga ka-K5, hindi kita dali-dali makahulag sang insakto. Kaya kung maglapaw na alas cities, aga, tama na kainit. So especially sa mga bata, nga mga magagmay, sa mga malam. Kaya kung tamaan kainit, medyo limited ang hulag-hulag natin. Amo man sa education ta. Kahit bulan kang Enero, Pebrero, Marso, may klase. So medyo ma-challenge ang atin mga estudyante. And base Espirakadlaw, may mga suspension of classes pa bangod sa sobra mga ka-K5 kainit sa classroom law. No, hindi lang na yung mga estudyante magkarantos, kundi pati mga maestra in kaso amuning dulot sang El Nino. Isa pa'y karyanti sa agriculture naton. No, kunwaay na nag-auran, tapos perti kainit, ang mga suba naton kag mga irigasyon maghubas, ang mga lupa naton yung ginatamnan ta kang mga pananom ta magkarabangag. No, hindi tana bangag nga adik ka. Bangag blak, kita nyo ning kalitik-litik ang lupa, no? Kag perti kamara. So, ano pa bi ang itanom mo kagyan, mahalitan gid ang production natin kang paray, ang mga kararuton, mga crops naton. No, kag mga laswa, no, sa atin nga mga kasimanwa. And amuman sa mga kasapatan natin, ang mga hilamon ti hindi na magpanubo. Kita nyo na pag simpo katag-irinit nga mga binukid ta, kagama umata, puro brown na ang makita mo, ay isang green kay nagkara, ano tawag ni, nagkaralaya. Ti karon ano bing kanin kakasapatan ta. So grabe ang preparasyon diri, tanan halos nga ahinsa sang gobyerno dapat aktibo gid nga mag-anticipate sa epekto sang Super El Nino gani. Kung tamaan man kainit ang panahon, kinanglan taman ang aktibo nga partisipasyon kang BFP. No, sa atin nga mga kasimanwa, kay uso ang sunog sa tion kang chimpo kang tigrinit kay mara ang halos tanan sa palibot natin sa atin nga mga tagparamati. It is an collaborative effort sang tanan-tanan. Nga hindi lang nga magtugon kita kung mabatsyagan ta ng epekto, kundi tulad pa lang mismo as early as possible, ma-anticipate naton kung ano ni ka-dep mga ka-K5 ang kadulumon niya or ang epekto sang sining nasambit nga weather phenomenon. Bala mo mag-El Nino, kung mag-upisa tulad ang El Nino ng Oktubre, may posibilidad nga tamaan rin ka dalang lah, hindi rin masami ang pag-uran. So kung mga normal weather conditions natin, no October, November, December, gauran-uran pa na yato. Pero kung may El Nino, medyo limited na ang days mga ka-K5 nga nagainuran. So kung waay nagauran sa earlier pa lang or sa late pa lang, sang, late months ang tuig, and then pasulod kita gyapon sa summer, di madugang nga madugang ang init. Sa atin nga mga tagparamati, amoron dya ang ginambal ta nga dapat invest kita sa air condition, no? Kay alimbawa kung may mga malam kada nga naga may mga malam kamusbalay nyo, kung tamaan kay init ang panahon, posible nga takihon sila sa mga balatian. Nagaturuhaw ang mga balatian tungod sa sining sobrang epekto kang tigrinit. Ay ho, istoryahan ta dyan dugang karon sa atin nga pagpangalagan.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: Hindi pagkalipati banwa nga mag-take ang power duo na to ng Mighty C kag DTX 500. DTX 500 himo sa Amarguso kag sa Disugard Sugarcane na extra. Himo sa tubo ang mapait nga bayan kang tubo. Pangkontrata sa diabetes, pangkontrata sa cancer, pangkontrata sa pagtubo ka mga bukol-bukol, abnormalities sa atin nga lawasa. Kay dya ang manggaranan sa antioxidant sa atin nga mga tagparamati. May antioxidant, may anti-inflammatory substances, no, sa atin nga mga kasimanwa para malikawan natin ining mga balatian. Isa ni mo ang disugard sugarcane extract. Amuni ang isa sa pinakamataas nga mayara sang antioxidant ang isa ka tanom. Nor ang isa ka extract 1.3 million unit base sa ORAC scale. So amuning traksan sa mga scientists kung daw ano kay epektibo kag anok duro ang antioxidants ang isa ka gina-formulate nila patas ni sa disugard sugarcane extract. So dapat daily supplementation kang DTX 500 hindi tagidto pagkalipatan mga ka-K5. Amo man ang partner niya syempre, no? Two heads is better than one mo sa atin nga mga kasimanwati. May Mighty C, the alkaline based vitamin C, 10 times stronger sa ordinaryo nga vitamin C, hindi pa magirab surok-surok mo kay dya ang himo sa or alkaline base ini kung mag-inom ikaw tauhay pa sa bumbiro ang kabuhi. Mag Mighty C, the alkaline based vitamin C. No, para kampyon ang paningkay-singkay sa atin nga mga kasimanwa, mag Mighty C kag DTX sa 500. Likaw yung balatian, especially ka dyan nga chimpo sang tigirinil.
1: 11 Mbps!
0: Kato man, anong lain? Sige, nambal ko ako. No? Sa atin nga mga tagparamatik, is alaman na yan mo. Pero mga grupo, tanas sila. Kato man, daw hindi na subong uso, abi mo. Ate daw kamusta daw tao hay pas pulesa. Oh, tilad usot lang tao hay pas bumbiro to ba.
1: Mbps.
0: Ari man sa tao hay kay team ginobra na sila. Nakaduro man sa mga campaign and ano mo. Atan expression laman ri ama grupo to man sila. Abra sang una no, isang chimpo kato ko na. Siling ko kuno ay pa ko 29 edad ko kag may ngagaw ko. Apply ko guro sa Tribioro ah. Pero okay, ang inangahandong daway gid naton, bala mo, not all your dreams kununoy matupad mo, and not all your aspiration mahimo siya nga realidad. So medyo natuon sa punaw. Oh, musta? Ari ah, tauhay ah. Well, grabe na tauhay pas mong biro to ba? Alas 11:54 DTX Health Alert kag Mighty C Network News sa atin nga pagpangalagad. Balikan na ita 12:20 sa atin nga mga kasimanwa. Standby.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, kabay pa na inom nyo na ang inyong DTX 500, Mighty C or Pure C.
5: Mm-hmm.
4: Siyempre, ang pinakapaborito, D3 Bio mm-hmm. para sa tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ano blang high blood?
5: Ang high blood, amuni ang ginatawag tanga high blood pressure. Sa medical term, ginatawag ina hypertension.
4: Mm.
5: You know what, ang hypertension, Doc, isa ini ka masiling naton nga silent killer. Pag pinabayaan mong hypertension, unahon niya gidyaguba for sure imo kidney.
4: Yes.
5: Mauna pa yabatsyag kidney mo kumpara sa heart mo. Mm. Oh, kaya ang stuman kataas nga pressure, hindi masarangan ini sa mga magagmay nga nephrioles sa imo nga kidneys. Gadira gadaloy ang dugo as filter. So, madamid si kidney. Ang lain pa, kung imo iniimnan sa mga maintenance. Kaya hindi ka mag-maintenance. Kaya dapat may intervention na, no? Pharmaceutically. Pag naginom ka maintenance, ang end effect or side effect sa maintenance always targets your kidney.
4: Imagine kidney yung, and liver.
5: Kidney and liver. Mm. For the rest of your life, ma-maintenance. Kaya hindi masaka imo BP.
4: Mm.
5: So,
4: maintenahon mo ang imong mga balatian.
5: And mamantiner kagid sa ing guba ng kidney sa ulihi. Ang lain pa, Doc, once maguba si kidney mo, mataas man pressure mo. Hindi pwedeng hindi magtaas, kaya ang maguba si kidney mo, pinagusto sa renin hormone nga renin release. Ang renin nag-convert sa angiotensin 1 enzyme into angiotensin 2. Ano blang angiotensin 2? Si angiotensin 2, ang ginihimo niya, ginapagamay ang alagyan sa ugat para magtaas imo pressure.
4: Correct.
5: Kaya ginagamit na lang ni Doc ang angiotensin 2, gina-convert lang ni isang renin kung mga panahon nga low pressure ka. Example, may bleeding ka na tiruhan kagadugo. Automatic si kidney mambal nga, oops, dali lang, may imbalance sa lawas, nubo pressure. I-release siya si renin, ang angiotensin 1, himuon niya angiotensin 2, magagmay ang mga ugat. That's why, isa sang bulong sa mataas nga blood pressure is ACE inhibitor. Ano ini? Angiotensin converting enzyme inhibitor. Gina-prevent ya ang ACE nga hindi pag i-convert si angiotensin 1 to angiotensin 2. Galibog ulo, tatama na na. Dari kita sa mas maintindihan naton. Ano blang manami sa hypertension? Daligid lang. When you say hypertension, galidok or high blood, duha ka klase.
4: Correct.
5: Ang may isa primary
4: or essential.
5: Secondary.
4: And secondary.
5: O, secondary. Now, when you say primary hypertension, amun isa ang high blood do nga wala sang cause. Nag-iya-iya lang saya tuhaw. So nag-iya-iya lang tuhaw. Ano ba ta silingon? Meaning to say, ang primary hypertension, wala black causes. Ang nalantaw nila tatlo lang. Hereditary. Tatay mo may high blood. Manay mo may high blood. Most
4: ikaw
5: likely
4: mag-high
5: blood ka. Genetic. Ikadua, lifestyle. Palainom ka...
4: Tanan.
5: Nang grabe nga mga ilim doon nga makaubog. Pala sigarilyo. Pala kaon baboy. Pala kaon meats. Wala ka kaon utan. Wala ka kaon raw. Ano pa? Ang hindi pag-inom sang food supplement nga makasuplementar tani sa imo. Ina ang primary hypertension. Ano pa? Secondary hypertension. Ang secondary hypertension, amo ni tawag nga may ginhalinan. Ina balang hypertension secondary to kidney failure.
4: Daw kan ba daw secondary dysmenorrhea.
5: May ginhalinan.
4: Nga na dysmenorrhea ka tungod ka may bukol imo nga ovary, may mayuma ka, may endometriosis ka. Amo maning ang hypertension may ara secondary hypertension.
5: So, may ginhalinan, guba si kidney, may problema ka sa imong endocrine. So, kadamo ini. Now, ano ang para sa hypertension? You know what? Isa sang contributory factor sa lifestyle, ining pagkaon sa mga fat, nag-deposit ini sa imong alagyan sang ugat. Pinakamanami is DTX 500. Dako ang mabulig sa imo sang DTX 500.
4: Nga, may blood ka. Number one is, amoning wala mabalaan.
5: Hmm.
4: Tungod kay hindi na kontrolado imo nga blood sugar.
5: Gusto isama na.
4: Kay once nga kontrolado tani imong blood sugar, wala high blood. Kung gainom tani ka DTX 500, wala na rason nga ma high blood ka. Kay nga man kontrolado ang imong ano blood sugar.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imong blood sugar sang last mga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500!
4: Wala na kami time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamahay sa tuntanan, magayugid sa madamo ninyo nga balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, bibili ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African Swine Fever. At standard safety protocol para sa mga paaralan bubuin sa Nueva Vizcaya.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Kamo ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
9: Hindi nakatakas sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal ng wanted kaugnay ng kasong malversation of public funds or property. Kinilala ang suspect na si alias Boss Thad, dating PNP-CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan, Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto kahapon sa Abukay Basa Terminal sa Tacloban City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang nasabing warrant ay may kaugnayan sa criminal case number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may piyansang nagkakahalaga ng 40,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, na-dismiss si Boss Thad sa serbisyo noong taong 2007. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: Samantala, depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African Swine Fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
10: Isinasagawa pa rin ang depopulation sa mga natitirang baboy sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan bilang bahagi ng mga pinalakas na containment measure laban sa banta at pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office kasama ang Provincial Agriculture's Office at Municipal Agriculture ang tatlong araw na operasyon na nagsimula noong September 28 at nakatakdang magwakas ngayong September 30. Direkta na nakipag-ugnayan ng provincial teams sa lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga apektadong swine raisers para sa pagsasakatuparan nito. Ayon sa PROVET, layunin ng disease control effort na ito na maiwasan ng lalong pagkalat ng ASF at mapangalagaan ang kabuuang hog industry pati na ang kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa mga residente na maging cooperative at mahigpit na sumunod sa mga biosecurity at disease control protocol. Ako si K5 Grace Belo Strino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Guidance Standard Safety Protocol para sa mga paaralan na bubuin sa Nueva Vizcaya. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
11: Babalang kasi ng isang standardized response protocol upang palakasin ang seguridad ng mga mag-aaral at guro laban sa mga insidente ng pamamaril at iba pang banta ng karasan sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Vizcaya. Inaprubahan ang paglikha ng isang technical working group para sa proyektong ito sa naganap na ikatlong quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Maguguna sa pagbalangkas ng manual ang pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya, kabilang ang Schools Division Office, Department of Interior and Local Government, Nueva Vizcaya Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Jail. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, magsisilbing gabay ang bubuing manual para sa mga opisyal ng paaralan at mga awtoridad sa mabilis at tamang pagtugon sakaling magkaroon ng mga insidente ng active shooting at iba pang uri ng karahasan sa loob ng mga pasilidad ng edukasyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
8: Gawin din ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building sa University of Antique Hamtika. Ninakawa suspect ang 22-anyos na notorious. Balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
12: Nahaharap sa kasong robbery ang 22-anyos na notorious at suspect sa pagnanakawa ng ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building ng University of Antique Hamtika Campus noong September 23, 2026. Sa panayam ng K5 News FM sa Hamtika MPS, sinabi nitong tinangay ng suspect ang isang grass cutter, Honda 4-stroke cutter, gear o molya at isang sako ng tackled wire. Dagdag pa na nakapasok ang suspect sa laboratory building matapos tanggalin ang 5-layer ng jealousy window na siya rin ginamit nitong daanan palabas habang bit-bit ang maninakaw na kagamitan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng suspect ang molya at isang sako ng tackled wire, samantala na-recover naman ang grass cutter at Honda 4-stroke cutter matapos itong matagpuan sa gilid ng lumang male dormitory ng para nabatid na batay sa record ng Hamtikan PS, 2-3 linggo pa lamang mula ng makalayan suspect mula sa kulungan dahil sa kapareho din na kaso. Nananawagan naman ang mga kapulisan sa mga may-ari ng mga junk shop o scrap yard na kung may magtangkang magbenta sa kanila ng mga kagamitang katulad ng mga ninakaw ay agad na makipag-ugnayan sa Hamtikan PS. Para sa Mighty C Network News, K5 Janel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 27 taong gulang na babae hinolda pa sa lalawigan ng Iloilo. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
13: Biktima di umano ng hold-up incident ang 27 taong gulang na babae sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 29. Ayon pa kay alias Bongbong, saksi sa nasabing insidente mula sa ungka flyover sa nasabing bayan ng biktima at naglalakad pa uwi sa kanyang boarding house sa nasabing barangay. Habang nasa sidewalk, may nakaupo na lalaki at unti-unti ring lumapit ang iba pang mga sospek kung saan isa sa kanila ang tumutok sa kanya ng patalim. Agad na tumakas ang mga sospek sa madilim na bahagi ng Hacienda Verde matapos makuha ang bag ng biktima na may lamang wallet, passport at cellphone. Napag-alamang madilim sa lugar kung saan nangyari ang insidente at walang CCTV. Sa ngayon, meron ng 4 na mga persons of interest ang mga otoridad. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Samantala, 2026 Regional Science and Technology and Innovation Week sisimulan bukas sa Aklana. Ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manu.
14: Sisimulan bukas, Oktubre 1 sa Aklan, ang tatlong araw na 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTIW ng Department of Science and Technology or DOST Region 6. Gaganapin ang aktibidad sa ABL Sports Complex kung saan itatampo ang mga makabagong teknolohiya, lokal na imbensyon at iba't ibang gawaing pang-agham na naglalayong magsulong ng inobasyon sa Western Visayas. Handa na rin ang pasilidad para sa mga exhibitors, mag-aaral at bisitang dadalo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang patuloy ang mga huling paghahanda upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok. Inaanyayahan naman ang mga Aklanon na makibahagi at saksihan ang mga aktibidad na magbibigay diin sa kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
8: 900 million peso sa hemodialysis center sa NOPH bukas na, libre para sa mga pasyente. Kabo ang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
15: Bukas na ang bagong 100 million hemodialysis center sa Negros Oriental Provincial Hospital at nag-alok ito ng libreng serbisyo ng dialysis para sa mga pasyente. Pinangunahan ni Governor Chaco Sagrabaria ang seremonya ng pagbasbas at pagputo ng ribbon kahapon ng umaga bago pa man tumanggap ang pasalidahan ng mga unang pasyente nito. Iprihayag ni Sagrabaria ang kanyang kagalakan sa pagtatapos ng proyekto matagal nang hinihintay na isa sa kanyang mga pangunahing proyekto. Sa kasalukuyan, meron 12 dialysis machine ang center bilang na inaasahang tataas sa 25 sa sunod na buwan, habang may mga plano rin maglagay na karagdagang 25 machine sa ikalawang palapag sa susunod na taon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kilingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 1.08 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa patient transport vehicle. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 1.08 million halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang patient transport vehicle. Madaling araw nang magsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Lanao del Norte Police Provincial Office sa Barangay Banzarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte. Pinahinto nila ang isang puti at pulang van na may markang patient transport vehicle. Sa bintana pa lang makikita na ang mga kahon ng smuggled cigarettes. Ang driver ay kinilalang si alias Muhammad, 31 anyos, kasamang 19 anyos na si Yasser, parehong residente ng Sultan Naga, Dimapuro. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na hiniram ng driver ang sasakyan mula sa kamag-anak na nagtatrabaho sa LG ng Sultan Naga, Dimapuro. Umano'y para maghatid ng pasyente, ngunit sa halip, smuggled cigarettes ang laman ng sasakyan. Mananatiling naka-alerto ang lahat ng checkpoints sa Northern Mindanao laban sa anumang krimen o illegal na aktibidad.
17: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
8: At balita mula Capiz, ang mga baril at droga na recover sa operasyon ng pulisya. Kabo ang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
18: Arestado sa magkaiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Capiz ang dalawang sospek matapos makuha ng mga baril at ilegal na droga. Unang nahuli sa pinatupad na search warrant noong tanghali ng September 29 ang sospek na si alias Bambi sa Barangay San Ramon Pilar, Capiz. Na-recover sa loob ng bahay ng sospek ang isang caliber 38 revolver, mga balat, siyam na sachet ng droga na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Nahuli rin sa search warrant operation itong umaga ng September 30 ang sospek na si alias Alexis sa Barangay Pundol, President Rojas. Na-recover naman sa loob ng tahanan nito ang isa pang caliber 38 revolver, pitong sachet ng pinaniniwalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nakapiit na mga sospek at nakatakdang sampahan ng kaukulang mga kaso.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: ITC Network News. ITC Network News.
8: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, sinimulan na ng Malaysia ang pagpapawi sa nasa 5,000 asylum seekers mula Myanmar batay sa kontrobersya na kasunduan sa pagitan ng Malaysia at Myanmar military ruler. Unang dumating sa Malaysia ang 3 barko ng Myanmar Navy na may sakay na 1,476 returnees. Ayon sa bansa, voluntaryo ang repatriation, ngunit hindi pinayagan ng UNRF Refugee Agency na suriin ang mga returnees matapos silang ikulong. Ipinaliwanag naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na napilitan silang makipagsundo o makipagkasundo dahil sa patuloy na pagdami ng Rohingya refugees sa naturang bansa.
7: ITC Network News.
8: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM, changing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!
21: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with five delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3 Bio.

0: pamulanan kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Abangan sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Kung mature right man to big girl.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala nag-preno-preno ha?
4: Sige ka, Gidia!
5: Siyempre! Nata-extend ko yan!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Linis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, per bilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami kita ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika. Sa mga butika.
6: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
7: Oras sa Pilipinas, alas 12:20 sa Tigrigma.
6: 11 Mbps.
7: Pabalik sa 11 Mbps with ka K5 Reynard Apostol.
6: Reynard Apostol, 11 Mbps.
7: Ma'am Alma Anseno, happy happy listening and watching sa Facebook Live broadcast. Sa kay Ma'am Angel Dean Grolio, good morning sa Reynard, watching from Tamayok, Patnungon. No, Angel Dean. Sir, mention bi akon lola, si Lola Ate nga pamati gid pirmi sa radyo. O sige, Lola Ate diyan sa Tamayok, Patnungon. May ayad gid nga pagpamati kanimo lola diyan ha, hindi mag pabaya sang imo kaw galingon, hindi kahala ka painit. No, para hindi ikaw magbalatian sa atin nga mga kasimanan. Si Ma'am Karinji Checa, pirmi man nagapamati sa atin nga pagpangalagad. Si Ma'am Vilma Pasakian Agustin, hello, happy happy watching. Kag of course, hindi madura si Ma'am Nora Antonio sa atin nga mga tagparamati.
6: Reynard Apostol, 11 Mbps.
7: Yari ang pira sa mga extension projects, no, kang UA or University of Antique, Taryo Lim Memorial Campus sa atin nga mga kasimana. Isa diri sa mga project niya, kagapunti ang extension project nga ginabal naton atong ugwad mangingisda sa Lipata kag sigla, no, mga out of school youth sa Barbasa. Tulad, no, may dyan bagid sanda nga mga ongoing extension projects. Amo ni mga ka K5 ang Project Balsa, rugyan sa bahin kang University of Antique, or ang Building Adaptive Livelihood and Sustainable Aquatic System or Project Balsa, pagi sa SESTA, no, dyan sa bahin kang Igdalakit, Tovias Fournier Antique. So ini nga proyekto ang gin-implement, no, sa University of Antique sa atin kadya nga mga tagparamati, no, pagi man sa partnership sa Barangay Local Government Unit kag Igdalakit, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag Antique Provincial Fisheries Office. Ano balang katuyuan kag ang brief summary sang sining Project Balsa? It is a strategic intervention under sa Community Empowerment through Science and Technology or SESTA. Isara ka program, no, specifically nga gin-design sa pag-address kang socio-economic environment vulnerabilities of Barangay Igdalakit, no, kay Balanta. Isa ina siya sa duro mga ka K5 nga yamang dagat naton, kay made of 57% sang coastal line niya sina is made of mayara sa mga coral cover, no, sa atin nga mga tagparamati. Mayara sang ang Project Balsa, no, ang nagatuyo sa pagrevitalize, no, kang marine protected area, no, sang nasambit nga barangay kag kag maga-diversify kang anda kadya local economy, meaning apina naton ang aton nga dunang manggad sa Barangay Igdalakit, Tobias Fournier. At the same time, pwede man kita nga maka-income ang aton ekonomiya ryan sa nasambit nga barangay, no, sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Dya ang initiative ang na-structure pagi sa tatlo ka mga pivotal components. Number one, maga-focus, no, sa sustainable enterprise and livelihood sa pag-introduce ka mga non-extractive income, patas kang innovative ecotourism site, no, ti may ecotourism site ryan amo dia ang Balay Ilawod, no, nga gin engineer sa bamboo shelter kag mayraman nga solar power system, meaning ecotourism, no, makaganyat sa mga turista pagi sa pagpakita sa mga manami nga mga views ryan kag mga aragtunan sa Barangay Igdalakit, Tobias Fournier. Diyaman ang mag bolster kang local industry, pagi sa sining rice hull fired salt production facility, meaning sa economic side niya pabaskogon ang salt production. Now, sa nasambit nga barangay, kag ang comprehensive training in value-added fishing technology such as specialized drying kag smoking techniques. No, agad ma-maximize ang 16 post harvest equipment and reduce sa mga losses. So meaning, aside sa pagpangisda, aside sa ecotourism, pabaskogon man ang ining production sang asin. Kag ang pagpanami nga mga techniques, no, sa mga ginabaligya natin nga mga dried fish sa atin nga mga kasi man ikarwang component sang sining Project Balsa is the second ang component targets, no, the disaster risk reduction and climate adaptation, no, or DRR CCA, no, pagi sa pagbridge, no, kang information gap, no, with the advanced technology, gamitan na technology para mas mapaaram kag mas mapahibalo pa, no, kang gobyerno naton ang about sa manami nga mga bagay regyan sa barangay Igdalakit, especially, no, ang pag-establish kang geographical information system o kung GIS unit, no, para facilitate ang marine spatial planning, ang marine spatial planning kag hazard mapping, meaning sa pagpangisda naton ga generate kita sang income, may ecotourism, may pangisda, may parangitan-an, may livelihood, we should also protect sang aton sining nga mga marine protected area, meaning indi siya maguba apisar nga ginahimo nga para nga buyan. Ang final components amo naga-emphasize kang human resource development and governance, naga-focus sa long-term sustainability kang tanan nga intervention. Ang project nga dya, ang Project Balsa will facilitate crafting of a functional MPA management plan, meaning magahimo ang Project Balsa kang isara ka functional marine protected area plan or management plan agod mas strengthen naton ang pagpatuman kapag implementar ka mga fishery law fisheries law, no, kon mga layi sa pagpangisda sa atin nga mga kasimanwa. Maga-deploy man ang Project Balsa kang University of Antique Tarjuli Memorial Campus kang Starbooks, isa ka science and technology academic and research base openly operated kiosk, no, kiosko bala no nga naga-provide kag maging available sa mga estudyante kag residente nga bisan offline makita nila, no, kag maka-access sa isara ka vast library of S&T resources, meaning mas mapahibalo kun ano ang dapat himuon, no, agod nga ti luwas sa livelihood, mapalagaan man naton ang mga marine protected area kang Barangay Igdalakit Tobias Fournier pagi sa Project Balsa nga extension project kang University of Antique Tarjuli Memorial Campus. Ang ikapat nila nga mga nga project amo ni ang UACCIS Digital Ministry Enhancement or ang ginatawag natin mga ka-K5 nga Digital Ministry Competence project para sa mga UCCP pastors or United Christ United Church of Christ pastors, no, ano bala ang himuon regya sa atin nga mga pinalangga nga mga tagpramati, anong objective sang sining extension project dia ang maga-demonstrate mga ka-K5 kang MS Office application such as ining Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint sa 25 ka mga UCCP pastors, no, sa 8 ka adlaw nga training kag mag-enable sa ila sa pagpreparar kang sermon dablang ginahambal, especially kung magwali ang pastor sermons, magamani mga administrative tasks blamo luwas sa sermon, may ginaubra pa mga pastor ta nga mga task mo kag communicate or manami nga communication sa congregation pagi sa pag manami nga presentation sang digital medium sa atin nga mga tagparamati. Jaman ang nagalaom nga mag-create kang engaging workshop materials. Engaging worship materials, no, meaning bala mo kunami ang mga materials sa worship is manami man ang pagdara sa congregation. Educational content and social media posts using Canva, no, within a 7-day multimedia design training. Bo kanami, no, tudluan sanda mag ang mga pastor natin kung paano mag-design sa Canva, no, sa mga sermons nila kag mga worship material sa tion kang panimbahon. Diyaman na mag-establish kang sustainable digital resources or resource center sa pagtapos kang adyang programa kag mag-provide sang access to computers, software, and learning materials no, para sa padayon nga pastoral technology support, no, sang UA sa mga pastors natin sa UCCP sa Barbasa, Tibiao, kag Kulasi. No, magadevelop sa man sa objective, magadevelop kang network of digital skilled pastors with 3 months after training, promote sang peer learning, tudloanay, ang hindi ka maan tudloan, collaborations, kag knowledge sharing sa digital ministry initiative. So, nami ni, kay balan mo ang simbahan, hindi man dapat magurihi sa teknolohiya, mga ka-K5. No, kay confirmi ka lang sa traditional, sometimes hindi na makarelate, no, ang iban nga mga huling tubo, no, to sumas nami nga mga pastors natin kamaan sa mga basic digital multimedia output nga ginaubra naton, especially kung kita nagatugro sang sermon sa congregations natin, at the same time mas nami nga mga digital materials sa aton nga mga tagparamati. So ano bala ang mga potential outcomes ni isang digital ministry competence, no, sang UCCP pastors nga isara sa extension project kang University of Antique Tariuli Memorial Campus. Dya ginalauman nga ang output niya is isara riga mag-enhance kang digital communication skills among UCCP pastors. So mas mangin equip sandas

0: increase kang community awareness of modern pastoral capabilities. Now, isa ina sa pag-promote sang aton simbahan kapag duso sa pulong sang Ginoo para sa mga tao is ang pag-relate naton plad. Now, nga malabot ta ang komunidad kag ma-maximize naton ang kadyang ira kung sa diin uso ang digital technologies, no, sa mga pastors naton. Nami nga klase ka proyekto, strengthen university church partnership. You know, ang simbahan abi sa atin nga makasimanwa amuni ang para agyan sa mahal makaako para sa muhat ma-remind kita nga dapat magsarig kita, magtubo ang pagtuo tas Ginoo. So same true sa university. No, mas nami kon may partnership ang university sa mga simbahan para ti ang mga students naton hindi mag malipatan ang ining basic ginaton nga mandato sa pagkabuhi, no, nga magsimba kita sa Ginoo. So ining project nga digital ministry competence sa bahin ka mga pastors nga initiative kang University of Antiquitario Lee Memorial Campus ang mas maka-equip sa aton mga pastors, no, to create mga K-5 sa mga sermons, worship materials nga mas maka-relate kag mas engaging and to maximize this era kung sa diin uso again ang digital technologies naton. Gone are the days nga dyan kita lang permi sa kartuli sa Manila paper, sa projector, prepare kita sermon, why kita sang ginapakita nga ano na, infographics, ano tawag na, nga daw mga graphics, abi, titulad, i-maximize natin bisan sa ministry sang simbahan, no, ang digital aspect mga ka-K5 because it is one of the most powerful tool, no, nga magamit sa mga pastors natin sa atin nga mga tagparamati. Kudos and congratulations sa University of Antiquitario Lee Memorial Campus sa sining mga manami nanda nga mga extension projects mga ka-K5. So padayon lang, no, sa pag-apply sa mga natun-an sa mga kabataan estudyante ta sa eskwelahan and to relate it to the community mga ka-K5 patas ni sa mga pastors. You know, kanami sang kabuhi nga mayara sang pulong sang Ginoo kagara sang Ginoo sa kabuhi mo. So kung i-relate naton matudluan ta sa mga estudyante, ang mga kabataan, ang mga pastors, no, nga ti mangin equip sanda sa digital, i-maximize ang digital aspects. So mas mangin relevant pagid kag mas nami mas mapabaskog nila ang awareness, no, sa mga pumuluyo sa komunidad, no, related sa mga ministerial works mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: No? Alas 12:34 sa tig Irigma.
1: 11 Mbps.
0: Magditribayo himo sa cold press extra virgin coconut oil sa atin nga mga kasimanwa. No, manggaranan sa mulolaw rin nga isra ka medium chain triglyceride. Nagakontra sa mga pathogens patas kang virus, bacteria, fungi kag parasites sa atin nga mga kasimanwa. Amo dyan sanda ang nag-igo permi mga ka-K5 sa aton mga cells. No, sa mga kasimanwa naton, amo dyan nag-igo sa cells ta and eventually kung ma-igo niya cells ta, ma-damage man ang mga tissues and organs ta and eventually also amat-amat, no, nga ma-deteriorate ang aton ikaayong lawas. Gani mga ka-K5, di pagkalipati, mag-klinika ditribayo. Now, the super food supplement.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: Happy listening kanimo, Ma'am Lynn, sa atin dyan nga mga kasimanwa dyan sa Sulong Sibalom. This time, check na ton si ka-K5 Jimmy Gregorio. Bao, may isa ka lalaki, may antilad nakagwa ni siya sa hospital run, pero nalampusan inisang kaimaw niya sa rimnan sang butilya sa ulo. Ano ang natabo nga naglabot sa punto nga nalampusan ini? Kag hindi naman siya willing nga magpasaka pasang kaso sa suspitsado nga naglampos ang butilya sa ulo niya. Kag K5 Jimmy, ano ang natabo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati?
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Sir Jim?
2: Yes, K5 Reynard, mayag nga adlawan sa atin yung mga tag-paramati, no, update sa dyang lalaki nga ginlampusan kang butilya kang anang amigo sa ulo, no, ginabanta alas 11:40 ka gabi sa Setyembre 29, 2026 sa may sitio Kansilayan, Barangay Tamayok, Banwakang Patnongon. Sa atin lang, K5 Reynard, no, mga alas 3 kainakang kasanagan.

0: September 30, nakagawa rin sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Baduy kang Sibalem ang Jack Tima nga si alias Ricardo, 42 anyos, residente Jackang Barangay Tamayok, samtang ang suspect no nga naglalampas kang butilya kang long neck sa nang ulo si alias Agosto, 48 anyos, residente naman Jackang Sitio Kansilayan kang Barangay Tamayok man sa Baduy kang Patnongon kay Five Reynard. Sa atin nga pagpakingangat kay Police Master Sergeant John Rowell Humulo, ang investigador kang Patnongon Municipal Police Station, na nakadyagi mo pahayag no nga nagaimaw-ima or nagainom-inom ang Jackang tatlo ka mga individual no si alias Jomar, sa balay ni alias Jomar na nagainom ang tiyang suspect kag biktima kag may natabo nga pagbinaisay sa tanga ng dangka darwa kay Five Reynard. Bangod sa wara pang intindihan ay hinali lang tiyang ginlampusan sa ulo kang butilya kang long neck ang tiyang biktima no nga nangin ton kag nagwaan tiyang kang animo na kay Five Reynard kag nagparigo sa anang kaugalingan nga dugo. Bow. Naman an sa atin nga investigasyon or sa investigasyon kang atin nga mga kapulisan no nga ang tiyang biktima ang maoy manggalik kuno kay Five Reynard no. Uy. Kung makainam kag actually mag-amiguhay laman sanda ka kay Five Reynard kag ang victim abi dyan no nangayaw laman kuno to sa kay Five Reynard no sa sitio nga dyan sa sitio Kansilayan kag sadly ang mo dyan natabukan na kagabi kay Five Reynard.
1: Bali balay ni alias Jomar ang ginimna nila, bali darwa sandan ngayaw dyan sa balay ang suspect kag ang suspect nga si Agosto kag ang biktima nga si Ricardo. Bali sa balay sandan ni Jomar.
0: Actually, ang balay ni Jomar kag ang suspect nga si alias Agosto, rapitanay laman kay Five Reynard. Si Ricardo nga dya, amuta na dya ang nagpangayaw rugto, nag-inom-inom sanda kay Five Reynard, kaya mag-amiguhay lamang ganing kuno sanda, garing kay Tico makainom, para sa baba ko no ang dyang biktima, kaga siguro may gimbuya man, hindi pa nami nga nanginrason man, or naimpito ang dyang suspect, no, kaga ginlampusan na kang butilya, sang kalampus, tama ka no, actually, kay Five Reynard, no, tiga rin kay Tico.
1: Pero Sir Bulman, no?
0: Long neck ang butilya, siguro na ano kita na igo kita katanga kaulo na kada naduraan ka nimo ang tiyang victim no kag ano gintaragit sa ospital pero kay na kang kasanagan na umpawaner man kay Five Reynard pero kita anta sa picture kag video ang ginpadara ka natin nga no. Nagaparigo sa kaugalingan nga dugo ang tiyang biktima.
1: Na reveal sang kapulisan naton ano kuno ba isan daw nga labot punto nga ginampusan niya gid ang amigo niya. Ano, nagpangisog man ang biktima, tapos ano ba isanda ko, no?
0: Actually, na pamangkot natin kayo na kay Five Reynard, no, si Sir Humulo, kung ano gid ang ginpaisan nanda, pero wala lang natulid kang atin yung mga kapulisan ng exact na tinaga, no, pero sa nabuya ni Sir Kainang, ang dyang victim abi ka no paras pa ba man kag medyo maoy kung nakainam kag siguro na impito man ang dyang suspect rason nga ti naunahan na Blackie Five Reynard kang lampas kang butilya.
1: Matian tabi si Sir Romulo.
0: Yes no, pamatian natin ang pahayag ni Police Master Sergeant John Rowell Humulo, ang investigador kang Patnongon Municipal Police Station na angat sa dyang natabo nga paglampas kang butilya sa ulo kang anang amigo.
2: Sa mga launa 5 kang kagahan, sa mga pang September 30, nakabatong kami tawa galing kay Barangay Captain Vicente, ng Barangay Tamayok, na may muling incident na natapo rito sa Sitio Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon ng Tiki. So nag-agto kami rito, matanda kang investigasyon. Ang suspect na identify namin kay alias Agosto, 48 anyos, kasado, nag-residente kang Sitio Kansilayan, Barangay Tamayok, Tungon Antique. Ang biktima mo si alias Ricardo, single, 42 anyos, nag-residente ng Tamayok, Tungon Antique. Bali sir, nga nag-inom-inom sanda ka dyan sa balay ni Jomar, alias Jomar, tatlo sanda, nag-inom-inom. So may pagbaisay nga nagkatabo sa tanga ni alias ni Agosto kag ni Ricardo, sa gulpi lang man tanaging lampasan ni ano ni Agosto ka butilya kang long neck sa ulo. Bali isang kalampas naman dyan sir, kari nga iti sa sobrang palinginan man ni ano ni Ricardo dyan, so naduraan man kang animok, so in forwarded na rin naman dyan tanah sa inaray dyan tanah ka nagresponde man niya MDRR mo patnungon sa may Ramon Masa si Balo, pero kanina mga alas 3 doon nag outpatient man tana.
0: Oo, wala gid kabada sa sir ang victim sir.
2: Wala gid, wala gid.
0: Sir, na determine niyo kung ano kanong inbaisan na kagabi sir.
2: Sa kalinginan naman sir. Ano, may pagka medyo may pagka maoy-maoy gabi ang victim.
0: Wala man sanda kaya sir no, ti mga previews hiligot anan be sir.
2: Wala, miguway man sanda gani.
1: Sir Jim, miguway gli.
0: Yes, K5 Reynard, no, nabatian natin si Police Master Sergeant John Roel Humolo, ang investigador kang Patnongon Municipal Police Station, kag amo kanira sa na-mention natin kina K5 Reynard, no, kami buhay laman sa dati garing kay T sa investigation man kang atin yung mga kapulisan sa pagpangusisa mananda ang victim abi kano kung makainam para sa baba man kag medyo maoy K5 Reynard, siguro na impito or natakaan man ang dyan nga suspect rason nga ginaunahan na. Sa talaan, K5 Reynard, yun, may settlement man ang darwa ka ano no ang dyang suspect kag biktima no kag nag-execute naman kang affidavit of non-interest no kung ani ang dyang biktima na hindi naman magpasaka kang kaso pa kontra sa suspect pero kaina no ragyan pa sa kusuriya kang Patnongon MTS ang suspect kaya ginabulaan pag inandaman kang iban pagit ng mga para mangkutanin ng K5 Reynard.
1: Di friendship over na ni sila and then ni sila grumiguay kati grupo lampusan long neck.
0: Di amura ang hilat-hilatin natin kay K5 Reynard no kung ano diyan ma friendship over or friendship as usual sa gyapon sa dakya kay K5 Reynard.
1: Di why may adway na pasundan ba no? Nalipong sa siguro after nga no ti may adway na pasundan ba no?
0: Basi kung napuruhan mo ulo na kaya kay K5 Reynard, among paglampos ka na kang butilya, kay tilingin naman, wala na kapangaman, di na ano siguro kay K5 Reynard na duraan gid kang animo. Mayan lang gani, no? Kay wala matamaan kay K5 Reynard, kag gilayon man nga gidara sa ospital, na agapan man kag kaina, di nakagwara man sa ospital.
1: Last question, Sir Jim, why gid masaway ni alias Jumar? Ha? To, hindi lang to, migo, hindi lang pag-iyan. Siguro, to ay hiyabansita pa.
0: Basi bla kong nasaway man siya kay K5 Reynard samtang nagabais-bais pasanda no tig garing karayti parehas naman sandang mga lingin ka dyan kay K5 Reynard pura natin mamanangid no kung ano napungganja or basi kung yun palipat-tipat tala sa rakagagin lampasan man kay K5 Reynard.
1: Salamat gid ND Sir James sa imong report.
0: Sige, dugangan lang pagin natin kay K5 Reynard no ang iban pagin yung mga development kang dyan balita kag balita halin sa Banwa kang Patnongon na K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Antique ang kampiyon ng estasyon K5 News FM
3: 11 Mbps.
1: Salamat gid sa kay News Director ka K5 Jimmy Gregorio. Gambal siguro sa Dagis Tirana. Wala alas 11 kagab. Mga alas 11.50. Rapit na lang gid mag-sunod nga adlaw. Pamangkot nga mo ni Uras ya. Nag-ininom pati niyo. May mga edad naman eh. 48, 42. Abi, tani mga mo ni Uras bla. Ano na kamo? Nag-puway na kamo sa balay niyo. Kahit di sunod may ubra, sunod nga adlaw. May ara naman kita nga ano naman nga challenge sa pangabuhi ang atubangan ta. Ako okay man inom-inom kisas talala city alas 8 so labot inyo alas 12 sobra naman tanara tapos ambal sang pulis medyo sabad manggali ang baba sang sining biktima tinalampusan gid sang amigo niya sang butilya so mayad lang ti mayad rin sa kaimtangan rin nga hindi na delikado no kag safe naman na nagparigos gid kununoy sa kugalingon niya nga dugo ti kumagambal ka nagparigos sa kugalingon niya dugo do almost basa gid bilog niya nga ulo sini no nangiramos siya guro sang dugo niya ti amurabla kung nagaininom kita kung daw medyo naigo ka na pwede ka nagrokontat kaya kung kaysa kung nakainom daw hindi mo matansab lalawas mo sobra ka nagliya sa mga ginahambal ti kung kaysa nagalabots punto nga malingan parias mo ti miyad laga ni amigo niya man kagway man napasundan sang nalipong siya no sa atin nga mga tagparamati ibaw. Kung pwede man lang ang pasensya nyo, palabag-labagan nyo ha, para hindi mag-resulta sa problema. No? Sa atin nga mga taga-parating istorya na igurusandang amugin ang huni, daga pamuhin ba? Daga istorya na igurusandang dara parang sida ha? Aramu pre, akun pre, uram takun ti problema sa tanan dya mo, maparinti ko pre. Gumamura, dara para to. Gambal lang isa. Okay na na, priya. Importante, malinong lang kita kagamataw. Ha, hindi na dahala kami na. Oy, blapre, kino kasabad na sa imo. Tadrap lang. 11 sa batya, ano lima mo priyaw? No, okay man ka. Ay, makul ka. Hindi man ko balang. Gamamura mo tilang pusan ular. Hindi ka ganyan pre magpasaway. Ari ang imo. Lampusan ko ang ulo mo sa butilya sang lungnek. Lae no, kung hindi ka angayan blato sa drama-drama, no, piret blato yaw. Ay ho, oh, no, paghalong kamu, halongin nyo kabuhi nyo. Alas 11 sa gabi, dapat hindi na kamuhala ka pinanurong inam. Paray mo yan kamu to, sabalay nyo kag magtinurog. Pagkaaga may muta, pak mga kalihon, sabala sa inyo mata. Amurin dya oras, gininam, pakamu ti resulta, sinagisamina, oy. Di karo ko nagaininam kamu, at agbalay da, may tao, nagapahuway. Paano karo ka pahuway kung alas 11 na sa gabi, alas 12 na, sige pa ninyo ininam. Ay ho, adi, wag kitang tumanda ng paurong. Although, kis ati, way man problema mag-inom-inom, pero patubuon taman buot ta. You know, again, permi ko ni ginahambal, tama kabudlay ang pangabuhi sa Pilipinas, tama kabudlay ang magpangita sang kinawara sa atin sining pangabuhi. Gamay ang mga opportunities sang ano lang man ang mga income naton kis ti instead abi nga igasto ta sa white pulos nga mga bagay siguro i-focus ta na lang sa pag-atipan kang pamilya ta kag i-focus ta kun way kagid sang gastusan sang kwarta mo basi kun pwede ka nga maka sapot no or i-save mo ang kwarta mo para kun in kaso mag-abot ang tiempo kang El Nino. Tiempo kang tag-ururan, meaning maabot bala ang mga madulom ng mga adlaw sa atin sininga kabuhi, at least may gamay ikaw nga kuruoton. No? Hindi nga makakwarta-kwarta ikaw, gamay lang to karon nga daw sursubra, dayon nyo dayon na lumpiga to sa plastara na idasang lamisa nga tape. Tapos, why pa magsira mga adlaw? No, why pa gani nagkapakita si Reynang Buwan? Asos! Sobra ka pa imoya sa scientist nga nagateleskopyo kabulan. Abi, untati nyo na ang mga musina. Halungin nyo ang kabuhi nyo. Aton advice ini sa mga kasimanwata. Kaduros ang pwede natin paglaanan kang kwarta ta instead nga maghala kasilad sa bisyo nga ni patas kainom. Ako ay gi kuya noy talagsas malaka kuya maka K5 ga inom. At ang isa lang ka butilya pagkarumaan acid pa. No, ano man ka swerte sa asawa niya, sa asawa ta man no. Kita blaway ta tunte mga bisyo ng mga lalaki no, maluwas binutig. Ay sa matag para mati natin may promo para sa inyo ang Kulasi Cable. May free installation butang lang jagoro ka K5 Almea. Now, may free installation for Wi-Fi and internet sa Kulasi Cable. Mga kasimanwa, mas ginpadasig, 3 times faster ang internet o kung Wi-Fi speed no sa Kulasi Cable. Barato kag madasig nga internet para sa 100 Mbps 999 pesos lamang, 150 Mbps 1139, 200 Mbps barato lang 1399, ang 200 Mbps is 1999. Ang 350 Mbps, 3,999 pesos only. Ang 450 Mbps, 4,999 pesos. Kaya ang pinakadasig kag makakomodate sa mga drug call ng opisina, ged. Kunduro ka mo nagagamit, ged. Ang 550 Mbps, 5,999 pesos only. Mga K5, para sa dugang mga impormasyon, magbisita lang sa opisina kang Kulasi Cable sa tubang kang Kulasi Public Market o kung mag-contact sa mga numero nga 0935-928-1041 o kon 0951-215-5751 sa Kulasi Cable. Madasig kagarantisado ang internet connectivity, ang internet cable na walang halong etos. 11 Mbps. Na sa mga pinalangga natin nga mga tagpramat, hindi na ito ganing hyping na ito, hindi ko makita. Dalagi na sa atin nga mga kasimanwa, oy ginaimbitar ka mo sa atin nga mga tagpramati nga mag kisadya sa 10th anniversary kang K5 News FM Kulasi sa mga taga Norte ha. No, may event kita sa October 17 ang atin colored fun run with Zumba and the raffle draw. No, kung ikaw magapasakop, mayara ka sang coupon. Run the color, live the story. 5K Color Fun Run, Zumba and Big Raffle, October 17, Saturday. Assembly time is 4 a.m. Mag-aumpisa ang gan time na to. Nang ato ng umpisa sa Lagan, alas 5 sang aga sa Kulasi Confederation Freedom Park. Libot kita sa Halandone. Sulod to sa crossing sa Bakong. And then, malapos na to sa Kamansihan. No, ari ang mga prices natin sa fun run pa lang ha. Sa fun run pa lang, darwa ka kategory, may male kag female regardless ang edad. Sadya-sadya laman ni aton, pero kung gusto mo yung magdaog sa fun run, may premyo. Ang first place sa male, both ha, male and female, lain man ang sa male, lain man sa female. Sa male, ang first place is 1,000 pesos ang cash prize plus medal kag certificate. 700 pesos plus medal certificate naman sa second place. Sa third place, 500 pesos plus medal and certificate sa male category. Amo man sa female category, amadaog sa female, makauna-una kay gibi tapos ang fan ranta. Ikaw pinakauna, may premium kanoy nga 1,000 pesos. Hindi namlain, no? Medal kag certificate. Nagdalagan ka lang, daog ka pa 1,000 pesos. No? Kung runner ka gid. Sa mga babae, both female, male and female, mayara sa kanya-kanya sini nga mga prizes sa atin nga mga tagpramati. Mayara man kita sa atin raffle draw. No? Kung hindi ka mag-intra sa fun run, kung medyo maedad ka na, pero kaya pa mag-iyo-giyo, tawan ka mag-iapon raffle kung mag-intra ka sa atin nga sumba. No? May mga prizes man kita, no? Sa atin kadya nga raffle draw after sang sumba, no? Para matauan taman sa kasadya na medyo tigulang nga hindi makaintra sa fun run, so pwede ka mo kasumba-sumba da. So after sumba, may raffle draw kita sa katab sa matauan sang coupon. Duro sa mga prices naton ang nagahulat sa inyo. Kung ano man ina, bisitahan nyo lang ang Facebook page kang K5 News FM Northern Antique, no? Kag surprise lang riya para sa inyo sa atin nga mga tag paramati. Paano kamo makaparegister? Makabuol kang bib number sa mga sumba kag magadalagan sa fun run kag makabuol man sang raffle sang coupon para sa atin raffle. Agto kamo sa Kulasi Station naton sa K5 News FM Kulasi, sa likod lamang kang ospital sa Kulasi District Hospital, no? Sa likod niya diyan ang aton istasyon. May registration kita, halin nagumpisa ng registration kang September 21 kag magatapos sa October 16. Kag kung hindi kagid kay ngagaw, sa October 17, hasta lamang sa 4:30 a.m. ang atin nga registration kag pagtugro sa inyo sang raffle, sang raffle coupon. Ano bala ang pormada natin? Ano ang bayuon natin sa tion kung kita magdalagan to sa atin fun run? Simple lang, pwede kao kaligings da, short. Kung ano dang iparis mo sa imo sininga pang dalombla nga ginasoksok. Pero preferably kabay pa nga magsoksok kamo amo giding aton ano, kay colored fan runi mo dapat naka white t-shirt kamo. No? Naka white t-shirt, puti nga t-shirt para sa colored fan run maigo ina sang mga huli powder naton. Hindi ka magkabalaka kay ang huli powder makakas man akong labhan. No? So white t-shirt ang aton outfit para sa aton nga mga runners sa aton nga colored fun run sa October 17. Ano pang ginahulat ninyo? Mga student, mga nagaobra sa opisina, nagapamati tulad. Mga teachers, pwede gid kamo ka-join sa atin nga sumba kag colored fun run sa October 17. Para kampiyon ang paningkay-singkay, libre ini wa ay tibayad. Ini ginahatod sa aton sang K5 News FM network. Kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag kabuligman sang aton nga mga major mga sponsors, no, sa aton kadya pagahiwaton nga event sa aton kadya nga mga pinalangga nga mga tag para mati. Para sa kampiyon nga istasyon, fun run kita sa gihapon. Aba. May panawagan kita mayad nga adlaw sa tanan, nagapanawagan kung sino ang nakapurot o kung nakakita kang black folded wallet nga may sulod nga valid ID ginapanagiyahan ni Mark Dexter Halandoni nga dia ang nawigit kang September 28 kang alas 6:45 hasta alas 7 kang gabi sa dalan halin Sentro Norte Nabs pakadto sa Kamansihan. Pabalik lang or paliog or pabalik ka palihog lang contact sa number nga 0916 547 6557 o kon ibalik regya sa K5 News FM kulasi station naton o kon sa atin nga kapulisan sa atin nga mga tagparamati. Durugid nga salamat mga ka-K5. Sige alang-alang tiyempo ta sa atin nga pagpangalagad.

0: Sige, sa atin yung mga tagparati. Lain ko man akin, Black. Ang gold medal gali ni sa Asian Games, mga ka-K5. Kung nakabuel ka kang medal sa gold medal or alimbawa gold medal ka sa Asian Games, tawaan ka kang gobyerno kang Pilipinas kang 2 million pesos ka-K5 almay sa isa ka medalya nga bulawan. Si Carlos Yolo, adarwa kabilog ang gold medal niya noy sa Asian Games. Pagbalik niya, paningkay singkay niya sang 4 million siguro, no? Sa mga basher, da, basi panampaon ka mo ni Carlos Yolo kang 4 million! Kita ko lang, di ba, pag search ko, no? Grabe, no? Si EJ Ubiena, makabaton man siya kang 2 million pesos nga reward kaya may isa siya ka gold medal sa full ball. No, sa atin nga mga tagparamati, grabe, no? Amo dya ang bunga sang kabudlayan sa mga atleta naton nga bastante sa bulig sang gobyerno. Ay, iba niya, reklamo mo sila nila. Hindi yan, reklamo kami ka nagarason nga nag-underperform kami, ah. Reklamo kami kay kagamay sang alawan sa mga atlets, ta. Kahit nagagasto sila sang personal nila nga kwarta, bisan sa mga pamasahe, guro nila to. Eh, that is the glory of winning, mga ka-K5. May crush prize. Grabe, no? Kanami kang sing-sing ni Carlos Yolo sa kay Chloe sa Nosebla. Sa atin nga mga tagpramati. Eh, bunga to sang tambling-tambling niya. Eh, mumpisa na ko, sruman, practice kang tambling, ah. Eh, base, Black, karong ko ma-Asian Games, mantabla to, ah. 11 Mbps. Matambling tayo sa damgo, kay gusto ta sa manami nga turog. Oras, alas 12:59. Salamat sa inyo nga pagpamati sa mga programa kang K5 News FM. Kita na'y kita sa Roman Webes sa atin nga pagpangalagad. Ako naging lamang ang imukubos nga byan si ka-K5 Reynard Barcelona Apostol para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan na ang kampiyon nga istasyon Santike K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa magtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: So makadto na ta sa extra benefits sang D3 Bio.
4: Pinakadabis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system. Nga wala gadipindi sa imo built-in immune system.
5: Correct.
4: Nga tumato na lang siya.
6: Extra standby, no?
4: Oo.
7: Well, siya labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetico ka, nga nubuang imo immune system.
4: Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio. Sa nguna, sir boy, permanent, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
7: Wow!
4: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Pero na ito, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Pero na ito, balik-balik din nga, kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Kaya siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3 Bio.
7: Exactly.
4: Ang muna ang pinaka-importante. Pero why kakabalo nga ang D3 Bio, sir boy, is also an anti-protozoa. Mga gimikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mga Japon, niwang mga tambok, nga Jesus tagsado, palang sa balati anon man, basit may gapuyo na sa sulod, kaim na inyo kabataan sang ano, sang D3 Bio, para mapatay na sila, para wala kupitin siyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinay. Amo na ka-importante ha, kung palainom ka D3 Bio, hindi lang ha, patyo niyang kagaw nga bayro. Kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatiner da sa mutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
6: Ang inyo na candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag ikaw maiksima ka.
7: Ay, kahit budlay na budlay.
6: Madyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi, imagine na bilog mong alawas, may atopic dermatitis, kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
7: Kagway niya bulong, no?
6: Ang nami sa D3 Bio, pwede mo sa yapuson, ipahin ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
7: Correct.
6: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sa D3 Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
4: Kung na-try na niya, oh. Yung tanan niya with Ben, oh. Itry mo man ang D3 Bio.
6: Oh,
5: grabe, epektibo.
1: D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagit ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangodi na sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Mag-abuti ka. Ang topical ability sang D3 Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minyo sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3 Bio. Intramo na na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
4: Sir Boy, tabalon ako. Pwede mo na dodge.
9: Vagina?
4: Sa mga vaginal dodge.
5: Pwede.
4: Kung medyo kakatolbi ang mga flower.
10: Uy, ka balo, basi fungal na.
4: Oo, pwede mo yan, ipahid.
5: Yes, infection na.
9: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lagi na putangin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3 Bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection manggit nga cause na kayo may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3 Bio.
5: Wow. So
4: sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
9: ay, importante gini ya.
4: Importante gini ya.
5: Before magpa-vaccine.
4: At least 1 day or 2 days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 Bio.
9: Correct.
4: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man. At least 2 days every 8 hours.
5: Oh, before
4: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
1: D3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
12: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya baugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
13: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-105.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.

0: ATX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasit. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes,
3: mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500,
2: bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
0: Extend Food Supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C.
7: Mighty C
9: for Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, for Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag-indi matunawan, mag-for Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always na gabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
17: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika Korea. Para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique, kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
0: K5 Kalingawan Time!
18: Hoy manang! Ano man ang inyo nga kaldoman? Mailangaw ba niyo?
19: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal

0: ATX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa ATX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang ATX 500.
0: ATX 500. Mabakal sa mga butika. ATX 500. ATX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang ATX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang ATX 500.
0: ATX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko. Gah,
5: hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sige ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: for Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, for Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-for Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
4: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
9: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: May ginamatsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabuklang kang Anay
2: Fortified Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: K5 Galingawan Time!
13: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
14: Ano?
13: Siyempre, ambulansya.
14: Bakit?
13: Kasi sa Jeep

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man, ang importante sumo nga palangka ta ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
4: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tap-tap.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Anong siling mo ga?
1: Huga, maubra ko. Kapigado, gini nga daan eh. Labidagid nga off-season subong.
0: Ga, kakuan, bisan pigado lang ta basta. Op na yan, tabla sa mga kabataan ta. Kagwala sang sakit, okay na ko sinayaga.
1: Oo, gani ga. Pero ti, paano kung isa sa ato nagbalatian? Anong gawi on tabi? Ang aton duta, aridado man. Kadamo pa tas ang utang sa Changi ga.
0: May diyahan na nayaga. Mayo naman ako mag-abrigaling ha. Kiti, damo na di ulubrahon sa kampo. Hindi gani, pwede man kumakabiyay-biyahay tricycle eh.
1: O ti, sa diin ka makuha sa tricycle? Di bala o tangon mo man?
0: Basta ga, pangamuyo lang ta. Hindi man niya nga mintas tanto, mula ta sini.
1: Sang una pa ta nagapangamuyo. Pero subo ka mo man siya pon. Mahulat na lang ta?
0: Nga, sa diin mo plano mag-ubra ga? Ano, ma-abroad ka? Sa diin?
1: Sa Manila man lang ga. Mayo na yaka kung gusto kong magpuli. Makapuli lang ko diya da yun.
0: Sa diin sa Manila, aw?
1: Sa may Makati ga.

0: Bart, kung amo nang makapaayo sa pangabuhi niyo, pasugting asawa mo. Nahano ka man imo iyang...
1: Nay, ikaw ko ni... Budlay kung wala di si Laura, ya. Hidlawon gina siya sa mga kabataan.
0: Naton, ikaw yung hidlawon sa iya. Nugay, nada. Eh, isap kalapit man lang sa Manila.
1: Ay, base kung ato na siya ba sa Makati, eh, kabalo ka naman si Naguro na yan.
0: Tiwala man galing ang problema. Ay, kung hidlawon kasi siya, tawgi-tawgi lang. Ay, ang magulang mo, ato man sa Makati. Hambali siya. Nabulubantayan niya tong asawa mo.

0: Tiga, kumusta ka da?
1: Okay lang ko, diga ah. Kamuday sa mga bata, ha? Kumusta?
0: Medyo nahidlaw na sila sa imo, gay. Siyempre, ako man eh, nahidlaw man sa imo.
1: Ay, sus! Hidlaw-hidlaw. Abidulaan na rin sa paminsaron mo. Punggi lang, anay, kagtingin ba lang makapuli ko, da?
0: Budlay na niya, punggan, ga.
1: Binastos na na eh, mo, ya, Barty, ah. Ayaw gali, nakapadala na ko, da, ha?
0: Ati, sige, ga. Ay, oh, gali, ga. Nagkita ay ka muna ni Manong?
1: Pirmi-pirmi, ga.
0: Ano, ga? Pirmi-pirmi ka muna nagkita ay ni Manong?
1: Ha? Ang siling ko, pirmi ko siya malabian sa talyer. Eh, dira siya gaubratong, ginubrahan niya lang ang talyer. Ang mga amo ko daan, dira kiniya galabay sa talyer nila.
0: Ay, gali ka ga, ati, mayuman ga. Regards na ko na sa iya ga.
1: Ay, di oo ga, ah. Ati, sige na. Ay, babay na ga, ha. Mapatarla kami subong ga, kay mabisita tong mga amo ko sa bangrusa nila. Babay ga!

0: Mark.
1: Oh.
0: Di ba na siya sa Wahorbo o to sa Bakate?
1: Honong Kaloy. Nga manungaw?
0: Itigala ko man nga nagtawag ang bata ko. Nagkita ito sila ko, no?
1: Sino nga bata mo nung Kaloy? Si Sale?
0: Oo. Eh, mayo man kay. Obra na ito sila ni Gudo Galino.
1: Isa lang sila kalugar nga ginobrahan nung sa Makate? Isa Makate man tungkol si Gudo mo?
0: Hindi ah. Ang buot ko bala si Lingon, isa lang sila kabalay.
1: Isa kabalay? Paano nga isa kabalay nung man kay sunod balay man ang obra ni Lora tapos si nung Gudo yung mekaniko?
0: Ay, gali. At ikinsugiran tamar lang ka. Kung anong ginambal sang bata ko ba?
1: Nung Kaloy?

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Fermi Langa, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500.
2: Mabahal sa mga butika.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
5: Extend.
4: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sforbiotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
3: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kampiyon!

0: Hindi ko makatulog man. Naano itong ginambalsa ko ni nung kaloy man. Daw, base nagsala lang ang bata niya. Hindi na yung mahimo sa ako ni nung gudo ya. Kag nilura man eh. Ang mayo pa, tawagan ko guro si nung gudo ay. Tawagan ko siya guro.
1: Hello? Bart? Nakatawag ka man?
0: Nong, may pamangkot ako si Imo.
1: Ano na ako?
0: Nag-istoryanay kami ni Nung Kaloy Balakina. Nagtawag ang bata yung si Sale. Kag nagambal nga isa lang kamukulong kuno kabalay ni Lora.
1: Oh, ano? Na ano na nga istorya man? Kutsu-kutsu na iya. Bawin ning si Nung Kaloy, oh. Wala pagid madudla nga ginsumbag na nani tatay ang baba niya kay ginkutsu-kutsu yaman nga may kirida. Hindi ka na iya magpati-pati sa kutsu-kutsu, Bart? Oo, ako on ko. Masami ko nga makita si Lora. Paano nga magupdanay kami yaman sa sulod sang balay? Sulod balay na yung ubraya? Paano kami magupdanay?
2: Do, dali na, Do!
0: Hello? Nong? Hello? Ginpatay na niya. Pero, ano to man? Do, kilala kong tingog ako. Do, iya to ni Lora tingog. Akon ba na kun husto sinong kaloyaw?

0: Ay, gali ka, Bart? Bukatong-tugit sining magulang mo, ay? Kinbayaan niya ding asawa, ya? Dasan pating baya, ang bayaw, ya? Taluhon niya pa?
1: Amo na gani, nay. Walang ikos ang tinulugan gabi, nay.
0: Ay, te mag-amusin na. Kadto ito sa Makati. Kibuta sila.
1: Pero, nay, wala ko sa plete. Ang mga kabataan nag-eskwila pa nga daan eh. Si Lola lang nga daan nagapadala sa amo na eh.
0: Ah, sige lang, sige lang. Ako ang mangita sa paagi. Malakat ko subong sa lending. Iprinda kong pensyon ko. Agod in sigida makalakat ka dahin kagawad tiket sa trigo. Barko ka na lang. Katultol ka man sa ginaobra ni... Ano? Ni asawahon mo? Hindi bala? Eh, hindi ka naman na magtalang ah. O kung hindi gani, diretso ka to kay manang mo, ha? Sige na. Diretso ka na yun dito sa Makati.

0: Amo na yung ginaubrahan ni ng gudo. Masunod ko na kagmamangkot ha. Para o, may lalaki. Siguro upo na ni ng gudo. Oh, palapit ako. Kuya, magandang araw.
1: Magandang araw po, boss. Ano po sa atin, boss?
0: Pwede bang magtanong? Nandito po ba si Gudo?
1: Ah, si Chief Gudo. Wala po siya rito eh. Inutusan ko siya kanina, boss, nga kumuha sang spare parts. Bakit po? May kailangan ka ba siya kanya, boss? Antayin mo na lang. Baka datarating na mamaya, boss.
0: Pwede bang magantay dito, kuya? Kuya, sabi ko, pwede bang magantay dito?
1: Pwede, boss, ah. Pwede, boss. Upo ka dyan. Patimpla kita ng kape, boss. Sandali lang, boss, ah.
0: Maraming salamat, kuya. Ano man? Mayo pa siguro makadto ko to subong sa ginaubrahan ni Loray. Ugaling grabing traffic eh. Karoon lang siguro ah. Total, ari naman ko di. Hulaton ko na lang si Inong Gudo ah. Hulaton ko na lang isa.
1: Boss, ito na yung kape mo oh.
0: Salamat kuya. Kuya, alam mo ba kung saan si Chief Nyo Gudo nagre-renta ng bahay?
1: Opo, boss. Madalas kami nag-iinom doon eh. Kasama niyo yung asawa niya.
0: Ha? Asawa? Walang asawa siguro ah. Hiwalay na sa asawa yon.
1: Ah, okay. Baka nagbalikan sila, boss.
0: yun pala, kuya. Maraming salamat, kuya. Uy. May salakyan niya nag-abot. Sino
1: dito
0: naman?
1: Na pala si Chief Godoy. Boss, basa.
0: Maraming salamat, kuya.
2: Mark? Ay, anong ginabuhat mo di?
0: Oh, nung? Daw nakibot kaya daw?
2: Kuan, wala. Nga, oh, wala kaya nagtawag sa akin nga makanto ka diyaw.
0: Ay, kukuan eh. Wala lang.
1: Chief, gagamitin daw ni boss ang sasakyan ngayon. Akin na yung susi.
3: Hey, Gudo! Kanina pa kita hinihintay ah. Akin na yung susi! Alis mo na ako. Kayo nang bahala dito sa talyer, ha?
2: Boss. Kuan, may kasama pa ako sa loob na ay, babae.
3: Putang ina, sabi ko sa'yo, huwag kang magpasakay ng babae mo dyan sa service na yan. Malas yan eh. Sino ba ito isang to? Na-apply na trabaho?
0: Sir, hindi po. Kapatid po ako ni Gudo.
3: Ganun ba? Sige, Gudo. Palabasin mo na yung babae mo dyan sa loob ng sasakyan ko. Mag-uusap tayo mamaya, ha?
2: Okay, boss.
4: Laura, guadanay da.
5: Bart?
0: Hindi! Laura? Ikaw?
5: Bart?
0: Nung Gudo, ano ni Nung?
4: Tol, hindi mag-iskandalo diri ha? Atubang ko si boss eh.
0: Gago kaya nung ya! Gago ka! Gusto gin magaling hamba sa ako ni Nung. Ni Nung Kaloy!
3: Ay! Huwag kayo magsuntukan dito, ha! Tatawag mo na, pulis!
0: Hipusang baba mo, sir! Pati ikaw! Masumbagan ka man kakaroon! Tuntok agad nung, no? Tuntok agad! Kag ikaw naman, Laura! Kabalan ka! Kabalan ka, Laura!

nadakpan ko gid sila. Wala ko mapunggan ang pag-iskandalo ko sa ginaobrahan ni nung gudo. Gintawgan kami sang pulis. Nangayo sang patawad sa akon si Laura, kag si nung gudo. Wala man siya sang ginarason nga iban kundi kagustuhan ni Laura ang tanan. Nagbalik ako sa Negros nga malain ang buot kag si Laura nagpabilin sa Manila. Sa subong, nagaisahanon ako nga ginapadako ang duha namon kabata ni Laura kag padayon man siya nga nagapangayo sang patawad sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bart.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3

0: DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
1: Gah, mag-joyride man tabi ga.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Sakay ka kidiya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sport Biotics, makabulig sa pag-ariya.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. iCare Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag

0: dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag gingpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakat sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kampiyon!

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Pamakal, sumang buti ka. Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Amo wala ni, sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre pa makatulog
4: doktor.
3: Sila.
4: Mga doktor nga way bayad.
3: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spent around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3Bio
2: nga wala sa vitamin D3, nga plain D3. Okay.
3: Number ano, one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning ano? Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3Bio, the BC of D3Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: D3Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka. Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin sa anay sa serotonin. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3Bio, tayo yun. Okay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod may MCTs.
2: Kanami sa imo D3Bio, Sir Buyao. Pag inom mo si D3Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Ang probiotics ang good bacteria, ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos himo sila serotonin. And that serotonin amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Patulog ka, dulum-dulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
2: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imong immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3Bio, duwa.
2: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gan ni tag 14 tapos ang plain D3 noy bejes gamay ka dipa paaman lang ni mo Sir Boy ang vitamin D3 sa kwan
3: ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani no ginaupot ko siya sa extra virgin coconut
2: tapos oil. Take note ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin ang D3 nga ara sa D3Bio alin mo na sa US sinong Pilipinas gahimo D3 man wala BCO goro pati ko
3: BCO
2: halin sa Pilipinas ang BCO sa US hindi man alin to sa ila halin man sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahil ni mo sa D3Bio, nami din tulog. Sa parasis, hindi yan yung drugs ya. Kaya nami sa D3Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga man nami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
3: Correct.
2: Domino effect ang pag-inom sa D3Bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: Paman pa.
0: D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News.
4: Kak K5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanaw.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: ATX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Lua City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
5: Extend!
4: Extend, the Superman for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
4: Extend! Superman for men.
6: Isang kapsula ka lang.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Abaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may deperensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso, halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima, ukon ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Inis si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darren Villavion.
9: Inis si Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion.
8: of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
9: K5 Galingawan Time!
10: Hold up, day! Ihatag sa akong tara niyo kwarta mo!
11: Ako? Hold up on mo? Wala ka bala kakilala sa akon? Congressman ako!
10: Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
9: Hey, hi! Galingawan
10: Time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako na regular nga regla. Kisa, labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butka!

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanina. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
4: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni Tagabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Mayad nga balita si Balumnan. San Remy Yonhon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya ka mayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler ka Mais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang Mais Kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kag tuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh, available now.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layikita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang alagi nagakahulugan kang sexual na pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tao sa masulod ng mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agto sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat

0: kanimo.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: K-5 Galingawan Time!
7: Oh, hala! May gwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Wow! Wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko! Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya! Hoy! Kainap ako di ba sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
8: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
6: Hey! Hi! Kalingawan ta!
7: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
1: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon ka bagatag palamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang mataho makasugbon sa atong drama sa kahanginan. Gidyugid makuhaan sang leksyon. Giginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, bili ka mo!

0: langit binatiman. Ikot, ang malamuhi mo si Ongo. Ang angupon niya nga mananagat. O Jesus. Mabuhang inangong unwadulang kasahamon sa kamataan, Ong. Mabuhang ko, Ong! Ong! Balik na sa awan! Balik na, Ong!
1: Susana! Ah, Susana! Kamatid ka siyang balita sa radyo! Wala lang dugay!
0: Nung ado, ano nga balikta nung?
1: Anong katawong nasampay sa baybayon? Sa isang kabanwa sa norte? Tangahapat ang patay? Duha ang buhay?
0: Ay, Diyos ko, Diyos ko. Sa diin niya nga banwa sa norte nung? Kay makanto ko. Gusto ko magkita ang ginasiling mo nga mga tao.
1: Ah, sige. Upor niya sa amon. Kay... Basi sa man dito sa nasampay ang utot ko nga sinisto.
0: Ay, oo, nung kagkabay pa nga. Nga isa sa mga buhi nga nasampay mo si Ong-Ong. Kabay pa!

0: Aya, hindi. Hindi na ako magsugot sa magsige kakapanagatong. Bahala na. Bahala na akong magbag-o manining pangabuhi ta. Mas kung sa daso niyo hugad, ah, malason ka na sa tungas ang lawod.
1: Gang, ang kabuhi sang tao, paswerte-swerte lang gidaya. Kag kung tiuna sang imo kamatayon, bisan nagapungko ka lang, mapatay ka ginaya, gang. Abi, kalma bala. Kagpaminsara bala, gang. Pangisdang aton palang abuyan, dire.
0: Mangani! Kabalo ka man mamanday, hindi bala? Pamanday ka na lang, bi.
1: Gang, ang isda ya, hindi niya maubos sa lawod. Pero palandayon, hindi niya permi-permi.
0: May plano ko magwa.
1: Oh.
0: Ibaligyan ang bangka mo.
1: Be, ano? Di nga ko. Ma-abroad?
0: Oo, sa Saudi.
1: Ay, hindi ko yung masugod siya, day.
0: Ba?
1: Kalayo niya katama sa Saudi.
0: Maanad ka lang sinagang, ah. Agi lang na yung kasubo. Ang importante nga makaganar kita sang dako. Kagplano ko nga maghalin diri sa higad sang baybay. Kay kada may bagyo, ginakibang ako kag mga bata.
1: Ay, nagidyang awayan tanga duwa yagang. Hindi ko yung magsugot na magbulaghi kita nga duwa. Hindi ako magsugot, gang.

0: 爸爸哦。
1: 哦。
0: 爸爸。
1: Dari ma. Indah cerai. Ano? Ngari kamu tri segat sang bye-bye.
0: Ki, ginpangita ka namon. Oh. Ang bali mama, ari ka kuno tri segat sang bye-bye. Gapatawhay sang pensar mo. Ngagibi ka pa paungaw. Subuan ka kay malakat si mama sa Saudi ay.
1: Hindi ko yabi kasaw kung wala si mama ninyo eh. Hitlawin kita ko sa iya. Kabaluman ka mo sina. Siya ang kabuhi ko.
0: Tiari man kami.
2: Gani man
0: di ba nang?
2: Ari kami di ba na papa? Kung layo si mama, ari man kami.
0: Hindi ka namon papabayaan niya.
2: Kagpalangga kagid bala namon pa.
0: Oo man pa.
2: Kag pa, promise pa, hindi ka gigi namon pagpagtason. Di ba, Charino?
0: Oo, pati yun, gigi namon, tanan mo nga gusto pa ya. Nunang, no?
2: Oo, gani pa.
0: Oo, papa, hong-hong niya. Ang tanan-tanan mo nga isugo sa amon, kag tanan mo nga gusto, pati yun, ginanamon niya. Hindi kami magpaugta si mo kung nato na si mama sa Saudi.
1: Ha? Tod? Tumano ninyong tanan kung gusto? Ha, Cherry? Rima? Tumano ninyong?

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistance. Nagaluya na ako. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado.
2: DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang
2: DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
8: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men.
6: Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk ang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 ukon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang diyang nga layi nagakahulugan kang sexual nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang sara ka krimen kontra sa tawo sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagpwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pang-apat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua. Pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima ukon ang pagpangleges nga nagresulta sa kamatayan kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayan. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kao magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yag nga target sini ang aton Irene lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule pag Eye Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pag pulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kampiyon!

0: Gang, ikaw huwag ikaw na sa ibu ya. Masih pala kung mabuha ko sa pabisar sa ibu malaw.
1: Gang, dasig lang gid na ang duha ka tuig. Kag kun mingawon ka sa akon, lingaw-lingaw ka.
0: Gang, kabalo ka, gigi ikaw lang lingaw ako. Wala man ko kabarkada din sa lugar ta. Ikaw lang ginyang lingaw, kuya.
1: Ay, kung makasugod na ako sweldo, padalaan ko kamo sang budget na tatlo sang bata ta. Para makalagaw kamo sa syudad. Pamakal kamo sang kinahanglano ninyo. Kagkaon kamo to. O kung tulog kamo to isa kaadlaw.
0: Gang, di gabi to matulog. Kay wala man ta dito sa parinte.
1: Ay, sus, kadamo to sang tulugan, gang. Kagsa nag-process bala ako sa akon mga papeles? Nagatulog kami sa mga upod ko sa ina bala nga natawag, haw? Kwarto nga may electric pan. Tasun ni espiho, gang.
0: Oh, gang, gisod wala na ganga. Basta, hindi ka ganyan. Dito magtulog sa iban, ha? Hindi ka ganyan maluyag sa iban, gaga. Basta bala makakita ka itong wapo, blaw, kagumot ka mga Arabo. O kontor ko. Kagipatan mo na kung laga, haw?
1: Hindi
0: ah.
1: Ay, gang, hindi matabo, ina, ha? Pangako, ina. Pangako, ina, gang.

0: Ano pang ginayahan ng patabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa papamati. Ang makahalawat hawat niya kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan. Gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pili ka mo!
0: Ginsulat kung direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Inis si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin de Lovion.
5: Inis si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Roja City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan,
8: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
8: El Castigador.

0: Kabay pa mga K-Fiber, gyan ka mo sa mayad ka dyan nga lawas, mayad ka dyan nga pangunahuna, kag syempre mayad man nga kahimtangan. Ang pagpanamyaw gid ka mayad nga pon sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique. Alin rin sa Norte, sa may bahin kang Punta Pusho Libertad, paaturi ka sa may bahin kang Punta Nasag anini sa sur mga K-5, mayad gid nga hapon ka ninyo tanan. At law kita ka dyan kang Miyerkules. Sa mga tag para matitarigan pet shot rain ta sa bulan kang Setyembre, pinakauna ka dyan adlaw daw wala lang man an K5 Fritz Oktobre ran rom an ka dyan oy. Nakahirapit nagay ka dyan ang aton ka dyan Paskwa K5 Fritz. Kung pwede lang ganit ka no i-forward ang ball ni K5 Joe dyan para ka nung makambit randaan kang 13 man pay kag bonus K5 Fritz. Kung pwede lang daad, why not coconut gid mo? Tata, bakit ka pura at ang pagmangabuhi ka dyan? Pero sa gihapon, may adgid nga hapon, kaninyo tanan mga K5 sa mga bugtuan tarigan nga mga empleyado ka na narisari ka dyan nga ahensya ka na ka dyan gobyerno. I know and I do believe mga K5 nga malipayon talad nga adlaw kang Miyerkules ang mga kabugtuan ta nga may mga obrarigan magluwas lang guro K5 Fritz sa mga COS noy. Kasi daw medyo late-late gawandang sweldo pero sa kadya nga mga atinion mga K5 happy payday gid sa mga suki na doon kadya nga mga tag para mati. Mayad man nga hapon rigan sa mga kabugtuan ta nga mga manugbaligya manugbakal sa mga merkado publiko sa bilog kadya nga probinsya kang Antique. Mayad gid nga hapon kaninyo rigan sa may bahin kang Trade Town Public Market. Mayad gid nga hapon sa may bahin man kang Business Park mga K5. Mayad gid nga hapon kagregan man sa may bahin kasi balang Public Market. Mapaang-paang man nga hapon kaninyo rigan mo sa mga bulantero kag bulantero tarigan ba inam kamugit ka maduro kadya nga tubig. Stay hydrated kid sa mga para mati tarigan banged man tuman kainit noy na experiencehan naton sa kadyang nga mga tinion tugaman kang dyang super El Nino. Mayan kid nga hapon rigan kamusta ang bintana kadyang adlaw kang Miyerkules kabay pa kadyang nga buga na sa gihapon bastante kumbaga para mapangpian-pian kamo sa inyo kadyang adlaw-adlaw kadyang nga kinahanglanan. Kag syempre mayad man nga hapon rigan sa mga bugtuan ta nga mga drivers sweet lovers ano man kadya nga sarakyan ang inyong ginamaneho pam publiko man o kon pam pribado kadya nga mga sarakyan ang atang kadya nga pagpahanamdam kaninyo tanan mga K5 tandaan tagid perme nga ang disgrasya unay sa kadyang kalawasan mariit ang dyang kalibutan tama kaduro mga disgrasya nga nakaluntad sa dalan mga K5 gani kondisyon ang imo kadyang kaugalingan kondisyon ang imong sarakyan agad ang kabuhi mo ang kabuhi kang imong pasahero hindi mabutang sa alang-alang. Kaya ang panugyan tagid perme kung mag-drive ka mo rigan, dapat kung magmaneho ka mo, focus gid presence of mind. Kumbaga, ang mata ituon sa dalan, baka sa daghan o kung hita rigan ka mga babainhan nga nagapanaw o kung nagajogging sa binet kang dalan. Kahit kung saka lagi man buru malikid mo, darawak bagay lang man na madisgrasya ka o kung makadisgrasya ka rigan sa mga suki na tong kadya nga mga tag para mati. Sa bilog ka dyan nga probinsya kang Antique, mga K5, batian kita loud and clear. Pinaagi man sa 95.7 K5 News FM sa San Jose naka-broadcast. Rige sa sur nga bahin kang probinsya. Mabatian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong. Nga nakapalay naman sa central part kang Antique. Kag syempre 95.9 K5 News FM Kulasi. Nga naka-broadcast naman sa norte nga bahin kang atan ka dyan nga probinsya. Diin ka maka dyan nga bahin kang kalibutan sa naman kita makita. Pabatian pinaagi sa mga Facebook live presentation sa kapalang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. Makita mga sa ibahin ka 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Hindi kayo makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share, agad duro pa ang malabutan nga atang balita. Kaya maging updated ka muman sa bagko kadya nga balita kag impormasyon sa bilog kadya nga kalibutan. Sa kinaandan mga K5, kaimaw ninyo sa kanginan, K5 ba Jason Grafanes Sapa. Para sa isang kampiyon nga estasyon, Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon.
1: Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
0: Sa gihapon mga K5, ako nagpahanamdam kaninyo, anuman ang inyong ginaubra sa adlaw-adlaw kajangatanan, always start your work with a prayer mga K5. Bakit ako nagpati, a prayer creates a miracle. Gani ka dyan nga hapon, ano man ang inyong ginaubra rin mga K5, aking ginahingyo kaman ninyo ka dyan nga oras. Let us pause for a while. Mga pangamuyo kita mga K5, let us pray.

0: May namang nga balaan, salamat gis yung adlaw ka, Miyerkules nga imugin tugro ka namin. Salamat gis sa dugang nga adlaw kang aman ka buhi. Kami kagipatay nga mga tugro ka namin, kasigkakabakad. Ilikaw kami sa balatian, sa bagay sa lawas, disgrasya kang kamatayin. Kami talaga nga pagtiraw, pagpanghangkat, mga problema nag-abot sa mga buhi, aman gin malampuasan. Mangi kami nagapati o Diyos, nga kung kami lamang, wara kami sarang mahimu, apang pinaagi kanimo, talaga siyang abutang, aman gin malampuasan. Salamat gis sa bugay kagrasya nga aman na baton, ilabinagin ang dugang nga adlaw kang aman ka siyang kabuhi. Kami kagipatay nga magkabugtuan, nga nagabiyay kay kadyang mga tinion kagid mga limpyo kag andalanan makalabot safe and sound sa nang paraton mga tugyan namin sa pagkaraleso sa personal maluluwas. Amen.
1: Yun nga istasyon K5 News FM.
0: Kadyang nga po mga K5 kang Miyerkules, ano kadya ang mga balita nga tan pag istoryahan sa aton kadyang pagpangalaga nagpanguna kadyang balita. Uy kagwapa kaya dago at ko ba ito ni Gob isang alang-alanggid mayad nga pon lang saya dako kita kuya dako nga gwapa ang juniora no ni kagaman station manager no si Chassie no nakita ko ng ling-ling nabi pasensya gida divert ang atensyon ko sa headlines kaya nakita ko ka nga dyan gwapa ngayon dako sa kadyan nga pon mga K5 ano kadya ang mga balita nga dyan kadyan pag-aistoryahan at may darwa ka motor mga K5 wow nagbinunggwa na ito no yos may banwa kang hamtik ati ang dyan mga rider all on side nagkagom kadya ka mga pilas sa mga tag para mati darigan amo dyan lang ginambal ta mga K5 nga kung magmaneho kani ka mo dapat hinay-hinay ka mungkid kung baga dapat halong ka mungkid kitandaan tagid perming kung magbiyahi kita mga K5 especially kung nakamotor ikaw no ang imong lawas kay by friends kumalis ka siya kaw tama kay grant ka prone sa mga posible bare rigyan o kon mga samad nga pwede nimo maangkan dapat kun magbiyahe kamo mga K5 no pinsaren mo gid permi nga sa imong paghalin nami ang paghihom-yuhom ang pagharak kag paghakos mo sa imong kadyang pamilya kag ang imong pamilya nagalaom rian nga makaabot kamo sa inyong paratunan nga safe and sound maka-update kamo nga nakaabot rong sa gitunan ko kag nagalaom rian mga K5 nga makauli man kamo safe and sound ti manan mo tama man ka sakit sa baratsagan ka pamilya naton kon mabalitaan anda kay by first nga oy ma'am we would like to inform you that your husband or ang imo kadyang bana na disgrasya. Tandaan tang kabuhi na sara lang dapat amligan tagid paano nga nagbungguanay ang jang darwa kadya ka mga motor nga dya sabay bahin kang banwa kang hamtik ditalihan trian borbay sa dang kadya nga pagpangalagad sa mga suki na ton kadya nga mga taga para mati samtang dugan kadya nga balita man mga K5 no ang Bureau of Fire Protection Antique nagapreparar man mga K5 sa posible epekto kang dyang Super El Nino. Kahit di ko nang taon ta mga K5 no, ang Super El Nino maka-experience kita kang tuman kadyang kainit. Kung ang atang kadyang PDRMO kag pag-asa pa maghambal, no, this is the worst kano mga K5 no, among the El Nino nga ma-experiencehan naton no, up to the present. Hindi ko ba tambalan kay Bay Fritz regang kanon malapot sa peak 46 to 47 degrees ang kainitan nga ma-experiencehan na to tilaban-laban mga K5 no ang atod kadyang palibot mangin dry manian kay Bay Fritz no kadi ang mga tanom rigan mga kalaya no ang atod kadyang pagkonsumo kang kuryente rigan nagadoble ang atong kadyang mga appliances tanan nakaunay saksak mga ref na ton rigan electric pan na rigan mga aircon na ton rigan so possible mga K5 nga makakos rian kang short circuit no kag makakos ako makaresulta mga K5 kang dyang itatawag na ton kadyang asunok ano kadya ang pagpanghanda kang atong kadyang Bureau of Fire Protection kaya di magluwas sa mga electrical fault line di kabirigan no o kung mga gisi-gisi rigan nga makakos ka short circuit magluwas nabi sa mga daig sa balay rigan no di ang iban pang ang namantayan na ton isa mga no, mga grass fire bla dyan kay by fridge man mong si balam nabi migo da permigi na luntadan kang grass fire rigan ang mount itang itang bla sa lakaron kay by fridge di ba ang ligad lang to nga mga binulan or tuig no kung di ko masada darwa ka beses katlogging nasunog na ang bukid kang itang-itango sa may lakaron si Balok di mga preparasyon kang BFP kag mga pagpanamdam naman ni no sa mga pumuluyo kung ano ang dapat himuon no sa dyang epekto kang El Nino nga di makalikaw kita mga K5 sa sunog Kaya tama, ara ka budlay, nang kumasunugan ka mo rin sa mga tagparamati, tarigan banget man, mga K5. Ang inyo ka dyan, ginhalungan, gin-invest for how many years, naging pakabudlayan ninyo mga K5, tapos masunog lang, inablink ko na ay mga K5, no? Tanan rian mangin abo sa mga tagparamati, tarigan. No? Detalihan, tanan mo rin, kasi kumakay kayon kita, malapot na ton, o kung mangin guest na ton, mga K5, ang Bureau of Fire Protection, province or office of the provincial fire marshal. Samtang dugang man ka dyan balita mga K5, no, kung ang BFP may magpaghanda mga K5, no, ang aton ka dyan Department of Health, no, National mga K5, naka-antabay naman, naka-full alert naman sa posible mga K5 mangin na resulta kung dyan El Nino, kumbaga mga nubla, mga mambalaton heat-related illnesses nga posible ka dyan magtuhaw sa mga tagparamati na digan, no, ano ka dyan magpaghanda man kang Department of Health para ka dyan at in case of emergency, ano ka dyan mga plano nanda, paano nanda ka dyan masolusyonan ang mga problema sa ikayong lawas. Italian naman na burba isa ito nga pag-pangalaga. Samtang ang probinsya kang Antique mga K5, no, sa piyak ka dyan at regang kita sa El Nino season o kontagrutuman ka dyan nga kainit mga K5, kundi bakit na niya basta ka El Nino kundi super El Nino category dyan. Pero wala riyan na kahambal mga K5 nga kung sa super El Nino kita hindi kita rin maka-experience kang bagyo, no, bangod man posible gyapon mga K5 nga maka-experience kita kang bagyo bisan pa, no, nga super El Nino ang atang kadyang ginapaabot. Kay basiban sa report mga K5, no, nga sa tion kang super El Nino magagamay-gamay tuod mga K5 ang mga pag-uran-uran nga ma-experience na to, o mga bagyo, no, gamay ka dyan ang bagyo nga posible magsalad pero tuman-man kabaskag sa mga tagparamati tarigan, no? Ipagpaghandaan taban dyan bakit lang El Nino kundi pati ang dyan mga bagyo nga posible magsalad mga K5, ragya kang mag-agi ka natin sa Western Visayas, especially sa probinsya kang Antique, magaban anta every last quarter of the year mga K5, ragya ganun nagahagunos nagaagi ang dyan mabaskag ka dyan nga mga bagyo. Balikan ta mga nag-agi nga bagyo kay by first kung naka-epekto ka natin ragya last quarter of that year, no, ang Yolanda, ang Paeng, no, ang Odette, no, kay Bebefritz, ano ba kanina ang mga bagyo nga baskagman? Hindi ang Frank na to, that was Mayra or Juni, kung hindi ko magsala sa mga tagparamati na rin yan. Ipagapanghandaan naman dyan sa mga suki na to, ang kadyang nga mga tagparamati. Samtang dugang man kadyang balita, mga K5.

0: ginpinta ko pa, SM. Ginpinta ko pa para mamanaan ko black ko. Ano? Wow, na-shock ko ba? Araw-araw siya. Salamat, gid. Pasalamatan ko lagi, bla. Pasalamatan to, gid, si Doktora Isaira P. Del Corro, no, sa anak adyan ka Alwad, no, sa mga tagparamati Darigan, ti manan mo migo nag-sponsor dyan sa atong adyan live reporting competition, bla. Salat ko lamang, ah, kita ay tamang RK5 sa October 4 regyan sa may Robinson's Place Antique Ground Floor, mga RK5, para sa finals namon kaya naman kadyang live reporting competition, no. Mayroon kang 27 kadyang ka mga participants ang magasambuwa sa mga tag para matitirigan para kadyang ati mga representar kang probinsya kang Antique sa regional competition kang K5 News FM Philippines. Natapos ano ang finals kang Iloilo, mga bakit manto anda kadyang mga reporter sa maabot kadyang October 4, isuportarin nyo man ang inyo kadyang mga himata or ang inyo kadyang mga eskwelahan, mga K5, regyan sa Robinson's Place Antique. Sa secondary category, mga K5, may regyan kang 14 kadyang ka mga eskwelahan ang mga sambuwa, no, kang tatlo dyan kadyan ang pagkabulon nga maging representante kang probinsya kang Antique. Sa college level naman or tertiary, mga K5, may regyan kadyang ka 13 ka mga estudyante nga halin sa may bahin kang University of Antique kag extension campuses, no, ang makasambuwa man sa mga tag para matitarigan para kadya sa dyang tertiary level na tatlo mga dandang pagkabulan kag mga representar man kang Antique sa may region wide competition kang live reporting kang K5 News FM Philippines. Nagpasalamat kita gid sa mga sponsors naton sa mga tag para matitirigan sa anda kadyang kaalwan sa pagbulig, no, sa K5 News FM agad kadyang nga mangin madiragon ang dyang competition sa mga tag para matitirigan kini bakit nandiya basta-basta competition K5 Fritz agad na kadyang live reporting competition kundi saan ka pa maagi man dyan agad kadyang mahanas man ang atong kadyang mga estudyante or mga aspiring students, no, kadyang nga mangin basikod na kalaom sa pinakadlaw nga di mangin isaraman ka journalist Riganoy or mga broad casters o kung mga sunod man sa may patag mga K5 or sa field kang communication sa mga tag para matitirgan or broadcasting. Oh. Hey, good luck, good luck, good luck, good luck na sa mga students tarigan. Just do your best. Ah, ang mambalok lang, hindi ka mo maggalba para ka dyan nga hindi ka mo magrattle. Sa mga kabugtuan tarigan mga K5, ang mga headlines kaya nga inyo nabatian gratag ka natin sa kaluan kang DTX Cofamex. Ang kape ka dyan nga manamit, ang kape nga healthy, ang kape nga makadetox ka natin, may manami ka dyan nga epekto sa tarajang ika ayong lawas. Tandaan ta mga K5, the key to a good health condition is through detoxification. Amo dyang sarang mabulig ka natin kang DTX Cofamex mga K5. Bangad manhimo sa chia seeds, ang palaya extract, kag di sugar sugar cane extract mga K5. May mataas ka dyan nga antioxidant properties sarang makapatay ka mga free radicals tuga kang oxidative stress. Sa DTX Cofamex mga K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available rin sa mga parmasya kag butika marapit sa inyo at tagsa kadya ka mga lugar. Miadgid nga po narinigan kay Ma'am Gilyado Rodalin. Miadgid nga po Sir Jason watching live from Hong Kong samtang kahimas kang niya po. Ay miadgid nga po sa mga buktuan ta all the way from H. Ong Ki Ong. Rigan, miadgid nga po na kay Ma'am Nila Duk Acuna. Miadgid nga po kanimo rigan Ma'am. Happy streaming live. Kay Lin Lin Colombres. Miadgid nga po kanimo Ma'am Lin. Kay Mary Rose Valdez. Miadgid nga po Sir Jason watching live from Rumbang Gamay Sibalom. Salamat. Miadgid nga po kaninyo rigan. Kay Ma'am Josette Pidyanco Abrico, medgid niya po dyan all the way from Bugasong. Regards lang dyan kay Mare ko, best friend ko, ano, Amsi Abrico. Kay Ma'am Marisa Marcelino, medgid niya po kani Morgan Ma'am. Kay Kagawa Dadadong Atividad, kay District 1 si Balom, medman nga po kani Morgawad. Medgid niya pagmamati kaninyo rin sa mga suki na itong kadyang nga mga tag para mati. Dugang kadyang balita, mga K5, no, sa mga tag para mati na rin, no, sa mga kabuktuan tabla ang mas grabe ito na yung balita kay Bob Fritz sa may bahin kang sultan ko darat mo, no, darang mo dyan kanilang makalali lang, no, ang mga dapat we must be grateful sa matag para mati na rigan na kung ano ang may rigan kita bangin man nagpabutsag kang kasubo mga K5 kag pagkawala ka ang sangka volunteer teacher ka si Sherdin Kate Mantalaba Santander sa may bahin kang sultan ko darat mga K5, no, kang ano tatalupang dan nga may mga estudyante nga nagkadara kang kanon nga nakasulod mga K-5 sa taktakan ka dya nga lata kang dyang katas. Ang suno kay Teacher Share din nga may darwaman ka mga bata ang nagparapit ka kang nagbangayo kang toyo banged may kanon sanda apang wara te daple. Kung lang tawon ta mga K-5 ko kaysa mga hambalta nga pigado pag mga buhi ta nga mantener lang ta kay by fridge kang tawag siya kang isda nga mantener lang ta ka mga lamayurigan kang mga ginamos rigan di may mga nikita may ginamos may lamayum iban nga niya kabataan to sa ibang lugar no yung makan timo krawat taple din kay by fridge ang anda pa kajabalunan no ang lata no yung atak-taka no tapos kamo nagareklamo pa kamo sa kung ano ang may dyan kamo no. So, dapat binag-binagan taman mga K-5, da? Sa da ka dyan mga tagparamati, rigan, ang mga bagay-bagay, bla, na dapat sa mga gamay ka dyan bagay, at least masalamatan na may makaan kita, rigan, may gamay ka dyan, mabutang sa da ka taksa ka dyan kalames. Kag dapat ang mga grass nga nag-abot sa kabuhi, tag na pasalamatan, tarian. Kag dapat, wala na itong ginauyangan, mga K-5, mong dyan, permig na hambal, okay, my friends, kay misis, da? Kaya sabay, hindi maubos ang pagkaan na, ginamalan ko rin ubusan ang imong pagkaan. Bisa sin uman na migo nga mga ima ko, isa ka nila si K-5 Jing Milura, kung na may bilin-bilin para pingkana na malang ko nga ay kap, iubusan ang imong pagkaan. Tandaan mo ra ka, mga kabataan, kung nagkakagutom sa nang palibot. No? Kita nga may rigyan, dapat urat na ginauyangan ang rang mga blessings, K-5 Fritz. Ito sa bibahin, kang sultan ko darat, mga K-5, grabe yung kalulukoy ang sitwasyon kanyang darwa kabata. Banggit man mga K-5 magluwas nga ora in the play K-5 Fritz. Ang anda ka dyan nga balunan mga K-5 buta pa kang tuktok mga kantimokrian. Ano ranoy ka risgo sa para sa anda ka dyan nga ikaayong lawas. Mga link ay ginayon naman dyan ginabisuan. Kang dyan manunudlo mga K-5 ang mga estudyante ka hindi rin pagliwatan pa. Banggit man posible ang bagal nga peligro ang mga epekto sa anda ka dyan ikaayong lawas. Ay dapat kitutukan man siya kay mga nagkalain-lain ka dyan nga ahan siya kang gobyerno na ton, no? Ang dyan mga kabataan nga dyan. Kaya sa mga kinikanan, manigay makabatas man ninyo karang ang pabalunan niyo sa bata niyo. Tuk-tukan kay my friend. Mas mayat pa kanilang amigo nga kinauna nga style blah. Man ko na, gabalon kami. Naputos kanya kay my friend sa daon kasaging mo. Tapos magkasan mo man na kang panik na kanda, kita malawas sa saging na. Puksian mo na kamay kagbatangan. Bagkas na nun sa mga tagparamati na rin. Hindi daw mamba talaga daw grabe no ka budlay pag mga buhi nga nagyang kadyang darawa kakabataan po sa piyakarian na kapatayon gapon sa pag-eskwela sa mga tag para matitir ka ibang kanilig ang kabataan no tama ang kabugana ang mga buhi da, pero mga light no bagay by friend so dapat kit amligan lagi ikayong lawas ka anong tatatagsa kadyang ka mga kabataan sa mga tag para matitir ka. Sa atong kadyang nga pagpanumbalik mga K-5, dugang kadyang nga balita kag impormasyon at kadyang nga pagpagalagad at ang kadyang pag-istoryahan gani standby.
1: K-5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Sa kanan natong suki nga tagpalamati, nainom nyo na ba ang DTX nyo? Ang inyo nga Mighty C or Super C or Pure C? Tani, before magkanto sa obra or biskan ara ka mas balay, after eating your breakfast, don't forget nga mag-inom na sang DTX, Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sige, ano bala ang immune system in a specific bird's eye view?
4: Ang atong suluyan, subong ang part ni sang atong ginatawag lymphatic system, no? Mm. Ang lymphatic systems na, ano, consist na atong tonsils, ang atong adenoid spleen, ang atong spleen, ang muna ang part sang atong lymphatic system, and also the one important part of that is a very small organ called the thymus.
2: Mm.
4: Ang thymus, makita ni siya sa mga 3 ribs away from your chest, no? So that na siya
2: breastbone.
4: Breastbone, ano sa dalom, ano siya ginahimo sini, ga mature ang ginatawag ng mga T cells ari na ta.
2: Actually sir boy, T cells is originated from
4: alin sa bone marrow.
2: Dalhon siya to sa thymus. Mm-hmm. Triningon kag ma-breakdown na sila, iba-iba na.
4: Iba-iba na
2: klase nga kwan.
4: Specialization na.
2: Oh, may specialization na. Mm-hmm. Goro ang ibanda, scout ranger, ang ibang special forces. Mm-hmm. Pero pinaka nami lang sa researcher boy kay si T-cells siya ang i-consider nga special forces. Mm-hmm. Maalam nga soldado sa lawas. Ang specialista niya, sir boy, kabalo ka? Mm-hmm. Virus. Sila ang pinakamaalam nga mga soldado sa imong lawas.
4: Duwa lang ginapangita si Nino, virus lang kay cancer.
2: Amo correct. Cancer pag
4: cancer kay virus.
2: Virus, cancer. May mga special forces ang T-cells nga ang ila targeting. Target is virus and cancer. So no sa pagtuon, ang imo nga thymus nga amo ang batalyon sa imo nga T cells, batalyon gid ba?
3: Camp thymus.
2: Okay, camp thymus.
5: Dira gina-produce.
2: Diha gina-train ang tanan nga T cells kag may mga specialization. Kilalaho nato na kay may ara kay ngalan na memory T cells, helper B cells. Damo pa na. No? Now, ang matabuan ni Sir GP, during your birth, gamat-amat na shrink. Especially kung pakanto nagiga sa imo nga teenage years.
5: Gagamay.
2: Ang shrink ang thymus. Pero pag abot mo sa 65 anyo, Sir GP, madisappear. Dula ang imo thymus. Amo ng rason nga kung tigulang ka na, dali ka na lang matapikan ka.
3: Balatian.
2: Balatian. Especially mga infectious
3: disease. That's why, Galidok, delikado ang pneumonia sa tigulang.
2: Correct. Pneumonia.
6: Yes.
2: Tanan nga mga infectious disease, delikado sa tigulang.
3: Kaya, simple nga hilana.
2: Madula na si Camp Thymus. Wala na sang may mahimo nga T-cells. Biskan, may mabilin nga mga antibody.
3: Oo.
2: Pero ang imo nga mga intelihente, mga maalam, special forces mo, scout rangers mo sa imo Thymus, wala na kayo, wala naman.
3: Ang gaaway sa virus.
2: Oh. So meaning pa, ang pag-atipan sini pa lang before siya madula, kinanglan part of your daily life ang pag-inom sang alkaline nga vitamin C. Kay ang imo lawas wala ga-produce ang vitamin C. Dapat kaunon, dapat suplementuhan. Nga ano-anong bintaha kung nag-suplemento ka kaysa kaunon? Imagine, kaong kapulo ka orange, isa kapsula ng may PC or pure C.
3: Economically, mahal. Oh. Mahal kayo.
2: Now, paano si DTX 500? Makabulig kay T-cells. As si DTX 500, makabulig kay T-cells because this is a cells. Di pwede nga matigulang.
6: Correct.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500. DTX 500.
10: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
8: Sa kalaw ka pila ka mag-inom?
10: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
10: Huwain na ko ginibatya at maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
10: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Man, si Dr. Ramil Uy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayogid sa madamo ninyong nga balatyan.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Kaki 5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga wala kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag lat-an ang evacuation plan imaw nga imong pamilya. Samtang

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
5: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi
4: sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabasa butika.
1: I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad 55 anyo.

0: tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
1: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ini si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Oras sa Pilipinas, K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:07 sa hapon, mga ka-K5. Nagpanumbalik na pabalagay ka dyan nga pon kayong Miyerkules ang siyang programa ni Muanjak kang The Power Duo. Ang DTX 700 kag Mighty C, mga K5. Ang mga food supplement nga makabulik na tagadya nga mangin healthy kita, likaw sa balatian, parehas kang hypertension, diabetes, stroke, kag cancer, mga K5. Tandaan ta sa kadya nga mainit, kadya nga shampoo, mga K5, tama kauso, o kung ginalantaw nga magduro man ang mga heat-related illnesses, no? Parehas kang mga stroke nga dya, no? Kung taas BP mo, tapos magsuray-suray ka sa init, posible nga ti mag-heart attack ka dyan karon. O kung magka-stroke ka kagulpiyada ka ron, di dapat mga K5 ilikawan ta riyan. O kung tugruan ta protection lawas ta inam kita DTX 700 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 700 mga K5 sang ka-superior antioxidant nga may regyan dyan kang the sugar-sugar cane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa pagdevelop kang cancer cells sa takadang kalawasan. Ginapenggan man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa takadyang lawas. Partneran na dyan mga K5 kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based na vitamin C ang Mighty C mga K5. 10 times stronger sa ordinaryo kasi nga vitamin C. Sa Mighty C, no, sa mga tagparamati na rin isa na dyan ka-immune system mediator nga nagpapaskag na yung immune system capabilities. Agad patsyan ang gaba nga cellula nga rugyan sa tanlawas, pinaagi sa apoptosis, antes pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Kung ikaw breadwinner ang inyong pamilya, amligigid nga mangin likaw ikaw sa balatian. Tandaan ta mga K5, prevention is better than a pound of cure. Available rian sa My Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay Shata, sa Osana Bonavista, Antique. Likod lang kang EBJ Freedom Park, pasalod sa may Barangay 3 Comon. May branch mga sa Poblacion Culasi, tabok lang kang balay no, ni former Mayor Jose Jeffrey Jojie Lumugdang. Available manian sa mga parmasya kag butika marapit sa inyo tag sa kadya ka mga lugar. Miyadgid nga pon dyan kay Ma'am Lorlin Melocotones dyan sa may Simbalang Public Market. Miyadgid nga pon dyan na. Kay Charles E. Doy Culas, miyadgid nga pon. Happy birthday, sir. Happy, happy birthday kay Teresa Villavert Dalisay from MGSO. Halin kay Andre H. Picao ko. O may adgid niya. Pondya na. Happy birthday, Gido. Happy birthday, Gid. Sa talang kadyang kabugtuan ta, kasaulo kaandang kadlawan. Ano man kadyang celebration, kasal manian, anibersaryo nyo rian, mansari nyo rigan, pagbata ni Mor, pagkatugmaw ni Morigan, pagpapaltak ni Morigan, kay Fritz, to green celebrate mo rian, no? Happy celebration day, Gid, kaninyo tanan. May the good Lord continue to bless you, bless your family, and showers the blessings to you. No, more celebrations to come to celebrate with your friends, families, and loved ones. Miad man nga po kay Sir Glenn Prado Q Barmala. Good afternoon, Sir Jason. Watching live from District 4 sa RMN Bakery. Miad gid nga po kaninyo rigan. Kay Sir Nash Danchuan. Miad gid nga po. Miad lang nga po kay Larry De Leon. Kay Tiyay Puga Danchuan. Lula Pinang Danchuan. Bukay po kay inyo sa Nanay Padang Danchuan. Giya Operiano. Kang Barangay Kang Kag Jonathan Tansuan, kang Barangay Otso, San Jose Antique, miyad gid nga pon kaninyo rigan. Kay Ma'am Vilma Pasakay Agustin, miyad gid nga pon sa Madakasulong si Balom. Kay Ma'am Roswell Militante, good PM si Roswell Militante, sir, just sa May City Mall, San Jose Antique, Kumon. O, ting miyad gid nga pon ka ni Morgan. Mama, miyad gid pagpamati ka ni Morgan. Kay Sir Mark Rio Bangoy, magalaman nga pon, sir, kapamati ako just sa May Tumyong Lario Apatnongon via transistor radio samtang paharap kang baka. O, miyad gid nga pon. Itambak rin baka, Morgan. Kamusta ang harapan ka baka mo? Lapad bang green ngayon mo? No, kung nagamat-amat ang kalaya dyan, Sir Mark Rio Bangoy. Ah, miyad gid nga pon. Dugan ka dyan nga balita, mga K5 bao, no? Kita adlaw-adlaw, nagapahanamdam kita gitnoy nga ti kun magbiyahe ka Morgan, kun magmotor ka Morgan, o kun ano man kasi nga sarakyan ang inyong ginadara mga K5, nga dapat inay lang kamo, dapat mga K5 mangin may nalungon kamo sa magbiyahe ninyo rigan. Bangod man mananaton mariit ang kalibutan kay Bayfrits, tama ka duro mga disgrasya nga nagakaluntad do. Regan sa iba nung kahamtik mga K5, may darwato ka motor kay Bayfrits, dagbunggwa nay man sa mga tagparamati tarigan. Nakaagam dyan kang minor nga mga pilas sa anda ka dyang lawas. Ang naangkan ka mga sakay ka dyang darwa ka motor matapos nga nang binunggwa na yung mga K5 ginabanta alas 12:20 kagabi, no? Setyembre 29 regan sa may National Highway nga sakap kang barangay Caridad Banwa kang hamtik sa mga tagparamati na to. Sa atan ka dyan nga pagpadalawsaw pinaagi man kay sa may hamtik MPS mga K5, no, sanda ka dyan nga investigasyon halin sa may barangay EBJ kano kagpaad to kundaad sa poblasyon ang Pinoy 125 nga motor nga may tatlo ka dyan ka mga sakay lakip ang driver, no, samtang halin naman sa may bangin kang poblasyon kagpaad to sa barangay Gintas ang Rusi 125 nga motor sa mga tag para matitarigan. Sa anda ka dyan nga investigasyon ng tawala no yung ang anda ka dyan mga motoro nag ano kita nag porongko sa nasa mga kasada bangit man Mayor K5, no, sa bag binungguan ay kaganda ka dyan mga motor sa Facebook live na ton ginamakita ta ang anda ka dyan sitwasyon na tight, no, nga tabo ang dyan pag binungguan ay naglapaw sa piyak kanong alinya mga K5 ang dyan Pinoy 125 nga dyan sa mga tag para matitarigan kag aksidente nga nakabunggo sa kasugalaw kadyang nga Rusi 125 sa diin lunsay nga mga nakainam mga K5 ang mga driver kag madasig ang anda kadyang nga pagmaneho. Amo kajab lagi na ambat ang mga K5, no? Man mo ko lang tawon ta sa report kang bisan diin kadyang nga police station nariga sa Antique or sa report na lang gidabi no kang Antique Police Provincial Office, no? Sa mga nagkatabo, no, yung nga disgrasya sa lalan kay my friends, manan mo kano ka dyan ang pinaka-primary cause gate kanyang mga disgrasya. So, sana ka dyan nga pulisan mga K5, no, nga kalabanan or kadamaan sa mga disgrasya nga kung sa din nakaluntad sa dalan ang mga involbado mga K5, no, mga haras-haras mag-drive. Tapos, regyan sa impluensya kang makarubog ka dyan ngayon o kunlingin sa mga tagparamati na rin yan. Kag ano kaya ang may pinakamaduro kaya nga record sa disgrasya mga motor mga K5. Kag ano man ang may sa mga disgrasya nga na record mga K5. Ano kaya ang may pinakamaduro kaya nga napatay, no? Banget man naka-drive kang motor, lingin, kag wara pati mga suksok nga helmet sa mga tag para mati tarigan, no? Tilaban-laban may kurakat helmet kay my fridge. Kunti mo baggamay lang nga bunggo kani mo migo tapos lumampas karon ulo mo diyan. Either sa bato manian or sa mentorigan magka-intern internal hemorrhage kada karon di laban-laban moy maduraan gagi kang imo kadyang kabuhi o iban rigyan may mga helmet man kay Five Fridge tapos ang andang helmet ura naman ginasuksok kay insakto ko mo naka naka full face man tuod no pero dyan man sanda kadyang mga siko timed mo na kung ma-discuss siya kaw siko mo at samad ulo mo baka no sa mga tagparamati na rigyan presto blan noy sa may district 1 si balo mo ang akin nga pakaisa kay Burfish sakay ka ngandang salakyan ah konti mo migo nakalakpa doon migo salakyan mong ang dyang motor man nga ras-aras wala pati mga ay, may helmet ang angkas pero ragan saan ang siko blan kay Burfish sa ati kundi ah bumunggo to sa may front bumper ang salakyan kay Burfish ah konti mo ah gabulit-bulit no yung lasik man tindag na kay Burfish medan to kanik kaya nakalampas ulo na sa siminto kung sa may puste to yun sa mga tag para mati talikan. Ang mga blagi na hambal tayo mga K5 nga kung mag-drive ganit ka morigan dapat hinay ka mo lang no? Raba lang ano lang saktuan lang nga magdalaga na kumbaga 100 kilometers per hour kay Bifrits diba? Ang mga ang ginadapat nga ano? 20 kilometers per hour kay Mingo no? 100 kilometers na ako man diba 20 kilometers 40 or 20 kilometers per hour ang makita taba permit sa mga ano ra? Sa mga signboard na diba? Ang mga dapat lang ano? Dapat lagan mo 40-40 lang, no? Kung tawag kayo dalan, 60-60, no? Hindi ko nga labuti mo sa 100 dyan, 120 dyan kay Bay Fritz, di ba? Akan, migo, nakalbaan, takal mga drive ko, amurang mga lagan, migo. Ako, tinang mag-drive ko kang motor, kasi kauna nga soltero pa ko, mag-drive ko na, migo, bala rin dyan, kabin ba ko na may driver, mga naka, daw, nakapang, ano lang, nakapanggarig-garig ni mo, alaasan ko tanarang kay Bay Fritz. Pwede ikaw na, daw si Pitoy Kaang, mantamong partida, motor ko na CB110 na. Ha? Kamang lagas ko kang reader mga K5, pero di ko kapor, di siyempre, kurit na na motor ko sa compare mo sa reader mo, sa matang paramati, narigan. Pero kadya, kati nakapangasawa ko, may bata na ko kay Belfrids, akin, kada drive ko, amigo, nakapangamuyo, ikuha na ikra before ko mag-drive. Tapos, kung dyan ko sa highway, ginapinsan ko kita mga K5, bata ko, sawa ko, pamilya ko. Diba, ano na lang handa ka kung wala ako ba kay Belfrids, diba, kung ma-discuss siya ko. Tinituruan ko ba sa Ducklibug? Di ba? Dapat amo ra mindset na mga K5, wag tandaan tagid nga sana lang may kabuhi ta dapat alungan tarian amligan tarian sa mga tag para mati tarigan kay di ko ma-discuss sa ka karon no med na ra ko gamay lang nga mga gasgas bi for example batang natan basi ko nagtumba lang imong motor ka nakabat nakatukod ka man okay lang ra no pero kung pwede balang likawan likawan dapat kanira mo di what if karon na-discuss sa ka origan bumunggo sa truck karon ni ganti laban laban no ipusa kagad rigan sa mga tag para mati tarigan no ang mura dapat mga K5 nga mangin mahinalungon ka bugi sa inyo kadyang pagbiyahe no. Di ba sa report mga K5 nagaangkan kang pilas sa lawas ang mga sakay kang mga motor nga mga outpatient rin man matapos gindabatan ka nagkaigo kadyang pagbulong no. Di sanda kadyang ginistoryahan mga K5 nagsettle man ang magtimbang kadyang grupo kagura man di plano ang magpasaka pakang kaso sa dyang mga imbolbado sa mga tag para mati narigat. Di ko nang tawan mo, Migo. Alangan mo pa sa kaay, baka mong kaso ka to, parehas ka mong lingin. Tapos ko lang tawan na ba tong picture kay Five Fresh? Kunin mo, mga parehas, pangawat ng mga helmet to. Nang tawa, bla, gin-blurred lang naman ng mga itsura ng mga K5. Pero ko lang tawan mo, Migo. What helmet? No, kabisan sa may palibot, kanjang pagbungkuan na kang motor. Wala ka't makita ng helmet kay tabag kay Five Fresh. No? Nang tawa, bla, nga naka pinungko sa narigan, no? Baga tumbada, kati tawag nga lingin ka kay Five Fresh. Alangan mabangon, di mo lagi ka, di ba? Di mo bangon, balikam. Wala ti mga helmet. Man mo akin mga K5 na ano rin ko na madla rin kumigo kay kauna nga soltero pa ko no ang based on my experience sa matang parmati na rin haras-haras mo ko driver kauna umpisa to nga nagtumbling ako sa may purok sa burok sa burok-burok binison kay my friends na dito rin kumigo na gano'n na nag kanay-kanay ko sa mag-drive kang motor wala kagkadya no ti nagahalong nang ikunin eh may bangod man ti may bata rin tamigo may sawata ti lang man nga halapati mo kahit naras-haras rin pinsaran na permi mga kifab kabuhi ta sara lang bay amor dapat ka dyan nga hinay-hinay lang kaya tandaan ta mga K5 dasig man hinay man ang imong dalagan makalabot ka sa imong kadyang paratunan no pero may mga disbintaha man yan ang disbintaha kung dasig ang imong dalaga kung hinay ang imong dalagan lawid ka makalabot sa imong kadyang patunan. Ah, pero ang bintahan na karihan mga K5, kung madiscuss siya, kao, posible makapangaman ng mga friends, makaprino kao, kung may burungguan ka, makaprino kao, makapangaman kao, kung mabungguan mo man, at least, ano lang inay lang, sa matag para mati, tarigan. Pero kung dasig naman imong dalagan, ang bintahan na karihan, dasig ka man makalabot sa imong paratunan. Pero kung nakadiscuss siya, kao, makabunggo, karigan karon, tilaban-laban kay Bayfres, no? Tam-an ka man, bangit man sa posible mangin impact kag imo kadyang pagkabunggo. Amor dapat mga K5, dibili ka mo sa kuri lang, pero safe na safe ka mo, o kon was-was ka mo rin, pero mabutang man sa peligro or salang-alang ang kabuhi ninyo. No? Kamu lang ka makasabas sa kagalingan nyo o binag-binaga nyo. Kabay nga ang mindset na parehas. Wala nga dapat mangin defensive driver kita because we are thinking of our family nga nagahalat ka natin nga makauli kita mga K5 safe and sound sa tantagsa kadya ka mga panimalay. Sa mga rider, tarigan halong kita. No? Ang hambal ko bila permi ka ninyo nga kung mag-drive ka na ikaw mo rigan mga K5, siguraduhan nyo git nga ang mata ninyo nakatuon sa dalan baka sa daghan o kung hita rigan ka mga kababainhan nga nagapanaw o kung nagajagging sa binit kang dalan. Mamigo ka ng ligad? Kahapon na ka ni Migo? Di ba nagmotor ko kahapon? Ura ko at didara nga bag? Kadi, ura man nag-auran, Migo? May nasundan ko tricycle, Migo? May darawa ka tricycle mo, Migo, pabanwa sa sabalam, la? May darawa ko ka tricycle na sundan kay Five Fritz. Ang sangka tricycle, Migo, ragi ko-overtake? No? Ang balko ka kuri, hindi kang dagan, kaunahan, na rapat nag-overtake, diman? Kaya ako, Migo, nag-overtake ko, kaya dali ko yung gabiran, no? Pero ano lang man yung dagan ko, doon sa 60 naman kay Five Fritz, ah, no? Kaya di ang dagan, nabi kasunahan ko doon mga 40 or 35, guru, Migo, dagan na kuri mo. Tingala ko mag-overtake ko kay Bevers. Ay, di nga, laman ko nga wala ka-overtake. Manong sa'yo sundan ng tricycle. Kaya may daraga ka rin sa likod, nakapalda. Tapos doon nakapuro pahangin-pahangin kay Bevers. Na namian, galik ka view si Manong. Ay, cutie kakak. Tingin ang balan ko man eh, pag salat ko. Isalutan ko, Migo, ha? Bagat ako on para nga ako malantaw kang view, ha? Isalutan ko, tapos kinserbatuhan ko ang sa likod, Migo. Aba, isa batuhan ko tapos kitudo ko, wala kitudo ko bla para kamangin aware bla migo. Wow. Ti anak ko nakipot mo manang, ay maan ko lang git. I tapos na diretso ko ko vertay ko kay basta mga balak ko ay kita mo ring amukra tapos tudo mo tapos susunod ka barigay mo kan malantaw ka man. Kan migo ra ta kan ra aw amule ra mo ngadat migo na tawon mo kita ra ma diskas sa ba ko kra. Bili pusta sa driver og sundan ko na migo. Tingnan lang mo kung dati plano mag overtake sa manong. Ba oya, ay di ba mga bugi na naga sightseeing na nakali noy. Kama mo kra laban laban mas madiskras siya kabla baw. Along halong kamo gi sa mga tag parmati tarigat. Kag sa mga babahi man digan nga nagapungko bala sa mga tricycle, no kabi mo sa likod kamo nagapungko. Ba hindi man kamo nga saka kabika ka rigani. Ba maluoy kamo sa kisunod kaninyo, no? May lara ka ron nga sunod kaninyo mga parias kay Jesus Sapa, Prince Palermo, no? Kaya kung magsunod ka ninyo, kapag sa kilala ko pa, gid? Ah, tapos, gid, no? Laban-laban, no? Pawayan na lang tinyo ka rin. Matan, para lang, hindi ka mo makatugro man kang sala sa taho ka ninyo rin yan, no? I, naman, respeto man ka ba sa kawalingan nyo, kiputa nyo man mga sarakangan nyo, hindi ka mo sa kapanginhangin rin yan. Sa mga tagparamati na rin yan. Ngayon nga po na kay Ma'am Helen Bangor Dairome. Ngayon nga po Sir Jason watching live just sa my series Biyahe pa San Jose from Mapatag Hamtik. Ngayon nga po sa series driver talaga halong-halong ka mo kita. Hindi taba ka duro mga discuss siya tulad doy. Hindi ka mo mangin parias to kang series driver nga na sugalaw ko sa may karitan patnongon, no? Nga alami ko akin ng tulin niya kawa na pamingo kaya nakakumo na kamotor ko tuloy nasa na ako kay Bifrits mo. Tapos ka daw kalawan mo ka driver na migo. Kaya buha ko lang ba din ang bar mo sa kapon na yan sa may series bus na kakagadon tapong ulay mo. Tapong ulay ka pa ba yung sindibla? Nga di dapat kung ibukat imo lugar, hindi ko nga magharas-haras ka rin kung mga sabat ka kumpanya nyo kung may mga mabungguan ka mo rin. Babalik kay Ibarra, gold na bakar amigo, kung mabungguan mo lapakay mo gusto mong patay ko lamang ka amigo, mas matagpermatid na rin. Bago to, Odra? Sa mga kabuktuan na rin, dapat along-along kita. Likaw kita nga madisgrasya siya. Likaw man kita nga makadisgrasya siya kita. Kay Ma'am Rosemary Bulikar, Babulieser, may adgid nga po Sir Jason, listening here in Mabalacat, Pampanga. May adgid nga po, uy, ang Mabalacat, Pampanga, Ramigo, dyan ka si idol ko si Nyo, Migo, di ba? May adgid nga po, Ma'am Rosemary Bulieser. Kay Ma'am Ophelia Songkog, may adgid nga po Sir, paliyog na tamyaw sa inabless ko sa pakaisa kang happy birthday kay Christine M. Siladan. Just a Vitalisa Bugas Song. Salamat. Happy birthday. Gina. Happy, happy streaming live. Gin. Kay Ma'am Bibing, sulit sa sako. May agit nga po, sir. Shout out lang sa tanan. May agit nga po. Ang kanyang sa manita kabudbudan. Hampik. Gina. Happy streaming live. Gin. Diyan sa may Dell's refreshment. May agit nga po. Hatod ko lang to, Ma'am Bibing, ang anda ka dyang radyo sa Rumaan. No? Kay Gilyado Ronaldo ng Malapit pero naglantaw ka man sir. Wow, alangan man naman hindi ako maglantaw kay ginasundan ko. Naglantaw ako pero ano lang ang pasulyap-sulyap, lapas-sulyap-sulyap. kita ko ng lantaw nga may intensyon nga labag na nasa ana lantaw ko kagisan batuhan ko tana kasi syempre ang matata makalantaw ang makakita ra kaging tamalan ko itana nga kiputon na labagat ko nga gilantaw ko na kamalakoy ang tis tanak kaya gihambalan sa batang paramati tarigan ano lang ang insakto lang bla no? Sa batang paramati tarigan kay Ma'am Roswell Militante, good PM sa barangay Tres Comun. Kamusta kamo? Ang Militante family med gid ni hapon. Ama na ba si ka bangin hangin, sir? Bo grabe man talaga bangin hangin. Ramang gab ear no ramig to kagab eh. Grabe ang mga bangin hangin anari ay. Kay Janeth Lorenzo med gid ni hapon. Happy streaming live gid. Kaninyo rigan mga K5. Maran mo kay sa dabi mga K5, no? Makakos rin kang disgrasya, no? Kay Tikon, for example, kung nakasundanay ka morgyang karon no tapos ang driver gadawili kalan taw kaysa ginakabinangol ron kani mambal na pasahero wala kaya no muna o go kaya hala na buyoto kalan taw kalingling hindi kbati ron sa mga tagparamati tarigyan no kag mga kosa rin kang disgrasya kaya alam mo kasusunod karon masik ko mabungguan mong partapat karon di kundi bakal nga si Tibaka dugan ka dyan balita mga K5 sa mga tagparamati tarigyan no. Ang 4E governance approach by K5 kang gobyerno probinsyal kang antike ginpakigbahin no sa universal healthcare or UHC sa mga tagparamati tarigan. Ginpakigbahin kang gobyerno probinsyal kang antike sa idalaman mga K5 kang pagpamuno ni Governor Paulo Javier ang 4E governance o kunanjang effective, efficient, economical and empathy mga K5 sa implementasyon kang universal healthcare sa mga tagparamati tarigan. Suno kay Governor Paulo Javier mga K5 gaang ginpatigayon kadya nga diskusyon ang nagatugro kang oportunidad sa nakapartisipar ng mga local government unit o kung LGUs mga K5 kag private sector no nga magbayluhanay kang mga eksperyensya, solusyon kag estratehiya sa pag-implementar kang Republic Act 11223 o kon ang Universal Healthcare Act sa mga tagparamati tarigan. Ginpresentar naman ng Dr. Melendi Sanchez kag Dr. Shuk Abiyara ang gobyerno probinsyal sa ginpakigbahin mga K5 nga eksperyensya sa pag-implementar kang UHC kag pamamaskog kang health service delivery harugya ka na to sa may bahing kang probinsya kang anti. And tamantala dra kaya nga mga improvement kay by Fritz sa dalagatang sa mga hospital in terms of mga bulong mga facilities rigan mga equipments rigan as a matter of fact mga K5 nag ano kita kang bag-o kaya nga si scan x-ray ganit ibla ginapaabot tong kay by Fritz ang atong kaya nga hospital rigan no nga andang mga elevator kaya nga mga diferensya ginalauman naman nga mabuksan by the next month sa mga tagparamati rigan. So kung bakaraka kaya nga mga improvement no ang na-implementar yak nato sa probinsya kang antike nangin guest mga K5 speaker no naman siya sa diskusyon si Anay Vice President na kag Naga City Mayor Lenny Robredo kag Department of Health Secretary Teodoro J. Herbosa nga nagpakigbahin ang anda kadyang mga insights sa pagpasangkad pagit kang healthcare system regya sa pungsod Pilipinas. Siyempre, yung pasalamatan man ni Governor Paulo Javier K. Biofritz ang Ateneo School of Government o kung ASOG, si Dr. Maria Eufemia Yap, Senior Research Fellow kag Project Lead Ateneo School of Government kag Antikenya Field Specialist Dr. Helena Alvior para sa anda kadyang partisipasyon kag kontribusyon sa nasambit kadyang aktibidad sa mga tagparamati tarigan. Samtang nakapabili naman mga K5 nga committed ang probinsya sa mag-advance kang UHC pinagiman sa health services nga nakasabat mga K5 sa kinahanglanan kang mga antikanyo. Isa ka dyan, no, kailan taon ta, raka-raka ang kadyan nga mga programs man ang atang kadyan gobyerno, no, sa radyang karyan, maglawas sa healthcare act, may rigayang pagi kadyan mga yakap, gamot, under the PhilHealth, no, sa mga tagparamati na rigyan, raka kadyan nga mga binibiso, at ang kadyan mag-experiensyaan, kaga from time to time, rapasin malapot, atang kay my friends run, ang dyan zero billing gida, no, sa mga tagparamati na rigyan, especially sa mga public, no, to, public hospitals na ton, public and district hospitals na ton, rigyan sa mga probinsya kang antike. So kudos gid no kag bagbagin bulahan gid mga K5 kay Governor Paulo Javier kasi ta kadyang mga nanarisari kadyang nga ahensya kang gobyerno nga nakabuligay agay kadyang mga K5 no malabot ang dyang mga kadaragan o kun improvement regyak naton sa probinsya kang antike sa mga tagparamati target. Kay Sir Robert Kleto, may gid niya po na sa mga taga-barangay Latasan, Lawaan, Antique, no, sa mga IP communities. Sarigan, I believe, Bigo, ang Latasan sa Lawaan siya is mga IP communities, na, which is the Irainen Bukidnon, bila, nga mga IP group, no, may gid niya po niya kaninyo. Kay Iseha Virgilia, good PM sir, shout out lang sa family Esiha, dyan sa sitio Buri, Puaw, Hamtik, may gid niya po. Kaya pag-greet lang kang happy birthday ang akin bugto nga si Joel Santero, kadyang adlaw, dyan sa gita sa Tik, happy birthday kid. Again, sa mga kabugtuan, tanga nakasaulog kang andang kadlawan sa kadyang kamang tinion, mga K5, happy, happy birthday gid kaninyo tanan. Kabay pangara, kapanga celebration ang makaabot sa inyong kabuhi, kaimaw ang inyong kadyang pamilya, kag mga pinalangga sa kabuhi. Tugangan, dadyang balita, ta mga K5, dadyang pagpanumbalik, gani, standby.
6: K5 News FM. News FM.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtatapos

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Leron, leron, sinta. Nomad ang gintira. Kool naganganga. Kay puwerte, goya. Barato pa kayo. Mag-anpa sa bulsa. Nomad na o saron. Sa talamnan naton. Kaya ay papatyon, isa kami trong dalom, Nomad na ang gamiton, para okay aton production.
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang Nomad sa kada spray load. Ang Nomad mabakal sa inyo suking atindahan, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Pilipinas, K5, Musaf Am, Philippine Standard Time, alas 5.40 sa Kasasidman sa mga tag-promotita rin. Ang dyan nga programa ni Muanjag kang Clinical D3 Bio, pangontra sa ubo, sip on, ilatatrang kaso, mga K5, inam kita Clinical D3 Bio. Tandaan ta, ang

0: ang simple ka dyan nga balatian, pabayaan aton mga K5, posible nga malala, magtuga ka komplikasyon sa tatagsa ka dyan ka mga kalawasan. Ang simple nga ubo, sipon, trangka, so kagilanat mga K5, sintomas dyan kang dengue, kag leptospirosis. Di ba tama lang ang tag-irinit tulad mga K5, laka na lang ang dengue? Kahit di ko lang tawagan mo K5 Fresh Rock, ang yapon mga lamok na ikati masamidaan. Kadyang nga tag-irinit, basiman sa ginaabiso ka na ton, katong kadyang mga eksperto, nga dapat mag-save na kang tubig. Iban di gan, nagapang ano blan, nagapang support kang tubig, ibutang sa mga balde, mga tab daligan, o kod mga kasirola, tapos wag takpan, nagisama mga lamok, no? Adagan ka nag-itlog, ka nag-buhi, kaganda kadyang mga lahi. Amor dapat mga K5, no? Nga maningin mahinalungon ang kinagid, no? Kaba ka ba sa kita ka ubo, sip on, inatarang ka. So, pa-check up talagi. No? Kima-fem, no? Kima-fem, no? Naka-ubo-ubo dyan ka na. Kunt yung balko, iba-check up pa naman, fem, basi kung nawala tamang ina pangayo, no? Kag I hope and pray nga ti, ubo lang kid man rian. Siguro, ano lang nga, igham lang kay first kamal na, sa ladren, ha? Ang swildo, na, daw, man na daw, wara pa ako. Daw hapon nandiyan, daw, wag hapon, kima-fem, so, no? Yung mga mo karang istorya kay fem, alat-lata lang, ha? Inam kamo Klinika D3 Bio. Sa Klinika D3 Bio, mga K5, may extra virgin coconut oil ka rin, may vitamin D3 ka pa. No? Sa Klinika D3 Bio, ikaw, ako, kita tanan mga K5 protektado. Available rin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor, kang kabasang building, barangay siya sa Osada Buena Vista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa may barangay Tres Comun. May branch man sa Poblasyon Kolasi, tabok lang kang Anay Building, kang Medio Bank, o kung sa tabok lang rin kang balay ni former Mayor Jose Jeffrey Jodje Lumogdang. Available man rin sa mga parmasya, kag butika, marapit sa inyo, tagsa, kaja, ka mga lugar. Mga K5 pa dayon gapon ang mga programa no kontra sa illegal kadyang nga droga regya sa may probinsya kang Antique. Naman antaman mga K5 sa kadyang nga mga tinion kung nabalikan ta ka ng ligas yung na K5 Fritz asad-asad noy ang mga atikang ukod mga operasyon kada kadyang pideya together with the different municipal police station from south to south, from south to north, no? Sa mga tag para matitarigan, kag, no? Ba, bukatikon nga intak, kundi dragkal ka dyan nga mga amount kang ilikal nga droga ang nagkakaradakpan. Walang taon to na piramang guwakas mana nga nanang linang-linang pari sa illegal drugs pero ilikal mana no? Ito sa nagkatawag na kang PRO6 ka birada si Manabla. Do pirato ka mga asal-asal ka dyan operations Antique nga nagresulta mga K5 sa mga dakap kang piraman ka dyan ka mga personalidad. May saragan na nakapalagyo na naglangoy kung sa may bye-bye to. Paano nakapalagyo to kay Beverage PD man to dad ka sundon kang pampot na birigan o kung mga motorbangka. Nakapalagyo pa na to. Ano pa to madakpan K5M? May pa no? May pa to malabot no? Sa mga tagparamati at large man to Japon. Kaya nagpabutsyag mga K5 ang atang kadyang pinalangga kadyang gobernador, Governor Paulo Javier, no? Sa tama nga, tama, kano kaimportante ang dyang pagtap na mga K5 sa illegal drugs, no? Bangid man ang dyang droga, kung babayaan na ito lang nga mangirampant, ngayon o kung magrapta, lagyan sa tapalibot, bakit lang dyan kung ano yung mga adiktos na nga daan, eh, ang maapektuhan o kung magagamit ka dyan. Kung kaysa mga K5, pinalantaw man na ito, nga di, ang mga kabataan, no, amun dyang mga prone, kati, alas, iingan yung honrigan, kanjang mga pusher, agad magdilaw-tiraw man, sa batag para mati na rigan, kagpati sanda ka dyan, magbabawas ng lagda, kung magtisting naman sanda, sa pagtiraw-tiraw, kanjang illegal ka dyan nga droga. Isuno kay Governor Paulo Javier, no, nga padayon, ang anda ka dyan pagpaningwa, no, kontra sa dyang illegal ka dyan nga droga, sa ginpatikayon, kanjang ika-67, nga deliberasyon kong Regional Oversight Committee and on Barangay Drug Clearing, no? Regis Antique, kadyang adlaw sa mga tagparamati na rigan. Dito nang taon, tamahin mo ang pagtap na dabi kay 5M sa siyang illegal kadyang droga. Bakit dyan kuon nga urubrahan lang kang pedeya, kang kapulisan tarigan, mga intel operatives rigan dabi, aga kanya mabangita ka mga information o kung ka mga data rigan nga di siyang kwan dyan na kaluso kang ilikal nga droga pag monitor rigan kang inyo ka mga palibot no kundi ang pinaka bottom line naman karian no kita mismo nga mga pumuluyo dapat maging vigilant man kita mga K5 no sa pagbantay man sa dang kadyang palibot amon dyan lagi naman na ton nga a stronger relationship between the police personnel na ton and the community mas madasig mga K5 nga matap na no ang sangka kaso no just like illegal drugs. Dokety, kung kita nabi nga mga pumuluyo, may makitaan talaga nga mga bago nga persona sa palibot na ton, sa to kajang barangay, tapos naman, bal mo, daw lain ang anda kajang ulag, no? Kumbaga, daw lain daw ang anda kajang animo, kumbaga, dapat gina-report talaga, girian, sa to kajang kapulisan, no? Hindi ko nga itolerar ta pa, no? Mambal nga, ay, ginawaslikan na kami kaja, ginatugruan na kami kaja kwarta, ginabuligan naman kami kaja, bisan nakaduso sa illegal nga drugay, konsentrihan nyo lang, kasi kay maabot ang tion, mga K5, basi ino sa lang ninyo rian, nga wala kamo kamaan, kay ginakonsente nyo lang rigan, ang siya mga pusher or user nga dya, matingal, labla kamo or masak kamo sa pinakadlaw, nga di ang inyong bata, inyong bana, inyong mga asawa rigan, no? Ma, ano naman, nag-engage naman sa dyang illegal kaja ng aktibidad. Daw parehas na tubla ka na witness okay by fem no kon madumduman ko atong raid bala nga drug den sa may San Pedro no grabe to ang hiribian nga amay no yo no tinakalaom tanda nga anan kadyang bata regan sa eskwelahan kay by fem tapos pagabot na regan sa may San Jose MPS ang anang tatay nga tatay sa cycle driver kay by fem pag naog ka tatay na pag sa police station gambal nga bow bata ko no nagaturo ang luwa na nagambal nga, nagambal, may kuka ninyo, nga hindi ka mo magburubarkada, nga rian, ambalan ko ba'y ka mo, nga eskwela, ka mo kaging tsakto, gasarig ako, nga sa eskwelahan ka mo, pero andot nga amurang isinlan nyo, bakit nando kay my friends, or kay my friends, ang kabata, na kung magbugto, pato nga bata, no, ang nadakpan, mga K5, sa dyang, nagadusok, kang ilegal nga droga, amura mga K5 dapat nga di sa atin palang barangay tingwaan na itong kadya nga mangin ano kita mapagmatsag kumaga kami mga illegal kadya nga mga liya o aktibidad regal mga K5 i-report talagi para hindi maklapos sa punto mga K5 no, nga bati atong pamilya sa pinakadlaw ang maapektuhan pwede bakit lang dyan nga ang pagprotektar kapalibot na ton is ana lang dyan mga K5 no, kang atong kadya nga mga kapulisan kasi mambal kita nga ang mga police ay to serve and to protect no at anda lang na urubragon amon niya magpropatawahin ng kami no no dapat kita man mga pumuluyo kay bakal kita nga tikang or bulig man sa mga kapulisa natin agad ka siya matap na mga K5 ang siyang mga illegal kadya nga droga not just illegal droga illegal drugs no, kundi pati man ang mga krimen na nga nakartabo no kay ibang dabi nga mga lugar kay my friends nga tama ka budlay para pitan ka mga police no, kay ginakabig ng mga police nga mga daw kontra partido bla no dapat kita may dalaya yung relasyon sa police para kung mga ayaw takabulik rin dada sa pagresponde at the same time kung saan mga ayaw kabulik rin if mga information kita naman an dada sa matap na kang madakpan ang dyang mga persona nga nagalapas at nakadyang layi o kung kasuguan tandaan ta a safer community begins mga K5 sa nakadyang mga taksa-taksa ka mga pumuluyo namurang ati kung may makitaan ka morigan no nga mga daw hindi manami hindi amo i-report ninyo lagi mga K5 pwede ko madamduman ko kauna sa time ni Police Colonel Abran K5 Fem diba daw regan sa 99.6% rin nga drug clear ang antike don't know lang kadya nga matiningon K5 Fritz ako na kamustar ang status no kang antike sa in terms of illegal drugs sa mga tagparamati na regan kaya di ko nang tawunta daw nakaduro dami liwat kay by force ang mga naka-engage sa illegal nga droga. Kaya di ko nang tawunta ang operation nga adang kadyang pideya and mga police station. Daw asad-asad pa mga K5 na nalikad lang to. May nadakpan man to gani. O, sa daw tatlo lang to ka daw, apat ka daw K5 Fem, no? Pero ato ka daw sobra 1 million na to ang kabilugan nga balor kang nabuol sa illegal kadyang nga droga. Mga 3 million. At tatlo. Tatlo kadlaw ang operation ginman. O, te, makatimu ka na. Ang sarato sobra 700,000 tong sa may nakabalagyo di ba? Nga nagsakangan nga naglangoy to sa San Jose o. I but ang balon mga K5 nga ang illegal nga droga sa Antique duro man gyapon no? Bangid man binultubulto man gyapon ang nadakpan kang atang dagsa kadya ka mga kapulisan. Again, sa makabugtuan tarigan nga curious rigan no kung ano sa illegal nga droga, hindi nyo rin pagdistingi pa, no? Likawan to dyan mga K5. Stay away from drugs mga K5. Kay wara girian na bayad ng epekto sa dan kadyang tagsa kadya ka ikayong lawas. Dugang kadyang balita mga K5 sa mga tag para mati tarigan, no? Ang Korte Suprema noy ginbasura man kay my friends ang petisyon sa two-third voting threshold sa Senate Impeachment Court, no? Kay di ko lang tawon ta mga K5 no ginbasura kang Korte Suprema ang magkatuhay nga petisyon nga ginpasa ni Anay Executive Secretary Victor Rodriguez, ni Bertine Catalunya Causing, kag Attorney Ernesto Francisco Jr. nga nagakwestiyon mga K5 sa interpretasyon kang Senate Impeachment Court sa two-thirds vote nga kinahanglanan para sa conviction sa sangka impeachment case sa mga tagparamati. Tarigan. Ang mga petisyon ang nagakwestiyon mga K5 sa langing desisyon kang Senate Impeachment Court katong September 23 nga hindi run automatic, no? Nga kabigan nga 16 or 16 kaboto ang kinanglanon sa threshold para nga ma-convict ang sangka impeach official sa mga tagparamati. Tarigan. Kasi kung ang tawon ta sa bago kasi ang interpretasyon ang manging basihan mga K5 kang two-thirds requirement amo ang mga senador nga legal kag aktual nga may kapasidad mga K5 kag magpartisipal sa impeachment proceedings sa oras kang botohan sa mga tagparamati. Tarigan. Si Ambo Jodabi ang ginamantayan no kon ayhan sa kadya nga tuig may ngagaw dyan nga ma-impeach si Inday. Kaya di ko hindi kay by first tilaban-laban daw iwat rin dyan oy. Kaya di ko ma-impeach si Duterte sa kadya nga mga tinion di mambal na ton di dyan makapadalagan bilang presidente pa sa mabot kadya nga 2028 election. Okay, pero kung hindi ma-impeach kay by first masi pa lang mabungguan na dyan oy sa pagka-presidente sa mga tagparamati tarigan. Dapat pinadalian dyan kang mga tagparamati tarigan no? Katlang kadya ang mga sa Congress sa Senate rin mga K5 para kasi nga tiko ano gay man ang desisyon na magluwas lang kara ang pati ka ng election kay by first daw daw na duwa-duwa pa o kung matayon siya kung hindi gay man o, sa mga tag para mati talaga hindi raka man nagpamalabag raka man kasi nga mga naga ano bala naga kontra pagi sa mga desisyon pati ka sa President Bongbong Marcos to di nakadepende lamang rin sa mangin desisyon man kang Korte Suprema kung ayhan ipadayunon o kung hindi ang dyang election or BSKE 2026 sa mga tag para mati tarik. Ang ranga balita mga K5 binatag ka na ito sa kaluan kang DTX 500 no? Sa mga parehas kanakad nga may hypertension or hypertensive inam kamukik ang dyang mga food supplement para kadyal ikaw kamo sa high blood stroke kag cancer inam kamo DTX 500 kaya ko amoy sekreto kumigo sa almost 1 year ura ay ko kainam kakad maintenance. Ang ginainam ko, DTX 700, kag may DC adlaw-adlaw. Bangid man, na pamatudaan ko sa akang kadyang kaugalingan ang epekto na 30 minutes after nyo kaan, inam ka mo kadyang food supplement na katawa kayo pamatsyagan nyo, nami paturog nyo sa mga tagparamati. Available rian sa mga parmasya kag butika marapit sa inyo tag sa kadyang ka mga lugar. Alang-alang na tiyempo, ta standby ka mo mga K5 sa masunod kadyang nga programa, ang Clinica D3 Bio Evening Newscast with K5 Family Palalong and K5 Junel ng Gantibas. But before ako mag-end, meron nga po nagkang kay Ma'am Riza Estoperes Mulanida all the way from Saudi Arabia. Kay Ma'am Joy Denise Tulio, medgid nga po sa mga nakatasaret si Balam nga always gigapamati, especially kita na Violeta Tulio. Kag dyan sa audyong kay Tay Dudong, kag Auntie Helen Fabiliano, kay Boss Zeus Galayan sa Katanggan First, mayadgid nga si Ram kag maghalong ginatanan, thanks gid and God bless you too man. Ma'am Joy Denise Tulio. Sa technical side, kay Imo natin, K5, Garrett Fritz Palermo, sa Bugasong, ka K5, Jerson Ustan, sa Kulasi, Emmanuel Cumla, and Almi Joy Sanchez Martinez, and ang station manager, ka K5, John Reynard Barcelona Apostol, sa Amon station manager, K5, Arjan Villasor del Coro, sa Amon CEO, Dr. Ramel Itang Uy, ako Banua, sa K5, Jason Grafanes Sapa. Ang nabiling ka dyang adlaw before ang Pasko, mga K5, pero lang kay my friends, 86 days na lang, Pasko na mga K5 para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
5: DTX 500.
6: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
5: BTX 500 has charentin, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. BTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nag-gid na kaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Superman for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mapaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sangka selective systemic kag post-emergent herbicide. 100 to 120 ml kada sprayer. 12 tugtog 40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD.
7: Sa lugang paramangkutar, magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
8: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Ini si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darren Villavion.
13: Ini si Kirby John Panes Agravan.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
15: Ang VCO!
9: Yung may D3!

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga buti ka.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mabakal sa mga buti ka.
4: Gah! Mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaarima! Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men. Yeah!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, 6:04 sa gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mga balita sa kadyang gabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, lalaking nga ginlampusan kang botelya sa patnongon, nakagwaran sa ospital. Biktima hindi na magpasaka kang kaso sa sospek.
1: Darwa ka motor, nagbungguan ay sa banwa kang hamtik.
0: Nipa kuriit nga produkto halin sa antike kampyon na sa Rice Call for Flavors 2026 sa Makati City.
1: LGU Pandan beneficiaryo sa 70 million pesos nga projects kag DSWD Kalay Seed sa bilang solusyon sa mga problema sa banwa. Mayor Estoperas Jr. aminado nga numero uno nga problema ang pagbaha.
0: Malumpati, bahal ang bulig sa income kang banwa kang Pandan. Additional facilities sa Cold Spring gintukod kang LGU.
1: 4E's ni Governor of Province or Governance Approach kang gobyerno probinsyal kang antike gitpakigbahin sa Universal Healthcare.
0: Sa balitang nasyonal, Office of the President handa nga magsunod sa mangin mando kang Korte Suprema sa pagpaiway kang BSKE.
1: Sa balitang international, haros 40 kilos nga cocaine nga ebidensya sa drug case sa Fiji, ginpahayag ginbayluhan kang harina.
0: Sa balitang sports, Carlo Paalam avance ron sa gold match.
1: Kag sa entertainment, Patrick Garcia ginpanginwara nga ang mga pahayag nga ginabayaan o ginbayaan na si Janeline Mercado katong nagabusong padya sa anang bata.
0: Maayad-ayad nga gabi Pilipinas sa Good Evening Probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang D3 Bayo Evening Newscast sa kadyang adlaw kang Miyerkules sa Setyembre 30 kita sa tuig 2026. Mga kakay-5, sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News FM Saroseng naga-broadcast sa Sur, 95.9 K5 News FM Kulasing naga-broadcast sa Norte, kag 97.3 K5 News FM Bugasong naga-broadcast naman sa Central Antique.
1: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sarang kami makitaan kag mabatian, pinagi sa tatlo naman ka mga broadcast or Facebook pages via FB Live presentation. Ganit sa gapalan sa tag sa ninyo ka mga account, ang K5 Antique Updates, K5 Antique kag 95.7, K5 Antique Digital. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. Please do like, follow, and share kag mag-subscribe. Agad nga mga updated sa mga latest news and happenings.
0: Mga ka-K5, sa kadyang gabi, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5 Jonella Nangantives.
0: Ako naman si ka-K5 Family Palanog. Kag para sa detalye kang aton mga balita, una kita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Nakagwaron na sa ospital, lalaki nga ginlampusan kang botelya kang anang amigo nga imaw sa Erimnan, ginabanta alas 11:40 sa gabi, Setyembre 29, 2026 sa sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, sa residente ka Barangay Tamayok, samtang ang suspect kamo si alias Agosto, 48 anyos, sa residente naman kang sityo Kansilayan na kang amuman nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Police Master Sergeant John Rowell Homolo, investigador kang Patnongon Municipal Police Station, anagin payag nga imaw nga nagay naminam ang tatlo sa balay ni alias Jomar kang may natabo nga pagbinaisay sa tanga kang biktima kag suspect. Bangod ka dya, gulpi lang nga ginlampusan sa ulo kang botelya kang long neck kang suspect ang biktima, rason nga naduraan kang animo kag nagparigo sa anak kagulingan nga dugo. Gilayon man dyan nga gindara sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital sa Sibalom para sa nagkaigo nga pagbulong, samtang nag-execute rin man ang biktima kang affidavit of non-interest nga hindi magpasaka kang kaso kontra sa suspek.
1: Dugang pagid nga detalye sa balitang lokal, menor nga pila sa lawas ang nangken kang mga sakay kang darwa ka motor matapos nga nagbungguan ay girabanta alas 9:20 kang gabi, September 29, 2026 sa National Highway sa Barangay Caridad Hamtik. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa Hamtik MPS, halin sa Barangay EBJ kag paagto kung daad sa poblasyon ang Pinoy 125 nga motor nga may tatlo ka mga sakay, lakip ang driver samtang halin naman sa poblasyon kag paagto sa Barangay Gintas ang Rusi 125 nga motor. Base sa investigasyon, naglapaw sa piyak nga linyang Pinoy 125 kag aksidente nga nakabungko sa kasug-alaw nga Rusi 125 sa diin, lunsay mga nakainama nga ang mga driver kag madasig ang pagmaneho. Suno sa Hamtik MPS, posible nga nalipatan kang driver kang Pinoy 125 nga sarado ang darwa ka lane kang dalan sa Barangay Caridad Bangeda, ginakid-an or ginapakid-an kag ang nabilin nga darwa ka linya ang ginagamit kang mga biyahero rason nga naglapaw dyan sa anang linya. Nakaangka naman kang mga pila sa lawas ang mga sakay kang mga motor nga outpatient rin man matapos nga gindapatan kang nagakaigo nga mga pagbulong. Sa tulad, nagsettle rin ang magtimbang nga grupo kag wala rin ti plano nga magpasaka pa kang kaso.
0: Para sa iwan pang detalye kang balitang lokal, nagpamayagpag sa Rice Call for Flavors 2026 sa Makati City ang nipa kuriit nga produkto kang sirit kuriit halin sa bugasong antike matapos nga rabal ang kampiyonato. Sa walo ka mga finalist nga nagpresentar kang andang mga innovations sa final pitching day kang ginpatigayon ukon nga ginpatigayon kang September 28, 2026 sa University of Makati Auditorium, nangibabaw ang sirit kuriit kag nang kampiyona para sa innovation in food and beverages. Ginkilala kang judging panel ang nipa kuriit sa anang authenticity, market potential kag cultural relevance. Ang call for flavors sang ka special track sa idalom kang Project Rice, resiliency, innovation, sustainability and entrepreneurship nga sang ka Thomas B. Lopez Jr. Call for Innovation Program nga ginorganisara kang University of Makati pinaagi sa Center for Technology Incubation and Enterprise Development upon CTIED sa partnership imaw ang QBO Innovation Hub kag co-sponsored kang The Product Marker sukon TPM International. Ang TPM asang ka Australian Flavor kag Ingredient Innovation Company nga nagbukas kang andang Southeast Asia Regional Innovation Hub para suportahan ang food innovation sa bilog nga rehiyon. Mamanaan nga si Jeneco Mabasa ang founder kang Sirit Kuriita nga nagdara kang Nipa Grove sa halin sa antike paato sa national stage.
1: Dugang pagid nga detalye kang balitang lokal mga ka K5 ginkalipay ni Mayor Thomas Isto Perez Jr. kang Banwa kang Pandana nga benepisyaryo ang Banwa sa 70 million pesos nga balor kang mga proyekto halin sa DSWD Kalay Seeds agad solusyonan ang mga problema sa lugar ilabi ren ang lapnagan nga pagbaha. Sa exclusive interview kang K5 News FM kay Orcolasi kay Mayor Isto Perez Jr. aragin payag nga masaka tulad ang gobyerno lokal sa pag-formulate kang program of works para masolusyonan ang mga nakitaan nga risgo sa kada banwa or barangay. Aminado diyang unang risgo ang ginapangatubang kang banwa amo ang pagbaha, tuga kang mga pag-uran kung sariin apektado gid ang mga pumuluyo ilabiran ang mga mangunguma. Ginapakigbahin pa kang alkalde nga sa Celeda kang tatlo katuig inisyal nga pag-implementaran ang nasambit nga kantidad kung sariin sa unang tuig kang implementasyon kadya. Unang nga makabenepisyo ang walo ka mga kabarangayan sa banwa nga nagabalor 17.5 million pesos. Magasunod naman ang 35 million pesos sa ikarwa nga tuig kag 17.5 million pesos ang liwa sa ikatlong nga tuig para sa iban pang mga kabarangayan. Una rin man nga nasolusyonan na kang banwa ang pagbaha sa riin sanda ang nagapatigayon or nagpatigayon kang dredging activities sa mga kasubaan kung sa riin nahambal nga nanginepektibo dya bangad nabuyan or nabuynan ang naeksperyensyahan nga pagbaha kang naigo or nag-igo ang urihing bagyo sa lugar. dugang pa kang alkalde, hindi pa dya kampante bangada plano nanda magbutang kang pumping station sa barangay Junela nga makatugro solusyon sa volume kang tubig nga nagadulhog sa municipal proper. Ginapasiguro naman na kadya nga ginahimo kang gobyerno lokal kang pandan ang tanan agad mapuksan or mapukusan ang bahal nga problema sa banwa para sa makaagam kang kauswagan.
0: Para sa dugang pa nga balitang lokal, ginpayag ni Pandan Mayor Thomas Esto Perez Jr. nga bahal ang bulig kang Malumpati Cold Spring Bangal di Isaradya, kalabing una nga income generating contributor sa income kang banwa sa kabilugan. Sa exclusive interview kang K5 News FM kay Mayor Esto Perez Jr. ana ginpayag nga para ma-maintenar ang kampanya kang gobyerno lokal sa andang turismo, nagdugang sanda kang mga pasilidad sa nasambit nga Cold Spring nga mag-cater pagid sa mga turista. Malipayon man kadya nga ginpakigbahin nga maduro nga mga foreign nationals ang nag-adto sa lugar, pati ren man nga ang mga lokal nga nagabalik-balik agad makita ang kanami kang Malumpati. Ginaimbitaran naman kang alkalde ang tanan nga mahimo mag-adto sa andang banwa, bangod sigurado nga may mga manami nga resorts, beaches kag pag-atipan kang mga residente nga madangat o kon madang tan kang mga bisita.
2: Balitang lokal.
1: Sa pinakauri nga detalye kang atang balitang lokal, ginpakigbahin kang gobyerno probinsyal kang Antique sa idalam kang pagpamuno ni Governor Paolo Javier ang 4 E's of governance: effective, efficient, economical, and empathy sa implementasyon kang universal healthcare. Sino kay Governor Javier ang ginpatigayon nga diskusyon nagatugro kang oportunidad sa mga nagpartisipar nga mga local government units kag private sector partners nga magbailuhanay kang mga eksperyensya, solusyon kag estratehiya sa pag-implementar kang Republic Act number 11223 o kanang Universal Healthcare Act. Ginpresentar o ginrepresentar naman nanday Dr. Melendi Sanchez kag Dr. Shok Abiera ang gobyerno probinsyal sa pagpakigbahin kang mga eksperyensya sa pag-implementar kang UHC kag pagpabaskag kang health service delivery. Nangin guest speaker naman sa diskusyon si Anay Vice President kag Naga City Mayor Lenny Robredo kag Department of Health Secretary Teodoro J. Herbosa nga nagpakigbahin kang andang insights sa pagpabaskag kang healthcare system sa pungsod. Ginpasalamatan o ginapasalamatan naman ni Governor Javier ang Ateneo School of Government Ukon Asog, si Dr. Maria Eufemia Yapa, Senior Research Fellow kag Project Lead Ateneo School of Government kag Antequena Field Specialist Dr. Helena Avior para sa andang partisipasyon kag kontribusyon sa aktibidad. Nagapabili naman nga komite ng probinsya sa pag-advance kang UHC pinagi sa health services nga nagasabat sa kinahanglanin kang mga Antequenyo.
0: Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang DTX 500. Mga ka K5 ang DTX 500 ang may superior antioxidant properties nga sara makapatay kang mga free radicals tuga kang oxidative stress. Kaangay kang pagpanigarilyo, paginam ka makarabang nga rimnan, pagkaon ka mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iman pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang National.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang National, handa nga magsunod ang Office of the President sa anuman nga manginmando kang Korte Suprema angat sa petisyon nga nagka-question sa pagpaiway kang barangay kag sangguniang kabataan elections o kuna BSKE 2026 nga nakatala na kundaan sa Nobyembre 2. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Office of the Solicitor General ang magapresentar sa gobyerno sa nasabit nga issue. Sa talad, wara pati may nabaton nga kopya kang petisyon ng palasyo nga ginfile ni election lawyer Romulo Makalintal, magluwas sa petition for certiorari and prohibition. Nagpangabay man si Makalintal kang temporary restraining order o kung TOR kag writ of preliminary injunction para mapunggan ang postponement kang BSKE.
2: Balitang National.
0: Ang balitang nasyonal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, simo sa chia seeds, ang palaya extract, kag di sugar, sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties nga sarang makapatay ka mga free radicals tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakapikaw rin, nakadetox ka pa.
2: Balita International. International.
1: Sa detalya naman kang atin balitang international, ginpahayag kang kapulisan kang Martes nga kapin 40 ka kilo kang cocaine nga na-recover bilang ebidensya sa isara ka major Fiji drug case. Ang missing ka ginapahayag ginbayluhan kang harina ang nasambit nga illegal nga droga nga nagabalora kang ginabanta $31 million nga gintakaw ang gintakaw sa High Court sa Suva. Nagapatigayo naman kang investigasyon ng kapulisan matapos nga natukiban kang September 15 ang pagpanaw or pagpanakaw kang 7 ka mga 39 ka mga cocaine bar halin sa evidence room. Ginkompirmar kang forensic test nga ang mga nabilin nga mga droga ang ginusisa o kon ginpakialaman kang andang or kagaandang ginimbestigaran ang sangka person of interest nga ginapayag nasa iban nga pungsod. Sunod naman kay or sa Fiji Village News Outlet ang nabilin nga 32 or 32 ka mga bar ang puro harina. Ginpayag naman ni Justice Minister si Romy Turaga nga magapangatubang kang mabagat nga kaso ang mga responsable sa pagpanakaw.
2: Balita International. International.
1: Mga ka-K5, ang balitang international ang ginatid kaninyo kang D3 Bio. Hilanat, sipon, trangkaso, kagubo. Relax, D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil. Nga puno kang medium chain triglyceride. Nga nagtugro puwersa sa aton lawas. Mga ka-K5, magbakal rin kang D3 Bio.
2: Balitang Sports.
0: Sa ilo naman kita sa Balitang Sports, nagtugro kang maraming performance si Carlo Paalam matapos ginperde si Mahmoud Sabirkan kang Kazakhstan sa men's boxing 55 kilogram semifinals sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya 2026 kadyang Miyerkules Setyembre 30. Bangod kadyali 1 nga magapadayaw ang Pinoy athlete sa gold medal match. Nakatalana naman nga makasambuan ni Paalam ang world champion nga si Rui Yamaguchi kang Japan. Mamanaan base sa pinakalatest nga medal tally, regyan sa ika-17 nga puesto ang Pilipinas.
2: Balita Sports.
0: Ang balitang sports nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang Mighty C. Ang vitamin C nga regyan sa Mighty C ang nakatapna sa mga free radicals nga manghalit sa imong lawas. Gani magtumaran kang Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Sa balitang entertainment mga ka-K5, makaligad ang 18 katuig, nagtugro rin kang pahayang ang aktor nga si Patrick Garcia na angit sa pagbalaganay nanda ni Jeneline Mercado. Ginapatag kang aktor nga wara na ginbayan ang aktres, kundi ang aktres ang hindi luyag makipag or makigangit kana kang dya ang nagabusong. Sa vlog ni Ogie Diaz, ginpakigbahin ni Patrick nga nagakasaba ang anang bata nga si Michelle, bangad sa mga bashing nga anang nabaton tengid ka na. Bangad ka dya. Ginabalikan or ginbalikan ni Patrick ang tiyon kang nangin relasyon nanda ni Jeneline kag sa pag-abot kang andang bata nga si Alex Jazz. Sunod sa aktor, magamo ang ikarwa nga bulan kang pagbusong kang aktres, bangad kadya nagurwa ang mga chismis, lakip ang pahayag nga basi hindi ana ang bata kag mga isyo nga nakita ang aktres sa kondo kang isara ka aktor o kon sangka politiko. Dugang na pa nga isara sa ginaawayan nanda ni Jeneline ang pagsabat na sa isara ka hypothetical question nga paano kon hindi ana ang bata nga ginadara kang aktres. Nga rason naman kon andat hindi na matawgan ang aktres kagin dumilian at tanang magbisita. Sa ika-apat nga bulan kang pagkabusong or pagbusong ng aktres, liwat sandang nakita ay kagarugto ginambal ni Jeneline nga hindi na rin gusto makigangit kay Patrick. Bangit ka dyan may mensahe naman si Patrick sa mga bashers nga hindi matuod nga ginbayaan na si Jeneline, bangit ang aktres mismo ang hindi luyag nga rugyan tana.
2: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
1: Mga ka-K5, ang detalye kang balita entertainment kinatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Clinica Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaw kag maitim nga irak, may solusyon dyan. Mag-Clinica Day of Fresh, ang Clinica Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaw kang irak. Gani, maggamit rin kang Clinica Day of Fresh para kilikili mas maputi, mas mabango. Sa mga pimples, wala yung problema. Hindi na magkabala ka maggamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, mas makinis ang kutis. Sa DTX Beauty Soap, ang baklen kagamitan.
0: Ang DTX Beauty Soap, Clinica Day of Fresh, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kagiban pa nga mga produkto ni Dr. Melitang Uy, ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ground floor kang Cabasan Building. Going to Barangay Kumona, San Jose de Bonavista, Antique, kag available man dyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang oras, 6:26 rin sa gabi, inyong nabatian ang pangkabugusan ng pagpalayag kang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Miyerkules, Setyembre 30 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, duro-durugin nga salamat sa pagpamati kapag suporta sa K5 News FM, Antique, K5 News FM, Philippines. Kabay pa, ang adlaw nga Oktubre sumaan, una nga adlaw mangin mabinungahan. Duro nga blessing sa kagduro nga pagpalangga para kanatan nga tanana. Ginakulabos rin kita sa oras sa pangaran ng lamang kang amon mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose, K5 Garrett Fritz Palermo, 97.3 K5 News FM Bogaso, K5 Gerson Lloyd Ostana, 95.9 K5 News FM Kulasi, K5 Emmanuel Cumla, kagsandang station manager K5 John Reynard Apostola. Sa pangaran naman kang amon nga station manager K5 Arjan Villasor del Coro, kagsa amon CEO Dr. Ramela Itang Uyas. Sa kadyang agabi kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5 Junella Nanggan Tives.
0: Ako naman si Ka-K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatag sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
6: DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Superman for Men.
8: Mayad nga balita sa balumnan. San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa Kamais Kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lins, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
1: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
10: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
10: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

ang kapital, puhunan. Naman, kay siyempre, ano ang mahimo ta kun wala na kita sing ikaayong alawas. Halimbawa, sa imong obra, sa mga estudyante, paano pa maka-eskwela, sa mga trabahante, sa mga negosyante, ano paano mo pa, paano ka pamalipay, bisan damo ka kwarta halimbawa kung balati anon. Manang atong ginalungan, pero sige na siling naton diri pirmi, hindi ginaton mahalungan, maayo ang aton nga lawas, basta nga ang aton man nga espiritual nga kahimtangan, hindi man ato siya matipan. Kaya simpre, kulang man kita sang break, di ba na? Kulang kita sang break. Ano nang break man? Siyempre, ang pagpugong bala, pagpugong sa mga ginainom hindi mayo, pagpugong sa ginakaon hindi mayo, hindi mayo para si kayong lawas, ay di sino man ang mag-antos kung maglala na. Kaya siyempre, matipon ang mga free radical, suno sa mga perminato na batian diri sa informasyon sa kayong lawas. Mananga, kinanglan. Pero, sa ginsilang naton, kung hindi man naton, maatipan, mayo ang aton nga spirituality, munang hindi kita matingala na hindi kita makapugong, hindi kita makapugong kung ano kaunon, ano inon, imnon, kag isa pa, hindi makapugong, sagad na lang pulaw sa cellphone, nga man, kay maayo kung ginalantaw, maayo tani kung para sa improvement sa spirituality, para mapauswag ang pagtuo, madasig, pero ay man mga pulos lang para na lang malingaw manang mga kauturan, mga kabiyanan, labi na nga lipot na ang tiempo, lipot ng panahon, mga padihot lang na sa kaaway, agod nga kita malingaw kag malipatan naton ang aton nga mga katungdanan o obligasyon sa Dios. Sige, so much for this, sa ginasiling na naton pirmi, dayaw naton siya, pasalamatan to siya sa tanan pagpakamaayo kay maayo gid ang Dios sa tanan ng mga butang. Mga muyo anay kita, antes kita magpadayon sa pagtuon sa sagrado mga pulong. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mas nalip pong ito kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon ay pinagkanob sa amin, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, nawa maunawaan namin ang inyong mga salita at may isa sa kabuhayan higit sa lahat. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ang Sir Camille Oy at pamilya. Gayon din ang mga kawani at kaming lahat, ba't pamilya namin kinatawan. Kami po ay inyong pagpapalain. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin makasalanan nagawa laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa gihapon, ang aton nga padayon nga pagtuon maguturan, ari na kita sa Iglesia nga Sardis. Kanami galino sa kinaugali sang Sardis. Kaya nga man, perti kanami ang mga ginhatag ni Kristong apresyasyon, pero may batok gyapon siya. Nga naman, kaya ang nabilinta ni ito sang mga pagpigos. Ayo ang Kristiyano sa panahon sang Chatera, kay kadahalawigid sa mga sa tiempo nga grabe nga panghingabot. Hasta ginpigo sila, ginmarter sila, ginapatay sila na lain ng klase ng pagpatay para mahadlok ang mga Kristiyano, pero padayon gid sa ila pagtuo ang tanan ng mga isugon nga nagadepensa sa ilang pagtuo. Amang tingali makahambal kita nga aman nga yung pasugutan sa Ginoo kay suno sa sugilanon sa panahon sa mga martyrs nga ginasunog sila kagbangod sa kaagi nga hindi nagasunod sa mando sang gobyerno sa sina ang mga tinion. Ginasunog sila agud mahadlok ang mga tao, mahadlok ang mga kita, pero sang nakita na ini pati pa ang mga kaparian, mga leader sang simbahan, sila kay nakita nila nga daw injustice mani, why mani sila malain nga hinimuan mga buot mani nga mga tao, pero nga ang ginamo ni pagtatar sila ang natabo damo nagsimpatiya. Ang ginasunog nila sa nangin abuna, ilapagid sila nga ginpupho o nabalang ginkuha pagid ang abo, ginpaanod sang suba sang sin, Z-I-N ang tawag sang suba, pero ang natabo daw nagsabuog ka sang binhi sang humay. Ang natabo

adamo nga nagadamo ang muto nga nag-million sa ang mga martyrs bangod sa mga nagsimpatiya. Amo na ang pamaagi sa Ginoo nga ang presuntanto niya nga muto nga klase nga mga pagtratar sa ila, paagi silang kamatayon kay galika, daw ginhimo sila nga binhi ang mga abus ang nagkalamatay, ang influensya nila nga nabatian na bisan diin na lang ang lugar, nabatian nga ang muto nga klase, ang pagpatay sa ila nga tani way man sila sala, ang natabo damo katama ang nagsimpatya. Amo na nga diri kay nga aman ang Satanas na perte na siya ka maldito. Na dati pa man o da amo magina siya sa langit pa nagrebilde kay nakipagbato kay Kristo pero napirde, ginhaboy siya, ginpahahalin sa langit kay muna nga naglagaw-lagaw na lamang hasta entertain ni Adan. Amo nang halin kay Adan hasta sa aton subong kita na latnan sa kalautan. Amo nang adri, ato naman nga isugpon diri ang sa sini nga kasaysayan sang Sardis kay ang bersikulo 3 hasta sa 5 nga gingamit diri sa aton nga mga reference kasaysayan ni siya kay sa aton ang laragwise nagligat to naton nga pagtuon nga nakita sa Ginoo nga may pipila nga hindi nagdagta sa ila nga ila kuno nga bayo nga puti, ila panapton nga puti, kag insuksukan man sila sang panapton nga puti. Karon may kaangtanan ni siya sa kasaysayan sa isa ka pala nanaon na hanungod kay Joshua, the high priest, kay Kristo, kay sa anghel sa Ginoo. Kung basahon naton ang Sikaraya kapitulo 3:1 hasta sa 8, may nami diri nga kaangay sa kaangtanan dito sa kaangay sa sugilanon sa tabo sa Sardis sa ilang sitwasyon, sa ilang bayo nga naikuan. Diri ginpakita niya sa akon si Josue siling Sikaraya nga propita nga pangulo nga pari nga nagatindog sa tubang sang anghel sang Ginoo. Kag si Satanas nagtindog siya tuo sa pagbato sa iya. Amo gini si Satanas nga binatuon nga naga kumbaga nagdibatihan si Josue kag si Satanas. Pero si Josue amo ang high priest, pangulo nga sa pari, na yun Satanas man ara. Pero ara man ang anghel sa Ginoo. Ang nami lang diri kay ara ang anghel sa Ginoo. At tatlo sila. Si Joshua, anghel sa Ginoo, kag si Satanas. Nagsiling ang Ginoo kay Satanas, kabay pa nga sabdungon ka sang Ginoo, Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magasabdong sa imo, hindi bala ini isa kadahon nga ginutod gikan sa kalayo? Wow. Amo na nga isa siya ka daw sanga daw dahon nga ginutod nga ginakuha halin sa kalayo. Ang butang balon, mag-uturan, kaangay sa aton, kung kita nakatalapangod doon, ano ka-importante ang pagprepara sa aton kagulingon para sa kaluwasan, para sa pag-upod kay Kristo sang iyang pagbalik? Kaangay kita sang ginkuha halin sa kalayo. Naman, kay masunog na tani kita, pero bangod sa gugma ni Kristo, maimpirno na tani kita, pero bangod kay si Kristo ang namatay para sa aton. Hatagan kita sing isa ka tsansa, agod nga kita makahimo sa pagpreparar pa sa aton kagulingon. Maintindihan naton ang yadako nga gugma, yadako nga plano sa aton kaluwasan. Dayon kun aton pahimuslan, amo ni ang matabo. Dayon, sa versikulo 3, sa Sakarya 3, karon si Josue, nagsugsok sang mahigko nga bayo. So, isa siya ka, labang pare, pero nagsuksok siya sa mahigko nga bayo. Kaya nagtindog siya sa tubangan sang anghel. Amo nang ilaragway dali. Kag nagsiling siya sa mga nagatindog sa iya tubang. Nga nagsiling, kuhaan ninyo ang mahigko nga panapton sa iya. Si, ang Ginoo dali, naghambal sa anghel, ipakuha ang mahigko nga bayo. Nga bayo nga amba ang panapton.
dayon nagsiling siya sa iya. Yari karon, dindula ko ang imong kalautan gikan sa imo kag pabayuan ko ikaw sing bag-o nga panapton, siling sa Ginoo. Amo niyang nami diri. Ang point diri kon aton ni siya nga intindihon nga ang aton nga karakter subong pertigyon kalaway. Di ba? Hisaon, di ba? Dali lang magsunggod, dasig lang kata magsunggod, or dasig mangakig, or sige kita lapas ang sugo sa Ginoo. Muna nga, luyag sa Ginoo, bayloan ni siya. Bayloan siya. Pero kung hindi natin siya ihatag sa iya, agon nga iya nga islan, aw, pabayaan kita sa Ginoo. Muna magpabilin ang aton walay walay gidayo nga daw kalaway man nga pamatasan. Amo nang dire sa versikulo 5, nagsiling ako. Sa versikulo 5, nagsiling ang Diyos. Nagsiling ako. Ibutang nila sa iya ulo ang isa ka matahom nga turbante. Gani ginbutangan nila siya sing matahom nga turbante sa iya ulo. Kag ginpabayuan siya sing panapton. Kag ang anghel sang Ginoo nagtindog dito. Kag ang anghel sang Ginoo nagsiling kay Josue. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Kun maglakat ka sa akon nga dalnon, kag kun magtuman ka sa akon mga tulumanon, niyan hukman mo man ang akon panimalay, kag bantayan man ang akon mga lagwerta, kag hatagan ko ikaw sing mga duog sa paglakat tunga sining mga nagatindog dito. Amo ni ang dapat tandaan ta. Isa lang ni siya kapalananaon, pero ginlaragway diri makautoran mo kabiyanan kung ano ang dapat himuon sang isa ka tumuro. Naman. Kay sunod diri, inaklaro lang nga kung maglakat ang kondisyon mo ganini. Bisan sa aton subong, amo lang yapon. Ang kondisyon ni Kristo halin pa sang una hasta sa aton subong, halin pa kay Adan, pagkanto sa aton na tiyempo. Ang kondisyon sang Diyos, amo nang kita magapadayon or magapabilin na matinumanon, magtuman sa iyang mga tulumanon. Ang muna niya, liwaton ta ang versikulo 3 ng Zacarias 3, kapitulo 3, versikulo 7. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Kung maglakat ka sa akon dalanon, kung magtuman ka sa akon mga tulumanon, niyan hukman mo man ang akon panimalay. Mutabalon, kaangay ka na nga maghuhukom, kaangay ka na sa huwis. Kaga, bantayan man ang akon mga lagwerta. Paghatagan ko ikaw sing duog sa paglakat sa tunga sining mga nagatindog dito. Muna nga, dayon ang versikulo 8, pamatii karon o Josue, nga mataas nga pari. Ikaw, kagang imo mga kaupod, naglingkod sa imo tubangan. Kag sila mga tao nga natingala. Kaya rin karon ako magdala sa akon agad nga sanga. Matingala na ang mga tao sa mga sa versikulo 8 nga matingala. Matingala sila kay ikaw, kita, na bag-o. Amo man ang pinaka-importante, di ba matingala? Halimbawa, kung naga ikaw nga nabag-o na, matingala yung barkadahala. Hindi ka nagali mag-inom-inom sa muna nga mga ilim nun? Ay, wala na. Kay kabalo ko, gubaon siya dira ang aton nga baga. Di ba na? Huwag ka nagali nagpanigarilyo? Ay, wala na. Nga man. Ay, kabalo ko, nga nikutin dira, gubaon na aton baga. Mag-antos kita, mag-antos ang pamilya. Kung may pamilya na, may asawa. Mag-antos ang asawa, huwag na ka na obra. Di, ano matabo? Amo na, kung aton i-practical ang matabo sa isa katao nga magapanayon sa mga mahigko nga mga bisyo diri sa kalibutan. Amo gina ang matabo. Pirmero, ikaw ang nagsakripisyo. Nga man, ang imo kwarta gin palibakal mo sa ang ilimnon nga makahubog or sa barkada. Upod-upod sa barkada, inom dito, inom diri kung panahon sa mga may kalipayan. Dayon na sa sigarilyo. Sigarilyo. Bisan mahal ang sigarilyo. Tagpila ng sticks. Bakal ka isa ka kaha. Ang problema, bisan mahal ng sigarilyo, pero matingala ka. Kaya ato man ang experience sa una. Na, gina, pangayo lang. Hindi mayara ka ng sigarilyo, di? Di hata, pangayo.
Kano, panghatag. Atagan mo man, bisan mahal pa na. Bisan tag-GS pa ng stick. Napila, 20 lang na ka-stick. Ay di ang 20 ka-stick, pila na tag-GS. Di wala? Di, may 200 na. Ang 200 na, naubos lang na sa halos tunga sa kahain mo na hatag sa iban. Hindi na ano natabo. Pero ang resulta pa, gid, wala problema kung may parta. Wala tani problema. Kaya total, magpanghatag man kita. Ang mayo tani ko nang ipanghatag, hindi makaguma sa ato na lawas. Guma man ang ayon mo baga. Ay di, amo na, nga madumduman ko gina. Kaya nga kung mga chain smoker, bangod siya pagka chain smoker, ang natabo to, napatay siya temprano, 64 ko ng edad. Kaya ang baga ang naigo. Amo na nga, ako sa muna, mutong nabayaan ko. Pagka muna, ginbayaan ko dahil si Garilio. At the age of 17, ginbayaan ko na. Kaya nakita ko mama naigo sa si Garilio. Pasalamat ko sa Ginoo. Pero nga aman, kaya pamaagi galito sa Ginoo nga hindi ginmaayo. So, experience ko lang na, personal true to life story. Muna nga diri, mga matingala sila. Ako, experience ko na, uy, ano ka? Labi na sa amon nga pagtuo suno sa Biblia nga sa aton nga tiempo sumong labi na kay grabe gid makahalit ang karne nga kalanon karne bisan pa gani isda. Di kami nag vegetarian bisan kabalo naman kamo nga ang tagiya sa sini nga istasyon kay 5 News FM vegetarian. Amo na nga nag vegetarian ang tagiya istasyon sa ako na batian sa iya. 6 anyos o 6 anyos pa lang siya. Anong pa lang katuig ang iya edad sang siya nagsugod sang vegetarian hasta subong. Nanaway na pagkabalo kung pila edad niya subong. Amo na, nga aman. Kay gindala magani na sa permesa informasyon si kayong lawas nga indigin maayo ang karne. Ay, nabiyaan ko man ang edad ang karne sa edad ko 18. Amo na nang pasalamat ko sa Ginoo. Matingala ang mga tao. Uy, ala, di ka makaon karne? Di ka nagapan ni Garlio? Ay, gali ka, pila na yung bayad, sir? Amo ni, ala, amo na ang galiidan mo, pwede nga nga daw, bataon ka pa man. Ay, salamat sa Diyos. Bataon pa daw. Okay, so ngayon nga man, kung kisa 10 years younger than your age, tulukon ka, or 20 years younger than your age, tulukon ka, ay di, amo na ang matingala sila. Ang Sakarya 3:8, makatilingala gid kong matingala ka nga, uy, nangangadaw hindi ka papan kayo, tigulang na magaling mo edad, adi, praise the Lord for that. Muna nga, mga kautoran, magabianan, makatilingala gid. Muna nga, sa versikulo 8, sa Sigaraya 3, muna nga, si Josue, ginhambalan sa anghel, diwatan tas pagbasa, ha? Pamati karon, o Josue, nga mataas nga pare. Ikaw kagang imo mga kaupod nga nagalingkod sa imo tubangan kay sila mga tao nga makatilingala. Kaya rin karon ako magadala sa akon alagad nga sanga. Sanga ni referring to Jesus Christ kung nagtaon ta kung ang referensya sini. Muna nga makuturan, importante ka, ingid ka tama. So, magalakat upod sa akon nga magsuksok sa investi. Muna dito sa Sardis, di ba? Nalipay si Kristo nga nagambal kay may pipila ang nabilin amo nang kalugan sa Sardis. May pipila nga naglakat upod sa Dios nga nagsuksok sing maputi. Ano na? Nagsuksok sang kinaiya ni Kristo nga hindi nagapatuyang, hindi nagasige pakasala, hindi nagapadayon sa bisan ano na lang abisyo nga nakahalit sang lawas nga naguba ang lawas kag kun maguba aton lawas ay di laglagon mong kita sa Ginoo suno sa uno to sinika arader uno korinto 3:16-17. Amo na nga dapat aton gid siya tun-an maayo ang Biblia. Amo na nga ang aton nga ginatun-an diri nga mga iglesia sa mga periodo nila. Amo ni ang ilang mga characteristics sa kada periodo pero halos parehas lang naman. Kay halin pa sa pagsugod sa kalibutan, pagkasala sa ang aton ko na ginikanan sa ilang pagkapukan, hasta subong, ang lang na isa ka problema, ang paglapas sa mga ginlam sa sugo sang Diyos. Lain-lain ng mga paglapas, ang resulta, basta paglapas, amo nang ang sala, amo nang paglapas ang sugo. Amo na, pero kung magsunod kita kay Kristo, kangay lang sang ginislan ang imo nga bayo.
ang imo nga panapton. It is lansang puti nga aman, kayway ka na maglapas. Ang Ginoo wala, nagapatumbaya siya katawan sa bisan diin nga duog, bisan anuman nga kadyutay ang ila kanamuon. So bisan pila lang kabilog na, hindi ang quality ang ginlantaw sa Diyos, kundi ang quantity, hindi ang quantity na baliskan. Hindi ang quantity ang ginlantaw sa Diyos, kundi ang quality, ang kalidad. Huwag ang quality, kung ano ang quality. Nga quality nga nagabayo sang puti nga butambalon, nag-upod sa Ginoo, walking with God. Ha? Dayon complying His commandments, gin-comply ni mo, gin-tuman ni mo, kaya nagatuman daw sa iya tuluman nun. Naman ang nag-aisahan nun nga Kristiyano, mawala siyang pareho, nga hamili nga pagtuo, nga makapakingangot, nagamatiag ka bala, nga daw ang mga panong sa mga dali tumuloo, magtulon sa imo? Hindi ka matulupangdan kung ukon malipatan sa imo, kadamaan nga kalautan sa palibot ni mo. Mangindako gid sa pagtago sa imo, gikan sa iya pagtanaw. So ang Dios maga atipan sa imo, kaglabos tanan, iya ka nga amligan, na bisan ikaw isahanon ka angay kay Elias, mas Elias na isahanon na lang, nga nakipagbato sa hari sa korupsyon, kag-apostasya sa Israel sa muna sa panahon ni King Ahab, na ang iya banahon, kabanahon ni Jezebel, ang managin gamit si Jezebel dire, kay pumatong nag-anugin sa kalautan. Ang muna kung ikaw magtiping sa imo kamulingon, nga wala sing dagtagikan sa nagapalibot ng kalautan, ang saan patud. Kag pahiran sa Dios ang tanan nga luha sa imo mga inyo mga mata. Bugna City 17. Ang pagpanapot sang puti nga panapton ginapaathag sa iban nga mga kasulatan nga isa ka simbolo sang pagbaylo sang kalautan pagkadto sa pagkamatarong. Amo na nga ang pagbaylo diri, amo na gani nga gingamit lang sang Ginoo ang bayo o panapton nga puti. Amo na ang butang balon. Amo na yung ginhambal sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 4-5. Paghihambal sang Dios nga kuhaa ang mahigko nga panapton gikan sa iya. Ang Dios pirmi na siya nga luyag niya nga kuhaon halin sa aton ang higko, ang kahigkoan, ang sala, luyag niya. Basta kay aton ihatag sa iya para nga iya bayloan, iya islan. Pero kung hindi man mo ihatag, hindi mo itugyan sa iya, tapos mag-untat ka na pagkasala, kaangay bala kay Mary Magdalene? Ano tong iyang kasaysayan? Terrible ito. Nasapuan siya, quote on the act, nga nagapakighilawas mo itong si Kristo ilang intilawan. Anong himuon ni Kristo, halimbawa dito, kay Mary Magdalene, nga ginguyod nila si Mary Magdalene pagkato kay Kristo, kay nasapuan siya, quote on the act, nga nagapakighilawas. Karon ay di amo to. Pero way man siya sintensya ni Kristo, maayo man ang strategy ni Kristo dito sa mga nagsumbong sa iya nga ang iban dito iya mga customer ni Mary. Kay gusto tanin nila ba nga si Kristo man ang gusto nila to nga piguson. Gusto nila nga ilagid masapuan nga tani sumbong, kay gusto nila nga priso o mapatay si Kristo. Pero si Kristo kay siyempre nakabalo na siya sa tanan nila pamagi ang matong ginahimuan strategy. Sulat sa luta, tanan nilang sala. Dayon, o sige, kay ang sanguna nga tiempo, basta nga nakasala, nga nasapuan, quote, on the act, patyon sila pagi sa bato. Ang matong nga, namaling Kristo, sige, kung sino ang wala sala sa sini nga mga sala, amo ang una nga magbato sa iya. Bawa paglantaw nila. Amo to amat-amat nagkaladula hasta marawala na. Pero sa si Kristo na lang, si, kag ang babae, si Mary, si Kristo nagapamangkot man. O, di na nga nagsumbong sa imo. Sabat man sa babae, wala na Ginoo. Abis ka na ko, hindi ko mag-hukom sa imo. Lakat ka na kag hindi ka na magpakasala. Anong butambalon? Malakat ka kag hindi ka na maglapas ang sugo. Anong masugo? Ikapito nga sugo itong ginlapas ni Mary. It is adultery or fornication.
Oh, single man siya, fornicator siya. Pero ang mga customer niya iba dito kay mga menyo man to, may mga asawa. Ay di, ano to, adulterer sila. Fornicator pa. Amo na ang maguturan, kabiyanan. Amo na ang essence or sustansya, substance sang mga iglesia, mga iglesia dere nga aton ngayon natunan. Amo na nga yung paathag sang hambal nga nagasunod. Yara karon gindula ko ang kalautan gikan sa imo. Hanami, no? Amo ni tani ang aton nga handom. Na dulaon sang Ginoo ang tanan nga kalautan, ang handom sa aton nunahuna nga malaot, ang handom sa aton nga tigipusoon nga malaot, madula sa aton. Agon nga kita masapan nga mangin putli. Kaya nga sa sugilanong dere sa kay Josue, sa anghel, kag sang Ginoo. Kay amuni ang kahimtangan sang iglesia sang Sardis. Pero ang aton na tiyempo kay naubos naman, sa gihapon aton siya padayunon sa sulod aton nga sesyon, magtupatunan aton siya. Kay namo pa kita pwede tunan dere sa leksyon sa sini nga kasaysayan sang Sardis, kag sa kasaysayan man sa palananaon ni Josue, kag sa anghel, kag sang Ginoo. Aton anay tapuson sa dubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mas dali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong manalang luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at babay. Maraming salamat po sa pagkataon at sa inyong mga salita. Ito nawa ay manatili sa aming puso't isipan sa tulong ng Banal na Espiritu upang ito ay magigabay sa aming paglilingkod na tapat sa inyo. Pagpalain mong ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nagkinig, nawa maunawaan ang aming pinag-aaralan, at pagpalain mo ang CEO Rokamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani sa impilan pong ito, at patawanan mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga

0: 500.
1: Social media siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko. Wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
3: Nagayog ita ko sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. X10 Food Supplement for Men.
4: O si Juni Tagabakulod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
0: X10 Food Supplement for Men.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dulang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics na kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh, available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakaambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building. Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Cumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darin de Lovion.
15: Ni si Kirby John Panes Agravan.
16: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
17: K-5 Kalingawan Time!
18: Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
19: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
17: K-5 Kalingawan Time!
18: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
16: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin kong loko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako ang galingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako. Pamatsya, isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sa nga batian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
3: Kung mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend, supplement for men.
3: Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya ha?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX.

0: syrup.
1: Bumaka sa mga butika.
0: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangodin ni siguro sa akon ng edad 55.

0: tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pakardan Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ini si Kirby J.

0: K5 News FM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan
1: K5 Kalingawan Time.
2: Tay, natinig ako!
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matanggal ng tinik.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Present! Hey! Hi! Kalingawan Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Ang story yata sa mga is vitamin K. Amo ni gabulig sang palapuyot sa katundugo kung mapilasan ka, no? Dasig magmalangin mo pilas, kigalapuyot na yun ang imutugo. Tungod, okay ang absorption ni vitamin K. So kung nubuo ang imo vitamin K, wala ka K nga mapilas kiba si mapatay ka sa bleeding, no? Biskan pila pa kasako nga ikaunon mo nga vitamin K kung wala ka sang precursor, sir boy.
3: May precursor
2: dapat. Ang rason nga ang ma-absorb siya, wala kaya gainom di tribayo, useless japo ang vitamin
3: correct.
2: K. Oh. Muna nga kung mag-change oil ka, pili aman ang oil nga.
3: Ang good nga oil.
2: Hindi nga puro trans fatty acid. Mga mantika lang ang makita mo sa price, mantika makita mo sa lechon, mantika makita mo sa mga mantikaon yung pagkaon. Wala na yung pulos. Ang pinaka the best kung mag-change oil ka sa imulawas, it's the VCO, sir boy.
1: Correct. It's the VCO.
2: Ang VCO, isa sa mga precursor para ang mga vitamin K sa imong ang ginakaon mo magamit.
1: Correct.
2: That's why, ilis ka na sang imong nga vitamin D3. Mm-hmm. Ang vitamin D3 nga may upod sang manami nga mantika. It's the VCO.
0: D3 Bio.
1: So let's go back to vitamin K. Ano pala si vitamin K? Ano pala ka-importante ini? Vitamin K is important for blood coagulation. Mapilas ka. Siya ni sang taga-recruit sa mga plate. Let's mo.
2: Mapilas ka, sir boy. Gulpi lang na yun ma-kipotent siya.
4: Ang kipot siya dayon.
2: Meaning pa, bastante na D3 Bio yung mulawas.
1: Correct. Ang vitamin K, isa ni sa ka-precursor man nga manami ang imo bone.
2: Bone formation.
1: For bone formation. Ang iya partner, si D3 Bio. Gapo nga ha. Si D3 Bio may vitamin D3 nga paaman. Ang vitamin D3 ni, pag mix plan sa vitamin K, nami ang absorption of calcium and phosphorus sa imo brain, sa imo bones.
2: Ang bone formation, ang bone metabolism, mayo sir bone.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumang
6: muti ka. Yes, Doc. Kung naman sir, pigaw ko na ordinaryo nga vitamin D3 lang.
2: Kaya
6: isa sa upod eh.
2: Kung ako may papilion, Doc Sam, D3 Bio, tapos plain lang nga D3. Nga ma-plain D3 ko man. Kaya sa D3 Bio.
1: Kay ang D3 Bio, may alak nga tawag na medium chain triglyceride, lalo na si lauric acid, no? May himo ni si lauric acid monolaurin. But before ni siya may himo monolaurin, putik tahan niya ni ang akong good bacteria sa aton chan nga ga-synthesize sang vitamin K without probiotics. Hindi ka maka-form vitamin K. Ano ang ebidensya sini? Ang infant, bago pa lang nagwa siya mother, hindi pa ni siya ka-form sang vitamin K niya nga. That's why the reason kina-injection ng vitamin K magwagin. Kay wala pa siya good bacteria siya chan. He needs to eat solid food para maka-form probiotics sa chan. So, amuna ka-importante sang probiotics. Yung probiotics nga ini, ginapadamo ni D3 Bio. Ginapadamo ni D3 Bio nami ang formation sang vitamin K sa imo chan.
2: Ang vitamin K, siya ni ang ga-regulate sang imo blood calcium levels.
1: Correct.
2: So meaning pa, anong buti pahangop nga i-regulate niya? Kisa kung sobrang calcium sa imo ano, imo dugo, gataas imo blood pressure. That's why ang tao nga nami ang absorption sa vitamin K kay gainom D3 Bio, sir boy, malayo
1: sa hypertension. Hypertension, correct, no?
2: Isa sa mga kina-recommend sa mga naturopath doktor, resitahan lang vitamin K. Kaya ang purpose gali para ma-regulate ang blood calcium. Di ba kung di mo na ma-regulate ang blood calcium, makakuha ng imo ano?
1: Makonstrict.
2: Amo nang hatagan ka sa doktor sa ano? Calcium channel blocker.
1: Yung vitamin K, natural calcium.
2: Pero kung gusto ka nga natural nga pagi para makontrol ang ano blood calcium, ma-regulate ang blood calcium, vitamin K.
1: Natural.
2: Pero, dapat may sakto ka nga precursor. It's D3 Bio. This is good news also sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
1: Correct.
2: May no mo juices like green leafy vegetables plus D3 Bio, makontrol niya ang sobra ka ano damo nga gaguluwa. Amo nimo, isa na sa mga simptoma nga kulang ka vitamin K or ang vitamin K nga maginakaon mo wala maabsorb kay wala ka gainom D3 Bio. Amo gali na himuon sa mga babae nga may ara heavy menstrual periods.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio, health News.
4: K5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag lat-an ang evacuation plan imaw nga imong pamilya. Samtang nagalinog

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang akong irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
1: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butka!

0: 500.
1: Special hindi siya sang mayon kapis, sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginatak isang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami isang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend
4: Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, siwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dulang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: pabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay na bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imiskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, una Samahan kang Yvonne na pasulod sa Barangay Tres Comun. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Ini si Kirby John Panes Agravan.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
13: K-5 Kalingawan Time!
14: Manong, sakay ko taxi!
15: Ay to, ikaw lang isa, wala ka upod?
14: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw! Si Noma Drive!
13: K-5 Kalingawan Time!
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
9: K-5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matyag, isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mihara ako balatian sa mata. Permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang TDX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
3: Gung, mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gidsang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imiskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang

0: human nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
5: K5 Kalingawan Time!
6: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhay nga ako na lang.
7: Bao anak, sigurado ka na sina?
6: Oo ba eh, dako nako.
7: Ate, mayon ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
6: Nice ka pa, naimos ko na gamit nyo. Paglalayas na ka mo to!
5: K5 Kalingawan Time!
8: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

pakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubi.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Hindi lang carrots mga kauturan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung engineer na?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gitingala ka mo no, nga ang mga ara ko na sa bukid, gistar, mga healthy. Well, ginatuman nilang amon ginambal diri sa isel. Una, timprano sila gatulog, kiti wala to gadget. Early sleeper, di ba? Why gadget sa bukid? Hindi, timprano tulog. Ano pa? Ang ginahaklo to nilang hangin, preska. Ang ginakaon nila utan, why to fast food, why to, ano, why to mayo, damo ng mga tamis, cake, ice cream, wala. Natural ang ilang ginakaon. So, amugali na nga ang mga taga, kagpuno sa exercise. Ga-exercise sila, kaya nga, lakat, panag-ob, pangahoy, pananom, oh, it's also doing exercise. Now, ma-replicate na diri sa city. Kaon kautan, kaon ka prutas, exercise ka, mag DTX 500 gid kada adlaw, agudugay ka magtigulang, gahubin ka kag healthy ka permi. Istoryahan ta karon ano bla ining sore throat, kasami na to natong tutunan gol pilang gisinakit. Paano makabulig si DTX 500 kag mighty C sa sore throat? Kaupod sa karon diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Welcome back Doc. Kag si Doc Sammy Pedrosa, Answer Boy Solveta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa aton nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta subong ang adlaw ang nanungod masamis naton ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kon paano makabulig si DTX 500 kag mighty C? Ano bala ang sore throat, Doc Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan sa GPO, yun yung sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy. Esophagus, trachea, larynx, boy or ining gitawag voice box, tonsils, kag epiglottis. Dumduman ko man ang epiglottis. Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Ano lang yung tulon sa GP nga? Kasakit ako. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsis sa imong tonsils, nagapaos, di the best gida sa pag-agod makuha ang paghubag sang tutunlan, di permi naman ako ginabalik-balik. Ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
3: Kung kay isabla Doc, may hilanat ining upod na kalabanan, nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
7: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu, katarro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang ang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500 para maguntat ang paghubag kagdasig magbalik ang normal ni mga tingog.
3: May ladok if viral kay self-limiting. Oh. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. No? Diba, pag-ubo mo, may upod nga, no? May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, permina mo balik-balik, ibagi dya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig, ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, no? Bacterial o yeast man ang gintunaan sina. Amo na nga daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 jug MTC. Kay ang iba niya Sir GP, gainom lang DTX 500 jug MTC. Kung may ginabatsyag na may problema na. No, amo nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 jug MTC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang ituag kubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
3: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, yabok, bulin, or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining ito ang dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. So, lain gidya kung ano, basa dahi mo tutunlan. Ang DTX 500 kag MTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MTC.
3: Ang asudok sang sigarilyo, kag-asos ang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kay bisan pa ang muscle strain, singgitan ka sang ano, tudo.
3: Tudo. Singgitan tudo.
7: Singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo. It will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Wala kaya gainom DTX 500, wala ka gainom MTC. So kadasig lang maghubag ang tutunlan Sir GP. So ang stomach acid ga irritate man sa imo nga kwan, sa imo nga throat
3: tutunlan.
7: Na piyaran nyo ang inyong acid, gasaka sa inyong ano, sa inyong tutunlan. Amo na siya. So especially kung may ara ka balatian nga GERD, no? Sa pagtulog kung gabi, hinali na lang nga makabugtaw kay gulpi ka lang na salamukan. Kaya nag-backflow ang stomach acid. Ang pagbugtaw sa aga, pait ang imulaway, no? Mga sign ni nasang GERD. Kag-kibot ka lang, paos ka na. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom GDTX 500, MTC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent the DTX 500 kag MTC, kundi pati ng mga cyst, mga polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MTC na adlaw-adlaw.
6: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! Ay ang palaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500!
9: Hindi na dala subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500!
6: DTX 500 Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Also ha, Ditribayo is one potent antibacterial, antiviral, anti-yeast, antifungal. Namigin sa inyong sore throat.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Dugangan ta ang mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MTC, amo ang irritable bowel syndrome,
7: Kung
3: sa IBS.
7: Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo.
7: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to ka lang siya.
3: Tigab.
7: Gakrams, no?
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede mahagan-hagan kag amat-amat nga madula kun sige ka inom DTX 500 kag MTC bangod sang anti-inflammatory properties. Sini sang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
7: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw lang ginom DTX 500 jag mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 jag mighty C or GP ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. That's why galing appendicitis ko sa una, wala pa abi ang kuan mo.
3: DTX 500
7: na, no. May mga pagtuon nga nagapakita sang kang tanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas, kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. No, several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati, ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pamatasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
7: Balikon ko itong churi, Sir Boy Blau. Pares ba sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
10: matukon
7: din. Amo man ang lawas, di siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, hugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
3: Husto. Bisan pa ang emotional stress, Sir Boy, ang nagatuga man sa pagsaka sa stomach acids.
7: Siyempre.
3: Bangod nga kung...
7: Damo ginayaga katabo.
3: Bangod nga kung nagalain ang buot mo, ini ang nag-excite sa vagus nerve nga nag-connect sa brain pakadto sa stomach. Ang ini ang nag-stimulate sa stomach to produce sa excessive amounts of acid. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makabulig nga matap na ang mga overproduction sang stomach acid kag nagaprotekta man ini batok sa inflammations nga posible magdulot sang hyperacidity.
7: So ang nami pa Sir GP sa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
7: Si kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily. Mag DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan itong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2
12: sa gabi, 2 sa
3: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon, sakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay
10: Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: To live happily and wala ka sa stress-stress, dapat ang tupad mo hindi baho, ilok. Sir Boy.
9: Kung kuntas ang silyo lamang oxidation, ang kuntas ang tupad mo yung angsodation, no? Ang pagka-angsod sa ilok sa tupad. Dapat maligo at law using the right soap, no? Dapat ang habon nyo, hindi lang may beauty properties, kumpleto pa ang antimicrobial properties, wala na iban. Mag-DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO na may mga antimicrobial properties kuntas sa fungal and bacterial infection that causes eczema, psoriasis, and bundi, and even pimples, no, kaya na kuwaon. Ano pagid? Ang ininga DTX na beauty soap, may pa-pain, no, mga beauty properties na ni. Ininga pa-pain, gapahamis, gapaputi sa imo lawas, sa imo skin. Kung paputi man lang storyahan, ginduangan, pag-inis ang ginatawag nga guava extract, no. Rich in vitamin C, and guava extract is also known to whiten skin, and to moisturize that white skin of yours, ginbutangan ni Dr. Ramil San DSE, the super antioxidant found in DTX 500 is also in this soap. No, that's why your skin is protected against the UV rays of the sun. That's why kung hamis man, kung hamot man nga lawas ang gusto mo, alin ang habon para si imo, mag DTX Beauty Soap.
17: Kung habon lang kulang.
7: Beauty Soap. Pinaka the best nga may nitan ang tiyan, aga pa, especially kung may edad-edad ka na, para mag tune ang imo nga kwan, imo nga lawas. Kag mag-init na ng lawas, sir boy, para nami ang sirkulasyon, aga pa, energetic ka na, permi na mo ginabalik-balik, aga pa, inom na sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kampiyon, tungod sa iya na puno nga antioxidants, ara ang chia seeds, kag ini nga kape naga-detox pa sa imo. So, wala na mo ginapaperdi na nga klase nga kape tungod kay effective katama, sir boy, DTX Coffee Mix. Pero, kung may budget ka, mas nami nga ang gamiton mo, sir boy, is
18: DTX Premium.
7: DTX Premium. Mm-hmm. Tungod kay ang DTX Premium, ang iyang kalamay, sir boy, is
18: Stevia.
7: Stevia. So, nami isa sa may mga degenerative disease.
18: Correct, no?
7: Especially kung may diabetes ka.
18: Diabetes ka.
7: Premium ang mong opinion. DTX Premium.
9: Hypertensive ka. The DTX Premium ang dapat sa imo. Pero kung gusto mo yung kampiyon ng imo mood, magmata mo, kay example, manager ka, CEO ka, kabalo ka maugtas ka ng adlaw. Pero di ka sa dok-dok, dapat ang kape mo, free bio coffee, no? Free bio coffee. Kini yung free bio coffee niya, puno ni sa nga tawag nga mga spore-forming probiotics. Spore-forming probiotics ka padamo sa imo serotonin, dopamine. That's why kampiyon ang imo mood. That's why if you are a manager or authority figure ka, pag sulod mo sa opisina, kabalo ka, ma-stress ka na, pero kayang-kaya, kipuno ka sa probiotics coming from pre-bio coffee, Dr. Camille.
7: Sa mga parents da, nga gusto nyo inyong mga bata, hindi hyper, nami ang memory. Pero mina mo na hindi gina-recommend, sir boy. Memory Advanced Plus Serum.
9: Amuni ang Memory Advanced Plus, may ginatawag nga neurobiotics. Specialized species of probiotics that enhances the cognitive and emotional intelligence of the child. No? So kung may mga bata ka muna medyo nabulian sa school, di po gatoon man.
7: The only syrup in the market nga may
9: neurobiotics.
7: Specialized bla yang akoan yang spore biotics sa para gid sa brain.
18: Oh, gapaan lang.
9: Wala, well, but sina tanan-tanan nga ingredients no na for brain brain development, ara man da wait pang specialista da ang neurobiotics ang ga-activate sa tanan nga ina nga ingredients para mapuslan sa bata. Not only for children, may for teens, may for adults and for senior citizen.
7: Isa sa mga sekreto nga hindi kadali magtigulang ari, no? Aside nga gainom ka DTX 500, gainom ka MITC kag Ditribayo, kay gusto ka hindi ka dali matigulang, isa sa mga sekreto, sir boy, magkadto sang saspa nga ang gamiton pag massage ang DTX liniment or DTX herbal oil, I mean.
9: DTX herbal oil, no? May lemon scent, may lavender scent, no? Kung gusto mo kampiyon pang imo adlaw tapos ka masahi, active ka pa, ha? Mag lemon scent ka. Pero kung gusto ko na magtulog tapos masahi, ang saron mga oil, DTX herbal oil lavender scent.
7: Isa na sa sikreto para hindi ka dali magtigulang. Isa pa sa sikreto para hindi magtigulang, dapat ang circulation sa dugo namin.
9: Kampiyon.
7: That's why gina-encourage nga mag-exercise at least 3 times a week, no?
9: Mm-hmm.
7: Pero kung bisigig ka, sige ka lang pungko, permi na mo gina-recommend ang pag-inom sang extend food supplement. Nami ang extend food supplement kay ginapatiyog ang imong dugo, ginapanami ang sirkulasyon, so madul-o niya tanan ang mga ginainom mo nga mga suplemento, madul-o niya tanan ang mga nutrients nga ginakaon mo.
9: Mm-hmm.
7: Amo na ang maibulig sang extend food supplement.
17: Gatambok ang kwan, gadako. Kung sang sagidulong to, no?
7: Oo. Nga, babalaan mo na siya nga effective kung mag tiga ang transmitter. Meaning pa, mayo ang circulation.
17: High power. Oh. High power transmitter.
7: Mayo ang circulation.
17: Sige. So, istoryanta naman ang D3 Bio with Sir Boy Solueta sa Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. So, istoryanta subong ang D3 Bio, no? Galiwat-liwat namin yun. D3 Bio is a natural antimicrobial, no? That specialized that killing viruses, bacteria, fungi, that really affects our lives, no? Lalo na sa panahon sa pandemya, kita ko kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa aton. Laingi dyan ang original. Laingi dyan kung bala ang concentration sang cold press extra virgin coconut oil with the right amount of vitamin D3, no? That's why it's so effective, no? Millions, no? Kung tanaw ko siyang sales ni namon, ay millions of people have already benefited on how powerful this superfood supplement is. Pusubong nga adlaw tunanta kung paano pagid bala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? Sa pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang sa imong baan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sila tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
7: Mm-hmm.
9: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
7: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, Sir Boy, daw matonsillitis ka na.
9: Mm-hmm.
7: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na ng duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imo nga tonsillitis.
9: Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko doon ka karat-karat na. Tatlo, apat na yun ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
7: Okay, siyempre, adamo, apiktado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
17: Correct, nan mo pa pamilya mo.
9: Pamilya mo, pabugat ka pa to, no? So, da pa lang sa baba, no? So, subong ang aton ni tirada.
7: Nanugunan siya magbakal sa 14 pesos, Sir Boy, pero 5 kadla makakasaya live credits or even 7 kadla makakasaya live credits. Kung halimbawa, bitang 1,000 ang imo adla, 7,000 na hindi kaya magbakal 14 pesos.
9: Ano? Common sense na lang, no? Mabakal kaya D3 Bio pa maputiktasin mo adlaw-adlaw, no? So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no? It goes down to your throat. It heals your throat. It fights viruses and bacteria that causes sore throat, no? Tantananda nga, pati tonsils mo, ma-accumulation of viruses ang gidakop sa tonsils mo, pagkwaon ni D3 Bio, hasta si imugat. Pagkadto sa Chando Kamil.
18: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio.
19: at lumadlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
20: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
19: Yung may D3.
21: Malakas mga butika.
19: May DC.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
19: May DC. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Eric Linis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka mga butika.
9: Anong pagid bala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
7: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
9: Wow!
7: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gito ang hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
9: Wow!
7: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
9: Wow.
7: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotics, no? Especially kung gainom ka D3 Bio plus mais probiotics pagid. The champion. Best champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut. Layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease. Layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
9: Wow.
7: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amo lang nga mga vitamins nga kaya niya mabuligan ma-absorb ang mga essential minerals, sir boy, no? That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So amo ni ang pinaka mayugid, no? So ining MCT after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo na man maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka, no? Mahimo na siya ketones mo.
9: Ketones,
7: no? Para duga nga energy kag nakanami sa ni sir boy once nga nakainom ka D3 Bio. Ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo nga use, sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
9: Grabe.
19: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3

0: Trip Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit pidya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang may DC, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa may DC.
0: May DC. Mapalit sa mga butika.
3: Tatsota sa mga dugang pang extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Delikado, galing ko. Hindi kinya manipatan ang pagpangatag.
4: Katawan ka ni Sir Kevin.
5: Nakita ko si Sir Kevin eh.
3: Okay. Kung kainom ka Clinica D3 Bio food supplement, ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kainom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining mga combinations ang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka Clinica D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang gitawag nila nga, garlic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga butka.

0: DTX500.
1: Special hindi siya sang maayon ka. Please, ang wala pa ko katumar sang DTX500. Sami ako ginatak, isang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX500. Kanami isang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika. DTX500.
2: Ako si Salvador Estanina. Taga daw kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX500. Nagtumar ako.
3: Nagayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX500.
0: DTX500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na napunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum! Ang Memory Advance Serum

0: isang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ini si Kirby John.

0: your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May
6: pumso. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
7: Mag-TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
7: Nagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Para mismo!
6: TDX 500!
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigul lang kana.
8: Oh.
9: Tapos hubin pa yung pamatinan. Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
8: Uh-huh.
9: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
8: Mm-hmm.
9: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: Oh,
9: ang tail ends ang DNA causing mutations.
8: Mm.
9: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
13: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
9: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
8: kag Mighty C. The more kagabisyo, the more
9: dapat. Pili ka lang ang Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula sa GP, hindi ka matubuan bukol,
8: ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer, ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day.
8: Mm.
9: Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, may TC, adlaw-adlaw.
6: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy! DTX Coffee Mix!
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabasa ka butika! May TC! Alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
6: May TC! Mabaka sa mga butika. May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
6: May TC! Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagababastog sang imong aris resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street de

0: Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
1: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
2: Klinika Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iligo. Tungod din namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
6: Bardagulan sa K-5! Kaupod

0: Wag na! Maxi Nadia ta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
1: Sweet-sweet ka sa ako, ano may iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
2: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
4: Macho Kulit!
5: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
2: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
4: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
6: Bardagulan sa K5!
7: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
8: Kampiyon!
9: This program is rated PG.
10: Rated PG!
9: So bawang bad words.
11: Bawang bad words.
9: Pero pwede ang bad jokes.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 KFM News of M, 14 over 10. Mga ka-K5, maayad-ayad gagabi sa inyo, tanan-tanan, how are you? Sa mga friends natin Luzon, Visayas, and Mindanao na nagatutok subong sa aton, good evening. Sa mga friends man aton, nga hindi mabangbang mayang gabi. Sa mga friends man aton nga nagapamati ni subong sa aton nga programa, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Sa mga K5 naton, pamati na kamo dira. Ang hindi pa kalipati nga mag-inom sa Mighty C. GTX Coffee Mix, may kapeg na naka-detox ka pa. Kag-testing inom ang Clinica D3 Bio mga K5. Kag-extend food supplement for men. Sa mga lalaki nga wala nagatindog ang ilang nga turutot. Inom ka mo, extend food supplement for men. K5, diretso kita na sa atong nga Bardagulan Greetings. Mayang gabi sa kay Erica May Malio. Oh, mayang gabi si imo, Erica. Mayang gabi si imo. Dad kay Earl John o Pandagani. Mayang gabi ha. Watching Machocolate from New Site Public Market. Sa Jordan Guimaras, bago lang natapos ang fiesta kahapon lang diri sa Alibon. Duwa ka insidente nga nagkawatay ang motor. Natamaan gid sila pamayli. Ha, gipangawat ilang motor, sobra kano ka pamayli. Abaw, microphone ko nagadala ka. Abaw, perte. Grabe, grabe, gid. Hello, magliki Earl John. Good evening, what sings sa fiesta ano kagapon. Alright, especially pagid sa kay Nanay Nenva na nagatutok subong sa aton kay Tatay Mimi. Nagatutok man subong sa aton. Good evening. Hello, man kay PJ, kay JR Mapa. Good evening. Kamusta? Nakatutok man sa kay Viva. Kag sa mga friends man naton, diri sa mga New Lucena. Hello kay Vatar, kay Almarine. Kaya nagpamati man subong sa K5 News FM. Kag sa mga friendship naton, hello. G-Boy, bago ko lang basa imo message to. Sige, sige. Why problema? Mayang gabi. And also, galing sa kay Kutimoy. Yan ay gamamati man sa buong sa itong program si Kutimoy, kay Esther Jane, mayang gabi kay K. L. Estrada, kay JZ Miguel, mayang gabi sa inyo tanan-tanan, kag sa Kids Vibe Crew, nagpamati man sa buong sa itong program, especially pagid kay Duroy, mayang gabi kay Duroy, kay K5 Tech, o iba grabe sa K5 Tech natin, bago naman nga Vespa. Good evening also kay Luis V. Tala. Happy, happy birthday sa imo kay Luisa. May happy birthday sa imo. Sa ito nga viewers nga 71. So, nagalabot kita 100 plus kay K500 na 200. Subong yung tag 71 na natong viewers. Sige lang. Ang importante, may viewers Japan. Iban ka na iya 13 na itong galantaw sa ila. Iban ka na 12. Pasalamat kita may 68 para ka nga viewers. Especially pag-iid sa kay Tayona Zarag. Zerag, Christine Kate, mayang gabi. Nagpamati sila subong. Thank you so much kid sa inyo tanatanan. Hello, magalisa kay Albert Iduspan. Okay, Albert Iduspan, yan nagpamati subong sa aton. Especially pagid sa kay Ronel Alminaray. Mayang gabi kay Ronel. How are you? Mayang gabi, Machocolate. Tamiyaw ko lang mga friends ko diri sa may Bituon, Aro. Yan, nagpamati sila subong sa... Nagpamati sila sa imo subong. Kay Madam Junjun. Kay Rinolpo. Kay Kuloy. Mayang gabi, kay Kuloy. Grabe. Ngalan pa lang, Tangkuloy na, eba. Grabe. Well, diretso kita sa aton nga problema mo, share mo. May mga problema, bala ka mo dira? Abi, share kay Matt Chocolita, si Vermel John Loriente.
Nga ba mati sila sumong sa atoan, mga KK5 na atoan. Good evening sa inyo tanan-tanan. Grabe sumong ato mga listener, nagatulot ang violence sa aton sa mga live. Kag sa mga KK5 na atoan.

0: Merry Christmas! Mga KK5, 86 days na lang, ha? Pasko na, mga KK5. Ano pang ginahulat nyo? Sa Jahontan, eh. Ah! Grabe, ha? 86 days na lang. Pero pagkalabot na sa October, lalason lang na sa 86 days. Grabe, no? Cyril Grante. Kasi si Vermil, may gusto da i-share? Tawag ka mo sa Viber namon, Vermil. Pwede ka mo nakatawag sa 0919-099-9066. Natawag ka mo da. Para nga sadya-sadya kita. Liwata 0919-099-9066, mga kakaifa. Pamati na ka mo. I-sulat ta. Ah, pwede ka mo da ka ano ah. Hello, magaling kay Arman Gul. Arman Gulgul. Ano ni? Si Armani. Armani galing. Hindi galing Arman. Armani Gulgul. May gabi. Kag sa mga friends naton, dari ha. Si Mr. Robles. Kaya nagpamati sa mong saton. Madagal do gym. Gym naman sila. Alam mo sumong sa mga tisoyon kag tisayon na di pa gym-gym, di pa ano nabla, di pa wala kaon, di pa diet-diet, sobra ka diet na hospital. Kaya ang acid nagdalagan. Ay, Allah. Ang acid nagwa sa chan. Carousel, shout out watching from San Jose Oriental, Mindoro. Ah, good evening sa imo. Nakatutok sa K-Vaders FM. Garabe. Mayang gabi sa inyo, datanan-tanan ha. Kag kay Dudong Lianan. Dudong, mayang gabi sa imo dong. How are you? Kag kay Rodel Filianes, ha? Grabe naman yung subong, oh, former nga police bala. Si Rodolfo. Baka nag-undergo siya sa natawag natin nga isa ka test, no? Pre-test interview. Oh, grabe. Light detector test ni. Oh, grabe ni. Nagasadya na subong nga aton nga no ha, konseho, nagasadya na subong. Grabe nagidya. Ala pa impeach pala, impeach pa impeach. Ah. Grabe na, ingin na da. Ang bali nila sa akon. Machokolit imo sino imo presidente. Ang akong presidente. Secret lang ah. Ah, pangita sa subong chatmate to si Cyril Grate. O nga, may problema, pangita. Di ba tawag din subong kay pangita? Anta ka chatmate. Ano gusto mo nga chatmate now? Bombay? Ahos? Ah, tawag ka mo dali. 0919-098-6314 sa aton nga number nga pwede nyo matawagan. Pero sa next week, mga KK5, ibalik ko itong akon nga smart line kaya ang globe line, ha. Ay, iban, why ni-load mo ito subong iba niyang istasyon? Sila ang panawag, o sige, sundon ta naman. Kita naman manawag sa mga caller naton nga gusto mag-join sa aton nga Etchos Buktot. Etchos Buktot, kanding baka baboy gansa pabo kung kunga dal-apuli. Grabe. May isa blak abogada nga nagpamangkot ang iyangati ang tuno niya. Blado ka, ano? Do ka nami? Kunak ko mamangkot. Ah, good morning. Ah, sabdang pamangkot ko. Pila kabilog ang bako ni Sara Duterte. Grabe kaya. Well, sa mga KK5 naton, ari basahon ko kay may problema sa tagualang ang ngalan ko nga si Jennifer. Ang akong problema, Machokolet, amo na ang bana ko. Permi lang siya nagapangaykay sa akon. Wow. May caller kita sa line number 2. Hello, good evening.
1: magiging masipulit.
0: Mayong gabi, tuduhang yung mga voice lesson. Kaya hindi matiwan ang yung mga voice lesson. What is your name?
1: Romney.
0: Sino? Hello?
1: Hello?
0: Mayong gabi. What is your name?
1: Romney Masukulit.
0: Si Romney. O, taga-dinig ka, gwapo.
1: From San Jose, Antique.
0: Wow, grabe. Lalaki, gid, o kon, si Lai City.
1: Lalaki, sir.
0: Lalaki, gid, lalaki, gid. May asawa?
1: Why, sir?
0: May, wala man, may bata nga wala asawa?
1: Wala man, sir.
0: Wala man.
1: Gapangita ka subong?
0: Gapangita ka sang babae nga gusto mo makilala.
1: Yes, sir.
0: Ti mapun, palta eh ah. Anong nami nga title? May karong mahambal ka na punpal, mga haking naman sa piyak to, yayaya. Pero gano'n naman naghalin. Anong nami nga title man? Naman ko ton ko nga ko nga advisor. Aragin gin pamangkot ko akon nga advisor. Pila na edad mo?
1: 31.
0: Ba, sa 31 years old mo, wala ka ganyan yung mga bata?
1: Wala, sir.
0: Ay. Atabo, aw.
1: Winnie, ko bra, sir?
0: Ano no, bra mo, aw?
1: Asa, ano ko, sir, sa resort?
0: Wow! Magambal ka nga resort. Di damo, may nagkakadto nga mga kana. Damo na okay, naga...
1: Damo, man.
0: Ano na?
1: Damo sa nagkakadto.
0: Oh? Oh, damo nagkakadto. Di wala ka gid, babe. Biskan isa, wala ka natuhugan.
1: Wala, sir.
0: Ay, abaw! Alright. Sige. Kung mangita ka sa isa ka uyab, ikaw na lang describe sang imo nga gusto, babe.
1: Tinggel, guwapahon,
0: single, triangle,
1: responsable,
0: hindi shoho, shotay ko,
1: pwede man,
0: ay gusto mo shoho, shotay ko? Madigwa ka na yan kung siya o horse ang shukay ko. Sige, ang ginapagita mo sa isa kababae, amo na ang single.
1: Yes, sir.
0: Single, tapos triangle.
1: Single, ready to mingle, amo na.
0: Ready to mingle? Gakaon, Tinkerbell. Pero kagi ka na relasyon sa unang gwapo,
1: why,
0: as inalin sang una sang mga college ka or high school, elementary ka, wala agad kagi miga-miga?
1: Wala, sir.
0: Wow! Dapat kaliya may eskwela kagi niya sa tisda, kaliya tuto. Okay, kabalo ka na sang step by step kung paano magpanganuyag sa isa ka babae?
1: Yes, sir.
0: Sige. Nagahay ko B sa mga tips B 1 to 5. Number 1, ano ang obrahon mo?
1: Pangilalaan kang sakto?
0: Ano na?
1: Pangilalaan kang sakto, sir.
0: Right. Pangilalaan mo yung sakto. Ako ko nung uya ba? Ikaw ang wanggo? Ate, sige. Ano ang balon mo sa akon, be?
1: Hello, Migo. Pwede yung pangilalaan sa imo?
2: Pwede man, Migo. Ako gali si Mary Grace Piatos. Ikaw, what is your name?
1: Si Ronnie Innova?
2: Ronnie Innova? Innova oh. Ba yuk mo? Taga diin ikaw, Ronnie?
1: Taga Tike?
2: Taga Tike?
0: Tapos, ano, ang idok mo ka pa naggulo ko, hindi akakilala, guro. At okay, number two, anong imuon mo mga luyag ka sa uyab?
1: Ano sir, istoryahon sa mayad?
0: Istoryahon sa mayad? No. Tapos?
1: And siyempre, ano i ano mo sana kung anong mo sana i-convince wala?
0: Mm-hmm. Paano mo sa i-convince? Nga maging kamo nga duwa?
1: Kung magustuhan na ikaw kung hindi.
0: Kuring! O, di ba? Amo nang nani. Mm. Or either, pwede man siguro nga istoryahon mo siya. Okay. Sa ang edad mo, high school, kag-college, kaya wala kagi-kagi sa nubya-nubya, ano lang may ginawa? Bravo, B, wala ka inspirasyon? Nga, wala ka nagmiga, haw? Haw? Hmm? Hello?
1: Hello, sir.
0: Hambal ni Lorenzo, la liar, nga caller, high voltage, kako, no, ano naman? Lawyer. Pero ate, sige, pagkita ka na sa buong sang imo nga chatmate, gusto mo i-plug imo number?
1: Wala na, sir.
0: Pwede ah, pwede mo plug. Ba't i-add na sa buong sa San Jose, ha? Nag-hook up ng San Jose Antique sa aton?
1: Yes, hindi po, sir.
0: Ha?
1: Nag-diri ako, sir.
0: O, ano na station mo batian mo da? Ano ang frequency sa K5 da?
1: K5 News FM, 95.7, San Jose Antique.
0: So, batian tada sa buong sa Antique?
1: Yes, sir, yes.
0: Bawa salamat, ikay ka K5 Arjan Del Coroa, station manager. Yes, sir. Di ka ba matika, dagli ka tagagabi sa akon sa Antique?
1: Sir?
0: Batian ko dagli sa Antique, gali sa buong?
1: Yes, sir, batian ko sa bilong nga pa, ano, regional wide.
0: Region sa Antique, batian, dagli, asa sa Kulasi, no?
1: Ano na, provincial wide, ano na?
0: Provincial, guro. Provincial capital, abot, ano na? Okay, may caller kita subong, kapangita sa sang Miga. Okay, Miga, anong obra mo, guwapo?
1: Okay, take care ako sa resort, sir.
0: Hmm? Take care?
1: Oo.
0: Di, abi ko, obra ka sa may resort.
1: Sa resort sa concert, mali nag ano lang ko ka mga ano ka mga okay, nagapang clean ba sa swimming pool?
0: Agapang clean sa swimming pool? Sosyal? Sige ah, kung may manawag ka rin yung uyab, panawagan, takatawagan mo kuliwat ha?
1: Yes, sir.
0: Alright. Sige, salamat ni Guapo. Nagabalik ma, chokoli. On your favorite radio stations, 32 over 10. K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.

mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, sa gilid sang Robinson's Haro.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kapeng magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kapeng para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street.

0: Street sa kilid San Robinson Saro. Ikayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Balik naman!

0: Deo Fresh,
1: a natural deodorant nga nagalas up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa

0: subong.
1: Sa dyan, nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soak. Naghamis ka, nagbutik, gid ako nga panit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soak.
2: DTX Beauty Soak.
3: Pamakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always, gid, satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow! My puso!
9: K5 News FM.
10: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
11: K5 News FM.
12: Bardagulan! DJ Macho Kulit!

0: 88.7 K5 News FM, Championing the Lives of the Filipino. Mga K5, kamusta, kamusta, kamusta? Sa mga K5 naton dira nga nagpamati sa bong sa aton, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanatara. Ay, caller, get us along sa line number 2. Oh, may call like na sa bong sa line number 2. Check natin sa linya natin. Tadungo ka ni Boko pa doon suwabi. Tsura ta. Kalawain ka lawain ka. Tsura ta. Kung hindi mo tadong Boko tayo. What is your name? Hello, mayang gabi.
1: Good evening, Max Sukuli.
0: Ah, sino ni?
1: Si Romney Kina. Pwede ako kapalay sa number.
0: Si Romney, oh. Rom Buhan. Rom? Ika pangita ka na, Rom, sang, ano, sang uyab?
1: Yes, sir.
0: Alright. Sige, pwede ka ka, kung gusto mo, Rom, pwede ka katawag Rom Roma. Parang rubo-rubo. Kito di Roma. Rom?
1: Hello, sir.
0: Oh, sige, pwede ka katamyaw, Rom, sang imo nga gusto. Ma-plug ka sa number?
1: Oh, ma-plug ako, sir.
0: Oh, then, sige. Plug ka na.
1: Rambo,
0: 09. Ano, ano, sir, ano, sir? Ay, anay, blal, dali lang yan. Ang imo nga height, anay, i-anon mo, ihambal mo, anay. Ate, sige. Ano height mo?
1: Ha?
0: Ano height mo?
1: 5'3".
0: Ay, wala, pototan, galing. Oh, 5'3", 5'3", ikaw. Okay, dali. Nagkita may color ka sa piyakalinya, lalaki. May color ka sa piyakalinya, are. Hello, mayong gabi sa piyakalinya. Hello? Dali lang kita. Ara, i-check na kaki, 500, duwan sila sa Bukaiti. Kapangita ka, Rom?
1: Hello, sir.
0: Oh, dali lang kita, pasodlon ta ang babae, kaya may nagpinanawag sa akong babae. Hello, mayong gabi, guwapa! Ay, wala siya sa bata o ano man. Oh, nagka-connecting pa siya, ka-connecting pa siya. Wow. Hello, mayong gabi, guwapa! Palangga, sige, tabiwanin mong ano, number, go, dali. Wala siya sa bat sa ako ni Mano. Nagtawag siya, wala siya nagsabat, ay naano man. Rom?
1: Hello, sir.
0: Oh, kapag ita ang babae ito sa piyakalinya nato, ang kabay pa nga magsabat siya karon, Rom?
1: Oo.
0: Oo. Why sabi ka sabat mo, kundi palpak eh, why sabi ka sabat? Dapat sabat siya para swabi.
1: Oo,
0: ha?
1: Dapat nagsabat para matawgan?
0: Oo, para makaistorya ka mo duwa eh.
1: Oo.
0: Di ba la? Nawaan mo na kung hindi sa magsabat karon niya ya? Dapat sabat siya para swabe?
1: Dapat sabto na yung tawag, di ba?
0: Oo.

0: Uy. Ah, te sige. Ano ang ginapagita mo sa isa ka ba, Eliwat?
1: Single, mapakulang responsibilidad.
0: Ba. Kamaan magtigang, amura,
1: manglaba, manglimpyo.
0: Manglimpyo. Mang ano pa gid?
1: Ara mag ano, manglaba, ano, mag...
0: Manglabo? Ano na?
1: Dapat rin ano ang malimpyo pa na ng palibot.
0: Oh, limpyo ko ko.
1: Oo.
0: Oh, limpyo ko ko. Hindi ba ho? Oh. Hindi ba ho? Hindi kapaligo mo na?
1: Oo.
0: Oh. Lawa ba niya uya bala kapaligo, no? No? At sige, Rom-Rom, ikaw ya. Ano ang if that case, Rom-Rom, nga may manawag karon di sa akon, ano bala ang gusto mo iambal sa iya?
1: Miga? Palangga sa gid ikaw.
0: Wow. Why ba gani? Langga na yan. Dapat isuryawan mo pa siya, nay. Ting color, kundi wala manigay sa bat, law-law, manima. Color, sa bat, wala dayon. Why talaga sa bat sa karakon?
1: Talaga sa bat.
0: Hmm, basi, hindi yakabit siguro. Ah, basi hindi yakabit siguro. Color? Color? Rom?
1: Hello, hello. Ay, ni...
0: Lipong ni Goro atong color ni isa ni. Ambo ko ano ginapangita in isang color ta di man. Grabe ni. Ginatamyaw ta man si Cyril Branada. Gaba mati subong sa aton si Cyril Branada. May nagatutok subong sa atong program. Kay Isabel Lunan. Gaba mati man subong si Isabel Lunan sa aton. Hindi na may caller na kita sa line number 2. I-check na ng linya sa linya. Hello, mayong gabi. Hello? Hello, caller? Hello? Babae? Ay, sige, sabat sa ato ni man, be. Babae! Alo ata. Hello, caller?
2: Hello?
0: Ara na. Oh.
2: Hello?
0: Mayong gabi, caller?
2: Yes, mayong gabi.
0: Amo na. Tuduwai mo, tingog bala. Oh, Rom, sorry ha, sa Rom.
1: Hello, good evening.
2: Dula-dula signal ko.
1: Hello?
0: Oh, hello, ano, day? Day Inday ba di day? Nadula-dula iya ka doon signal ba, isa lang diba sa mga ilaw pati amo na kami
2: siga dula-dula signal ko di
0: nga man na
2: amot gani ay kung ay sabat dudugayin ka dula
0: amin ka dula-dula galoy ha dula-dula ka doon signal yan noy
1: ah sorry mat i-text na lang siguro number niya
0: o di seryasa na ya.
1: Oh, sige. Hello, Miga.
2: Hello?
1: Hello?
2: Hi, hello?
1: Mayong gabi.
2: Hello? Okay na?
1: Oo. Oh. Ah, okay na. Mayong okay gabi.
2: Okay na?
1: Hello?
2: Hello?
1: Hello? Good evening. Good evening.
2: Batian mo na ka ba? Okay na?
1: Oo, oh, batian na. Okay na. Hello? Uh-huh.
0: Suryahasa.
1: Hello, good evening.
2: Good evening. Yes, yung gabi.
1: Tinungalan mo?
2: Si Angel.
1: Angel? Taga Diin?
2: Taga Kalumpang.
1: Ah, Kalumpang. Ano lang haro?
2: Molo.
1: Si Romney from Antique.
2: Kalumpang gani.
1: Hindi. Oo, gani taga Kalumpang Molo. Pero ako yung taga San Jose Antique.
2: Ah, okay.
0: Mm-hmm.
1: Ano edad mo?
2: 26.
1: Ah?
2: Hello?
1: 26?
0: Oh, 26 sa kano to? 26?
1: Hmm. 27.
0: Ah, tisam lang kabalot.
1: Oh.
0: Day?
2: Yes?
0: 27 sa kano, Day?
2: 26 po ah.
0: Alright. Oh. Ano man bal mo to? Ambal!
1: Pwede ako kapang ano sa'yo pangilala.
2: Pwede eh. Angel gani ko. Ulit-ulit.
1: Alis ko lang ako, why?
2: Why na eh? 26 lak mo.
1: Ah, ano, anong ginagawa mo? Subong?
2: Ligid-ligid sa balaya.
1: Ayun. Ligid-ligid. Panahon sa ligid-ligid eh, no?
2: Oo eh.
1: Naku. Huwag sa kakaon, ligid-ligid lang?
2: Oo, eh, kakaon ko bala.
1: Ba, saan?
0: Kakaon ka ko na sa ano, Day?
2: Ambalas.
0: Oh, seryoso wa ang pamangkot mo lalaki kay ilang taon ta ko seryoso man ang babae sa imo.
1: Pwede ko pangaluyag sa imo.
2: Pangaluyag agad, pwede kwan nanay.
1: Ano? Ang lalahon na rin kamayan? Hello?
0: Dahil eh, inambalan mo mga luyag dahil wala pa gani, ambal mo gani, pakinalahon, ano isang sa kamat-amat. Oo. Imogin pa ko nagyan mo dayon. Ha?
1: Panginalahon ka.
0: O, oh, panginalahon, saranay. Kung di kita mo, nakibot na sa imo kay imo ya. Gulpihon mo gida imo dayon jaara. Dapat may amat-amaters, anay.
1: Hello, girl.
0: O, oh, dali lang, good. Nga, hello, Angel.
2: Hello.
0: Angel Sabat. Base na kung nagpahuway-huway na si Angel Toto. O kinulbaan sa siguro sang imong pamangkot sa iya. Imobi kito kadasi kagidi mo yung ma damok imo yung sang istorya-storya. Tani wala mo nang ipamangkot diretso-diretso dayon. Di bala?
1: Oo,
0: oh, sir. Oo, istoryahala siya bala sa mahiloy na inay. Mayan mo mga babae, nagulpihon mo na sila, hindi maoklo na na sila, ya? Dapat inay-inay mo no? Lang, oo. Huwag pagani. Gulpi na yun!
1: Excited?
0: O gani! Excited kay mo yayaya? Huwag pagani. Excited to the max kay mo yayaya? Matamat lang bala noy. Wala na sa hello, okay. Hello Angel. Hello, may gabi Angel. Hello? Oh, Angel?
2: Yes, may chocolate.
0: Oh, arin na sa si Rom. Oh, sabta sa Rom.
1: Hello Angel, good evening.
2: Yes, Ron,
1: may gabi. Guwapa man kayo mo.
2: Ano?
1: Guwapa man ikaw.
2: Lang tawa lang kung makita mo ko, bas malagyo ka.
1: Wala ka naman.
2: Eh, di ko gwapa mo.
1: Ano kaya? Morena? Hello?
0: Gwapa? Hello? Gwapa?
1: Hello, macho ko rin po, Ted?
0: Oo. Kasi nakatulog siya.
2: Ito kaintindi siya, tingog macho kulit. Dugamual?
0: Dugamual ka kuno?
1: Hello?
2: Klaruwa, blay mo hambal?
0: Oo, oh, klaruwa ko ng hambal mo. Sige, hinay-inay lang hambal mo.
1: Okay.
0: O, dali.
1: Hello?
2: Yes?
1: Hambal ko, morena ka?
2: Hindi.
1: Maputi.
0: Maputi ikaw, Day, maputi. Day? Doon namin ang pakon patadyong niyo.
1: Ay, gusto ba? Pasok ulit?
0: Siguro ga connect-connect sa iyaya? Oo, ano ni ma'am? Oo, oh, panawagi sa liwat mo lang to. Panawagi sa liwat to.
1: Hello, Angel?
0: Angel, sabat mo lang, Angel. Ito yung wala timo ka sa bag. Kaya ang iya nga signal gid man siguro palpakin man to. Kaya doon ang area na sa'yo. Hello Angel, mayang gabi.
2: Mas matulik na ano man, kakonekting ko.
0: Kakonekting ikaw? Nga kakonekting ikaw, wow.
2: Bakit gani ah?
0: Ay, ano man siya gamas ako? Nagawa bra ko sa internet, dai. O, oh, sige na.
2: Na ko gani.
0: Ha?
2: Gihilo-hilo na ko.
0: O, oh, ti feeling mong lalaki ni Mayo man ni sa pananaw mo?
2: Depende
0: pa man,
2: hindi
0: mo na ako ka-judge. Hindi sa kan, hello, ate, yung lalaki naman ang nabalda. Dai?
2: Yes, with chocolate.
0: Ang lalaki naman na balda.
2: Pariwong,
0: diya
2: kami,
0: lagawad,
2: dula-dula, signal.
0: Oo. Ay na, ano. Sige lang, ara pa sa, ha? Dapat niya, ara na gorong lalaki na to na. Tagantiki, nisa ko nuya, dai. Oh, hello?
1: Hello, sir. Hello, nasa pali.
0: Oh, ara na sa dai. Oh, go.
2: Layo sa ba?
0: Oh, ara na sa, ara na sa,
1: Hello?
2: Hello? Yes?
1: Lapit lang malang nandito ko, Lino.
2: Lapit eh. Hindi
1: ka saan kikihaw? Sa San
2: Jose. 3 hours, sa Biyaya.
1: 3 hours lang? Di ba sa lumbang sa Molo? Lapit lang lang Molo.
0: Oh, no? Lapit sa Molo Mansion. Oh, Dai, i-describe imo self Dai, para magkilalahay ka mo sa iningat tag lugar.
2: Low eye
0: sa?
2: Oo.
0: Tindi mo sa type?
2: Hindi man.
0: O, oh, sorry ha, sa bala?
2: Hello?
1: Hello?
2: Describe low sa kagulingon mo.
1: Ha? Hello?
2: Describe ang kagulingon mo. Hello?
1: Ano?
2: Describe yourself? Hindi.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gari-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
1: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini naging detoxifier at at the same time, cleanser. Madamo na nga mga diskusyon ang ato nahimo nanungod sa importansya sang antioxidant sa lawas. Kag sigurado, familiar man sa inyo ang tinaga nga detox o detoxifier. Kag ang pamangkot, ang antioxidant bala makabig nga detoxifier. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually, may cleansing pa Sir GP. No. Apang bago ko nasabton Sir GP, remind us la na yung siyempre inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod, protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko ana ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health, no? Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits, kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier

0: At the same time, isa ka cleanser.
1: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag mitosis are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
0: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag mitosis mismo ang nag- bulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
1: Buka na,
0: kita mo galawig ang edad sa mga first teen generation from Adam to Noah. Tag 900 mo
1: palakaong prutas mo,
0: prutas ka gulay to, no? So the more nga damo antioxidants, the more nga dugay kaya matigulang, dugay kang patay. So dugay magtigulang. So padabaw-damo ni Sir JP sa antioxidant sa muang sikrito sa ikayang lawas.
1: Gusto.
0: DTX 500 has 1.3 million antioxidant units. Kag tag 5 na iya kakapsula, siyempre ginainom ko kadadlaw.
1: Grabe, no?
0: No?
1: Lima ko.
0: Sino naman gusto magtigulang kag mamatay timprano man, di ka naka-enjoy karon. Why ginadamo ko bangod suno pa sa madamo nga mga research ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang naga-prevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang Sir GP ganan siya kana sa imong nga 14 pesos nga kapsula nga health investment. Bakal kagani whiskey, bakal kagani sigarilyo, kag nga makahalit sa lawas mo, DTX 500 pa kag maitisin, di ka magbakal, nga makapahubi na sa imo, hindi dali ka magtigulang, hindi ka dali magbalatian. So, dapat invest di ka DTX 500 kag maitisin.
1: Okay, ano ang mabulig ni maitisin, Doc, sa detoxification kay ginaparis na sila nga duwa?
0: So, ginaparis naton ang iningitwag maitisin, Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress, and kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
0: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, gina-recycle.
1: Gina-condition niya.
0: Ginabalik lang, gina-recycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C, ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag mitosis. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mitosis. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why, amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, no, ang mitosis kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas. More antioxidant means less free radicals. So kung less ang free radicals means wala sang oxidative stress nga matabo, hindi dali magtigulang ang selula. No oxidative stress means wala sang may matabo nga cellular damage, mutation kag cellular remodeling. Meaning pa, layo ka sa cancer. Layo ka sa balatian kung ano, damo ang antioxidant kaysa free radicals. So, anong epekto sini sa lawas? Siyempre, madili ang imo nga pagkatigulang. Dugay ka matigulang, hindi ka magka-cancer, hindi ka magka-diabetes, hindi ka ma-high blood, hindi maguba imo nga atay, hindi madali maguba imo kidney, wala ka dementia nga, bangod kay gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mitosis nga amo ang gaditok sa imo selula kag sa imo nga dugo kag gatinlo sa imo dugo. Kung hindi ka pa mag-inom sang DTX 500 kag mitosis after mo ini nabatian, diti wala na tada mahimo. Basin dito ka na yung mainom DTX kag VTC, nabulag ka na, na-stroke ka na, di nakakalakat.
1: Guba na kidney?
0: Oo, guba na kidney mo. So, kanto lang sa klinik, kung may mga balatian ka na sulihan mo ng matabo mo, amo pa pag-inom mo, no. Ang pinaka na best is, ma-share ka sa klinik namon, mangkot ka to, anong nami nga mga suplemento, nga mga antioxidant, sigurado i-resita gyud, ihatag sa imo ang DTX 500 jag, may TC. So, kaya libre mo lang konsulta to, Sir GP, how to be perfectly healthy. Siyempre, di mag-DTX 500 kag mag-MyTC ka na permi or kadaan.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na dala subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman 120/80.
2: DTX 500 naging DTX 500 informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kag pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or Pure C. Isa sa mga benefits sang pag tulog sang gusto sa oras, amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagagwardiya, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay isang trabaho kung gabi, no? Kulang sa tulog. Kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So, kung pulaw ang trabaho, mag-DTX 500 kag may tisipermi kadadlaw, agod magtaas inyo resistensya. Kaya dumduman mo daw, kung makapulaw ka, lang pagbuta mo sa aga, tuway gagana, utok mo, no?
0: Dula, gidya eh. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong nga mudo.
1: Oo, aburido. No?
0: Siyempre, aburido ka. Hindi ka, way kagana mag-iho. Way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig. May nito ni ulo. Grabe ang imong nga frustration. Irritable ka. Nagapangasubo. Hindi ka ka-concentrate. Hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imo nga brain. So hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok, kay siyempre imagine la ga-ubra imo utok kay way katulog. Gani kon permi lang malain ang imo nga mudo, di siyempre alabuton kay. Ang suggestion nato, inom gi ka DTX 500 kag maiti si agud magkalma ang imo nga pamatsyagan.
6: So Kevin, balikan ta Sir JP, no, ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65% to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia, no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression, no? In fact, Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
1: Grabe,
6: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang, ha, nga tawo nga wala kagitulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
1: Patay.
6: Yes, kag mayara sang kaso, no, nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan, no, ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, no, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag MyTC para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
0: So kung lang taw na to, gamay lang kantidad ya ang imo i-invest, 14 plus 8 that's 22 pesos kada adlaw, good magnami imo pamatsyag. Pero dinhi ang pag-inom mo dayon, epekto dayon. So unlike sa DTX 500 kag MyTC, ginakorek niya ang kabangdanan niya ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga, ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Masamini ka palatian i DTX 500 muna. Kun kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubit sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa
4: adan. Ila na lang imong blood sugar?
5: 160.
4: Inom ka mo sang DTX 500.
5: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique,
2: Juan Kyong Building,
8: Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall.
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
8: Kulasi,
2: National Highway,
8: kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
8: likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City,
2: Ernai Street,
8: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kung may oxidative stress, may baho nga nagapa-stress. Para ko magnami ang mood. Tupad po, Sir Kevin.
6: Kung sa oxidation, Sir JP, may panguntra ta.
1: Ano?
6: Antioxidant.
1: Oo.
6: Sa oxidation. May panguntra man ta, no, Sir JP, no? Ang Clinica Freshness Combo, no?
0: Oh. Pero dapat maliguanay.
6: Maliguanay, Dok, no?
0: Pero ay, Guru, no? Mamutang ka sa, ano, Clinica Neopress.
9: Kaya ka maligo.
6: Ako pagligo. Medyo pilip. So, maligo ka mo, anay, gamit ng atong DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap naton, may aray ni sa mga active ingredients nga manami para sa imulawas para matapna ang body odor kag makakas ang mga nagpilit na nga mga higko sa aton lawas, no. May ara ini sang guava extract, may papaya extract, may madridi cacao extract, may VCO kag may ampalaya leaves, no, nga naga-nourish kag naga-nurture sang imo nga mga skin cells para magpabilin nga mahubin, maputi, makinis kag layo sa mga skin diseases. At the same time, ginapatay ang mga kagaw nga nagapabaho sang imo lawas. Syempre, Doc Sam, kulang kung imo freshness nagatiner lang sa pila ka oras. Dapat ya 48 hours ano dapat,
9: yes, ang ila ipaabas. Mang swipe, Sir Kevin, swipe, tapos ha? Paligo, Clinica Deo Fresh, no, para hindi magbaho kag syempre puti ang aton nga underarm, Sir Kevin.
6: No, so sa Clinica Deo Fresh may ara ini tatlo ka natural natural oils, camphor oil, castor oil kag ang VCO. Kay ginapatay gid sini ang nagtuga sang pagbaho sang imo ilok. Kag ang nami sa Clinica Deo Fresh, hindi ini masakit or mahapdi sa inyo nga ilok, no. Wala man siya nagamansya sa inyo bayo. So mag Clinica Freshness Combo na kamo para refresh
0: kag confident kag ana ha, Clinica Deo Fresh, no. So sa mga kautura na to, no, importante aga pa ang pinaka maayong inumon, hindi tong ano makapahubog. Kay na naman aga pa ya ano na mga balina. Ang suggest naton, painita ang tiyan gamit sang antioxidant coffee. Wala sang iban nga puno sang antioxidant coffee. Amo ang DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix puno sang antioxidant nga mga substance nga once nga nagakapi ka na, na-detox mo pa ang imo nga mga selula. So, pili ka lang, may tatlo ka kape ang gina-introduce ang informasyon sa ikayang lawas. Pwede man kakagamit sang aton nga DTX Premium, Sir Kevin. Ang DTX Premium may siyempre may Ganoderma.
6: Ganoderma.
0: May stevia ang sugar. So nami ni sa may mga diabetes, may mga cancer kag iban pa nga may mga degenerative stage nga mga hindi mahilig kape, try nyo ang DTX Premium. Mm-hmm. Pero sa tatlo namon ka kape, damo gihapon na may ansang DTX coffee mix, no? Mm-hmm. Pero, try nyo. May kape kami nga gitawag prebio coffee, no? Mm-hmm. Ini nga kape, may prebiotics at the same time, may spore biotics, Sir Kevin.
6: Yes.
0: So, may kombo siya. Ang gusto ka mga pinangawid, may ara ka, no? Good bacteria, prebio coffee.
6: Mm, prebio coffee, no? Mm. Kaya ang ini nga tandem nga ara sa prebio coffee, ang imo nga spore biotics, no? If paired with the right prebiotics, makahatag sa inyo sang epektibo nga health benefits. Kaangay na lang sa pagpanami sang imo nga mood, pagpa-abtik sang imo paminsaron, kag sang imo nga memorya.
0: Pwede kung ako may diabetes, aga pa ang inumon ko DTX Premium. Pagka next ko nga pangapi, ano naman, prebio coffee.
6: Sa gabi na, boss, namin ang prebio. Mm-hmm. No? Kaya at least kung naka-prebio coffee kaya sa gabi, hindi ka mag-problema nga basi hindi ka matulugan. Mm-hmm. Naganami pang imutulog. Mm.
0: So, kadto ta sa manami nga kombinasyon, gusto mo nga ang circulation sa imo dugo may 8 lanes super highway. Mm-hmm. Amoning sekreto ni Engineer Albao, no? Once nga gapamasad si Engineer Albao gamit sa ato nga DTX herbal oil, mm-hmm, may sekreto na siya nga ginainom.
6: Mm-hmm.
0: No? Mag-inom gina siya, gatalikod na siya partner.
6: No, kay once nag-epekto na, no? Once nag-epekto na, gatubang na dasong
0: Engineer. Kamulo ka nga gatalikod si Engineer? Nga, gagatalikod? Basin huyaan siya, yung balan siya nga, gainom ka na nagali.
6: So, ang ginainom ni Engineer, no, ang Extend Food Supplement. Mm-hmm. After pamasahin ni Engineer o isang DTX herbal oil, gainom siya Extend Food Supplement para magnami ang iyang blood circulation. Kaya ang Extend Food Supplement, bugana sa 50 kinds of phytonutrients kag amino acid nga nagapanami sa imo blood circulation para masigurado nga madulong tanan nga nutrients sa bugos mo nga kalawasan.
0: Mabugnaw kamot na kag tiil kay ang circulation hindi kalambot dira sa inyo nga mga extremities.
6: Mm-hmm.
0: Nami ya ipainom mo na to certain
6: extend
0: sa, extend food supplement. Mm-hmm. The same time ang mga amo na nga problema blang gabugnaw until inom gid mo alabab nga tubig. Mm-hmm. No, ang iba niya mas nami pagid butangan niyo ano, butangan niyo sa midjas. Mm-hmm. Kay gapigaw ang inyong ano nga circulation.
6: Mm-hmm.
0: So perme ginasuggest sa mga eksperto nga as much as possible magpa-massage once a week, no? Kay isa sa isa ka semana pamasahi ka, kay nga once nga makapamasahi ka may mga pagtuon mo, dugay ka, magtigulang kung kada at least once a week makapamasahi ka.
6: Relax ka.
0: Kaya siyempre ganabi ang kwan mo ang sirkulasyon. Kung kabalo pagi ka, inuman mo extente, kompleto nga ano na, kompleto ang imong ginahimo para nga nami ang sirkulasyon sa imong dugo.
9: Mm. So ang nami nga pamasahi Sir Kevin nga Balanyos DTX herbal oil, no?
6: Kung
9: gusto mo ma-relax ate gamiton mo ang lavender nga variant, no? Kung gusto mo makakas ang palanakit sa imong kalawasan, mga maskulo mo gamit ka sang lemon scent.
6: Lemon scent, no? Kung lalo na kung athletic ka, mag-lemon scent ka. Pero kung gusto mo magpahunay-hunay, no?
9: Lavender.
6: Lavender.
10: Mm-hmm. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Aton permi mabatian ang Klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kag sa anuman nga infection.
0: Na iya.
6: No? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa munang klase sa balatian.
0: Basta pag-abot na, ginaubo ka, ginasipon.
6: Mm-hmm.
0: Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Mm-hmm. Ako ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimo ko 30.
6: Mm-hmm.
0: Para ano, dasig yung matap na ang ubo kag sipon.
6: Mm-hmm. Ang ibang dok, gahambal, 30. Hindi pa da, wala man ni lain nga epekto sa aton. No, wala siya lain nga epekto. Kaya nga, ang D3 Bio is all natural. Daw nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para ma-rip mo.
0: Nagkaon ka lang lubi ah.
6: Makuha mo ang mga health benefits, no, in a therapeutic approach. Kasi syempre, no, ang Klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katul-anan. nga ang tul-an nato na muning nagaserbe nga nagahatag sang shape no kag structure sa aton nga lawas pero kabalo bala kamo nga ang aton tul-an kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaproteksyonan sini ang aton mga vital organs kaangay na lang sang aton brain sang aton heart no amo nang ginaobra sang aton nga mga tul-an. So in addition ang aton nga mga tul-an naga store ini sang mga minerals kag fats no nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health nga which is vital no kay ang vital sa aton immunity kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting ground sang aton nga mga blood cells no labi na gid ang aton nga mga white blood cells ang aton red blood cells no. So ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong no or sang mga wala pa na diskubrehan. Ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells. Dok Ramil?
0: Amo na nga permi na mo na ginabalik-balik na mo nga kung mag-inom ka D3 Bio, di permi na mo na balik-balik na may ara siya medium chain triglycerides. Masilingan ni ka medium chain triglycerides nga makita mo sa extra virgin coconut oil, di nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E, and K. No, ano ni sila? Now, sa mapagtuon, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, kaya ma-absorb ang siyempre, vitamin D3. No, kay may D3 na nga daan mo.
6: May D3 na, may
0: kung gusto ka nga strong ang imong mga katul-anan, the D3 and D3 Bio, dako ina mabulig. Now, aside na, ang aton nga, no, aton nga D3 Bio, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium, siyempre dasing maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagkanto sa imong katul-anan para ini may aras ang gituag nami nga mga tul-an or ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man, makabulig, dali, maabsorb ang vitamin K, nga mo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imo nga lawas ngadto sa iyang receptor para nga magbakod gid ang imo nga mga tul-an. Ang nakanami lang gid sa D3 Bio kay siyempre amo ang excellent source ang gitawag healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imong nga mga tul-an. So, amo ni nakadami kung adlaw-adlaw nakainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka D3 Bio kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian.
11: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matagat sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
11: May DC, mapalis sa mga butika.
14: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City,
20: atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique,
25: Wantiong Building,
26: Barangay 8, Bagumbayan,
27: fronting Quezano Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi, National Highway,
30: kilid sang LBC.
31: Clinica de Alternativo Medicina,
32: Kabangkalan Branch,
33: located at ACM Building,
34: Texas Street,
35: corner Bread Box,
36: Kabangkalan
31: Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
31: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
6: So may ara man sang mga kaso no nga hindi lang ang poor mineral absorption ang nagapaluya sang aton tulan. May ara man instances nga ang kagaw nga halin sa aton tiyan pwede magpaluya sang aton nga tiyan. Paano pwede sila kasulod sa aton nga sirkulasyon kung ang imuda nga probiotic sa imo tiyan dutay na lang plus ang ila sina nga toxin no Doc Ramil makasulod sa aton tiyan pwede ina maka-damage sa aton tulan. So aton ina malikawan kung ang adlaw-adlaw naton nga pagtumar sang D3 Bio parisa naton sa pag-inuman sang Clinica Spore Biotics para sa imo nga tiyan no sa imo pa lang tiyan ang kagaw hindi na makasulod kay may ara na sang nagahapin, may ara ka na sang gatekeeper sa imo nga tiyan nga nagadepensa batok sa mga bad bacteria kag sa mga nagapugong nga magsulod ang mga toxin sa aton lawas. So amo nang bintaha kung ang imo ginatumar is Probio Tandem sang Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. So amo na ang mahatag sa inyo nga benepisyo sang D3 Bio aside sa pag-protekta sa aton batok sa ubo, trangkaso, ilan at kagsipon, kag sa tanan nga sahi nga impeksyon. Makadto kita, Sir JP, sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio nga mahatag sa aton nga ikaayong lawas.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di, siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gituwag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sang cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
5: Yung may D3.
17: Matakas, mga butika.
5: D3 Bio.
19: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
5: Yung may D3.
17: Matakas, mga butika.
24: Fat liver balang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
17: DTX 500.
25: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
26: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
27: 2 weeks pa lang,
26: may alibyo na.
27: Pag 1 month ka pin,
26: naayo na ako.
17: DTX 500.
29: Pumali sa mga butika.
17: Extend Food Superman. Superman.
30: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Mau kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Superman.
30: For Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News

0: 캠페라디오
1: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 39 minutos makaligar ang taknag, alas 4 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 sa umaga. Balita ang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Bumtaw rin.
3: Ah, grabe po.
4: Alright!
0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga.
3: Bumtaw rin.
4: Ah, grabe

0: Isa na kamalipayan kagmarayanay ang aga. Karatan nga tanahan. Hello, hello, hello, hello. Hi, good morning. Welcome sa pagpangalagad na naman banwan. Kating edisyon katon pala tuntunan balitang K5 sa umaga. Nagapalayag na naman sa kahanginan your best news program of ang Pinili the Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society. Good morning, partner.
1: Hi, hi, hi.
0: Mayad nga ang gasuki kag pinalanggatang ang mga kasimanwa. Datan nga mga kauturan kag mga kasimanwa sa kadyang edisyon katon pagpangalagad. Entrada, imbukada, kag pang-umpisa. Na adlaw, sa bulan kang Oktubreron banwaho, pizza uno. Uno-uno.
1: One.
0: Uno kita sa bulan kang Oktubre, tuwing 2020 sa isa. Kamusta inyong Setyembre?

0: Kada singkang tiyempo, manog Pasko na naman. 85 days ago, antes banwa ang Pasko sa mga sukit na kagbinalangga nga mga kasimanwa. Ang ibanta nga mga kabugtuan, ang ibanta nga mga tawag kadya, nga mga friends abroad, nagaplano mag-uruli. Kay Jama spend kang anda nga Pasko sa probinsya.
1: And not only sa atin mga OFW Sir Prof, kundi ang mga kabugtuan natin nga marayo regyas antike na nagapanglugayawan sa ibang probinsya.
0: Diba gani, ang nagairis ko ilarab lang.
1: Yes,
0: mabakasyon, mauli. Kaambal na, iba talaga kuno ang Pasko sa Pinas.
1: Oh.
0: Iba ang Pasko pagkasama ang pamilya.
1: Oh, wow! Wow!
0: Mga pinalangga! Wala naman sa mga sukit na kagbinalangga nga mga kasimanwa. May iban man nga mapaskwa, hindi kompleto ang pamilya. No choice.
1: Uy.
0: Ang iban, hindi kauli.
1: Ti, ano naman ka dyan? High-tech and high-tech, Sir Prof.
0: Oo, may video call lamang rin. Mga
1: video
0: call,
1: oh. Usuran video call.
0: PD! Kung hindi alang-alangin maguli ang mga pinalangga ng mga kasimanwa.
1: Basic
0: lang. Video call na lang. No, sa mga sukit na kagpinalangga nga mga tag paramati. Well, anyways, ang atin ka dyan nga pagpanamyawgit, kagpag-welcome ka ninyo sa atin nga palatuntunan, nakatutok rin ang atin nga mga kabugtuan sa 18 ka mga kabanwahanan. Pinagi sa atin tatlo ka mga estasyon sa Biloga Provincia. 95.7 K5 News FM San Jose, 97.3 K5 News FM Bugasong, kag sa 95.9 K5 News FM sa Maykulasi.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sa diin ka man nga bahin kang kalibutan, sarang ninyo kami makitaan kag mabatian pinagi sa mga social media platform sa Facebook, sa Gapon, ang K5 Antique Updates, K5 Antique, 95.7, K5 Antique Digital, K5 News FM Northern, Antique. Live man kami sa amon YouTube channel. Sarang ninyo ma-subscribe ang K5 News FM San Jose 95.7. Kag sa amon Play Store application, sarang ninyo ma-download ang K5 News FM Philippines. Sa Gapon lang kag i-click ang San Jose kag and of course, kung gusto mo mag-yumihum, mag-gurukad law kayo hindi subscribe sa mga official TikTok account kay may mga funny reels and videos nga ginapang-upload si Professor Melmar De La Cruz.
0: Ang atong ginlubos nga pag-welcome sa mga sukit na kagbinalangga nga mga taga-paramati abroad, ang atin nga mga layas nga mga antikenyo nga ang paliwansa nanda ang programa sa K5 News FM. Gadura, glik, kuno hidlaw nanda sa probinsya, kung nakapamati, sanda sa K5 partner.
1: Correct, labiringgit ang nakaragamo nga kinaraya.
0: Mayad lang nga pagpamati ka ninyo dyan, kabay pa nga sa mayad lang ka mga sitwasyon ka dyan nga aga ha. Wish gid namon nga mayad ang inyong kahimtangan. Kag pagbugtaw ta ka dyan, hindi kin magkalipat, pasalamat tagid sa mahal nga makaako. Thank you Lord ha. Sa kadyang panibag-o na naman nga grasya kag bugay nga gintugro mo sa tag-sa-tag sa kanamon. Isan kon ka isa ang sweldo, sakto lang hunos.
1: Kundi ka, kulang pa.
0: Kulang pa. No. Pero sa Gyapon, salamat, Gino. At least may kun sakto lang hunos, so at least may ginahunos. Kaysa wara ka duga nga ka duga.
1: Ano? May ginabuteng.
0: Ay, Diyos ko, may ginabuteng. Ka gina?
1: Duso.
0: Alay, tararagli. Good morning.
1: Thank you, Lord.
0: Thank you, Git. Ang aton man nga pagpanamyo sa aton kadya nga mga suki nga mga tagbaramati sa mga mangungumata sa datag sa ka mga kaumhan, mga mangingis data sa kalalawran. Tugtog sa aton nga tag sa ka mga at mamang chopper sa mga driver ta sa mga merkado, publiko nga mga vendors. Kagang aton kadya nga mga kabugtuan nga nagapreparar man kadya nga aga, nagahimos aga pa, nagaburugtaw, nagakarankaran, nagamadman. Kay kadya nga aga, regular day kita, may klase, may opisina! Imos bangon madmad, bugtaw rin ka mo dyan. Gabuta, hunusaran ang dapat nga hunuson, isaksak rin ang inyong mga heater. Painda ka lang ang ininit, iprepara ang kutsara kagtasa kay mga pita aga pa!

0: GDX Coffee Mix.
1: Pagbuktaw sa aga, magpangapirin kang healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix may ang palaya chia seeds kag di sugar, sugared gain extract sa mga sukita kag pinalangga nga mga kasimanwa. Ang healthy nga kape nga paborito ni Ma'am Nini dyan sa May Dubai. Bo! Pala, sir, mapareserve ko lagi ka pulo ka box. Ay, mahal galik ka no ang DTX Coffee Mix sa Dubai.
2: Ay, Katie, duro-duro galito ang mga Filipino community.
1: Grabe, no? Tapos, sambal pa ka no tunandag. Ina, ano namon dyan, import namon, export halin sa, ano dyan, sa Thailand, na? Oh. Mahal ang ginabaligyaan ng Pinoy, pero may gamati sa K-5. Thailand, Taiwan ata, no? Taiwan na mention na. Ginhalid ko no sa Taiwan nga kape. Maan nga DTX Coffee Mix, jaraan na ni Doc Ramil Oira. No? DTX Coffee Mix, ginaparo pa nga pikadaga, ni Kap Erning Sigaan kag ni Ma'am Vicky Sigaan sa may barangay Liyang. Mga amigo ta kag miga nga mag-asawa diyan. Gapuro pa nga pi si Ma'am Josie Bakiran. Well, na good morning idol, kapita ka DTX Coffee Mix para nami ang aton nga bugtaw sa aga. Oh, bala na magabot ang super El Nino basta may DTX Coffee Mix. Kuya.
2: Kapi man no ni Kapitan Vicente Delgado, Itik Delgado, ang assistant governor bla.
1: Ba?
2: Sa Linaban Hamtik.
1: Hey, good morning. Dyan, ha?
2: Kapi man ni Dunia Anit Marie Morales. Gakaubos ang kapi sa kantin sa Kapitolyo kay gabalik-balik si Dunia Anit Marie Morales. Amor,
1: gila pang api na kadagan.
2: Kapi man, bisan adlawon sa information sa governor's officer prop. Or hapon, ahura ti oras, kinapiling oras, kapini, Madam Nini Agustin Ligada.
1: Good morning, nagapuro pa nga, piki ka DTX Coffee Mix, si Mama Ailing Grapani Sapa, dyan sa may District 3, kag si Kagawa, dado na tibidad sa District 1, si Bala.
2: Yan ko kapon, paguli ko kang aga, laughter program, Sir Prof, si Nunoy Jesse Sapa.
1: Aba.
2: Sa may Kalidra Mukul Tunnel gali, I mean. Good morning.
1: Good morning.
2: Kag-enjoy sa paghigap kang
1: DTX Coffee Mix.
2: Anong paano ka maghigap, Sir Prof?
1: Dami, no? Dapat gahuni gini.
2: Sige, sample ba? Entrada
1: kang Oktubre na intuan naman ta. Basta nga mainit-init ang kape ka na meet kong i-partner mo pagid sa pandisal. O bisan kamuti gani kag tinano kag saging nga tinanak ka.
2: Si ano gani si Sir Dio Obsina bla. Ambal na ka pangapi ko no sanda.
1: Ba?
2: Pero shout out gi kuno si Chichi Milong nga init kang lumpia.
1: Ba? Uy, init ka.
2: Ol bisan ni
1: bisan git ta.
2: Sir Dio. Sir Dio kag Madam Chichi Melo. Bikini men.
1: Ang bikini men.
2: Pwede man to ipadrop lang anay kay ano no. Sa kasarakyan ni Kap Jing, may bilin lang, no?
1: Pwede! Pwede! Ulayhin na lang! DTX Coffee Mix, dahil tea coffee, bulig man sa mga nagajeta, gusto magpahina ang panabakang kilo mo. Basib lang mga in-between snacks mo, amo dyan nga nagpatambok ka ni mo. Kung naka-DTX Coffee Mix, buhay kagaligot mo, partner, kay may ang chia seeds na bugats busong, lira. No, ang mura gina-style ng dahil siya, para hindi sinda mag-utom, kaisang ang in between snacks mo kadya mo diyan per team magano kanimo kay kalabanan sa mga in between snacks mo mga matamis
2: kag heavy pa man.
1: Heavy te DTX Coffee Mix
2: ang snacks mo daw igma
1: no sa so, ulap tapos may igba pagid ya puin ka pagid kay daw sungak ka bay. Sige ano DTX Coffee Mix the healthy coffee nakakapi ka rin nakadetox ka pa. Sa kadyangagan o balang mga talupang doon nga balita banwa sa ating pangpangalagad sa mga pangulong dinalan sa mga headlines. May lalaki nga ginlampusan kang butilya sa may patnungon. Ang naglampos kadya, actually lapad gid ganito eh. Ang balkang nakakita, ginlampusan ka lapad.
2: So patawaran.
1: Kang A naman imaw sa rimnan. Pilason sa pilason ang diyang suspeko gindara sa hospital.
2: ano ino under sa impluensya kang makalabagayin ng rason.
1: Amugid.
2: Kalinginun.
1: Oh, okay lang guru kung lampusan ko kang buti, kang wine daw lumuk-lumuk pa, no? Pero kung magbuti kang lapad, awot-awot ko na.
2: Din Travis ba patawaran?
1: Oh, grabe. Hindi mo may imagine. Pero tika sa picture, grabe ang dugo ka ulo kang biktima. Sa mga sukit at kagpinalangga ng mga tagparamati. Balon ta dyan karoon ang detalye kang report no, sa mga sukit at kagpinalangga ng mga kasimanwa.
2: Mga police report, may darwaka motorsiklo. Wow, nagbunggo. Anay man! Sa may banwa kang hamtik. Kamusta ang dekaroon ng latest medical bulletin kag-investigation kang atin mga kapulisan.
1: Yeah, no, sa atin kaya padayon nga pag-pangalagad sometime. Ang takawan galito partner sa may hamtik blato sa sangka eskwelahan. Bow. Ano lang gli, bag-ulang man galito nakagwa sa prisuhan. Antes ka nang nakauliwat, ti nakagwa. Nagkalam riw ang rolis mad
2: na. Yan naka-bail or wara again pasakaan kang complainant ka kaso?
1: Dan, amurang darwa ka posibilidad.
2: Ang kay tipon wara na pasakaan kang complainant, tihi, wara ti choice ang police.
1: Paglagpas sa
2: reglamentary period, pagawan. No? Pero kung may piyansa, nakapiyansa, ti ginabuligan, you know?
1: Tapos dumduman mo to ang wifi nga gintakawan sa smell. Tanaman ka nung to suspect.
2: Ipatawa. Bukid-bukid na ito.
1: Puaw, I think. Puaw. No?
2: Sorry, puaw.
1: Daw, ano rin ginmang galit dyan? Gabunan nga klase katakawan.
2: Kapay nang gitna kay ti kita sa Gapo sir pop nagalaom ng tao may pagbag-um.
1: Nan. Oh. Ti at large tong suspect kadya gina
2: ayam
1: kang atan ng mga kapulisan.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita good news guru no. Good news. Kay ang sinamak.
1: Uy.
2: Nga produkto
1: pwede na mitra
2: halin regya sa antike kampiyon sa rice. Uy. Call for flavors 2026 sa Makati City. Ang source kasi namak na is Nipa
1: no. Kadyalang kublak bati nga ang sinamak ang langgaw. Pwede gali mabuhalas Nipa manaan ko lang langgaw halin sa tuba eh.
2: Kaka iba kauna sa tubo
1: pwede.
2: Pero Nipa gali.
1: Nipa pwede gali. Tisa bugasong duro dyan ragli Nipa.
2: Ay kay yes sa mga binit bye-bye sa mga yes binit bye-bye no.
1: Ang diyang Nipa ang paangaran ka produkto na kadya Nipa kuriit. Grabe no ngaran na lang makuriit ka rin guro kadya sa aslam bay.
2: Kasi yung sinamakan abi sir pro aside sa langgaw halin sa Nipa may mga additives sir ano tawag ra? Diba may katumbang.
1: Dan. Ahus. Luya.
2: May yan. Ano gani ra sa uma pag nga ginabutang sa nang daw mahamot-hamot gitaw ala luya.
1: Lingkawas.
2: Lada.
1: Ala no so mga suki ta kag pinalangga nga mga tagparamati. Nipa kuriit. Grabe mga ano. Isuryahan ta jakaron kay manami diang konsepto na farm partner kag magluwas gali jakara sa recent nang ano nga awards. Makon mo sa bilog nga Pilipinas out of 40 plus nga no nga nag-join. Amo diyan nagdaog produkto ka antike.
2: Bakit sa tanaw ra tanaw na bilong sa Young Farmers Challenge before?
1: Tana ka diyan nag-champion sa Young Farmers Challenge.
2: Sino ta mga iririmaw sa nakarakang kang friend mo to or
1: na no darwa to sanda no. Tapos sa tana ka diyan daw naka-grant kang 100 plus nga ano eh. Muraging gamit na ka dyan no, sa ato mga suki kag pinalangga nga mga kasimano. Suryahan ta dyan karon kay manami dyan. No? Hindi lang koon nga makatugro inspirasyon sa mga young entrepreneurs but at the same time mag-boost. No? Kang atin ka dyan produkto o atin nga pag nga pride man sa probinsya ka tingin ay may amugali kita ka dyan.
2: Tugang ko lang man sir prof aside sa Nipa Create may dyan pagkagali nga ano man young farmer challenge regional winner taka, ano man taka biliso no.
1: Uy.
2: Ang ana negosyo ano diyan nga ra naman ar agrimix quail farm. Mga itlog tanana kang
1: itlog ka pugo.
2: Pugo. Taga Bilison no?
1: Bilison.
2: Grabe nakabuel man tanana ka 300,000 nga grant aga di support ang anang negosyo.
1: Kampiyon. Mura sana mga namin kag mayad nga suportaran no kag aton kadya nga gobyerno ang mga mangungumata mga urihing tubo.
2: Ano bla? Ano? Small medium enterprise.
1: MSME. Nan. Si ano bla? Ang president kang ang tagiya kang Advanced Central College.
2: Si Nonoy Rani.
1: Miguta, si Sarani.
2: Maestro ko.
1: Maestro mo glira no? Ay krami nga klase kang tanabe kana president kaya sa MSME.
2: Oo.
1: Durong mga nanda mga gina look forward nanda para sa mga young entrepreneurs sa Jas Provincia.
2: Sararan dia sir propo. Ang diyang si Mr. Mike Angelo Fernandez.
1: Ba, grabe. No, storyahan tra karon sa atong kadya padayo nga pagpangalaga. Samtang sa ibang tapa nga mga talalupang doon nga balita partner, ang rito naman ta sa May Norte.
2: Doon Norte?
1: Kay ang LGU Pandan.
2: Pandan?
1: Oo. Bahal ka, buhal daw. Beneficiaryo sanda kang 70 million pesos worth nga project kang DSWD Kalahi Seeds bilang solusyon sa mga problema sa Banwa. Bal ni Mayor Isto Perez Jr., no? Aminado man dyan nga numero uno nga problema, amo ang pagbaho! Grabe, no?
2: Kay ang Pandan bisan tindahan dito.
1: Barhaen.
2: Baha tublasyon. Baha
1: ti kabay pa no ma tapos ang suba nanda na kanja ano ron galap. Kau na okay man. Pero pisa nga may nag
2: bayad ako.
1: Ay Diyos ko, sige suryahan track ron kay manami no sa mga sukit ang mga kasimanwa. Bahal nga bagay diyan 70 million pesos grant nga project.
2: Then speaking of Pandan, Sir Prof, ang Malumpati, kuno, kagi ka rin ka...
1: Ah, nakadive ko dyan? Sa bababaw na nga, no? Imaw ko mga Koreano, blanga, no? Galing ang mga Koreano maglumpat dyan, galang, pak, una, busong na! Pag-tamua na, pula-pula.
2: Baral ko, no, ang bulig sa income kang Banwa, pero may mga additional facilities, kuno, sa Cold Spring, nga, gintukod kang munisipyo.
1: Ah, doon. Buhay rin kuway kabalik dyan eh.
2: You know, nami to daruan gid ang atin mga pinalangga.
1: Ay, ito.
2: Diba? Loved ones.
1: So. Tapos ramig-ramig, babika tubig.
2: Doon!
1: Binami, magparumurum.
2: Pero, gano'n ba? Ato, no?
1: Gano'n ba? Ano ka to? Hindi yung kagalin, man. Kay ang... Malumpati Cold Spring usually ano ron diay naabay sa package kang mga naga-tour lang mga turista magpaburakay diyan nagahapit sa Malumpati.
2: Tunduman ko pa kauna ang Malumpati is considered as the cleanest inland body of water.
1: Gaw no sa may Pandan.
2: Pinaka limpyo.
1: Tapos ang suba gid bla mismo ano ang tawag nanda suba?
2: Bugang River.
1: Bugang River yan. Ang Bugang River naga-stretch siya sa halin sa Malumpati no? Sakop na pang Malumpati.
2: Pagto diyan sa highway,
1: sa may tulay diyan yes, na yan. Kung mag-agi ka gani diyan sa tulay, kita mo grabing tubig blue ga green green.
2: Ako lang tawon mo gid man sir, kung rati urhan.
1: Blue.
2: Bisan pagto ka to sa bukid bala kang mga party kang Aklanto bala. Pasinaw ang tubig.
1: Blue. No? Amula ra ang bisan ka buro baha dyan sa Pandan, Mayor. Amo larang na imahan na mo nalin dyan sa sur dyan ninyo kay di, nami inyo dyan mga kasubaan.
2: Doon ang nawin ko na nami ang forest eh.
1: Direk
2: yan, Abi, Sir Prof, ang ano ra, Northwest Panay Peninsula. Correct. Bukid-bukid lah.
1: Nga gina-preserve.
2: Yes, correct.
1: Tiri dyan ka natin, yawan tapa ka panglaghap. Kang mga suba-suba. Kag magpuro parigo sa magagmay tanga mga falls.
2: Ay, pero may rainbow river ka man to.
1: Ah, may dyan tinyo, no?
2: May rainbow river
1: ka mo.
2: Natural park man
1: to. Nami man to, no? May suba daw natural park. Kami sa dao, may ano kami guru.
2: Ano, ano?
1: May mara kami nga suba. Ay, Diyos ko talaga. Hindi kay marar, kay manabi mga suba, no?
2: Mara?
1: Oo, mara-mara. Ginwa. Ay, Ginwa. Ay, sige, sorihan, tarakron sa ating kadyapaday nga pagpangalagad sa ibang tapang mga talalupang doon nga balita partner. Ang 4E governance approach kang gobyerno probinsyal, no? Kang Antique, ginpakigbahin sa universal health care. Amo diyang 4E ni Gov, no?
2: Kang ano diyan, ligad Lunes. Rugto sa Metro Manila, ti imaw to ni Gov, Sir Prof. Sanday, former Vice President and now Naga City Mayor Lenny Robredo. Kasi sila pag-gobernador sa Pungsod, Pilipinas. Parte diyan sa universal health care bla. Nga ginapatuman sa mga probinsya, ti isarato ginbida kang atin gobernador ang anang 4E strategy.
1: E stands for A1.
2: E effective.
1: Effective.
2: Efficient.
1: Economical.
2: Economical. Economical kag with empathy.
1: Ti ang 4E ma-apply sa tanan nga aspect ang panggobyerno ni Go Paulo, no? Whether sa healthcare man ra, bisan sa infrastructure, abay mga po, no?
2: Oo.
1: Kag sa iba na pang mga proyekto, eh, no?
2: Kaya mo kung makita ko, may empathy, gilman si
1: empathy.
2: Makan mo, ang ano ang 500 subsidy, ah? Diyan talang?
1: Nah.
2: Tiko, no, kurinte. Kurinte.
1: Bahala bulig.
2: Oo. O, kag, mostly sa makabinipisyo mga taga-uma.
1: Yeah, sorry antara karon sa atong kadya nga pagpangalagad may nag-message humble na nami nami mamana na lang kang konduktor ka series para libre pamasahe. Mamana na lang lang kita kuno ka konduktor series o kon driver.
2: Siguraduhon niyo nga baka taken.
1: Kasi lang ha, taken. No, ay, tood no? Tood no?
2: Sorry again mga pinal... Ay, I'm sorry sa mga driver. Basi karong ma-offend mo lang yun. Pero si... Tood no? Driver, sweet lover, diba?
1: Pero tood no? Kung bana mo, gali... Kung tatay mo, bana mo, kung relative mo, kung doktor, kag driver, libre ka gali sa series, no?
2: Dapat si Tood, yung makasama mo na yun. Pag-pamashare, nasabta nyo, kag dali, imaagto kita sa munisipyo.
1: Abo! Ikaw man, timo nga, mamasahe ka 250, kaya 300. Grabe nga pamasahe. Why pa may mas dako na?
2: So, kina-foresee mo, Sir Prof, nga may mga pinalangga kita. Nga basi tutudo.
1: Basi no. Why abi tibay nga konduktor mo? No? Mga asawa tala man dad ka konduktor man.
2: Ay, ang pagka-konduktor is a noble job.
1: Correct, no. Mga may durumigo ta diyan mga matandes, no. Nga mga kabugtuan ta and limpyo nga classic trabaho.
2: Yes, okay. Ang ginapangbadlayan da bla. Gikinsakto. Ang ginabuhi da sa nang pamilya. Saludo ta kadya.
1: Tapos nali bawal pa sweldo nang dakrakrant ka.
2: Tama. Kaya ba, kailangan pa masayi, no?
1: Oh, hey, goti mo diyan. Sabihan tara karon sa atin kadya nga pag pangalaga.
2: Samtang ang Korte Suprema.
1: Uy!
2: Korte Suprema, hindi mapatay-patay ang issue why? Term fixing.
1: No!
2: Ang Korte Suprema nagmando sa COMELEC, sa Senado, sa iban pa nga mga tawag ka dyan, nga mga may kahilabtanan sa pag fix kang term kang barangay kag SK official ginapakuminto sanda anget sa jang BSKA postponement
1: kun anong mambal nanda
2: abay ko si executive secretary office of the president senate house of representative kag commission on election
1: feel ko si president ano guru ah
2: di ang rason ba ito kag Malacañang i-extend ang KTM para masolbar ang problema sa baha.
1: Ay, Diyos ko talaga. Kisa daw kabudlay, ispilingon.
2: Mga para kay official, sabi gano eh. Gapang limbiyo.
1: Ay, mudo lang. Sa mga suke, tagag pinalangga ng mga tagparamati, ti ano pa dyan, way pag-iapon, ti nahitsugid, tanahan nga like, 100% ringing a sure blast. No, nga hindi rin madayon ang eleksyon sa mga sukit at kagpinalangga ng mga tagparamati. Kay ti may Korte Suprema pa mo. Pwede pa maka TRO.
2: No? Iambal ka ni kang Marites nga si Falsis bla.
1: Iambal na.
2: Na may Marites ni Falsis na niya.
1: Oo.
2: May lima ako no ron kang sigurado nga no.
1: Nga hindi sanda.
2: Nga hindi sanda pabor nga no i-postpone.
1: Ako gani gusto ko man madayon ah. Gusto ko madayon parang ano ron.
2: You know what sir prof, bisan mag-election para adlaw-adlaw. Kun palangga kakataho. Diyan kita tanap for me.
1: Nah.
2: Para matapos ang issue ah.
1: Ah, para maislan.
2: Oo, matapos rin.
1: Ba islan naman ang mga ano, ang mga nagirinamo kadyang administrator. Ang mga nagirinaway, mangon sa BBM scala.
2: Para matapos ang damay, ano ba pasinaw bla. Kung sino git man kun kun mayad git man kun beket.
1: Oo. Tsaktura no.
2: Kag para matapos ang issues barangay kay mintras tanto sir prof nga wala ginapaiway election. Balik-balik.
1: Kag may migo ko nga SK chairman. Natak-an man. Gusto na ron mag-resign i-election nyo ron para islan ron ko. Sa mga suki tagag binalangga ng mga tagparamati ang mga SK chairman ng iban nagasurobrar ni didad na nanda igo mag
2: 2028. Kasi ma-offend ka mo ah. Pero see to it. Lang tawon blamda natin. Mga iski, may iba dyan, may mga pamilyar.
1: Nan.
2: Oo. Oo. Nga ti, dapat yun man represent ang mga kabataan. Pero ti daad, nubla. Eleksyonan nyo rin ah.
1: Dayon. Parak natin. Oo, pero feel ko daw hindi. Speaking of Korte Suprema, nagpagwaraman kang ano ah, gin-dismiss ang appeal kang pira ka mga private individual partner para sa threshold ba lang ang gin-desisyonan kang Senado with regard sa voting para sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. No, ang andang interpretation sa konstitusyon sunod sa mga nag-appeal to unconstitutional kagwa ay ginsunod ang kung ano ang sa konstitusyon.
2: Okay, dapat kuno 16 votes gid.
1: Oo, kay all senators.
2: Oo.
1: Oh, 24 all members of the Senate. Yang interpretation kasi nado, ang all members of the Senate are those nga capable and present
2: physically.
1: Oh, physically. Sa atong mga suki, di mo rata na ang interpretation kang impeachment court for this case alone.
2: Oh yes, correct. Eh, ang sa constitution, according kananda, very clear nga two-third. Ura man abutang nga 16.
1: Hindi fix ang 16.
2: Oh yes, correct.
1: So, two-third of all senators or senate members. Sa mga suki, tagagtiambal kang Korte Suprema, gin, ano nanda to, gin-dismiss nanda ang komplainto. No, batok sa diyang desisyon o kon tawag ka dya, panawagan nanda sa Korte Suprema nga isuhan kang TRO anay ang diyang interpretation kang Senado sa impeachment or sa pagboto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Why man na dayon ang trial kapun na postpone no ginmove.
2: Yes, correct.
1: Kadyang adlaw alas 10. Uy. Hasta lawid ka dya, as alas 10 hasta alas 6 sapo gabi.
2: Okay. So,
1: ang impeachment trial ka dyang adlaw.
2: So,
1: oh, same ang gapon article of impeachment ang istoryahan. Unexplained wealth gapon. No, ni Vice.
2: Hindi maiexplicar nga manggad.
1: Kaso daw hindi nanda pasugtan si ano no, si Trillanes masulod no. Way man kanon na lista ng aran ni Trillanes.
2: Kalatan ko anay ang bank records
1: si bank records. Sige ah. No? So kita kag pinalangga nga matag pamati. La 5:14 sa mga pinalangga ta nga mga kasimanwa, may lang nga pagpamati kay Ma'am Magdalena na good morning ni Leda Honorario, akay Josue good morning. Balna kagawad Josue Mansano. Uy! Kuno ginatamyaw na diyan no. Aga pa kuno galantaw kang inyong live.
2: Good morning Regian sa may Bagtasan
1: bukas. Ay sa Bagtasan ni diyan. Good morning ha. Nelfa Benedicto, miyad nga pagpamati kanimo, bugtawren ko gapa nga pika DTX Coffee Mix.
2: Wow, kampiyon, kampiyon.
1: Ginpukaw ko si Utol ni Nita Hawod nga mga piren kang DTX Coffee Mix sa Sitio Madarag, Ilawres Bugasong, bugtawren. Mga taga Ilawres. Kay Jonathan Francisco, good morning. Patamyo kami dyan sa barangay Arasasan, si Baste. Thank you, Gate. Good morning kaninyo dyan. Sir Jovert Bertolaro sa Bumbungan ng Tik. Ma'am Karen J. Checa, Ma'am Joan Gatila, Janet Lorenzo, good morning. Kay Vilma Agustin, kay Annette Morales, good morning, Madam. Tristan Wyatt Gulay, good morning kanimo. Kay Romelin Soclan Ramales, kay Ronaline Galavan. Welcome, October! Si Vicente Salvador, nagatutok man kanatang kag si Ma'am Mary Luera. Si Sir Deo Obsina. Bal na, good morning, kapit amigo. Shout out lang kay Chichi. Kuno, mo jagliki na, no?
2: Ginalata-lata, no? Ang tawag ka dyan, lumpia nga. Init.
1: Sir Vicente Delgado, si Kap Labaw Vlog.
2: Uy!
1: Kap Labaw Vlog.
2: Nalipat ko din ganit sa bilison si Migo Tajaman.
1: Uy, good morning, sir. Share na live, share na live, ha? Good morning. Mary Ann Imbang, good morning. Permigi ko rin pamati sa Igbang Tubugasong. Ma'am Cherry Audines, nagpamati man ka natin.
2: Good morning.
1: Morning ka, Guy Retuya, Rosemary. Shoutout lang ko sa tanan ng mga taga Danawan, Tobias Fournier. Mm-hmm. God bless and salamat. Get.
2: Si yeah. Sir Anthony Evangelio, Sir Propo.
1: Abugtaw duman.
2: Abugtaw rin ito kuno ta, nagpatubig sa Tramnan.
1: Ay!
2: Kayo nagabangag rin.
1: Aba? Nabatsagan rin ang ano?
2: Ang El Niño. El Niño?
1: Ti October 1 rin. Sige.
2: Si ano, by the way, si Auntie Marjeline Odrada, kag si Uncle Gamaliel Odrada. Gayom yuhum samtang nagapamati, sir.
1: Sige. More of your greetings sa tanggadya nga pagpunumbalik. Kag at the same time, mga balita, takaroon na. Mga sukit ang mga kasimanwa. Oras nato la 5:17 ginatud kang kaluan kang Mighty CD Alkaline Vitamin C manami gid nga protection sa lawas ta, no, para pampabaskag kang aton nga mga immune system. Standby.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio DTX 500.
6: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gid ang akong dysmenorrhea, pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
9: Gah, mag-joyride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
11: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, mag-joyride na ta.
10: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sige kakidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sa gan nga driver, extend lover.
12: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
7: Mighty C.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
7: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sport Biotics, makabuling sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Old Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: Oras la 5.24. Pabalik sa ating pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Your best news program of ang pinili The Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
13: Good morning, Anay, sa mga friends ta nga nagapatamyaw ka natin sa ating kadyang pagpangalagad. May adlang aga kay Ma'am Lizelle Arena. Shoutout lang kuno kay Yanni. Kaghalong-halong gid kuno sa tanan sa may pundalan ding nagapamati sa dadyan. Thank you gid ha. Si Leo Dalisay. Uy, good morning sir. Pangapita habang nagapamati ka programa nyo from Pandan Antique.
16: Wow.
13: Timing
16: gid ba?
13: Timing gid nga namin. Sure naman Pandan. Oh, good morning dad
16: sir. Share the live ha.
13: Share the live. Share the live.
16: Mga taga Barangay Santa Ana, Barangay Perfecta. Bawa ka, agto ko dyan ligan sir. Namin, dyan? Barangay San Joaquin.
13: Ang Santa Ana, dyan kami kauna na manlo kang patuyaw.
16: Bo,
13: kung mag-ano kagali ka mga orang dyan, sa suba nanda, gasirigal ang mga mata, gapula, magabi.
16: Oh, gabi.
13: Tapos, aduduro, buwal namun.
16: Namin dyan may spillway, bay. Ang, kita mo may suba. Pero sinaw man to suba.
13: Sinaw, no? Pero ang bay, kadya kay ginabaharan kung magtiguruan.
16: Pero sinaw kung ano,
13: kung ura-uran. Ura-uran.
16: Oo.
13: Okay, tagag pinalangga ng mga tagparamati. Nami, kalugar dyan ang tawag dyan daw, Hinterland.
16: Hinterland sa bukid. Oh. Okay. Pero rugto ka maagi sa may Aklan.
13: Aklan, no? Dahil sa may Ibahay.
16: Ibahay. Ito kumagi. Pero nami krasada, sir.
13: Nami. No? Tapos ron dyan ang krasada.
16: Agi ang gin pa utat. Pero kung sa Ibahay, ikaw, sir, prop, magi.
13: Atawa ito, nami ito krasada.
16: No? Pero kung dyan ka sa poblasyon, sa Talisay, nami radi kung matapos.
13: Ang mga taga Santa Ana, San Joaquin, yes. San Joaquin gin man, no?
16: San Joaquin, ang unang barangay.
13: Kung ang, sa Ibahay. Kung manindahan ka sanda sa Ibahay rin sanda, kaya yes, rayo ng Pandan nga Banwa. Kay Way sanda ti Aragyan, lusot sa may Banwa, Pandan, tiritugid sanda sa ano gid, Banwa sa, kay Ibahay.
16: Yes, correct. Kung magpapandan man sanda, sir, mga rapit-rapit, sang kauras, guro biyayda.
13: Kagang language sanda dyan, no, ano rin, nakianon rin, samu rin. Hindi ko kayo chindi. Good morning dyan. Fred Pandoy, good morning kanimo, sir, sa may watching here in Simalom area.
16: Uy, good morning, sir, Fred, sa barangay district, ano, 1 or 2.
13: Basta Simalom area lang, kuno. Rocky Takastoy, good morning, Puroktos Martinez de Biao, Zeus Gadayan, may lang nga pagpamati kanimo dyan, ha. Hope mangin mayad, sulod ni Oktubre. Kabay pa, amen.
16: Amen.
13: Have a blessed October. Hermie Delgado, good morning kanimo. Kagawad Mike Pasete. Good morning, sir. Kagay Vitelefea Bonswitz. Uy, si Mama ano? Ma'am? Marjeline Odrada. Bugtaw ron kag si Mama Maria Flores Operiano Salido.
16: Uy, Mami. Mami, good morning.
13: Balna, good morning mga gwapo.
16: Good morning. Uy, si Migota Charles Idoy Kulasta.
13: Uy, sir.
16: May pa-shout out pagin may birthday.
13: Ami ara pagin.
16: Happy birthday kay Sherwin Chavez kag Charil Lucias.
13: Wow.
16: October gid andang kaarawan. Ambay lang kung may handa sanda karon.
13: Wey, pagali man ay. Happy birthday to you. Happy birthday kid. Sa mga nagasaulog ka andang kaadlawan entrada ka diyan ang
16: October. Uy, may birthday sir bro.
13: May ara pagin.
16: Ambal ni Mami Dayan Valenzuela. Oh. Happy birthday kay Joshua Panagiton Odensio sa Barangay Tres Comun.
13: Oh. Happy birthday to you.
16: Ampal bagit ni Mama.
13: Pero bagit. Birthday bagit.
16: Happy 74th birthday sa nanay ko nga si Benedicta si Bagyo. Diyan sa Santo Tomas. Tuvias for near
13: Antique. Happy birthday to you. Pero bagit. Pero bagit.
16: Happy 68th birthday sa akin mother-in-law. Nanay Saryo
13: Kung
16: Permano sa Barbasa.
13: Barbasa, gli. Valderrama.
16: Barbasa. Okay. Nay, happy birthday.
13: Happy birthday. Happy birthday to you. Duro ka birthday ka kapoy. Mangali kong duro birthday, no?
16: Uy, birthday.
13: Nara pa?
16: Why pa.
13: Sige, alas 5:28. Si KK5FM, naka-standby partner kay may naaksidente ito sa may hamtik o darwak motor na bunggaan ay ang mga sakay, lunsay, mga pilason. Sa kabugusan ng detalye, KK5FM, standby!
17: K5 News FM, Kampyon Report!
18: Menor nga mga pilas sa lawas ang naangkan ka mga sakay kang darwa ka motor matapos nga nagbungguan ay ginabanta last 9:20 kang gabi Setyembre 29, 2026 sa National Highway kang Barangay Caridad, Hamtik. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa Hamtik MPS halin sa Barangay EBJ kag paadto kundad sa poblasyon ng Pinoy 125 nga motor nga may tatlo ka mga sakay lakip ang driver samtang halin naman sa poblasyon kag paadto sa Barangay Gintas ang Rusi 125 nga motor. Base sa investigasyon, naglapaw sa piyak nga linya ang Pinoy 125 nga motor kag aksidente nga nakabunggo sa kasugalaw nga Rusi 125 nga motor sa diin lunsay mga nakainom ang mga driver kag madasig ang pagmaneho. Sino pa sa Hamtik MPS, posible nga nalipatan kang driver kang Pinoy 125 nga sarado ang darwa kalin kang dalan sa Barangay Caridad bangod nga ginapakidaan na kag ang nabilin nga darwa kalinya ang ginagamit ka mga biyahero rason nga naglapaw dyan sa anang linya. Nakaangka naman ka mga pilas sa lawas sa mga sakay kang mga motor nga outpatient rin man matapos nga gindapatan kang nagkaigo nga pagbulong. Sa talada, nagsettle rin man na magtimbang nga grupo kag wara rin ti planong magpasaka pa kang kaso. Para sa balitang K5 sa umaga ka K5 Family Palanog, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
17: K5
19: K5 News FM Kakampyon Report.
13: Dano nga bet si KK5 family pala. Nagsalamat. Kinang balita ni KK5FM, ginatan-ginatan kang Ditribayo. Ang Ditribayo, makalikaw ka natin sa ubo, hila na trangkaso kang sipon. Ang kag mga balati, andara kang bakterya kag virus.
19: Balitang KK5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
13: Oras na ito lang sa 5.31. Antes na magbuhi commercial partner, nakatiraw ka doon kang namit-namit nga sinamak.
16: Kung sinamak, may dyan.
13: Duro-duro nga classic. Sahi kang sinamak, may dyan kita sa probinsya ka, Antike Melin, sa Tuba. Pero kadyalang kukbati nga may dyan gili anak kang ano?
16: Nipa,
13: no?
16: First time kuman kag ora pa ko ka experience makatiraw
13: kay kapakay atiba si kadya makatiraw ka
16: abong
13: bugal kang probinsya kang Antike ang diyang bagko nga produkto ga the rising product kung ako magtawag kaya rising product diyang kang Antike
16: mo so
13: rising star
16: of Western Visayas Antike
13: done ang diyang ginatawag ko kung may brand name nga Nipa Kuriit grabe no ang
16: Nipa Kuriit
13: pangaranap lang Nipa Kuriit
16: ano
13: daw kung sa iban rang commercial asim kilig no ate tara Nipa Kuriit
16: anong dapat kira may action di ba
13: hindi ra makita kay iti puro naka full kita eh dapat may dapat diyan amon tsura kay Paimon
16: sige lang oh yun
13: oh kay ang diyang Nipa Kuriit nga inisiatibo no kang sangka young entrepreneur from Bugasong nga si Sir Jeneco o kung si Sir Nico mabasa no
16: tanagali ka diyang founder
13: tanagi ka diyang founder tanatag iya
16: kumbaga no? CEO ah
13: nan CEO nagdaog rewan kang ano kang award
16: wow
13: oh sa pitching kag contest no kang mga produkto ginatawag nga rice a call for flavors 2026 rito sa may Makati City duro-duro gali diyang nagjoin partner
16: sa walo, amakan mo sa walo kuno Sir Prof ka mga finalist na nagpresenta
13: sa bilog rang Pilipinas
16: ha, sa final pitching day kang kanang liga adlaw September 28
13: lang
16: nang ibabaw gid ang Sirit Kuriit kag nangin kampiyon sa innovation in food and beverages
13: kampiyon no. So kun ubos ron ang sinamak diyan nga ginobranyos balay nyo tirawin nyo yung lang Nipa Kuriit nga mabakal man ako kaken bla ka dyan no? Amo dyan dapat namin nga suportaran tang mga local products bla natin no?
16: Kay ano andat ko nung ibabaw sa bro authentic may market potential kag cultural relevance
13: kay di balanta ang pinakarot na kadya Bugasong duro dyan mga farmer gali kang ano Nipa
16: sa binip bye bye.
13: Oh, ang Nipa, ang gamit kang Nipa, ang manan ko lang ginahimo atop.
16: Ah, yes, correct. Man,
13: ginarara banig, iban ginahimo pa banig, di ba? Tapos way kukmaan nga ginabulan mangli ka to ano dia kang langgaw. Di ang inisiatibo kang Nipa Kuriit nga dia is to gather all the products of the farmers. Kang Nipa diyan sa may Bugasong para nga amo to ang bulan nga raw materials. Para himuon nga sinamak kag i-market.
16: Imagine ano man dyan, Sir Prof, part kang livelihood.
13: Uy, kapangabuyan ka mga maunguma.
16: Kabugtuan. Yes.
13: Grabe. Saludo kay Sir Nico. Grabe. Kanami kay inisiatibo. No? Mga talad ka dyan nga mga produkto ang dapat na suportaran dapat. Sa mga suki, tagag pinalangga nga mga tagparamati. Kag saludo sa mga young farmers ta.
16: Yes, correct. Keep it up!
13: Keep it up, padayon. Nga nagapadayon nga ginadara ang dungog kag at the same time, nagahimo, nagainnovate, no? Ura nagapabilin lang sa kung anong tradisyonal nga kinaandan ta. Pero nagaimprove nga nagaimprove ba? No? Sa mga suki, tagag pinalangga. Kabay pa nga may duro pagig nga Sir Nico, kag duro pagig nga mga young farmers, ang masunod. No, sa mga suki, tagag pinalangga nga mga tagparamati.
19: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
13: Lasingo 35, pagbalik na partner, kamustahan natin sa K5 Western Visayas. Kita gali host ka dyan, K5 mo, no?
16: Kita.
13: Sa mga suki, tagag pinalangga nga mga tagparamati. Quickie lang nga adsa. Tapos pagbalik ta, kamustahan rin natin sa K5 Western Visayas. Di ka umagali na, standby!
19: K5 News FM.
15: News FM.
20: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
22: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Extend Food Superman. Superman.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon manok. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon manok. Kanamit gisa experience ba?
25: Extend Food Superman. Superman. DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
28: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
29: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
25: I Care Gold.
30: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
31: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa. Basa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
25: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
34: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: Pabalik sa ating pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
12: Balitang K5 sa Umaga.
15: Balitang K5 sa Umaga.
13: Last 5:39 sa ating kanyang pagpangalagad. Ginanganangan ta koneksyon sa K5 Western Visayas. Ang oras ginatan-ganatan kang DTX 500. The superior antioxidant. Ikaw ta sa diabetes, hypertension, fatty liver, kidney failures, kagiban pang mga sakit. Pinagi sa pagdumarkang DTX 500, adlaw-adlaw. Mga lolo-lola, mm-hmm, nanay, tatay, mm-hmm, ang box ka DTX, dyan naka-ready rin sa inyong lamisa.
16: Si Good Morning Migo, tabla sa may barangay Alangan, si Balong.
13: Oo.
16: Migo ta, Louis, mm-hmm, Tupido. Ga, panghagad, mga piko, no, DTX.
13: Abaw, kampiyon, aga pa.
16: Good morning sa mga taga-barangay Alangan.
13: Oy, mga taga-Alangan, may DTX 500 pa ka mga stock dyan. Restock lang ka mo. Bakalan ka mo dyan sa Klinika de Alternativo. Available dyan sa ground floor, Kabasan Building. Kamok lang kag New Capitol Building pasulod sa may Barangay 3 Kumon sa atubang Kang Ibon.
16: Makabulig ja aton mapanaba ang aton mataas na blood sugar
13: done.
16: Kag mataas oy nga alta presyon
13: kadto. Kapin pa ka ja tagirinit pagen. El Nino.
16: Ay
13: amo mangali gina-trigger nang imo anong ka ja? Hypertension.
16: Kapin pa kun may mga maya, may mga indi mayad nga balita.
13: Ba? Ay amo pagidra gataas dugo.
16: Oh, yes. So sa Karigan sa Alangan. Inam kita DTX 500
13: capsule. Kung permi ka man buringot tingala kaw. Ti makabulig man ra kanimo ang DTX. Ah. Sige, dyan ran connection naton, partner. Sino una? Iloilo, chakeron tang signal ta sa Iloilo, sir. Sino yung mata to? Good morning.
0: Mayong agat ang balang Nismar, manami ang signal ga lupok diri an nakainom na Detex Coffee Mix ang Iloilo. Balik si Mantike.
16: Thank you so much Iloilo, ang akin idol nga si Sir Rick sa Ilo ta sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, good morning.
3: San Visayas, Sir Nestor, Sir Milmar, ang sigabong signal nyo di samon sa Banwasang Pilat. Aga pa matahway ang amon palibot, aga pa naka DTX Coffee Mix na mga taga Capiz. Back to you ang ticket.
13: Balik ka naman sa imo nga kaha, ha? Check karon ta naman ang signal sa piyak nga isla sa Negros Island region sa aton nga mga guwapuhon kag mga macho kag asindiro sa Bacolod diyan ren sanda. Way pa, unda na ikaw. Na meron nga dayaw ko sa kay sa sang kagwapuhon na lang sa aklan ni Sir Michael. Good morning.
4: Amo na yang gusto ko, gasugid mo to. Kampiyon ang signal sa Mantike. Ah. Sir Jobert, good morning. Kay Sir Rick, good morning. Baskog ulan di sa amon kayo na, pero karon daw okay naman. Kag naka-DTX Coffee Mix na kita. Baskog ang signal, balik sa imo, Sir Milmar.
16: Thank you so much, Kalibo, sa ilota sa piyak nga isla sa syurad. Oh, ay pa. Sige, diritsu ah.
13: Sige, diritsuhon ta na lang dyan. Abat lang kamo garing kung mayad lawas ah. Unahon ta na lang mga balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta dyan, sir.
0: Taliwat pa yung agagin ah. Madalag ko ang balita kami informasyon diri sa may syurad kag probinsya sang Iloilo. Dumdumay siya ng ligad nga gabi. May ginold up dito nga 27 anyos nga babae. Galakat-lakat to hinold up sang apat ka mga suspect nga sa uli na biluan. Mga minor di edad. Dikapon ining tatlo sa apat ka mga suspect nga mga minor di edad na rescue sang kapulisan ta. Duwa diri kay pagidaron 14 anyos, ang isa pagidaron 15 anyos. Sa gincheck ang ilang background sa ilang barangay kay taga distrito Sangaro, ti involved sa kinagamo kag paglapas sang curfew for minors ining nasambit sa ni nga mga suspect. Tingnatun-an pa kon na mapaskaan sang kaso ining edad nga 15 anyos. Kung may discernment no, sa iya nga part sa ginhimo sa ni nga pagpanghold up. Pero ang shoulder bag, ang pinakamang dokumento, ang 100 pesos, why na ma-recover. Sa piyak nga bahin, dumabatsagan na di sa may syudad ka probinsya sa Iloilo ang kapikaduhon. Damo di sang kaso sang pagpangawat sa may syudad ka po may minor di na dakpanan ng awat man. Kaysa nagligad sa ninyo mga inadlaw, kung marumduman naton, may tigulang dito ngayon sulod sa balay sa may barangay San Rafaelo. Gingol-gol matong iya sa nga liog nga ang motibo da time amo ang pagpangawat man. No? Kaya tinadula ang iya sa nga kwarta. Sa nagligad, sa may bayin sang banwa sang Barutak Nuevo, may kaso man dito ang pagpangold up no? Sa isa sa gasoline station. Kag ang pinaka-latest dari amo ning natabo sa may banwa sang Dumangas kung sa din atong astinta anyos nga ginsulod man sa iya sa ninga balagyaan kagin buno ato nagakuan pa blan nagadasok pakag yara pa nagaungot ang kutsilyo nga gingamit sang sos

0: sa isla sang Boracay, mga kakaivibes. O kag nairimit na ini sa BJMP, natabang insidente sang ligad nga adlaw diri sa barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay. Suno sa public information officer sang Aklan Provincial Police Office nga si Police Major Ayon, pinpailan ini sang murder ang suspect, no? Pareho lang sila nga i-trike driver, mga kakaivibes. Kag dati na sila nga may giyon sa Ilonggo pa, hiligot anon ah. Kag ginatawag, ginalantaw subong motibo, amo ang bullying, mga kakaivibes. Nairimit na ni siya, kag ginpasakana sang kaso. Samtang ginpatawag man sang Liga President sang Aklan, ang mga punong barangay sa bilog nga probinsya in connection sa bawat barangay makikinabang programa itong tig 20 mil bala para sa mga estudyante, mga kakaivibes. Kung sa din sa 17 nga mga kapanwahanan, 15 lang nag-attender, mga kakaivibes. Kaya gasuno gani kay punong barangay President Ralph Tolosa, ginistoryahan nila ang pagpili sa 5 ka mga estudyante sa kada barangay, no, nga magabaton sang tig 20 mil pesos. Suno sa iya, wala gid kami nagkulang sa pagpadumdum sa mga punong barangay bala. Nga sundon ang guideline sa pagpili sa mga beneficiaryo, pero may pilagit ka mga barangay nga may kakulangan gyapon. Imagine mo, may mga barangay din nga kung hindi SK kagawad ang nakakuha sa 20,000 ang bata sang kunsihal. O, amo na nagreklamo sa social media, kinagulo sila sang ligad niya sinimana, kag amo na ang rason niya ginpatawag sila sang Liga President, mga kakaivibes. Muna mga balita ni sa amon, balik sa imo antike.
1: Salamat kay Sir Michael sa mga balita. Lito naman kita sa mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Capiz kag Rojas City with SM Jubert. Mga balita ta, sir.
2: Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Kahapon, may ginpatagayon nga operasyon ng aton sa nga Capiz Provincial Police Office sa pag-service ang warrant of arrest sa isa ka ginapatihan may ginahuptan nga armas sa may barangay Malik sa Banwa sang Pontevedra. Diri mga ka K5 sa pag operate sa aton mga kapulisan 2-in-1 ini, mga ka K5 ha. Pag service ang warrant of arrest dito kag na dakpan sa sulod sang puluyan, mga ka K5, ang trigger man sa nagpatay sang nadumdumanyo ang si Police Lieutenant Ampuyos nga nag-inom-inom sa KTB bar sa Pontevedra nga ginluthang patay sang duha ka mga suspitsado, mga kakaypay. Dito siya nagapanago sa iya amo nga tag-iya sang panimalay, mga kakaypay, nga si ang pamilya nga ginatudlo amo si Mr. Bagares, mga kakaypay, na recover sa sulod sang balay ni Bagares inilawg-lawg ng mga armas, mga kakaypay. M16 rifle, isa kabilog kag kadamu-damo nga bala. May ara 38 kalibre, may ara nga 45, mga kakaivibes. Kag isa kag granada ang ginahuptan sa sining nasambit nga persona, mga kakaivibes. Didto nagapanago sa sulod nga wala makapalagyo si Lionel Yucampo, nga amo ang trigger man sa pagpatay sa kay Police Captain Ampuyos sang tinalikdan nga mga binulat. So no, sa report, mga kakaivibes, sa ato sa nga provincial command sa pagpamuno ni Colonel Kachumbo, mga kakaivibes, madugay mga 3 kasimana ang monitoring sa ato sa nga mga kapulisan, mga kakaivibes. Ini ang persona nagapanago at the same time nagahupot sila sa mga inugbulang nga manok sa compound ni Mr. Bagares. So, sa impormasyon, mga kakaivibes, mismo ang suspitsado ang nag-admiter nga siya ang trigger man sa nasambit nga paglutang patay sa nasambit nga pulis. Samtang kahapon nga adlaw, amuning masako man kita diri sa aton sa nga opisina, madamo sa mga joint meeting kag conferences ang Department of Education upod sa makatapos ang kapulisan, mga kakaivibes, sa sining pagpatigayon karon sa pagpabakod sa mga safety and security sa mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas, mga kakaivibes, nga ginapatawag sang aton sining mga provincial or mga city councilors kag sang city government, mga kakaivibes, nakip na mga stakeholders para nga malikawan ang kanamuon nga pamahog nga may mga hitabo nga himuon sa sulod sang eskwelahan. Sunan ini sang aton sining kapulisan kag sang Department of Education. Amo na man ang pangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas.

0: to you, Antik.
1: Tumat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita sa iluta sa syudad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
2: Ang mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki 5, mabaha din ang mga runners sa song sa Domingong Adlaw. Mga kaki 5, magadangat sa kapin 10,000 ka mga runners ang ginapaabot nga magatipon sa syudad sa Bacolod para sa ika-50 ka National Milo Marathon nga patigayunon diri sa syudad sa Bacolod kag dirigid mismo sa Bacolod City Government Center magatipon mga kaki 5. May tema ang nasambit nga marathon nga 50 years of building champions mga kaki 5. One legacy kung sa din isa lamang ang Bacolod sa 15 ka mga race venues sa Bogos nga Pilipinas para sa maragtason nga anibersaryo sang among helikoton. That's why nga arediri ang pinakasikat nga tennis sensation si Alex Iyala mga kaki 5.
3: Sa dugang nga balita, lalaki nga namahog ginunahan sang iya ginpahog. Pilason ang isa ka lalaki samtang nagapabulkit sang iya ma tricycle kagabi sa Singkang Airport. Sunod sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM, ginbuno sang minor di edad ang isa ka lalaki nga nagapabulkit sang iya tricycle kay amo ining lalaki nga biktima ang nagpaahog sa iya nga utdan siya sang ulo. Amo tungod nakahigayon na may kahigayonan siya, iya nga ginbuno kag gindala sa ospital samtang ang suspect at large. Ginasiling, action speaks louder than words.
2: Grabe. Amo na mga balita na mo dira sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
1: Thank you so much sa Bacolod sa kampiyon nga mga balita. Mga balita arigya sa probinsya kang Antike sa may banwa kang Patnongon kahapon kang Kasanagan. May isarato ka lalaki nga ginlampasan kang botilya kang whiskey. Ang biktima si alias Ricardo samtang ang suspect si alias Agusto. Imaw ko nung nagainam-inam ang jangdaro ba wara ko nung nag-insindihan ay kiti mga lingin nagsabtanay binael ko nung kang suspect ang tong botilya kag ginlampas ulo kang biktima. Amiyad lang kay wara manatam-an ang jang biktima K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
4: Sa iban para mo nga matalalupang doon nga balita, kung gusto nyo kang namit nga sinamak, may kinapabugal kami dyan ho, nagdaog sa national competition sa pitching kang mga produkto, ang Call for Flavors, no? Kang Project Rice rito sa May Makati City. Ang dyan ginatawag namon ka dyan, rising product namon dyan nga Nipa Kurit K5 Western Visayas. Ginapabugal ka dyan kang probinsya kang Antike matapos mabuel ang first place sa Makati City. Ngayon mo lamang rang mga balita. Tando, kulabos rin kita sa Chimpo. Salamat kita, K5 Western Visayas.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga, iirimi mo kita. Balitang K5 sa umaga, ang radyo patunuga.
4: Gawan tanay kalitan ta mga greetings buka tarambak mang greetings kaduluduro ro no si Ma'am Nila do kakonya nagapatamyo man kanaten kag jumo man si Ma Sir Rene Marfil sa may bilyar si Balem kuno gatutok kin sandare gyang. Good morning kag mayad man aga kay Ma'am Jerilyn Solomon Lampreya watching from Barangay Muhon. Doug Smiles, good morning kanimo kag kay Madam Melanie Kasalan diyan sa may Alario Hapatnongon. Good morning Madam.
1: Si Lula Taling mayad niya aga, good morning. Si Auntie Lorvic at si Uncle Edgar Esteves mayad niya aga.
4: Glenda Antonio, good morning. Si Jocelyn Aratama, magyapo lawaan, nagatutok sandari. Argon Silo, good morning. Ronald Ardenio, Alexis Blanco, good morning.
1: Hoy Kapitan, Nonoy, good morning.
4: Nonoy Leon, Noy Bacubita. Charles Edoy Culasar, good morning. Viva Avina Rose Caballau, Rubinos, good morning. Maria Fe Ortiz, good morning. Kay Deliana Valenzuela, Ma'am Joy Diristulio, shout out lang gina. Happy October man, ma'am. Kay Gian Paul Salmurin, good morning. Sa may taga District 3 ko no. May sunog dyan ko no. Sir Mel, wara ko katurog kay may sunog dyan sa Purok District 3 rapid kanamon. Oh sige.
1: Puro.
4: Ano dia puro? Puro. Igel Mantak, good morning. Elsa Orlina, Christine Talion, good morning. Happy birthday man kuno ka na tomorrow. Rodolfo Aduana, good morning. Grace Tumbok.
1: Hey, Kapitan, good morning.
4: Good morning. Sige, sa tanan nga mga nagapatamyo, Mamalman Seno, Kagawad Kirikol, Kazar, Ripaseca, Wilma Nacionales, Ryan Misamim, good morning kag. Kay MM Magbanwa, Juan, good morning. Gigi Piroy. Oh, may lang nga pag pamati ka ninyo.
1: Uy, ang takarumbang ba? Grabe, may bag-usan da nga sa rakyan.
4: Ay, may bag-u. Ay, grabe, congrats.
1: Congratulations sa barangay officials kag sa pumuluyo kang barangay rumbang sa pagpanguna ni Kapitan K5 Jing Melo. Salamat sa Balinsyana.
4: Pero hindi ra makita sa ano, hindi ra tanama picturean sa ano, sa somewhere.
1: Hindi
4: na.
1: Hindi ra.
4: Sige,
1: salamat kay hindi ra makikigabang. Hindi ra makita. Salamat.
4: Salamat
1: sa Balinsyana.
4: Sa ngaro na lamang kang among CEO Doc Romil Oy, Station Manager K5 Arjan Villasol del Coro.
1: Kagsama mga technical partner sa sana sa K5 Jan Simon Yuteri sa Bugasong, K5 Ramon Nawakay the third sa Kula, si K5 Almi Joy Sanchez Martinez and Station Manager sa Reynard Barcelona Apostol.
4: K5 News FM San Jose on Sikatoy Grangar Katugro ng serbisyo sa tagsa ka mga antikenyo sa kinahandan kami ang inyo mga tagbalita.
1: K5 Nestor Bermudez sa Palinga
4: Jr. Kaga ko naman si K5 Belmar of Simar de la Cruz para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa antike ang kampiyon ng sason K5 News FM.
5: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
9: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
12: Mayad nga balita sa si Balumnan, San Remi Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanamig. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
10: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na

0: Kaki 5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kagpagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kagpamilya. Antis ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kaglatan ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-unya lamesa, kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Check ya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Barapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavior.
4: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:08 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
5: Mga barantayan nga mga balita sa kadyang adlaw kang Webes sa mga headlines. Headlines. Sa mga balitang lokal, lalaki nga ginlampusan kang botelya sa patnongon na nakagwa ren sa ospital. Headlines.
6: Darwa ka motor nagbungguanay sa banwa kang hamtik.
5: Samtang 4E governance approach kang gobyerno probinsyal ginpakigbahin sa universal healthcare.
6: Balumpati, bahal ang bulig sa mga income kang banwa kang pandana. Additional facilities sa Cold Spring gintukod kang LGU.
5: LGU Pandan na benepisyaryo sa 70 million project ang DSWD Kalahi Seeds bilang solusyon sa mga problema sa banwa. Mayor Esto Perez sa aminado nga numero uno nga problema ang pagbaha.
6: Kagnipa kuriit nga produkto alin sa Antike, kampiyon sa rice, call for flavors 2026 sa Makati City.
5: Sa mga barantayan nga mga balitang regional, sa probinsya kang Iloilo, estudyante ginpulihan kang lima ka mga lalaki sa guwa kang eskwilahan sa banwa kang Dumangas, Iloilo.
6: Kag sarwas sa trigger man sa paglutang patay kay Police Captain Ampayo sa Ampuyo sa nadakpan ran.
5: Sa balitang regional sa probinsya kang Aklan na estudyante,

0: headlines. Sa balitang regional sa probinsya kang Aklan, masobra sang kalibo kon sang kagatos ka mga mangunguma sa Aklan, ginpaidalom sa training sa luwas nga paggamit ka mga abono kag pesticide sa Aklan. Sa mga barantayan nga mga balitang nasyonal, utang kang Pilipinas nagtimbuok sa 19.61 trillion pesos katong bulan kang Agosto.
1: Petisyon nga naga-question sa voting threshold para sa impeachment trial, gin basura kang Korte Suprema.
0: Samtang pondo para sa fuel subsidy, nagapabilin nga bastante sa pihak kang pagtaas sa kang presyo kang langis. Sa mga barantayan nga mga balitang international, masobra 50 kataho patay sa pag-atake kang militar sa Myanmar.
1: Tag Israel, ginpatay ang senior Hamas commander sa andang pag-atake sa Gaza.
0: Sa barantayan nga balitang sports, Carlo Paalam, sang kadaog na lang ang kinahanglan para sa gold medal sa Asian Games.
1: Kag sa balitang entertainment, Patrick Garcia, ginpanginwara ang mga bayang nga ginbayana si Jeneline Mercado kang nagabusong pa sa ang aktres sa andang nga bata.
0: Maayad-ayad nga aga Pilipinas, sa maayad-ayad nga aga probinsya kang Antique, nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa kadyang adlaw kita kang Webes, sa petsa 1 rin na imbukada nga adlaw sa bulan kang Oktobre sa tuig 2026. Sa gihapon mga ka-K5, kamo nagapamati sa tatlo namon ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K-Fab Nusa Fam San Jose nga nag-broadcast sa Sur, 97.3 K-Fab Nusa Fam Bugaso nga nag-broadcast sa Central Antique, at sa 95.9 K-Fab Nusa Fam Kulasi nga nag-broadcast naman sa Norte.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa din kaman nga bahin kang kalibutan, sara kami makitaan kag mabatian pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages sa Via FB Live presentation. Gari sa gapala sa tag sa ninyo ka mga account ang 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique kag K5 Antique Updates. Mag-follow rin kag mag-subscribe agad nga mga updated sa mga latest news and happenings.
0: Sa kadyanga aga kami ang inyong mga newscasters.
1: Ako si KK5 Jonel Danggan Tives.
0: Kag ako naman si KK5 Jimmy Gregorio para sa kaungdan kang atin nga mga balita. Una kita sa detalye ka mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Nakagwa rin sa ospital ang isa ra ka lalaki nga ginlampusan kang botelya kang anang amigo nga nakaimaw si Irimnan. Ginabanta alas 10 o kon alas 11:40 sa gabi kang Setyembre 29, 2026 sa sitio Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Ginkilalang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, residente kang Barangay Tamayok, samtang ang sospek amo si alias Agosto, 48 anyos, residente naman kang sitio Kansilayan, kang amuman nga barangay. Sa interview kang K-Fab News FM kay Police Master Sergeant John Roel Humulo, ang investigador kang Patnongon Municipal Police Station, ang naging pahayag nga imaw na nga nagainom-inom ang tatlo sa balay ni alias Jomar, kang may natabo nga pagbinaisay sa tanga kang biktima kag sospek. Bangad ka jagol pila nga ginlampusan sa ulo kang botelya kang long neck kang sospek, ang biktima rason nga naduraan kang animo kag nagparigo sa anang kaugalingan nga dugo. Ilayon man dyan nga gindara sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalom para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang nag-execute rin man ang biktima kang affidavit of non-interest nga hindi magpasaka kang kaso kontra sa sospek.
2: Balitang lokal.
1: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal, menor nga mga pilas sa lawas ang naangkan kang mga sakay kang darwa ka motor matapos nga nagbungguan ay ginabanta alas 9:20 sa gabi Setyembre 29, 2026 sa National Highway kang Barangay Caridad, Hamtik, Antique. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa Hamtik MPS, halin sa Barangay EBJ kag paagtukundaad sa poblasyon ang Pinoy 125 nga motor nga may tatlo ka mga sakay, lakip ang driver, samtang halin naman sa poblasyon kag paadto sa barangay Gintas ang Rusi 125 nga motor. Base sa investigasyon, naglapaw sa piyak nga linyang Pinoy 125 kag aksidente nga nakabunggo sa kasugalaw nga Rusi 125. Sa diin, linsay mga nakainam ang mga driver kag madasig ang pagmaneho. Ginapahayag nga posible nga nalipatan kang driver kang 1 or Pinoy 125 nga sarado ang darwa kalinya kang dalan sa barangay Caridad Bangeda nga ginakit-an kag ang nabilin nga darwa kalinya ang ginagamit nga kang mga bayahero rason nga naglapaw siya sa anang linya. Nakaangke naman kang mga pila sa lawas ang mga sakay kang motor nga outpatient ren man matapos nga gindapatan kang mga nagakaigo nga pagbulong. Sa tulad, nagsettle na magtimbang nga grupo kag wala rin ti plano nga magpasaka pa kang kaso.
2: Balitang Duhal.
0: Alas 6:16 sa aga sa dugang pang detalye ka mga balitang lokal. Ginapakigbahin kang gobyerno probinsyal kang antike sa idalem kang pagpamuno ni Governor Paolo Sevier ang 4 E's on governance o kon 4 E's of governance o kon ang effective, efficient, economical and empathy sa implementasyon kang universal healthcare. Suno kay Governor Javier ang ginpatigay nga diskusyon nagatugro kang oportunidad sa nagpartisipar nga mga local government units kag private sector partners nga magbayluhanay ka mga eksperyensya, solusyon kag istratehiya sa pag-implementar kang Republic Act number 11223 ukon ang Universal Healthcare Act. Ginrepresentar naman nanday Dr. Melendi Sanchez kag Dr. Shock Abiera ang gobyerno probinsyal sa pagpagigbahin kang eksperyensya sa pag-implementar kang UHC kag pagpabaskag kang health service delivery. Nangin guest speaker sa diskusyon si Anay Vice President kag Naga City Mayor Lenny Robredo kag Department of Health Secretary Teodoro J. Herbosa ang nagpakigbahin kang andang insights sa pagpabaskag kang healthcare system sa pungsod. Ginapasalamatan naman ni Governor Javier ang Ateneo School of Government, si Dr. Maria Eufemia Yap, ang Senior Research Fellow kag Project Lead, Ateneo School of Government kag Antikenya Field Specialist, Dr. Helena Alvior para sa andang partisipasyon kag kontribusyon sa aktibidad. Nagapabili naman nga committed ang probinsya sa pagpa-advance o kon pag-advance kang universal healthcare pinaagi sa health services nga nagasabat sa kinanglanan kang mga anti-Kenyo.
2: Balitang lokal.
1: Sa piyak nga bahin kang balitang lokal, ginpahayag ni Pandan Mayor Tomas Estoperas Jr. nga bahal ang bulig kang malumpati Cold Spring bangat isaradya kalabing unang income generating contributor sa income kang banwa sa kabilugan. Suno kay Mayor Estoperas Jr. nga para sa ormamentinar ang kampanya kang gobyerno lokal sa andang turismo na dugang or nagdugang sanda kang dugang nga pasilidad sa nasambit nga Cold Spring nga mag-cater pagid sa mga turista. Malipayin man nga ginpakigbahin kang alkalde nga maduro ang mga foreign national ang nagaagto sa lugar pati rin ang mga lokal nga nagabalik-balik agad makita ang karami kang malumpati. Ginaimbitara naman kang alkalde ang tanan nga mahimo mag-agto sa andang banwa bangad sigurado nga may mga manami nga resorts, beaches kag pagatipan kang mga residente nga madangtan kang mga bisita.
2: Balitang
0: ginakalipay ni Mayor Tomas Estoperas Jr. kanya pandan nga benepisyaryo ang banwa sa 70 million pesos nga balor kang mga proyekto halin sa DSWD Kalahi Seeds agad nga solusyonan ang mga problema sa lugar ilabiran ang lapnagon nga pagbaha. Suno kay Mayor Estoperas nga masako sa tulad ang gobyerno lokal sa pag-formulate kang program of works para masolusyonan ang mga nakitaan nga risgo sa kada barangay. Aminado dyan nga una nga risgo nga ginatubang kang banwa ang pagbaha tuga kang mga pag-uran sa diin apektado ang mga pumuluyo ilabirin man ang mga mangunguma. Ginpakigbahin pa kang alkalde nga sa silid kang 3 ka tuig. Inisyal nga igapatuman ang nasambit nga kantidad sa diin sa unang tuig sa implementasyon. Una nga makabenepisyo ang 8 ka mga barangay sa banwa nga nagabalor kang 17.5 million pesos. Magasunod naman ang 35 million pesos sa ikarwa nga tuig kag 17.5 million pesos sa 3 ka tuig para sa iban pa nga mga kabarangayan. Una rin man nga nasolusyonan kang banwa ang pagbaha sa diin sanda ang nagpatigayon kang dredging activity siya sa mga kasubaan nga nangin epektibo bangod nabuhinan ang naeksperyensyahan nga pagbaha kang naigo ang orihi nga bagyo sa lugar. Dugang pa kang alkalde hindi pa dia kampante bangod. Plano da nga magbutang kang pumping station sa Barangay Jonela nga makaturo solusyon sa volume kang tubig nga nagadulhog sa municipal proper. Ginpasiguro man kang opisyal nga ginahimo kang gobyerno lokal kang pandan ang tanan agad mapukusan ang bahol nga problema sa banwa para maagam ang kauswagan.
1: Sa pinakauri nga detalye kang ating kanyang balitang lokal, nagpamayagpag sa Rice Call for Flavors 2026 sa Makati City ang Nipa Kuriit nga produkto kang Sirit Kuriit halin sa Bugasong Antique matapos nga nabuel ang kampiyonato sa walo ka mga finalist nga nagpresentar kang andang mga innovation sa final pitching day nga ginpatigayon kang Setyembre 28, 2026 sa University of Makati Auditorium. Nang ibabaw ang Sirit Kuriit kang nangin kampiyon para sa innovation in food and beverages. Ginkilala kang judging panel ang Nipa Kuriit sa anang authenticity, market potential, kag cultural relevance. Ang call for flavors kang Orsangka special track sa idalem kang Project Rice Resiliency, Innovation, Sustainability and Entrepreneurship o Kona Rice nga Sangka Thomas B. Lopez Jr. Call for Innovation Program nga ginorganisar kang University of Makati pinaagi sa Center for Technology Incubation and Enterprise Development o Kona CTIED sa partnership IMAW ang QBO Innovation Hub kag co-sponsored kang The Product Maker o kon TPM International. Ang TPM Sangka Australian Flavor kag Ingredient Innovation Company nga nagbukas kang andang Southeast Asia Regional Innovation Hub para suportahan ang food innovation sa bilog nga rehiyon. Mamanaan nga si Jenico Mabasa ang founder kang Sirit Kuriit nga nagdara kang Nipa Groves halin sa Antique paagto sa national stage.
0: Ang detalye ka mga balitang lokal ang ginahatag ganinyo sa kaalwan kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Bangon rin ka mo dyan, magpangapi ka mo rin kang DTX Coffee Mix. Amo dyan ang kape nga wala nagapahirap kang inyong abusong, kape nga bastante sa antioxidant, ang kape nga himo sa chia seeds, ang palaya extract kag disugard sugarcane extract. May mataas nga antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inom kang Klinika DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix sa gihapon sarang nyugid nga mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
2: Balitang Regional.
0: Alas 6.23 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang regional sa probinsya kang Iloilo. Estudyante ginpulihan kang lima ka mga lalaki sa guwakang eskwilahan sa banwa kang Dumangas. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Kim Kaluyo kang K5 News of AM Iloilo.
3: Ginpulihan sa ang kapareho nga estudyante ang isa ka menor de edad man nga estudyante sa guwasang Dumangas National High School nga viral sa karon sa social media.
4: Ginpaidalom sa medical examination ang isa ka estudyante nga lalaki matapos nga ginpulihan sa isa pa ka estudyante kag iya grupo nga mga outsiders sa guwasang Dumangas National High School Setyembre 30. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Albert Ken Lapsha, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station, iya ginpayag nga ginumpisan ini sang estudyante nga may grupo nga outsider kag sa una nga pagpati sang iya mga abyan nga siya ang agrabyado kag nagresbak man sila. Lunsay nagpalagyo ang mga outsider kag padayon pa nga gina-identify sang mga otoridad. Natalana naman niya makiginun-anon ang ginikanan sang ginpulihan sa estudyante nga nanguna sa kinagamo sa barangay kag sa opisina sang school principal. Dugang pa nga usisaon sang mga otoridad ang mga involved agud mahibaluan ang dugang nga mga sirkumstansya sa nasambit nga inserente. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Lepsa.
5: Well, preliminary ma'am, no, of course we conducted the initial investigation and ini nag-involve sang apparently maka ang mga involved nga ra sa guwa kag ang isa ka student. Ini daw ginumpisan sang isa ka student dira nga lapit da nga barangay kag ang iba niya nga upod nga mga initially mga outsider nagbulig sa iya against this isa ka student. And ang student nga niya victim nato, dato sa subong naga-physical examination, kagang apparently initially ang parent na makipagkita ni sa isa ka student man nga identified.
3: Sa karon padayon pa nga ginahibalo sa mga otoridad upon kapulisan sang Dumangas MPS kung sariin na ang iban pa, no? Especially mga outsider nga nagbulig sa pag-supporte sa isa ka estudyante sa Banwasang Dumangas. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyong nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
1: Dugang pagid nga detalye ka balitang regional, trigger man sa paglutang patay sa police or kay police captain Ampoyos, nadakpan rin. May report si ka K5 Darren Henson kang K5 News FM Rojas.
6: Nadakpan na ang isa sa mga suspect kag ginatudlo nga trigger man o kung nagpangamot sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos, ang platoon leader sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company, matapos ginsalakay sang gintingob nga puwersa sang kapulisan. Ang ginaaligar ginapanaguan nga balay sang suspect sa Malik Street, Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan nga suspect kay Lionel Diocampo, residente sang Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong barangay dominador Borata sa barangay Ilawod, ang balay nga ginsalakay sa mga otoridad ginapanagiyahan ni Jovi Bagares nga mo ang subject sang ginimplementar nga search warrant apang wala ini nadakpan. Suno kay Borata, wala sang malain nga record sa barangay si Bagares kag maayo ini nga tawo apang may report nga nakapalupok ini sang armas luthang sa nagligad nga mga tuig apang wala sang may nagreklamo kag wala man sang may nagpabalhag sa barangay. May kang tanan sa mo insidente. Ginaaligar nga tinawo ni Bagares si Diocampo nga ginatudlo amo ang nagpangamot sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra sang Hulyo 20. Sa pagpatuman sang search warrant sa puloy-an ni Bagares, na-recover sa mga otoridad ang isa ka M16 rifle, isa ka caliber 38 revolver, isa ka caliber 45 pistol, isa ka granada kag madamo nga mga bala sang armas luthang. Sa subong yara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang nadakpan nga si Diocampo para sa nagakaigo nga proseso. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Sa balitang regional, sa probinsya naman kang Aklan, masobra sang kalibo o konsang kagatos ka mga mangunguma sa Aklan. Ginpaidalim sa training sa luwas nga paggamit ka mga abono kag pesticide. May kampiyon nga detalye kang balita si K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
7: Nagpatigayon sa nga training ang Fertilizer and Pesticide Authority o konang FPA Western Visayas para sa 101 ka mga mangunguma sa Aklan. Ginpatigayon ini pinaagi sa Safe and Judicious Use of Fertilizers and Pesticides Training sa Banwasang Altabas. Sa lasambit nga training, gintudloan ang mga mangunguma kung ano ang importansya sa nga luwas kag insakto kag responsable nga paggamit sang mga abono kag pesticide sa bukid. Ginpatigayon man ang practical demonstration kag paghinul-anon agud nga mapasangkad ang ihibalo sa nga mga mangunguma na hanungod sa nagakigong pag-uyat sa mga produkto sa uma. Ini nga inisyatibo sang FPA nagatuyo sa pagpasanyog sa nga mas luwas kag mas epektibo nga pamaagi sa pagpanguma sa probinsya. Balita Regional, gikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
1: Mga ka K5, ang mga balitang regional ngayon nyo nabatian ang ginatid kaninyo kang Freshness Duo, ang Klinika Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaho kag may itim nga irak, may solusyon dyan, mag-Klinika Day of Fresh. Ang Klinika Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga ragapatay sa mga mikrobyo, nga ragapabaho kang irak kag manggaranin sa vitamin E, nga ragapaputi sa maitim nga irak. Sa Klinika Day of Fresh, kilikili mas maputi, mas mabango, samtang pimples balang imong problema, hindi dire magkabala ka maggamit rin kang DTX sa beauty soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX beauty soap, ginapatay ang mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX beauty soap ang baklan kagamitan.
2: Balitang National.
8: Balitang National.
0: Alas 6:30 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang nasyonal. Nagdangat ron sa 19.61 trillion pesos ang utang kang Pilipinas katong Agosto suno sa Bureau of the Treasury. Mas mataas dya kang 217.62 billion pesos o kon 1.12% kung ikomparar sa 19.39 trillion pesos nga na-record kang utang kang Pilipinas katong bulan na kang Hulyo. Suno sa Bureau of Treasury nga sa year-to-date basis, nagsaka ang utang kang Pilipinas kang 1.90 trillion pesos halin sa 17.71 trillion pesos katong bulan kang Disyembre 2025. Sa kabugusan nga utang kang Pilipinas, 13.24 trillion pesos o kon 67.53% kadya ang domestic debt kag 6.37 trillion pesos o kon 32.47% naman ang external obligations.
2: Balitang National.
8: Balitang National.
1: Sa dugang pagid nga detalye kang balitang national, ginbasura kang Korte Suprema ang mga petisyon ng Dayanay Executive Secretary Vic Rodriguez, Bertini Causing, kag Attorney Ernesto Francisco Jr. Bangod sa procedural grounds, lakip ang lack of standing kag prematurity. Ang dyang mga petisyon na nagumpisa matapos magdesisyon ng Senate Impeachment Court nga ang two-thirds nga boto nga kinahanglanan para mag-arsa conviction kang vice presidente ang ibase lamang sa numero ka mga senador nga legally and factually nga makasakop or makapasakop sa impeachment proceedings. Sa idalam kang 1987 Constitution, kinahanglan ang kompirmasyon kang two-thirds kang tanan nga miyembro kang Senado agad makondict ang sangka opisyal. Gin-question dyan ni Rodriguez nga nagapahayag nga daw kaangay nga ginamyendahan kang Senado ang Konstitusyon. Gindugang man nanday kausing kang Francisco nga dapat piritan nga magtambong sa trial sanday Senator Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta nga lunsay nakapreso banged sa kaso nga plunder kag si Senator Ronald Bato de la Rosa nga wara rin na nagapakita sa publiko matapos magwa ang warrant halin sa International Criminal Court o kon ICC. Apang paagi sa dyang desisyon kang Korte Suprema, nagapabilin nga epektibo ang pagsurundan sa kang Senado sa pag-isip kang boto para sa impeachment trial.
2: Balitang National.
8: Balitang National.
0: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang national, ginapasiguro kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga nagapabilin nga bastante ang pondo kang gobyerno para sa fuel subsidy program sa tenga kang pagtaas kang presyo kang petrolyo sa world market. Ginpahayag ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr. nga ginalauman nga magapadayon ang pagtugro kang subsidiya agad nga mabuhinan ang duga nga parasanan ka mga chuper kag operator kang pampubliko nga sarakyan apisar nga may rugyan kang fair hike ka. Padayon man suno ka na nga nagapangita kang pamaagi ang ahensya agad nga madugangan pa ang pondo kang programa. Ginutuyo kang fuel subsidy program nga magtugro kang pinansyal nga ayuda sa mga kwalipikado nga chuper kag operator agad makabulig sa andang garastuson sa gasolina kag diesel.
2: Balitang National.
8: Balitang National.
0: Ang detalye naman kang atin ng mga balitang national mga ka-K5 ang ginahatad kaninyo sa kaalwa naman kang DTX 500 kag alkaline base na vitamin C. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga saranggid makapatay kang mga free radicals nga sarangman makapatay kang oxidative stress kaangay kang pagpanigarilyo pag inom kang makahurubog ng ilimnan pagkaon kang mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iban pa. Mas marami gid ang DTX 500 parisan nyo kang alkaline base vitamin C ang Mighty C. Ang vitamin C nga rugyan sa Mighty C nagatap na sa mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga lawas. gani magtumaren kang Mighty C nga isa ra ka alkaline base of vitamin C. Ang Mighty C kag ang DTX 500 sa gihapon available gid sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Regya sa gihapon sa ground floor kang Kabasan Building, tabok lang kang Avon, kilid lang kang EBJ Freedom Park. Sa gihapon libre ang konsultasyon Lunes sa Miyerkules kag Biyernes, samtang regyan sa Kulasi adlaw kang Martes kag Huwebes. Kaimaw ang amon clinic doctor si Doc Romero Nedruda Jr. mga ka K5.
2: Balita International. International.
0: Alas 6:35 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang international. Nagdangat sa masobra 50 katao ang napatay kasunod sa pag-atake kang militar sa Rakhine, Myanmar. Lakip sa mga napatay ang mga kababaihan na kagkabataan. Sunod sa spokesperson kang Public Relations Officer kang Arakan Army sa Myanmar nga si Kain Tuka, gintarget kang military ang mga namataho nga lugar. Lakip rin ang mga merkado, eskwilahan kag residential buildings. Namanaan nga na-experyensyahan ang malapnagan nga civilian war sa bugos nga Myanmar, halin kang ginagaw kang militar ang poder kang 2021. Halin kato nagapakigbato sa militar ang sangka aliansa kang mga armado nga grupo. Lakip rin ang Arakan Army.
2: Balita International.
1: Sa piyak nga bahin kang balitang international, ginpatay kang Israeli airstrike ang pinuno kang Hamas armed wing sa North Gaza. Suno sa mga opisyal kang magtimbang nga bahin, suno sa militant group ang natumad nga opisyal Amos ang leader kang Oktubre 7, 2023 nga pag-atake nga nagresulta sa gyera sa teritoryo kang mga Palestinian. Pahayag kang gobyerno kang Israel, gintarget kang andang militar kag ginpatay si Is al-Din Ibik ang nga suno kana involbado sa pagplano kang pag-atake kag nagresulta kang andang mga miyembro. Suno naman sa medics, ginigo kang Israeli strike ang sangka apartment building sa Gaza City kag sangka tao pa ang napatay bangod kang nakaangkan kang mga pilasa sa insidente. Gin-report na kang Palestinian authorities nga masobra 74,000 ka mga tao rin ang napatay sa pag-atake kang Israel sa Gaza nga nag-ginlunsyara matapos ginpatay man kang Hamas militant ang ginabanta 1,200 ka mga tao sa southern Israel kang Oktubre 2026.
2: Balita International.
1: Mga ka-K5, ang mga detalye kang balitang international nga inyo nabatay ang ginatid kaninyo sa kaaluan kang D3 Bio. Hilan at sipon, trangkaso kagubo, relax, i-D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa aton lawas. Ang D3 Bio, saranggit mabakal sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5.
2: Balitang Sports.
0: Alas 6:38 sa aga, sa detalye naman kang atin nga balitang sports sa mga ka-K5. Sangka daog lamang ang kinahanglan ni Carlo Paalam agad nga mabuol ang gold medal matapos nga nag-abante sa finals kang men's 55kg boxing event. Ginapierde ni Paalam ang boksingero halin sa Kazakhstan nga si Mahmoud Saberkan sa isa ra ka masindukat nga semifinal game. Matapos ang tatlo ka rounds, gindeklarar nga daog ang Filipino boxer pinaagi sa 3-2 split decision. Timprano pa lang, ginpakita rin ni Paalam ang anang agresibo nga si Palsriin. Nabuol na ang unang round sa score nga 10-9 halin sa 4-5 ka mga judges. Sa anang semifinal victory, nakasecure si Paalam kang silver medal apang nakatutok sa talad ang Olympic silver medalist sa pinakamataas nga puwasto sa podium. Makaatubang na sa gold medal match ang player halin sa host country nga Japan nga si Roy Yamaguchi nga nag-advance sa finals matapos nga ginpierde si Bilgon Saikan Karu kang Mongolia pinaagi sa 5-0 decision.
2: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
1: Sailo naman kita sa aton mga detalye kang balitang entertainment. Malkaligad ang 18 katuig, nagtugro kang pahayag ang aktor nga si Patrick Garcia na angat sa pagbalaganay da kang aktres nga si Jeneline Mercado. Ginapathag kang aktor nga wara na ginbayaan ng aktres, kundi ang aktres ang indi luyag makigangat ka na kang tanaang nagabusong. Sa vlog ni Ogie Diaz, ginpakigbahin ni Patrick nga nagakasaba ang anang bata nga si Michelle, bangad sa mga bashing nga anang nabaton tengad ka na. Bangad ka dya, ginabalikan ni Patrick ang tiona kang nangin relasyon nanda ni Janeline kag sa pag-abot kang andang bata nga si Alex Diaz. Suno sa aktor, magamo ang ikarwa nga bulan kang pagbusong nga kang aktres sa diin. Nagagruwa ang mga chismis, lakip ang mga pahayag nga basi Indiana ang bata kag mga isyu nga nakit anang aktres sa kondo kang isara ka aktor o kon kang sangkap politiko. Dugang na pang isara sa ginawayan da ni Janeline ang pagsabat na sa isara ka hypothetical question nga paano kun indi na bata ang gindara kang aktres. Nga rason naman kung andet hindi matawgan ang aktres kag ginadumilian tana nga magbisita. Dugang na pa. Sa ikaapat nga bulan kang pagbusong kang aktres, liwan sanda nga nagkita ay kagrugtog inhambal ni Janeline nga hindi na rin gusto makiganget kay Patrick. Bangad ka dya, may mensahe naman si Patrick sa mga bashers nga hindi matuod nga ginbayaan na si Janeline. Bangad ang aktres mismo ang hindi luyag nga regyanta na.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Ang Balitang Sports kag Balitang Entertainment mga ka-K5 ang ginahatag kaninyo sa kaalwa naman kang Clinicas for Biotics. Ang Clinicas for Biotics nagapanami gid kang hulag kang digestive system o kon digestion. Ang probiotics nga regyan sa Clinicas for Biotics nagabulig sa pagdigest o kon pagtunaw kang pagkaon para mas mahapos dyan nga mapagwa sa atin nga lawas. Ginapanami man kang Clinicas for Biotics ang nutrients absorption sa lawas, agad bugos ang atin pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy foods. Mag-inom kang Clinicas for Biotics darwa ka beses ang kaadlaw o konsanto man sa rekomendasyon na kang iniyong mga doktor. Sa gihapon mga ka-K5, ang Clinicas for Biotics sarang nyugid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa iniyong mga lugar. Ang ating oras, alas 6.42 sa aga. Good morning, good morning, good morning sa ating mga tagparamati. Good morning, K5 Junel.
1: Good morning man, K5 Jimmy. Kag sa tanan naton nga mga taga-suporta kang K5 News FM nga nagapamati kag nagalantaw live sa ating kanya live presentation.
0: Yes. Sangkaturog na lang, Friday na.
1: Ano ganyan, yes?
0: 85 days na lang kay Fajonel Christmas rin.
1: Wow, marapit na lang. Pira na lang kabulan na October ka dyan kay
0: Entrada
1: ka
0: bulan, no?
1: Entrada kang bulan, kabay! No, nga,
0: manging merry!
1: Una nga adlaw kang October, mangin na mabinungahan, produktibo, be, kag pabor ka natin nga tanan mga ka-K5.
0: Pabor kanimo ang grasya. Kabay, yes. Pangakadya nga bulan kang October, duro nga grasya ang mabot kanimo K5, Fajonel.
1: Kag kanimo man K5,
0: kabay pa. Pero kilala mo si Patrick Garcia? Si Janeline Mercado?
1: Si Janeline Mercado, guro, kilala ko pa. Pero si Patrick Garcia, medyo nakita ko rin tana sa mga kauna, lang, mga pelikula nga bata pa tana. Murang mga, kumbaga sa mga teenage, lang, mga
0: matini idol.
1: Matini idol pa lang mga programa kay 5Gym. Kita mo gina tana.
0: Iba yan siya actually ni Cheska Garcia. Ambal ni Uncle Jing, mga parehas kung kamutsura ni Patrick Garcia.
1: Kaedad guro.
0: Pero pareho. Hindi, gurang-gurang tana gamay.
1: Ah, gurang-gurang tana kamay.
0: Kag siguro abansi tana sa ano, mga Marigos. Darwa ka parigos. Iti subdivision niya nagbahol kay 5 Junel mong.
1: Iti sa suba, taka nagbahol. Iti kundi nga adlaw-adlaw tang Rigos.
0: Amo mara ang rason kung andat nga sa chismis laman eh, kay 5 Junel. Ang rason kung andat nga wala nagdayunay si Patrick kag si Janeline Mercado kay ti manggaranan ko no si Patrick. Kag ang, I don't know kung tuod, ang magurang na abi nga si Cheska, bala. Kilala mo, ang nanay bala ni Kendra Kramer.
1: Hindi eh.
0: Sige.
1: Mga kaedad, siguro tanan sa
0: dapat. Hindi, hindi ko lang get updated sa mga showbiz. Ang ano-ano daw, Domaldita.
1: Ang manang ni Patrick.
0: Pero I don't know kung tuod. Pero amo kanira no, after 18 years, nagsabat naman si Patrick. Pero kabay pa nga, naman tanara nga side kay 5 Junel. Pero may sabat pala si Dennis Trillo. Nga kung wara ginabash ang bata ni Patrick, wala ta na naghambal. Do mo karang sort of
1: sa talad, sino ang imaw ni or sino ang partner ni
0: bana ni Jenilyn Mercado kadya si Dennis Trillo.
1: Ah, okay.
0: Ang bata ni Patrick Garcia kag ni Jenilyn iragyan nagatinir sa balay ni ano ni Jenilyn kag ni Dennis Trillo. May autism ata diyang bata nang gurang kay 5 nagbahol rin sa soltero ron ambay I don't know kung mga 20 years old.
1: Amo diyan si Alex Jazz.
0: Kung ano man diyan ang andang mga demot kauna ti kabay pa nga andara man na kay Pabjan nila.
1: Pero ano tsuraho ni Jazz nga dyan, ni Alex Jazz nga dyan, si ano man,
0: si Patrick man.
1: Patrick man. Di man gali.
0: Tiyan mo kanilang
1: no need to do the DNA rin. No?
0: Tiyan mo kanilang masabot. Kaya tiyan ba, nakaunang gabusong pa lang.
1: Di gabusong, basi, okay pa
0: lang. Basibagat kanuan na bata. Kaya nakita na kanilang kanuang may imaw si Jenilyn sa kondo nga isara ka aktor. Malam mo, imaw na kay artista kay, di ba?
1: Basi galipat sa dang artista si Jenilyn.
0: Kagbasi nalipat si Patrick nga tanaman ang

0: masabot kay Five Jonella.
1: Grabe, no?
0: Sige ba, iyan nam. Panamyaw ta kay Five Jonella.
1: Yes, good morning sa ato kay mga tagparamati, kag sa ato kay mga live viewers, kay Ma'am Nilda Salde. Good morning kay Sir Norbert Ardenyo, nagapamati, no? O kung good morning, ginagreet na si Daniel Alessandra. Good morning, kag kay Joanne Gatilia, or Gatilia, or Gatila. Good morning, kag kay Ma'am Rochelle Imon Antonio. Good morning man kay Ma'am Karen Javison, or Javison Checa. Javison Checa, good morning, kay Alma Anseno, good morning, Dadong Natividad, good morning, mayad nga matag para matiman, kay Mama Joanne, good morning, nagaturok live sa may barangay Tuog, naka-bluetooth soundbox para tunog pamatian ng K5FM, bow, kampiyon, tuduhi, may na radyo mo, tuduhi, okay. Good morning! Ikaw rin kay Five Jim,
0: ah? Patian na sa hamtik kay Pekonderi, ba yung tuog kag hamtik pabrika kay Five Jonel. Wow. Kay Adrian Subiliaga, good morning! Happy 7 years ka no sa bangko.
1: Oh.
0: Kay Ma'am Lynn Pasakyan, good morning! Nag-watch live gid sa may barangay Sulong, si Balom. Kay Jenna Francisco, good morning. Kay Ma'am Joanne, kay Ma'am Elsa Orlina, nagapamati gid sa Atabay, San Jose. Kay Kiriko Alcazar, nagapamati man. Happy fiesta lang kano sa may barangay Mapatag Hamtik. Uy, temprano pa anda fiesta kay Five Jonel, no?
1: De, kadya, happy kadya, fiesta.
0: Ding kanira, kanday Jenny Rose nga Toledo. No, mapatag si Jenny Rose, lain, no?
1: Rayo.
0: Kaya, hindi hamtik. Ah, hindi ako sure kang ano. Kaya Cheryl Montano, good morning, happy Thursday. Kaya Ma'am Nelly Dalisay, good morning, nag-watch live sa may Funda Dalipe. Kaya John D. Tives, so, good morning.
1: Hello, hello, hello, mother.
0: Kaya, sinanay mo dyan?
1: Yes.
0: Abi ko libayan mo. Kay Ma Magdalena Nai, good morning tita. Kay Ma Magdalena Nai, good morning. Nagapamati gid, Christmas is approaching. Have a cool Thursday. Kay Vina Rose Caballo Robinos, good morning mga ka-K5 sa may barangay Tres. Kay Randy Magbanwa, nagapamati man kay Sir Juan Jr. Cepeda, good morning. Kay Tristan Gulay, good morning. Kay Jonathan Francisco, good morning. Patamyaw kami dyan sa may barangay Arasasan, si Baste. Kay Rene Marfil, good morning man, nagawatch live sa Villar, si Balam. Kay Bonggante, nagapamati man sa Umakalabayog, Valderrama, Kulasi. Si Lilibet Kaga Sunshine, kag Chacha Gante, nagapamati man sa Porokdos, sa Valderrama, Kulasi. Kay Grace Joy Pagunsan, good morning man, nagapamati gid, good morning sa tanan. Kay Nila Ducaconia, good morning man, happy birthday kay Spencer Tumpong, kang Magarang Patnongon. Salamat gid kay Mercy Grace Aurelio, good morning. Kay Hermie Delialiavi Delgado, good morning, nagawatch live man sa may Madrangka. Kay Jingjing Piroy, nagapamati man. Kay Kurt Bunayog Ibanez, good morning, nagapamati gid. Kay Risa Estoperez Molanida, good morning, nagawatch live gid sa Mayaw, Saudi Arabia. Oy, sa mga Ante Kenyo sa luwas kang pungsod, good morning kaninyo, kag kamusta kamo mga ka-K5. Kay Arlene Sanyahan, nagawatch live man sa may Madrangka, San Jose, Antique. Kay Adrian Subiliaga, nagapamati gid ang mga ka-K5. Kay Ma'am Bebe Lorna Blanco, good morning. Kaya Luna Ana, pa shout out. Kaya Police Lieutenant John Ortega Regian sa may si Bale Manoy sa Papal Station, good morning sa anang misis sa election officer kang Tobias Fournier, good morning. Kaya Dr. May Delgado sa University of Antique Tarjuli Memorial Campus, good morning sa mga taga-barangay Agricola, good morning Regian. Kaya Kagawad Elena Pedro, kay Jenna Jane Santiago Pedro, kay Maambahi, good morning kaga of course kay Mameril Rubino Regian, good morning, nagapamatigid kay Kagawad Rubino. Kaya Papapagal Regian, good morning, salamat gid sa pagpamati. K5 Jonel.
1: Yes, ginatabyaw man natin ha, ang isara ka loyal kaga baskag natin yung supporter sa may barangay San Pedro, si Sir Jose Salvador, bao nakatiraw diyan kuno kapon na K5 Jimmy kang DTX Coffee Mix. Bao grabe no. Congratulations tatay. Pakabakod ikaw ha, kabay pang sa pagbalik-balik namon sa may San Pedro, maagyan ka namon diyan.
0: Kag magayad ren.
1: Oho, nga baskag imo ka diyan radyo blarigan nga nagapungko ka sa imok malig. sa para sa sunod na may DTX sa Coffee Mix. Kaliwan ko na

0: Nalian nga makitaan kag mabatian kaw ni K5 Jimmy nga nagagi ang patrol ligyan sa imo kadiyan tubang kakapalig. Pakabakod kita tay, paayad kita ha kag kita ay kita no ka samtang galagaw-lagaw kita diyan sa May San Pedro.
1: Pati ko no grupo ka no ra ni tatay mo.
0: Yes, grupo diyan mga ano naman na kunay mga grupo bla sa Prayan. Naan mga grandmaster naman na sa Garabay. Mas kag yang klasika tao kuna baw. Hindi mo tanama asi-asi diyan sa Garabay lang. Sige. May certificate guro dya? Aba.
1: Kung may certificate, duro ra, no?
0: Oo.
1: Sa mga taga-barangay San Pedro, good morning, duro dyan nagapamati K5 Janel, no? Maglabas kita, no? Kakapon si Tatay Jose Salvador. Nakabaton kang DTX sa Coffee Mix. Gani sa mga ka-K5 natin, tunog-tunogan yung inyong radio kay Brubuhay. Mag-end ang ating programa, K5 Janel, no? Malibot-libot naman kita, manakop naman kita sa ating mga ka-K5. Nga solid listeners kang K5 News FM. Makabaton ka mo kang Sangka Box kang DTX sa Coffee Mix. Kaya Lisel Arena, good morning. Shoutout lang sa Funda Landing. Shoutout lang kay Yani. Kaya Pastor Gabriel Oliage, good morning. Ginagreet na lang ang Oliage family sa may Padang Patnongon. Salamat gid sa atin nga mga ka-K5 nga padayon gid nga nagasuporta sa mga news and public affairs kang K5 News FM Antike mga ka-K5. Magabulas rin si KK5R dyan sa programang Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kaga inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpariyag ka mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa kadyang adlaw kita kang Webes sa intradang adlaw sa bulan kang Agosto tuig 2026. Sa pangaral na langgit kang amon nga mga technical partners sa K5 News FM Sano sa K5 John Simon Alioterio sa K5 Nusa Pambugasong, K5 Rams Awakay III and K5 Gerson Lloyd Ustan sa K5 Nusa Pamkulasi, K5 Emmanuel Cumla and Almay Joy Sanchez Martinez sa andang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa amon naman station manager ka K5R John Villasor del Coro, sa amon chief executive officer Dr. Ramel Itang Uy. Paabat galing ang mensahe K5 Janel no kay John Kevin ako na Kevin Andres Vlog bala. Kung makita na kuno kita K5 Janel no, libre na kuno kita kang ice cream.
0: Wow!
1: Hoy, good morning kay Kevin Andres Vlog.
0: Malagaw-lagaw kami diyan karon sa Tubang kang Business Park guro.
1: Diyan sa plaza K5 Janel.
0: Ah, sa plaza malagaw-lagaw. Sa
1: gilibot-libot. Good morning sa atin yung mga friends ng mga Auntie Kenny vloggers. Si lakip diyan kara si K5 Janel Tibes. Sa kadyang aga kami ang inyong mga tagbalita.
0: Ka-K5 Janel Nanggan Tibes.
1: Kag ako naman si ka-K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antike. Ang kampiyon ng sasyon na K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Sir Boy, okay. Paano ang D3 Bio makabulig sa imo nga immune system?
5: Okay, ang atong immune system has two parts, no? The innate immune system.
4: Masiling ka innate, built-in na
5: na.
4: Pero, wala pa experience.
5: Wala pa experience siya. Bali, pagbata mo, amo ginengeng nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din, ha? Mambata, why nagamasakit, gani?
4: Wala pa siya train or experienciado nga immune system.
5: Correct.
4: Innate lang, anay.
5: Innate lang, anay, no?
4: Kag may paman nga monolaurin kag lauric acid.
5: Going back, no? Paano ba lagi nabuligan ni D3 Bio ang aton innate immune system? Una-unahon, tagit. Ang sikat, si macrophages. Si macrophages, amoni siya ang unang-una gid matubang sa imo gasulod sa imo lawas, no? Ang ninga macrophages ni alin sila na yung monocyte ni sila, simple lang na sila na yung monocyte.
4: Amuning ka pangawang kagaw?
5: Amuning ka pangawang kagaw.
4: Kaya medyo, mas dako pa sa kagaw.
5: Dako pa sa kagaw.
4: Kaya bodlay man kung gamay ka niya, manung kaon ka dako.
5: One of the biggest cell in found in the body are macrophage, no? Ini mga macrophage ni, kung hindi ka non-self, anong non-self, kung hindi pamatsagan niya, hindi ka party sang lawas, kanon niya ka.
4: Lantaw niya, foreigner ka, kanon ka niya.
5: Kanon niya ka. But, ga-evolve ang mga pathogens, mga virus, mga bacteria nga kailanan gid support sang aton adaptive immune system.
4: Pero hindi lang sila manugkaon, sir boy.
5: Hindi lang sila manugkaon.
4: Manughimos pa.
5: Manughimos pa. Mm. Kag doktor man kisa.
4: Kiko mag- grabe no? Mm? Multitasking?
5: Multitasking si macrophage. That's why ang macrophage population sa lawas ta dapat talagaan. E paano magpadamo sila? D3 Bio.
4: Amo na gali rason, sir boy. Nga padidion mo gid ang bata gali no.
5: Correct.
4: Tungod kay ang lauric acid nga ara sa no or the medium the lauric acid nga ara sa didi sang ano nanay ga promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
5: Correct.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ang kung gadidi ang bata, no? Di nang may lauric acid. Dupas lang ng lauric acid na makita niya sa D3 Bio, ha? Ang munang lauric acid nga makita niya sa breast milk, it's the
4: galing
5: same.
4: Galing kinaguntat ang bata, sir boy. Basta lang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
5: That's what supplementation.
4: Kung alam ka nga, Eloy, painumon mo D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Para padayon.
5: Continuous. Ang, ano? Padayon ang protection nga rin sa Eloy through D3 Bio, no? Okay, may? May monolaurin, may lauric acid.
4: Pero ang point natin rin, sir boy, ang D3 Bio is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay natin. So, kung gusto natin ang aton nga immune system, padayo ng ilang trabaho, padayo ng ilang pagdamo, it's D3 Bio. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga D3, sir boy.
5: Correct, no?
4: The lauric acid.
5: The lauric acid.
4: So, kung ang vitamin D3 gapa-strong sa mga immune system, gapa-alam, mas nagid ang D3 Bio, sir.
5: Correct.
4: Mas nagid. Mm-hmm. Kaga ako nakita, sir boy, sa D3 Bio, medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka D3 Bio. The reason why, the monolaurin of D3 Bio, siya na tumaprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
5: Wala chance.
4: Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil ang imo selula sa monolaurin. No.
5: There should be daily supplementation. Namo gilinga pamangkot sa akon. Ano ba na ang daily supplementation sang ginatawag nga D3 Bio, no? Kung gusto ka maintenance, gusto ka ng healthy body and everything, you take one in the morning, you take another one before you sleep.
4: So amo na, sir boy, kung naka-D3 Bio ka, ga-efficient, kabalo mag-control, healthy, alam ang imo nga immune system. Amo na nga ma-D3 Bio giko kumparar sa mainom lang ko plain D3. Kag hindi kapoy, hindi overfatigue, hindi mag-overwork imo nga immune system kung may BCO ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3 wala BCO, wala gid. So D3 Bio ka na lang gid.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo po na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas, mabuti ka! D3 Bio! Health News!
8: May ginamadsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginamadsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rossi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
5: Nako, ang mahal naman magpa-check up.
6: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
7: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Pilipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat, kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.com.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa awang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Eye-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye-Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag Eye-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunaw. Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Klinika Spore Biotics.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka?
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500.
2: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Bay.

0: Nagkakalimutan na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, matchoy ride man tabi gah.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabuling sa

0: nakatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Gagabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oran sa Bilog at Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time, 17 minutos manwa na kaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Isarag ka malipayon kag madinilagon nga adlaw probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagad sa first person kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Today is Thursday, Petsa 1, labing unang adlaw sa akon nga birth month. October 1st, 2026. Ang aton gid nga pagtamyaw sa mga suki na aton nga mga tag para mati nga naga-monitoron tlad sa atong kadya nga pagpangalagad. Gabay pa nga mangin mayad ang aton kadya yang adlaw. As we start this new month,
10: Foro de los Pueblos.
7: No, amo ni ang bulan sa mga paldo. Well, I claim it, no, as my birth month ni siya. Ang bulan kang Oktubre, birth month ko na. So, I really claim by God's grace, no, amuning bulan sang mga paldo. So, abayon ko na lang kamo ng mga Oktoberian. Amo sa psychology, Banwa, you really have to be, you really need to be positive man, no? Sa outlook mo sa pangabuhi. Man ko sa mga feng shui expert pa gani ko, Banwa, the energy that you release, no? Is the same energy that you're going to, ano ito, take man or to inherit or to encounter? No, it's the same energy. So, dapat kung positive ang energy nga ginapagwa mo sa imo sining kaugalingon, sa imo sining pangabuhi, well, it's the same energy nga magabalik si mo. Nagapati ko na ito, blang mga mahisaon, masuyaon, tamo, gamarasakiton. Ano pa ginatawag na? Ginagabaan. No, nga kalitsi-litsi ng pangabuhi. So muna nga dapat ya positive lang. Ah, pabay, ida sila. Ang importante di abanwa, no, energy mo is positive ang ginarelease mo. Amo man na ang mabalik si mo.
10: Foro de los Pueblos.
7: So claim it by God's grace, no, sa pagpakamayo ni Lord sa aton. No, sa plano niya sa kabuhi ta, amo na ya friends ang ma-prevail. No, away sang imposible da. Kamo na subong kay October yan ako ya, no. I really claim that this month is going to be my lucky month. Siyempre, birth month mo. Ang aton gid nga pagtamyaw sa mga suki naton nga mga tag paramati sa tag sa Nukadjak ka mga panimalay. Nagapamati sa tag sa Nandak ka mga radio transistors. Mayad ayad gid nga aga kaninyo tanan, friends. And of course, sa mga istambayan man, terminal, sa mga merkado publiko nga nagapamati man plan. Sa mga tiangge, mga talipapa. Sa aton sa mga trade town dalipi sa business park sang San Jose. Kaya kung saniin ka pa nga nagapamati plan via radio transistors, mayad ayad gaga kaninyo tanan.
10: Foro de los Pueblos.
7: Ang aton man nga pagtamyaw sang good morning sa mga sukay naton nga mga tagparamati sa mga nagabiyahe ron tlad. Especially ni nagapamati sa tagsananda ka mga car stereo, ni nagaabat hatod sa tagsananda ka mga pasahero. Gamit nagapamati ang tagsananda ka mga radyo sa salakyan. Good morning!
10: Foro de los Pueblos.
7: Ang pagpanamyaw taman kang good morning sa tanan aton nga mga suki nga mga tagparamati. Sa tagsarong kadyak ka mga establishmento komersyal kag sa mga mall. Particularmente sa may mga taga Robinson's Place Antique. No, good morning sa inyo dyan. Budo na huya na malangkoblaw kisa mag panaw-panaw dyan nga nag-isaranon. Hindi naman ba na karoon sila yan nga daw fielder kita? Tamo bisa na mga kaimawan ta dyan. Ba sila nga grabe kanya. Ibagid man niya kung maglakat na si K5 Junel Tives sa mall. Kaya patay, wala tuong hi, hello niya. Sa mga security guard, sa mga sales representative, ang tawag sila na, mga sales lady, sales boy, mga bagger. Especially dyan sa may Robinson's Place Antique. Good morning na dyan sa'yo. Salamat gina sa mga nagabantay sa tagsananda ka mga kiusko dyan. Oo, doon nakakataba kayo ng puso. Wag naway, wag lang literal ha. Eh kung tumaba ang puso mo, ti cardiovascular problem na lang. Good morning gina sa mga nagabugtaw ron plan. Agutong nga mag-team-os pagto sa tagsanandag ka mga trabahoan. No, mayad-ayad nga aga kaninyo tanan.
10: Foro de los Pueblos.
7: Kay Sir John Perez. No, kang Rusi. Good morning, si mo dyan, Sir John. Siling niya, pariho ta birth month, claiming the blessings and happiness. Amugit! Oh, day parehas kita October yan, Sir John. Okay, Sir Johnny Perez kang Rusi ano da Incorporated. Good morning si mo Sir John. Salamat gid sa pagpamati ah. Kay Tita Mi Amor del Socorro Emmanuel ga aga pa siya na good morning kay Tito nyo. Morning lang dyan si mo Tita Mi Amor. No, may dayan lang dyan nga pagpamati sa inyong nga pandayan. Na kung sandiin ka man ka dyan, basi nga, ano sa mong webes din ang market date lang. Tamo si Tita Mi Amor dyan, nagalibot dyan sa mga market market days. Gabaligya sang ila sining nga mga binangon.
10: Foro de los Pueblos.
7: Nimuan ko ni Tami Amor sang binangon nga personalize, no? Ang ngalan niya gito, ano to ganita? JVD or Arjan del Coro gitong nabutang sa binangon ko nga to. Yung hinahina ka, hindi kay mo ya ma-personalize ang binangon mo nga may ngalan mismong binangon mo. Amo na pasalamat ko kay Tito Verhel dyan. Verhel gid man no, Tami Amor. Kay Tita Mi Amor sa pandayan lang. Himuan ko nila sang binangon nga may ngalan ko gid nakaukit sa binangon nga Arjan del Coro is panday. Wa mo na mga galawan niya no, may ngalan gid. Dumanol ko ako niya. Oh. Oo, first time ko nakabaton sang binangon nga personalize nga ginkurit ginbutang gidlangalan ko sa binangon mismo. Wow. Hindi sila nga sa polo lang nang do crap. Hindi dito gid mismo sa binangon, no? Sa binangon mismo sila kuti kung magtapas ko ni karon sang mga kahoy, hindi na magkalakakas ang ngalan ko dita. Siya hindi na dito gapsalig gid ko iti Emmanuel Pandayan niya mo. Good morning lang dyan sa inyo, ano? Sa aton mga pinalangga ng mga tagparamati. Sa kay, kay Manang Lynn Marfil. Manang Linnea! Good morning lang dyan, ano? Tudutudog ko nung volume sang radyo ni Manong, Manong Dudong. Oh, bow! Sila niya, magbangon ako, no? Okay, imugali ka bangon, Manang. Ay, mga langit, oh. Salamat gina. So, though, gusto ko positive ang aura ta ka dyan, ang vibes ta. Kahit ni October gani, October 1st. No? October yan, kita mo. So, dapat ang positive ang vibes naton. By ina da rin dito, pag tamiyawon da na si Mitzi, oy, by ina, may kuparinti, tama na. Kaya dapat all positive lang yun nga vibes naton sa mga pinalangga, yung mga tagparamatis. Umpisahan tagi ng adlaw ta no nga mayad ang aton sini iyang ano ni nga outlook no sa pangabuhi.
10: Foro de los Pueblos.
7: So sa tanan nga mga October yan dyan, no, kaway-kaway ka mo. This month is going to be the best month ever, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati. Kamubanwa nagapamati sa waragwagan kang K5 News FM Antique Philippines. Ang Radyo Bandera Kauna, K5 News FM Ron Kaja. Sarilisuan sa inyong mga radyo live ako tad babatian via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose di Buena Vista Antique. Nagaukap rin man natong tagsa ka mga sister stations sa Northern and Central Connections. Sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique ang 97.3 K5 News FM Bugaso.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
7: Sa din ka man nga bangin kang kalibutan, kita man makitan kag mabatian. Pinagi sa atong kadyang Facebook Live presentation. Ganigin bitarang tanan sa pag-like kag follow kang atong kadyang mga socials. Nag-live kita tlad sa K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
7: Paki-follow na lang banwa gunto nga mga updated kamo sa mga latest news and happenings. Kamu nagapamati sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
11: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Sa kinandan ako si Arjan Del Coro.
11: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
7: Nanong mga taralupang dun ng mga balita kadyang adlaw kang webex sa mga pangulong dinalaan sa mga headlines. Istoryahan ten while sa tun siya nga pagpangalagad may lalaki nga ginlampusan kang butilya sa patungon na kagwaron sa ospital. Ang biktima kuruban wa hindi na magpasaka kang kaso sa suspek. Pero kumakit anta na sa picture niya. Daway ni sa animo, lipong ni siya. Matapos ang ginlampusan sang butilya.
10: Foro de los Pueblos.
7: Nagparigos siya sang kauglingon niya nga dugo. Oh, timayad lang gani kay mapinasensyahon. Umasik ba lang magpinarintihanay maning mga involved sa dyang ginamo? Could you imagine, banwa, kung lampusan ka sang butilya sa imo ulo, nga hungod gidla. Ang untog lang gani nga aksidente lang, sakit na gani, bukol pa gani. How much more kung may force, no? And intentional, dabi banwa ang ginhimo. Oh, di pagbangon niya, paglipong niya to, rigo sa sang dugo niya sa ulo niya, rigo sa sang dugo, dason, na ospital siya, pagbangon niya, siya okay na brada. No? I forgive you. Okay na sila nga darwa. So detalyan ta in a while, masimla magparintihan na ilang mani sila. Eh kung suspect nga pasakai kaso diyo na.
10: Foro de los Pueblos.
7: May darwaman ka motor nagbunggaanay sa hamtik. Ang mga pobre ni nga mga involved may pirato banwa nga mga nagahamyangon nagakayaon gid sa ila sini yang area kung sidin sila na aksidente. Oh, why kid kita kapin kag kulang sa pagpahalong gid permi adlaw-adlaw do sirang plakang taga K5 News FM. Na sa pagpahalong sa aton sini yang mga kabugtuan especially sa mga motorista naton. Oh, motorista ti general net, be it kon nasa ka four wheels ka man o kon naka single motor ka man, basta motorista tawag na sinyo. Much more kon motor single ka nagid man lang yang ginaksakyan mo. Ang why di iban banwa sa impact nga matabo kon mabunggo ka maksidente ka matumba sa motor, ma-out balance ka. Why sang iban dabi banwa nga impact da nga una dabi nga magdepensa si mo kundi ang imo mismo lawas. Amo nang disadvantage kung nakamotor ka lang. Amo nang kaimportante nga dapat kung nagahalong ka, dapat may extra halong pagidya.
11: Arjan Del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Ang malumpati sa iban nga balita ha, bahol ko ng bulig sa income kang banwa kang pandan. Additional facility sa Cold Spring gintukod kang LGU.
10: Foro de los Pueblos.
7: Sa kaangot nga balita, si Mayor Esto Perez kang pandan, aminado nga numero uno nga problema ang pagbaha. LGU Pandan, binipisaryo kuno kang 70 million pesos worth of projects kang DSWD Kalahi Seeds.
10: Foro de los Pueblos.
7: Oh, di mo gimana tuod dahil turukan na lang gidla ang Malumpati Cold Spring nga da, no? Ang Malumpati na daban wa tourism ano na tourist attraction ri andyan sa may Pandan. In fact, amo na magambal ka nga Pandan ano na nang Malumpati, magambal ka Malumpati ah sa Pandan na. So, this Malumpati resort becomes their trademark. No? Magambal kay nga Pandan ti Malumpati, magambal ka Malumpati ti sa Pandan na. Yung turo, kabla kung magbaha ka, grabe ang munog sa ulan. Ang Malumpati mo, naga-brown. Naga-lao man. No? Kay ti, amo free flow na siya mo. Kumbaga, nature's gift na siya sa mga pandananon. No? Nga ti, why na siyang iba, nabi nga source of water, kundi alin na mismo sa waterfalls nila to. No, nga nag-ilig dyan, no, nag-ilig, nag-sagahay dyan sa may area dyan sang Malumpati Resort, of course. No, sa atun ka dyan mga pinalangga, yung nga mga tagparamati. But despite of that popularity ng ang Malumpati Resort nga dyan, ang kilalaman sa bilang mabinahaon man sa tiyon sa tingkururan.
10: Foro de los Pueblos.
7: Dumduman tatuligan sang paeng to, di ba? During paeng to nga bagyo to. Ah, ginwasiman sila to. Ginlanas ka, ginlaoman sanda to.
10: Foro de los Pueblos.
7: Sistoryahan ta dyan na wankag ang sa Balita Nasyonal. Ang Supreme Court gin-dismiss ang petisyon nga nagatuyo banwa himo or i-invalidate ang Senate Impeachment Court's decision nga panabaan ang number of votes threshold para ma-convict si Inday Sara Duterte.
10: Foro de los Pueblos.
7: So nanong countdown, nanong justification sang Supreme Court? Does this mean banwa nga kon amuning desisyon sang Korte Suprema, why na sang tsansa nga tawag ni nga maor makabig na ihan bala nga konstitusyonal na ang ginhimo sang Senado? No, kay ti kon base man sa interpretasyon sa mga political experts, ang ginbasihan lang ya kuno banwa sang Supreme Court is ang tawag ni ang ruling, no? Kag kun bala insakto ang ruling sang Senado, why man niya banwagin basihan kunok ang ginatawag nga threshold gid to convict VP Sara? So it's a question of law, and again it's a debate of law, liwat sa aton sini nga pagpangalagad sa mga suki naton nya nga mga tagparamati.
10: Foro de los Pueblos.
7: Why man niya kunog kaulugan mo nga legal na to kag konstitusyonal na tong ginimo sang Senado? Ilain man niya kunong rason sang Supreme Court, no, sa pag-dismiss ang diyang petisyon, no, sang pira kadya ka mga legal petitioners man sa nangin desisyon sang Supreme Court nga panabaan sa panabaan ang number of votes to convict the Vice President.
11: Arjan Del Coro para sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
7: Dakag ang iban pagidbanwang nga mga balita aton pagisuryahan aton pagadiskusyonan sa aton kadyang pagpangalagad.
11: Arab nga pagtadlakay sa mga issue. Komentaryo gargadulot sa tagsa ka mga antikenyo. Arjan Villasor Del Coro para sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
7: 37 minutos banwa nakaligad sa tat ng alas 7 sa agang. Report kinyo mabatian ginatod kinaton kang DTX sa coffee mix. Ang kape nga manamit kag saboroso na kape na ma-detoxify ka pa. Ang healthy coffee for everybody, DTX coffee mix. Available sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika marapit sa inyo nga mga lugar.
11: Napapanahong mga issue. Komentaryong tumatak sa bawat antikenyo. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
11: Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
7: Buluntang detalye kang balita ning lalaki banwa nga ginlaposan kang botilya sa patungon at inakagwaron ko no sa ospital. Ang biktima, hindi na kuno yung magpasaka sang kaso sa suspect. Sa kampiyon nga detalye kang balita, the news director, K5, Jimmy Gregorio Jr.
11: K5 News FM, kampiyon report.
13: K5 Arjan, nakagwa rin sa ospital ang isara ka lalaki, no? Samtang nakagwa rin man kahapon sa kustodiya kang Patnongon Municipal Police Station ang siyang lalaki nga naglampos kang butilya, no, sa naman na amigo nga nakaimaw sa Irignan ginapanta alas 11:40 kang tinalikdan nga gabi sa September 19 sa sitio Kansilayan, Barangay Tamayok, Banwakang, Patnongon. Andiyang biktima ang ginkilala kay alias Ricardo, 42 anyos, residente diyakang Barangay Tamayok, samtang ang suspect amo si alias Agosto, 48 anyos, residente naman diyakang sitio Kansilayan kang Barangay Tamayok, Patnongon ng K5R dyan. sa atin yung pagpakigangat kay Police Master Sergeant John Roel Homolo, ang investigador kang Patnongon Municipal Station, na nakajagin pahayag, no, nga nagpangayaw ang diyang biktima, nga nag-inom sa balay ni alias Jomar, imauman kang suspect kay Pepe Arjan, kang may natabo nga pag binaisay sa tanga ng dakang darawa. Ginatingwaan natin nga pamangkoton si Police Master Sergeant Homolo, no, kung ano git ang ginbaisa ng K5 Arjan, o garing wala gitanda na tulid, no, kay according man sa investigation pang atin yung mga kapulisan, ang biktima abi ko no K5 Arjan medyo maoy man kung makainom kag tiya. Basibla kung may ginabuhi man siya nga hindi manami nga tinaga kay 5R dyan sa atin nga suspect, rason nga ginaunahan na kang lampos kang long neck sa ulo, rason nga nakaangkan dyan kang pila sa ulo, no, kag makita natin sa video, no, kag picture nga ginapadarakan natin nga nagparigos dyan sa kaugalingan ng dugo ang dyan biktima kay 5R dyan. Ang suspect, no, or ang biktima, gilayon man siyang agindara sa may Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Banwakang Sibalem kag kahapon mga alas 3 sa kasanagan. Gilayon man nga nakagwa, no, or outpatient man K5R dyan na matapos nga ginadapatan man kang nagkaigo nga pagbulong K5R dyan.
7: Ginayon ni ang pilasang biktima sa ulo niya nga ba? Sa ano, sa likod o sa tubangan K5 Jimmy?
13: Sa tanga-tanga siguro kay Papa Arjan kang ubo na gid or ragyan sa may sa dahi na yun, no, kay makita natin yung grabe parigos kang dugo kang dyang biktima matapos nga ti paglampos kang suspect kang long neck daw na duraan bla kang animo kay Papa Arjan, no, kag wala gid na nakabala sa suspect man.
7: So, imagine mo lang long neck, no, tasun sa limpuduhan mo sa ulo mo gid mismo gid lampos. Then ano nabuka ko noning ano Jim? Nabuka ni ang butilya sa ulo niya?
13: For sure, buka. Gini, K5R dyan, kay T, makita natin nga grabe ang tagas kang dugo sa kalawasan. Ano na lang naging parigusan kang dugo, kaya ang dyang biktima K5R dyan, no? Kaga maswerte, kay gindaraman sa ospital, no? Outpatient man gila yun K5R dyan.
7: Oh, I see. Now, ano ang, magkaano-ano ni sila? Anong relationship nila? May man ni sila yung dabi nga sila mapartian? Na hindi?
13: Magmiguhay sanda ka dyan nga tatlo kay 5R dyan, no? Kag ang victim abi dyan taga Tamayok proper dyan while ang suspect na dyan kag si alias Jomar nga ginainananda residenteta na dyan kang sitio kansilayan which is daw mga ano lamang ka, no? Mga 10 kilometro lamang ka, no? Ang karayuan kang sitio nga dyan sa may barangay proper kay 5R dyan kag ang victim abi dyan ambal ni Sir Humulo pero may man kuno dyan nga nagpangayaw rugyan man sa may sitio nga dyan, no? Kag kang kinalikdan nga adlaw to, nag-inom-inom sa K5R dyan.
7: Apart from that, pila sa ulo, dabi, why na sa iban nga pilas, dabi dyan sa lawas niya, tugas ang siling ginamo?
13: Wara rin man K5R dyan, no, sang kalampos laman ko, no, ang nabuyan kang suspect, kag amura masubo kay pinapuruhan, gid na duraan kang animo ang dyang biktima, kag ati mayad lang man kay Papa Arjan, no, kay wala man din matamaan, no, nakagwa man dayon sa ospital kag kahapon, nag-settle naman tanda, hindi man mapasaka kang kaso ang biktima nga dya, kag kahapon mga past 12 noon nakagwa rin man sa ospital sa kasiriya kang patnongon ng PS ang dyang suspect.
7: Ano ko nung ginalinan yung sang ginamo, Gijimaw?
13: K5R dyan na natingwa natin na pamangkot, no, kung ano gid ang ginbaisan nanda pero wala lang gid natulid ang atin man yung mga kapulisan, no, pero sa nambal natin kay ina ang biktima abi kuno dyan kung makaina maoy man kag basibla kung minabungat man nga hindi manami sa suspect rason nga ginaunahan na kang lampos kang butilya K5R dyan.
7: Ang background bisang mga involved sa dyang ginamo, biktima and suspect man, may mga previous records sa barangay kung sa mga kapulisan ta mismo, Jim?
13: Ang amura kay 5R dyan, ang victim, amura ang medyo maoy kuno kong makainom, no, pero ang suspect, wala lang gid natin na ano, no, na pamangkaw na background check ang suspect nga dyan, pero daw wala man kuno sanda sa record gid kay 5R dyan.
7: Ila ganing edad niya sa biktima, Jim?
13: Ang victim, 42. Ang suspect, 5R dyan, 48 anyos.
7: 42 and 48. I see. Pamilyado ang suspect kag ang biktima?
13: Yes. Luntay mga pamilyado dyan sa K5R dyan.
7: Oh, sige. With this information, salamat gid K5 Jimmy.
13: Balita halin sa Banwakang Patnongon, kay Fa Jimmy Gregory. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng istasyon na K5 News
8: FM. Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
7: Namunang kis akon paras ba mo, especially kung lingin. Tapos may mga, tawag ba na kung sa dabi, may mga lingin man nga exhibitionist eh. No, ay mga bagay exhibitionist usually ginagamit na sa dabi banwa sa mga bastos nga mga bagay bla. Katulad nila kung nagahimo ka diyan sa mga kabastusan sa tubangan sang babayi. So exhibitionist ka man. But this time mga bagay nga exhibitionist man. By the way, ang mga bagay exhibitionist man lang something nga doon nagapakitang gilas ka bla. Amo gani ang literal definition niya. But ang exhibitionist kung sa aton padiya, mga bagay exhibitionist kung sa gabi nastos ka. So be it, kung naman ang ambal na gani, kung lalaki ka, nag-exhibition ka na sa tubangan sang babayi, ang tawag man na si mo sa mga psychologist, exhibitionist ka man eh. Kaya nga man, nagapakitang gilas ka gani. So mga salitang kolokyal man, mag-ambal ka naman yung exhibitionist, ina naman lang away ka man tuwad gabi nastos na nga may mga sexual performances ka na ganihin mo. But through your words, no, makabig ka man, nga exhibitionist.
10: Puro de los pueblos.
7: So doon terrible ka man kapag itang gila. So doon bida-bida ka man. May lang permi banwa kung may masaklaw si mo sini nga pagkabida-bida dyan. Especially kung the way ka maghambal bla. The way ka bla mag ano ni sa kaima mo dyan nga mga manugtonggaks man. Example kung magpaisog-isog ka man da. May mga words of alterations kada against sa imo siniman nga kay imaw sa ilimnan. Imataas gyud man ang kilay sa mga imaw mo. Sa pikit imalampusan kagid man niya sa botelya kon.
10: Puro de los pueblos.
7: Dugangan pabisang background magkuno sa biktima, suno pa sa pulis. Nga sila kon malingin ni sa kunya

0: kampyon
1: nga. No? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati. Oh, hindi ka tuol magpatawad nga. Kung mag-inkaso por kaso, mag-apike, magkinasuway ka mo, oh. Manan mo namang galing nga ma-dismiss man ang kaso mo.
0: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Oh, malaan mo nga ma-dismiss kaso mo kay Tunto kagali. No? Ikaw galing ang pasimuno, pauna-una, tuyabanwas ang ginamo to.
0: Foro de los Pueblos.
1: Importante naman ko tatong kong pamilyado. Imagine mo lang kung pamilyado. Kamaga baka pamilyado, may married ikaw, may asawa ka, may mga bata ka, dabi. Isara na sa mga pwede mo ihambal. Nga ti, kung pamilyado ka na, dapat lain ng mindset mo. No? Dapat pakabuot ka na, dapat na... pangabuhi ng imo sini nga focus. Butang ta mag-inom-inom ka man, pero tiyang mga bad karakter mo dyan sa tion nga lingin ka, dapat amat-amaton mo naman akidaan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Not because for yourself, but because of the family nga ti gakadalahig kung tunto kasi inyo nga barangay. O, oh, namian ka na imo, yabanwa nga ginabuli, bata mo to sa eskwilan nga. Ang maya sinamo tong imbalita ni Arjan Del Coro to. Nga ginlampusan sang lungnek to sa ulo. Namian ka na. Oh, so, pakabuot na. Patasakon, bla? Buot na ta? Ha? At ibala ka mo din kung mapati ka mo kung hindi, ah. May maneguro malain kung mag-claim ko nga mabuot na kita. But seriously, ladies and gentlemen, ang pinakamasakit, dabi, banwa nga mahimo ta sa sigka pariho ta, hindi ang physical nga masakitan ta sa physical hurt, hindi siya muna. Ang pinakasakit, ladies and gentlemen, isang mga words ang gina-utter ta against mga defamatory statements, no, against sa sigka pariho ta. Again and again, kun lingin kita. Why na di labot ya kung public official kaya, ha? Ay kung public official kaya ti sa kamada mga defamatory statements kun tunto kagidman si mo sini nga posisyon. Pero kung sa mga kaimaw mo yang namin ko private citizen ka mo, hindi gidanay magpabida-bida da ka mag buya kada sa mga bukot mayad ng mga tinaga. Kaya mo gini permi ang mangin kabangdanan sa inyo sini nga ginamo.
0: Foro de los Pueblos.
1: Di mayad lang permi kun pilas lang. Mayad lang permi kun makarecover ka. Mayad lang permi kun tahuan ka o chance nga mabuhi ka pa sa ginamo nga ginkaulamiran mo, nga gininvolbaran mo. Pero what if karon kun sa ginamo napatay ka da? No? Ti makambal ka pa ihan nga I forgive you. O ng pamilya mo, ayan, hindi man to magburingot ang ulo to kag magtimalos man kay tungod na patay ka to sa ginamo. So nakurako sa mga komplikasyon na ni. So dun, it's not about you and the suspect anymore. It's not about the victim and the suspect anymore. Kundi kung may mapatay na gani, ah, pinamilya na nayabanwa.
0: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
1: Uda, pinamilya na na yung gamo kung may mapatay. May lampermi kung may mapasupil, may mapaumod. But there are times and there are instances, no? Nga kung may mapatay ganiya, di kabuhi man tong bulon na to sa piyak nga kampo. No, amo ni ang realidad sa pangabuhi yung bisa.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang ginambal lang a tooth for a tooth and an eye for an eye. No, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ba't minahal kita hindi mo binalik sa akin?
2: Pero di ko kaya pumita,
1: Eddie, wow. Grabe, no?

0: Di ko na to maliwat kay... Why, nagwa lang man to yung sakon nga dila eh. Why, ko na to ginpaminsaran? Ano to liwat? A tooth for a tooth and an eye for an eye? Mata sa mata, ngipin sa ngipin? Nung minahal kita, ba't di mo binalik sa akin? Ah, Kerry pa man gali. Yan mo nang message mo. Kung kabuhi ang ginkitil mo sa pamilya ko, kabuhi man ang bulon ko si mo. Di ba mo nang bot silingon sang an eye for an eye and a tooth for a tooth? Di ba? Oh, ba't nung minahal kita? Yung palang gata ka. Ba't hindi mo binalik sa akin? You're unfair. Diba? Na 7:53 ang takna sa aga sa aton siringa pagpangalagad. Good morning si Mo Jojo Panlibuton umagap. Dave Aris Villavert, good morning. Salamat gid sa mga kay tito niya kuno Baldo nagapamati man. Tristan Wyatt Vigulay, Mary Low Wera, good morning. Vilma Pasakyan Agustin, good morning. Tita Sweetie Pie, good morning si Imo. Sa tanan dyan nga mga taga Barangay Tuog, San Joaquin, Iloilo, good morning, nagapamati sa aton. Si Rose Rios, good morning. Mark Enrique, good morning. Pa-shoutout si Imo dyan, ha? Shoutout kili si Imo dyan sa may, di ka pili uno, hamtik, no? Good morning dyan si Imo, Mark Enrique. Ermi Dilalia Videlgado, good morning, watching live from Madrangka. Advance, happy birthday, salamat. Foro de los Pueblos. No, ikaw ang pinakauna nga nagtamyaw sa akon sang happy birthday. Di ba gini niya problema kung birthday, no? Sa aton kadya mga pinalangga yung mga ka-K5. Alas 7:54, the song is for Ma'am Maricar Sulina Santiago. Good morning si Imo Madam. Happy listening.
1: Covers PH.

0: Sa mata mo na kuno makita mo sa maliya sa in your eyes, no? Sa mata mo na makita kung may muta o kung wala. Na, lahog-lahog. No, sa atong kadya mga pinalangga nga mga tagparamati. Bamo ang aton kuno nga ano ni nga mata. That is the window of our soul. Muna siyang bintana kuno sa aton sining soul. No. So maybe kay Mama Ricard, ano ko to ginhalad ko to siya. Iti yung balya kuno, why pa siya kuno boyfriend, dasta tulad. Diba sik nga, why niya pa nakita sa mata sang lalaki? Ang sincerity nga kung bala kung paghambal niya palangga, palangga gin man siya. No? Sa atong kadya mga pinalangga, yung nga mga tagparamati. Aduway man galayo ang tingog ah. Away galayo ah. Layo-layo gid. I'll see you in a while sa second and final stretch. Di magaling ah. Mabalik ako sa ikarwang ugnat sa aton siring pagpangalagan. Ako si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, ang kampiyon ng istasyon Santike, K5 News FM.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards. Dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa tanan natin ng mga suki nga tagpalamati, nainom nyo na ba ang inyong DTX para mangin healthy ang tanan nyong organ, inyong lawas, especially ang inyong immune system? Kag nainom nyo na ba ang inyong Mighty C or Pure C para mangin maalam kag mabakod o baskog ang inyong mga immune system? Tani, nainom nyo na before pa maulihin ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Usually, mga problema gin sa mga babae, inigitawag na ito nga polycystic ovaries, no? Inibilang usually mabalaan mo ni nga may ara sila sang polycystic ovary syndrome bangod nga may mga disorder, no? Isa diri irregular ang ila sini nga menstruation. Kung kaisa nagalawig imbis ka tag tatlo lang kadlaw, lima kadlaw nagasinimana.
3: Ang iban in between their menstrual period ga may bleeding yung katabo.
4: Oh.
3: Or may mga posibilidad man Sir GP, Sir Boy, nga ga-bleeding sila during sexual interaction.
4: Oho. Or intercourse. No? Intercourse, no? So ini mga palatandaan?
3: Hindi na buot ipahangop nga virgin sila.
5: Ay! Masi.
3: Oo.
5: Wish
3: isa
5: ko lang.
3: Isa nabalaan ko nga virgin.
4: Oh.
3: Extra virgin ko na to. Or extra virgin olive oil.
4: Gindala tayo ni kay bangod madamo sa mga babae nga nag-antos ang kaangay.
3: Kung muna nga mga simptoma, Sir GP, dysmenorrhea, may pain ka.
4: May pain, oo.
3: Pero dysmenorrhea, na. Next, bleeding during sexual intercourse or bleeding between periods. Kinahanglan mapa-check up ka. Need mo magpa-trans-B ultrasound.
4: Oh, para may baluan.
3: Para mabalaan kung ano ba na. Either endometriosis, PCOS or polycystic ovary syndrome, or pwedeng may nagtubo ng mga cyst, bukol sa imo, sa mga reproductive organ sa mga kababayanan, mas nami, mas timprano. Kaya nga, importante, mga babae is prone for a hormonal imbalance. Once nga mag-hormonal imbalance, damo na sila batsyagon.
4: Oho. So, amo ini, no? Kung kaisa, makibot ka nga nag-bleeding lang gulpi, no? Paglantaw galing, may mga cyst, ang iya sining ovaries, may cyst ang mga matres. So, sa mga babae, prone ka mo sa amo sini. That's why, hindi man tanan nga mga cyst dira is cancerous.